0: Sadya ba?
1: Oo.
0: Sila sila naman ang galit ni.
1: Ako naga, kahit yung inom sa iya, puti, minor de edad, man ko nung inom ang suspect.
0: Mm.
1: Pagalingan mo lang dito yung kurang nagpalaing siya. Before yung kurus ang istorya nga na ano ni nga natabob lang pagpamuno.
0: Oo.
1: Eh ginaligar ka pa Arvin ang biktima.
0: Mm-hmm.
1: Ginahikap-hikap ko nung sini ang liog sa suspect.
0: Okay.
1: Kaya mo ito dahil nga, guro, ginambal yung utan na kaulo ka ron.
0: Ay, titutuo na yung katropang Franz, bis na ako manabi ang balon mo. Ikapikapon mo liog. Pagkatapos ang balon, utan na ron ulo ya. Ay, sus. Hindi ko yung magpa-nos na. Yaman o. Uli ko yung baray. Yaman o. Get this bro. Nugget ko yung kay mama. Eto,
1: okay lang na. Tanim lang nga. Ay, karon halukan.
0: Oh, okay lang na. Mansindihan na na. Ganyan naman
1: ako. Mamabi, sabi ay karon. Meg, kagwapo. Lusin mo. Ay, karon na lukan.
0: Aba si mga bali sa. Ay, kadog guy ah. Bring it on. Ay,
1: gusto ka sa pag-arabing yan. So, hindi lang yung gano'n na yung pag-panalman eh. So, di ba, inano mo na primano, ako mo na blaw.
0: Oo.
1: So, galing tiyari, tugin threat yung kabuhi doon sa isa. Ay, at gamba lang isa. Ay, karoon, at na ulo. Nasa ka ulo karoon.
0: Ay, karoon, at dan, ano, pero depende man lang kung kisa sa sitwasyon
1: ng itong conference mo. May langway na. Tanay, ginduwayan na lang ang ulo eh.
0: Oh. Ay, tuotan na ka ron, ulo-ulo.
1: Pero galing ko rin ako sa mga winner. Amang ginit pag isa yung ginawa. Kung ginduwa mo, kung ginduwa pag igurong ulo eh.
0: Ama, balsa. Isa-isahan lang.
1: Eh, ang dadaan niya. Tinga, mabalasak rin niya. Eh, kapital ko niya, utdan mo yan.
0: Buwa, nandiri na ka sa lalay, yung boss ng vlog ko yun, doy. Ngat doon mo niya, man.
1: Ay, okay, pinain na niya yung story, ay, ha? Saan, tumakan ko niya, torpo ka, kung ginutan mo ko yung lulo, ha?
0: Okay, hindi
1: na niya mag-ano, eh?
0: Hindi na niya magbalik. Nano, kay mo yan, man. Ipakigbato, abisan ako man yung katurpan, Franz, ipakigbato ko niya, utdan mo ko yung ulo, yan.
1: Kaya mo lang lang. Kaya rin kita parvin mo niya, no? Do, wait ka ba, no? Kung linangas, langas, ng tubig
0: ano,
1: ano pala,
0: plano?
1: No?
0: Ano plano yung gitman sa, ano? Kung
1: matidya sa buot lang ito parvin, no?
0: Ano plano yung sa minor di edad, ima-inom sila? Barkadahay
1: kasi. Kaya dinagda, siya ako nasang biktima, inom.
0: Oo, dason.
1: Kaya 48 anos siya, nagagda sa 17 anos.
0: Amo to, proposal, to kaya
1: namin mo nang impluensya sa 48 anos, kanin?
0: Oo. Tiway mo nag-inom ang minor?
1: Sige, doon sa mga pagpangusisa, parang to sa mga taga dito,
0: oo.
1: Nakakilala man sa ilang aduwa, at yung bisite ko na yan, balili, ay, bata pa niya, huwag nag-inom.
0: Gani man. Napaib nun mo yung minor di edad, di man?
1: Okay. Gani man.
0: Oo. Ano sa proposal o kon pangagda?
1: So, pangagdagit yung guro ka sa Farwin eh.
0: Pangagdagit. Tul!
1: Yan na, gadagit yung kulong 17 anos, yan na mainom mo.
0: Kaya matabok ka, tropa, amuning style. Amuning yung katabok. Tul! Numta, tul! Ta! Numta! Oo. Bida lang.
1: Kasi siguro, doon nagda... Okon nga guro ang biktima ko, rebel si naka-inom-inom naman lang.
0: That's what ang proposal naman niya. Tuo, inom ta bala? Dali na.
1: Eh, okay lang ito, tanim lang ako niya. Kung ikaw ay pag-jumpol, di ko nangagda kaya inom nga may dala plus a plus. Di ka gisiguro mo.
0: Tsakto. Mabalsa. Inom ta bala? Ikaw
1: yung ikaw. Oo, naman na bala. Kung ikaw na yung garong puno, bala.
0: Pagkatapos nga.
1: Inom ta bala?
0: Oo. Tapos nga. Oh, danta ka din, olo.
1: Ang lain na karon, ito nag-chilling na bing, sabi nga, inom tabla po na ka sa ulo mo.
0: Langas-langas mo rin na. Pero tutuod ba na? Kabuhi ni abi mo para sa mga elders tabla, sa mga edad-edad, pagpatahod ka mo.
1: Na, okay. Kung malagyan, ni Blatik, 48 years old, yeah.
0: Oo.
1: Ikaw pa, miss mo yung doway. Sabi mo ng balblan, ilang doway kaya ka kapatay, ha?
0: Mm-hmm.
1: Hindi siya tiyan nyo siya makadamo-damo sa mga bagay ng pwede siya po. Mabo ka ginabi, no?
0: Pare, maya mo naman na katropang Franso. May offering man kung kisa ka. Pre, inom tab lang. Namin sa mga iyo.
1: Oh, kaya inom ka?
0: Namin sa mga iyo.
1: Okay lang ako. Inom ka? Ay, gainom ka? Hindi ko magambal yung karoon niya nga. Oo, gainom ko. Sige, ano ba? Diba?
0: Da. Da. Hi. Abi, sa mga may mga edad, sus, ang nag-react ni gurong bata ni Kitty. Doon na insulto, bla. Wala man sa mga bata, yan, impulsive ni kayo, yan. Dari mga aking.
1: Okay. Kay Tiba, paging hindi pa lang, ha, hindi na plus at plus pa sa biktima, ding pangkugo sa bata, bala.
0: Oo.
1: Dagti sa information na naman yan na-receive. So, na doon ginagabot-gabutan man ito, no, sa biktima mo.
0: Sang may armas man biktima?
1: Siguro, eh. Doon ginapakita-kitaan man kunog na.
0: Anong armas? Kung
1: ginagambal ito nga, amo to eh, ay karon lutan na ulo. Siguro yung minor dida dyan, at tamang ulo na, anta na lang kayo, duslakon na lang ka.
0: Duslakon na lang kayo? Sang ako maduslakan mo?
1: Nangama na lang yung suspect eh. Pero tima, yung magdatasarabay, yung naman siya black suka, nag-plagyo kay, di nag-timuyo. Kasi kaya ang vulcanizing shop ni, tabok lang ni Considine ni nag-star ang suspect. Kaya tiga, puyo ni siya kapag-farbe, no po nang iya nga lulo, kas lula ko naman.
0: Oo.
1: Kaya mo lang ito ya, pagtapos to, nagtabok sa pauli, sila ko no.
0: Oo.
1: Tapos why naman sa kuno dayon, nag-ano man ah, nag-ano pag-it. Ay mo yung nalang siya tingin tawagan lang si barangay kan isang kapulisan.
0: Oo.
1: Kasi siya mismo ang din ay pay dalom sa kanas sa kustodiya sang WCPD ka tropa Harwin.
0: Te ano mareklamo pa ang biktima?
1: Te amo pala kaya to sa ospital. Pero may man kiti stable naman kondisyon niya.
0: Oo. Likuting igo ya. Dapat
1: karon ginaulat mo sa kapulisan kung nagareklamo to siya, no?
0: Oo, likuting igo ya ka tropa France, no? Do during
1: likod.
0: Oo.
1: Likod, kahit sino to kay Tay Danilo, walang nakakita kagabi.
0: Oo.
1: Kaya ang biktima ko, no, kapungkos bang po. Kaya ang suspeto, no, nag-indulge me. Kagilayon niya naging kapitan ko, no, ang kapos ang biktima. Kaya duging butong, bla. Duging butong niya patubang. Kaya nagtalikod ang biktima.
0: Oo.
1: Kaya dito yung binunod sa likod, eh.
0: Ah, na. Siguro may mga lesson ta, may mga pag may mga pagtuon kita nga makuha sa ni katropang France dio. Hindi tanan nga naoglahog okay para sa mga amigo mo. Oh, kapin ka kung mapisog-isog ka.
1: Oh. Di ba siguro ya kung minor de edad ya na what? Ano yung natuguro yun? Doon ang utika niya natuguro yun?
0: Oo.
1: Kaya mo tugurong nabagdanay niya doon ang ninit na lang ano ang Lord Ida daw.
0: Ay, kaya bisan ako man ka tropang France, ang balon mo niya. Inom ta? O, danda ka ron all, o. Ay, mga akig, eh, kuya.
1: Galim.
0: Mga akig, eh, kuya. Ako
1: lang.
0: Ako
1: lang. Pinsar mo yan, ito. Ang instinct mo yan lang ito. Kaya rin mamatay at i-ari mo ay.
0: Oo. Ako naman yan, balon ko na siya. Hindi ko bala pag-agara. Inom lang kay God daw. Ay, kakaroon ko muson kung imo. Imo olo olo.
1: Are ko na pa pa yo ti abot ko nang upod mo lagi nag. Matraso ko na ti laga.
0: Ka. Ka katro pang Chris ang hagaran wa inom ta ay karon at dong ko olo mo. Mabalsa ko mabalsa ko. Twist ni.
1: Pa ko olo. Katro pang Chris hindi niya magano niya.
0: Ah.
1: Pwede na pili yung mga kole mo.
0: Ay, din nga ulo, labal ni Yogko, bla. Base lang alangan ka.
1: Kaya rin tayo nga, gabi mo na maglugay dahil niya. Kaya, haluto niya, haluto niya. No?
0: Hmm.
1: Ah. Sige lang, okay lang na kahit yung sugit. Sugit na.
0: Pero totoo man, sa mga sa may mga edad na pagpatahod ka mo, ay minor di edad, niyagi ka mo tani, mambal nga, hindi ka mo mag-inom, ha? Hindi ka mo magpa-nigarilyo, ha? Hindi ka mo magpabalo-barkada-barkada, ikaw masaway. Di, paano ka mo respetuhon sa mga bata? Kunan mo ka muna. Bla?
1: Ang maganda man. Tingnan na lang, tawa ba lang, tingin mo, no? Sa sang minor di edad, ang 48 anos, tiyo, ano na yung pag-amaya na ni Gane, ito pa Arwen, eh.
0: Oo.
1: Oo. Dugay-dugay, tawagoy niya na ng alo.
0: Oo. Oo. Ayoko na, ito, ma.
1: landing sa ospital.
0: Landing sa ospital, oh? Kaya abot lang may...
1: Ito gin, imbes ka siyang mapabulkit siyang sa pangbulkit na kami buho lawas.
0: Ah, teka ka po. Kailain nga patches ang yeso mong ginpatsa iya pilaso.
1: Sige to kapang yun eh.
0: Kaya man...
1: Pwede nga hindi talong nito, Parvin.
0: Kaya man daw...
1: Kaya nubuo lang ko nung ako silyo itong nakuha sang suspect.
0: Oo. Ano? Ano
1: sige ang... Direkto ni Tatay Danilo sa atom kanina. May ano pag ito, no, may naman apa. Flamingo, Black to Parvin.
0: Oo.
1: May nang gani kayo eh. Ito nakuha sang biktima, asang suspect.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ko nakuha yan sa ba, o, siling ni Tatay, base kung abuling nagamit siya, ba, o, siguro, landing, siguro sa lahing, siguro na landing lang
0: eh. Oo, dito sa heaven eh.
1: Siguro,
0: Amo na.
1: So, tama na ako, Parvin.
0: Amo na kung kisa.
1: So, kaya interview, tapos lang si, ano, si Police Captain Patrick Paul Nakandula, ang station commander ng Bacolod City Police Station ay isang matiyanta.
0: Oo.
2: Since kagabi po sir, ang visit po natin is transported to Corazon Lactin Intelligano Memorial Regional Hospital.
3: Okay sir.
2: For proper medical treatment.
3: Mm-hmm.
2: Yung may yung suspect po si natin sir is a minor suspect.
3: Okay sir.
2: Okay.
3: Mm. Pero ano sir, hindi pa masasabi ang status ng victim kung stable po ba or ano?
2: Mag-send po kami ng progress report sir regarding this pagkakamin ngayon sa hospital.
3: Okay sir.
2: Pero kanina po sir okay naman stable.
3: Okay. So hindi naman seryoso yung victim sir.
2: Yes sir.
3: Okay sir. Sir ano yung ano sir yung name ng victim or alias and how old is the suspect sir kasi minor.
2: Ang victim po natin, sir, is 48 years old from Proport, Green Shell, Gagas, Nikang Airport.
3: Okay.
2: Suspect po natin, sir, is 17 years old from Proport, Talaba, Gagas, Nikang Airport.
3: Paano na, ano, sir, nangyaring incident, sir? Bakit nag-abot sa punto na yung sinaksak yung victim ng suspect?
2: Initial sir, it knows na the victim po sir was vulcanizing blood fire.
3: Okay.
2: His strike, sir. Oo, matrike, sir. When he was approached by the minor suspect, sir, with violence. Yung tibay po sir na suspect po natin, sir, yun yung detector yung victim na sinong.
3: Oo.
2: Pwede
3: yung
2: interaction
3: sa buhay ng Okay. Sir, yung sino po yung nagano sir? Yung suspect, ang victim po ba yung nagano, parang nag-threat sa victim as a suspect?
2: No, sir. Suspect po sir, parang
3: sabi ng suspect na pugutan
2: okay, ng pugutan ng
3: yung victim.
2: Yes sir, yes sir.
3: Okay. So suspect din pala yung
2: yes sir. Sa investigation ng ang pugutan
3: sa okay. So lasing yung biktima sir.
2: Yes sir. Hindi naman masabing lasing sir. Suspect lang sa yung nag-ayak na nag-inom sila.
3: Okay.
2: So, probably, sir, lasing na lasing na siguro yung suspect natin, sir. Therefore, nagawa na yun o nakapag-apo siya ng mga ganyan sa
3: lupa. Okay, sir. So, yung, I will make it clear lang, no? Yung suspect is 17 years old.
2: 17 years old.

0: you know, lahat pa man.
1: Oo.
0: But ano, binigitro pa rin ang final decision. Kang suspect. Angot sa sino niya natabo sa big incident. Sa Turok Talapa, Parangay, Singkang Airport, Katropang Irwin.
1: Oo, oh, ato na ba yung Katropang France? Kung gusto niyo magka-file kaso, file sa kaso. Kahit minor di edad niya. Hindi ba na gusto nga mabala mata sa pabayaan, di ba? Of course, may aras ka krimen nga na tabo. Kung may manabat din dapat. Kag ang suspect, kag ang naghimo sang krimen, ang dapat manabat. Pero depende ni sila kung mag-file sa kaso. Pero amo na ako niya, kung gusto niya mag-file kaso, file kaso. No, kahit di krimine mo. Why ito man ay ginakondone ang inyong mga buruhat ton sa mga minors na ton. So if you want to file case, may mga procedure man, ang police na aramanda.
0: Yes, amo ganun ka po. Kung disibido siya mag-file sa kaso, prosige lang. Kahit ikat ang Farwin, basically ako ng minor de edad niya mag-disokso na sa sining ng mga binulan. Posibleng magdapangatumangin sa isang kaso. Ayun, no?
1: Mga kaso, gini? Oho.
0: So, tayo muli sa karoon ng Farwin, tayong hindi mga itabli naman ang kondisyon. Kahit tayo muli ang ginagawa sa investigasyon sa kapulisan nga daw may ano lang yun, no? Pwede man pag-insindihan na yung kabandanan sa sining ng pagpamunok at tropa ng Farwin. Baka na parin naman yung updated patrol sa angol sa siningin na tabo nung sabing incident. Dito mismo sa may barangay Singkang Airport. Pero dulong ko na lang yung update ka to Parwin sa natagotob lang shooting incident sa Manwasang Murcia.
1: Okay, nung dalom to katropang France mo, okay?
0: Oo, katropang Irwin. Nandiyin clarify sa aton ni Police Captain Anila Baro, ang SUP, ang Chief of Police, ang Murcia PMT, nga nag-coordinate sila sa Bacolod City Police Station, Station 10.
1: Oo.
0: For further information and kung ano pag-ito pa yung mga detalye na mahimo nila magamit sa diyon sa nag-atanda yung investigasyon.
1: Oo.
0: Sa sininga kaso nga involved ni si ang biktima nga si Ernie Tuagon.
1: Oo.
0: Sa tropang Irwin, residente niya sa Fork Senora, Barangay Salvacion, sa Banwasang Murcia.
1: Oo.
0: So, ginpahayag rin siya ato ni Police Captain Anila Baro. Nga, ang taste ko naman ka po, Irwin, bala itong gintayad siyang nadakpan to bala nga si Diego Lumampaw.
1: Oo.
0: Siyang gintayad ni siyang naresto to sa pagpatay sa 82 years old ni nga si Segfredo Magalona.
1: Oo.
0: Sa Urong NABS, Barangay Handumanan, ito pa Irwin.
1: Oo.
0: Ikay na-interview to sa media si Lumampaw sa naresto.
1: Oo.
0: Sige pa, itong pangalan ni Tuazon. After sa pilakadlaw, Katraparwin, nagpadulong to gali ang biktima sa Station 10. Agod nga klaroon, yung iyang pangalan, kagdigtos na kung allegedly, so na mismo sa kay Police Captain Labaro, nagatubangay ni Lumampaw.
1: Okay. Uh-huh.
0: Sa kastorya, nights na kung Katraparwin, dito sa Police Station 10.
1: Tag,
0: the rest history na, wait, nakabalo ko na noon, ha? So, tigali ang biktima ni, amo na to pagkalipas ang isang asmana or more than a week.
1: Oo.
0: Sige, patay din siya ka na pa Irwin, dragon mismo, lapit lang siya ang balay. Or dito, gin sa may lugar kung kailin man siya nagapuyo. Ang katropa Irwin. No? So, sa karon, hindi man gyapon ni Police Captain Labaro may ngadlan. Apisar nga ginpagwa ng pangalan.
1: Oo.
0: Ni Lumampaw as POI. Nagkapabiling gaya po nga Taparwing nga kung sustent ang Borsa PNP na to expose or na to reveal the name ng POI kay gusto man nila Taparwing mangin madinalagon ang ilanang investigation kagagin wala talang hindi nila ang mga pinibets ang witnesses and the family regarding sa pagpail sa kaso patok sa posible nga suspect sa likod ng sininga krimen katropa Irwin.
1: Pero may persons of interest na katropa Frans, kung mention mo ito, istoryahan ay sila amo pa itong pagdakop sa kay Sen. Otto gani suspect ba na? Sa kay
0: Diego Lumampaw na.
1: No, Diego, kay Diego. Tapos kin Dayan sa.
0: Pero galing kay after many days si Lumampaw na kagwato kay bangod nga bangod sa ano ginakabig siya sa preliminary investigation kay ni wala sa sufficient na evidence against sa iya na siya mismo ang nagpatay sa kay Segfredo Magalona katropawe.
1: Atong sa CCTV hindi man pwede ka stand alone as evidence no pagtudlo sa iya nga siya ang primary suspect.
0: Yes, no, umuna ka pa sa event, kasi mabasag gap din yung korte. Sa basag, tuloy niya evidence, siya ito nga may CCTV,

0: Jadi do itu tu dia kontak kan dia anu isu di tu dia dia nak mesti lepas pau nak tekan terus.
1: Oh.
0: Dalam tu no. Oh. Posisi di mana solusi terbaik.
1: Oo. Ate, sige. Wala tatong tali kay tropang France ang Mortar PNP. Hindi pa ta gusto nga magpangunas ni, pero ti ginatay ta itaman ng ni mga information available. But nonetheless, ti, yeah, let's wait. Let's wait and see. Anong maging resulta sa investigation sa Mortar PNP?
0: Yes, sa manak ako pa rin. So, tamat yung kalender to police kapit na nila ba, no?
1: Oo.
0: So, galagay, para sa dugalagay, kaya dito, hindi ang investigation, hindi lang papangibin.
1: Uh-huh.
2: Wala man, bali kami yan, nag-coordinate lang dito sa may station pin okay. Para magkuha sa mga detalye ng kinanglano namon.
1: Okay.
2: But for now, wala kami may ginpagwa pang statement kung sino na ang ngalan sa ngamon nga person of interest.
3: Mm-hmm. Yes, sir.
2: Kaya ongoing pagani ang ngamon investigation.
3: Okay, sir. Pero, Sir Labaro, ano ginisubong, sir, ang ginalantaw, taman, nga, ano, git, sir, ng... motibos pagpatay sa biktima, sir?
2: Yes, sir. With regards sa motive, sir, hindi ko pa man mapagwa, sir, kay wala pa ma-elevate ang amon niya persons of interest. Ma-kuan ko na lang, mapagwa na lang ko statement. Once nga may nahuyatan na kaming affidavit sa witness, sabi kung sino ang amon nga suspect.
3: Yes, sir.
2: Pero now, may kuan naman kami, may gina-prepare na kami ng mga documents.
3: Okay, pero sir, sa mga affidavit, sir, sa family and sa possible witness, why pa?
2: Hindi ko pa mapagwa.
3: Okay, sige, sir. Pero ara na ginasikaso na.
2: Yes, yes, sir.
3: Sige, no? So, hindi lang nato-mention lang gini yan, ang POI ni.
2: Yes, sir. Kaya ang aton nga investigation is ongoing pa.
3: Okay.
2: We need to kuan pa sa aton nga investigation kaya basi makompromise mo lang.
3: Yes, sir. Oo. Sige, sir. Pero, sir, ang klaro ko lang yan, sir, honey, ang sa Station 10, so, why nakamundiya, ano yan sila, no? Doon nag-ano lang yung kamundi, nakamuyan, kinangalan pa mag-coordinate sila, no?
2: Nag-coordinate lang kami ngayon na ngayon sa mga previous
3: nga tutorials na
2: anong natabo pagkatlo na sa napatay pala.
3: Okay.
2: Kaya ito nakakatlo na sa ila. So, amom lang na yung mga information. No?
3: Ah, okay. So, bali, to clarify his name lang tani, sir. Amo lang muna.
2: Yes, amo na. Kahiti, di ba, before siya nagpa-interview ko, no?
3: Oo.
2: Nagpa-clarify sa iyang name. So, amo na nga, amon nga ginabang.
3: So, bali, una, siya sa police, anay nga, no?
2: Yes, sir.
3: Okay, sige, sir. Pero, why nis lang ito ba nga ito, sir, isang upod niya to? Natuyang na priso, yeah. White slack of the white slack at tubangay ko na yun.
2: Nakatubangay sila yun sa police station eh.
3: Ah, dito sila
2: naging tubangay yun. Kami, oh.
3: Okay, sir. Sige, sir.
0: Okay. Kapag ring, no? Si police captain na nila ba ako? COP sa Morsa PNP.
1: Okay, so at least, incident hunter yan, no? May hinaibok pa natin mo sa PNP ang kutsining insidente sa Barangay Salvacion, Katropang Falls. Pagwa mo na yung guro nila, dasun-dasun, ah.
0: Ayan, posible gina, kahit yung kapatid, kung saan malakpan na nung suspect ka. So, kung nakawin naman yung update sa patrol sa liwat ay sirapang Fran Sandro Burgos, sa lumang bukol-bukol sa lawas sa Marasong Santo Brasbol. Nagawag yun nga Pilipinas, Pilipinas sa XFM News. XFM
1: Live Reports. Thank you so much, Katropang Franz, sa mga latest update balita sa follow-up ni dito sa Singkang kag sa dito man sa Mursa. No, sa Barangay Salvacion sa pagkapatay ito sa isa ka suspect kundi sa kabiktima nga na mentionar iangadan sa pagkapatay ito sa 82 anyos dito sa NDF karon ginaday-day pa sa police, no, ang term to sa police is ginabacktrack po nila wanting to hold on, no, para sa pamilya. Nga may ara na sa ginalantaw ng mga persons of interest. Now, maghambal kita persons of interest, hindi na sa automatic suspect. No? Ang persons of interest might be a source of information, no, as to the suspect maybe, or can be a suspect itself, no, sa isa ka krimen kung may ara sa mga tao nga maghatag sang ilang mga testimonya para magtudlo sang nasambit man nga individual nga ginakabig persons of interest, no. So ari karon sa level ang aton nga more sa PNP sa pagpanghagilap sa mga impormasyon sa mga duga nga mga dokumento or mga witnesses nga makatudlo mga katropa kung sino nang patay sa kay Erne gani. Pero hala laton ta lang no. Oras mga katropa 8:25 sa pagpaganda morning sa kay bawa pasensya gid ha. Junior Alegria, mayong aga. Nagapamati kami sa kapihan sa overflow sa kay Mary Jane Balio-Alio. Thank you. Mama Rivic Jory Castin. Okay, na-mention ko na ni Kina. Happy Thursday, Ma'am Shees. Mary Jane Balio-Alio. Thank you. Salamat, Git. Kag sa kay parin Jelwin, nakatutok. Ang Mascara Festival, makabulig man ini sa ekonomiya sa Bacolod kay turismo man ini kag ang public plaza heritage site man sang Bacolod City. That's why amo tong ginambal ni Mayor Greg sa inyo, balaan mo, emotional kami, may sentimental value na abi ang plaza, ang ining mga structures nga gin plastar diri sa Bacolod, no? Amo to nga medyo pissed off si Mayor sa kontraktor. Base do pakurahaw man bla. Makun mo, hindi basta-basta budget ginula tada sila mo. Hindi basta-basta budget nga ginpagwa tada. Tapos, amo lang ni. Ay, di na hostisya man. Remyan Lomelia, sa kay Junior Alegria, gapatamayaw man sa Lloyd Novales, let's continue to share smile whatever happens here. Yes, let's stay positive, Sir Lloyd. Kag mangin makalma sa mga sitwasyon ginagyanta. Ma'am Lintal de, maing aga. Shout out lang sa mga Bato Chapter, Himamaylan. Thank you. Thank you. Monitor lang kami always. No? Ma'am Elvira Gilogo, thank you. Ivy Alvarez, nakatutok man. No? Mayong aga ko, no? Kag Ivy Alvarez and Bunbong Acosta. Nakatutok sila, ha? Nagapamati man. Thank you. Si Junior Alegria, nagapanamyaw sa kay Ramel Mamilya, kay Dundun, ari sa Jansky Gaspar. Sang Barangay Urong naman ni saya dito sa Kabankalan City, may aga sa imo. Salamat gid ha. Toto Jansky, Vlagerets na ni sa Sbong. Abot sa ano magwa ning iya mga talent. Sir Epe Helge, may aga. Thank you. Kapangapidis mo nga. Thank you man. Salamat gid ha. Kung sa 2028 pamandamadayon ang barangay Neske election, ang next nga barangay election matabo sa 2033. Bawo ginaisip gid ni Sir Jelwin ho. To. Mag-aga 5-year abi, 5-year term na ang mga barangay officials. Yes, so hulaton ta na. Kung hindi pa rin madagdagan sa TRO sa Supreme Court, ti laban-laban ti dayon eh ang barangay Neske elections. Pero once madagdagan ni sang ang TRO sang Supreme Court mga katropa, all set, balik kita sa election sa barangay Neske elections. Okay, sa kay Don Arem, may aga, tani kung inom ang iya ginhaga at tani mga pilang. Good morning. Gani man mabalkay mga pita, tino cookie galing alas 8 sa gabi, mga pika mo. Ma'am Lintal, di nagayumyuhan mo. Thank you, gida. Grabe, nagigid siya, sir. Bonbura, kastaming aga. Girly Sombrano, thank you. Sir Lee Arevalo, dira sa Kumakalan. Thank you. Man sa pagpamati sa atun mga katropa, peps, dira. Nga nag-upod sa atun programa. Thank you so much sa inyo nga pag-upod sa atun nga talakayan. This morning, dira sa Bullseye. Dala ka mo payong. Kadto ka mo sa mga opisina nyo. Don't forget nga ang inyo payong ara gid sa kilid nyo. Kay subong gaula-ula naman ho, nagatulo-tubod to ga hibi-hibi ang aton nga ano, aton nga palibot mga katropa, mga abyan. Ang aton naman ginahimo, preparasyon. Ang iban ba mga katropa tungod sang ining ginahambal El Nino, naga-imbak na subong tubig ho, no? Naga-imbak sa tubig sa mga ulan ba? May mga rain collector sila. Tapos ginatipon ang tubig para may aras ang supply. Ang ibang din mga kulturan ito naman, may ga-propose sila sa mga dam nga pwede kuno i-haboy o kung i kung himuon para maka-stack kita sa tubig, ha, sa doon nga mga dam. Galing ko, kiss, ano problema man na? Okay lang na kung ginakulaan tubig, kung sumubraan tubig, karun, bahain, ha? Oh. Oras na 8:30 mga katropa, ang aton nga mga obligasyon ihaboy tanay. Balik kita pagkatapos sa mga panumdum. Standby mga katropa.
4: Bullseye XFM 90.3. The Secret of Health.
3: Ang aton sini nga utok no, hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, makaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kon ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkaka problema kita karon kon nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kun mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
4: Seven Plus Gold
3: Anchor Tin nga ini kasubong gali ini sang gitatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun maglala nga maglala pa gani diri, mahimo pa gani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
4: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Isang nga makuaan aton sini sang quercetin magamit sini sang Sanzone Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Sanzone Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
4: The Secret of Health.
5: Yes, to health.
6: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato nini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sanzone Plus Gold Premium D3 kag Sanzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sanzone Plus Gold Premium D3 kag Sanzone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
4: Sanzone Plus Gold.
6: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. The Secret of Health.
3: Like in Sanzone Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sininga kutis.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sang Sanzone kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sinisang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sininga pampatamis.
4: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin ang makabulig panami sa aton sininga brain function. Isoflavones ang makabulig balance. Sino kung bolo balance sinisang aton sininga nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sininga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially
5: sili ka babaynan sa amo nga stage sa transition sa inyo sini nga kabuhi nagamenopause kamo nagauntat ang inyo sini nga pamulanon timi mga mabatagan kamo sini mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones gali sini sa soya isa ka sangkap sini isang santhon plus coffee mix para nga bisan paano mapahaganhagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas hindi kamo matamaan sini sa pag-irritable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipato yaraw santhon plus coffee mix kita sini ang mabuligan to coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
7: Santhon Gold Coffee Mix Santhon Plus Gold The Secret of Health
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
9: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
13: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ang kape. Gato kang pagkadedyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
12: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Sakit ng katawan?
17: Mag-Santhon Plus
18: Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
20: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Talagang maaasahan.
22: Santhon Plus Herbal Oil.
23: Sister Pain.
24: Edgar, saka service crew.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
4: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.

0: Plus. Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Omega Advanced Spray, your on-the-go pain relief. Omega Painkiller Pro, recovery like a pro. XFM 103.9.
2: Santon Gold, live testimony.
3: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti ka bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagduklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: Kasi si Lunarcio sa una, ganyan po sa ordinary lang kape, pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nung kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
6: Santon Gold Herbal Tea.
8: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.
9: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
10: Further, yung nag-atras ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
11: Nga medyo isong pasalayan.
1: Ini ang bullseye.
12: Mga katropa, balik-balik ang tanibla ang plaza. Kailapit na maskara, sumong abri ang abri na sa unang adlaw, no? Officially, ma-abri ang Maskara Festival sa Diris Bacolod 2026, no? Ang aton pinakamakutulan, nag-sigahom naman nga makakadutani sa mga major sites natin Diris Bacolod, mga katropa. Pero, hindi tato ka pagusto ka matambay tato. Kaya sa muna, ang kaugalian, mga katropa, makadutos plaza, pagkatapos, may story-storya to, may mga pulo pagkaon to, no? May mga chichirias to, pero pungko-pungko ka to, do ka na, may man sa feeling, no? Pagkatapos, lantaw ka to sa mga cues ko, kunway ka kwarta, lantaw ka lang eh, no? Wild ka man yan, basta ma-enjoy ka lang. No? Tiyan mo na yung pila ka mga bagay, ginalantaw ta, because nga ti, kagapon, mga katropa, nagpagwa to sa low aking ang alkalkita, sa ining sa kumpanya sang Chiesa, no? Ang Chiesa Morning Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority, mga katropa, nga nakakuha sang proyekto nga nagavalor sang 300 milyon pesos sa Bacolod, mga katropa, for the redevelopment project, mga katropa, sang pila ka mga establishment o kun sang pila ka mga proyekto Diris Bacolod, inaglalakipan sang redevelopment sang Bacolod City Government Center BCGC kag pag panami sa mga fountains, no? Kag ang plaza, no? Bacolod City Public Plaza, mga katropa. Nagpagwa na to sang medyo bugat yung matinaga ang aton nga alkalde, no? Pissed off si mayor, no? Akig si mayor, ha? Sa ining Chiesa, no? Ginlekturan, ginahambalan. Nga kung hindi nyo makayo na yan, hindi kuya mag-baton for whatever redevelopment, no? Pero ti I don't know kung nag-refer gin man ang Kalkaldetas Bayads ni. Pero ari na ni sa Tiesas Bong, no? Anong mga proyekto, pilang proyekto mga katropa, ariyo? Sa 300 million pesos nga ginmention to nga nakuha sang Tiesa, nag-allocate ang aton syudad pinagi sa mga national budget nila. Sang kapin 299 300 million na, no, nga budget mga katropa mga diyan. Ang 220 million pesos allocated ni para sa redevelopment sang fountain dira sa Bacolod Government Center, no, kag ipakita kuno ang mga modern tahum nga fountain nga synchronized dancing fountain whatever nga mga sitwasyon. sang Tiesa. Okay? That's 220 million pesos. No? Dako nga budget to. Ang isa pa is 80 million pesos, mga katropa, para naman sa redevelopment, renovation, I'm sorry, sa Bacolod City Public Plaza. Anong kaundan? Ang kaundan sa mga katropa, kundi makita mo na mga fountain sa plaza. Kayo na, patahom muna siya. Ang drainage, kayhon man, madumduman nyo ito mga katropa, may kinutkutanay da sa area sang plaza. Ang plaza abe, once nga tumaas ang tubig, kag magbaha, ang plaza gabaha man da, no? Daraga pundo tubig. Ang gintumod to sa alkalde last time, kaya daw medyo nag-trending to siya, gintumod sa alkalde, sanya tungod na sang poor drainage system dara sa Bacolod City Public Plaza. Plus ang landscaping, patahumon pagid ang plaza pinaagi sa mga modern nga mga landscape. Kita nyo da may ara pa, may ara na da sang mga bola-bola nga nabutang da, pero gasiga na iya, ha? Dala na mga katropa sa mga proyekto including sa mga lightings, no, gipakita man to gapon ang logo bla sang sudan nga once nga pasigahon mo gani makitaan sa duta, sa imo ginalapakan ang logo sa Bacolod. Part ni sang trabaho sang Tiesa, mga katropa. And all the lightings dira sa Bacolod City Public Plaza. Nakita ta, medyo may comment ang alkalde. Ang alkalde na pagwa sa iya disappointment sang iya nga pagkadismaya sa wala makaio nga mga installations, no, sa mga lugar sa plaza kag sa BCGC. Okay, plus pigado nga drainage, no, ari pa wala nag function nga mga lightings dira sa lugar, kag mga mismo ang nag pagwa man sa kibubunot ang alkalde tungod dako nga budget gin pagwa sang syudad. So kun nan taon ta mga katropa, nagadapot sa 300 million pesos, no, nag announce man ang syudad sa Bacolod nga i-hold anay ang pagbato nila sang pag-turnover sining mga proyekto sang Tiesa, tungod sa mga wala makumpleto nga mga features sining mga katropa base sa kontrata manabi sa syudad, mga katropa mga byan, no, di medyo madan masadya sa jani ta. Ang pinakasadya diri mga katropa kundi 300 million pesos to nga na allocate sa aton syudad. Pag sita sang alkalde to nag sabat man tong Tiesa, sinya kayo ho na namon yor, pero dugangi kami bi budget bi
13: Franca Diretso Bullseye.
12: Kay ang ginahambal nyo wala may integrate dito sa ginahambal ta design nga gusto gid man tani. Pero tipa makot bla mga katropa, antes ka maghimo sa mga proyekto, may ara ka na sang design ipakita mo. Amo na makumpenser sa mga contractors o kung sa mga nagapundo sa proyekto nga na sa mga sa proponent sa proyekto mga katropa para makuha ka nga kontraktor abi mga katropa mga diyan, no? So karon ang ato naman di sadya naman ni mga katropa base ba na you know mangayo gapangayo ang alcalde sumong sinya kayuhan nyo na hindi kami magbaton sina kay may sentimental value na siya ang plaza. Pagkatapos ang amon nga PCGC kayuhon nyo man kay ginahambal nyo ang fountain da synchronized di ka kita imo fountain yung mga katropa galik siya. Galik sa yaman, no? Ti amuning nakatuan sang 300 million pesos nga budget sang aton gobyerno, katropa, para sa improvement sang aton Bacolod City Public Plaza. Makita naton abi ang pila ka mga sitwasyon daw okay. Subong. Oh, sige be. Oh, kaon tabi. Nagapananom na sa plaza kuno ang GSO ti basi matapos na ni basi abrihan na gidman ni. Oh, tara be. Ang mga latest updates sa mga katropa, when katropang Wendell Balinario sa Johnny mo, no? Ang ato naman di mga katropa, hindi kita magsugot nga ang kwarta nga 300 million kapos ang kayuhan na isbong tingin gintagaan pa rin proyekto ko naman naman. No? Di ba? Karami sa ngalan, mga katropa. Yes, so. Nami sa ngalan, no? Ang mga kuno, Tourism Infrastructure Enterprise Zoning Authority. Nakakuha sa 300 million pesos ng project sa Sudan sa Bacolod para sa improvement sa plaza kagsang BCGC. Pero kita nyo mga katropa, ambot lang, kung nabatsagan ka ng 300 million pesos na, kung ano ka ba rin talya, be, anong update with katropa Wendell Balinario sa aton nga area sa syudad. XFM Live Reports. Katropa Wendell, may aga.
14: Yes, sir. Katropa Wendell, sumuya nga aga yung pangtanuman ito sa mga katapos sa General Service Office of the LO sa syudad. Uh-huh. At Bacolod Public Plaza.
12: Uh-huh.
14: Katropang Win sa mga fragras sa kontining mga damon.
12: Uh-huh.
14: May katropang Win na ibaluan nga kahapon si Mayor Greg Kasataya nagpabutsan sa yasupan o nga pagpaya sa ining proyekto sa TIEZA dura mga katropa no. Uh-huh. Sumaya Bacolod Public Plaza nga kagabi gintundan pagid.
12: Uh-huh.
14: Sa ining gina-rehabilitate man nga Bacolod City fountain. Ako na da ang fountain tutubang sa nga Bacolod City Government Center.
12: Uh-huh.
14: Kasi pangwinong wala din pangayag ni Mayor Greg Kasataya kay sunugan din sa ano, mm-hmm, sa kay Mayor Greg excited kung saan siya no, nga mm-hmm, mag-inspection for the first time dito sa may Bacolod Plaza sa nga tinakwa ng pinakamangan sintirap lang si tao ng mga disenyo. Uh-huh. Pero kasi pangwin sa dula excitement sinisang nakita nga amo na ang sitwasyon subong sa Bacolod Plaza. Kasi ang sunod sa yaya,
12: mm-hmm,
14: si taga Bacolod, dito yan, may pasaya ko, no? Tinag, ano na siya mula, no? Nag-alagaw na sa plaza o pwede ang pamilya. At ang pagka dumdum ganyan sa plaza, ti, ano yung nag-discount pa paano? Bula, may mga green drang ay lamunan, may mga mm-hmm, kakoy na wakapong upunto. Kadira,
12: mm-hmm,
14: pero sa pagpadulong, ito katropang win, nakita niya nga ang mga hinapon, wala na, pamingon ng salog, wala ang iconic na balanga chest, na balanga salog, ano, sa Bacolod uh-huh Public Plaza, dira, sa center stage, dira.
12: Oo. Uh-huh.
14: Tapingon, katropang win, no? Nagsugo pa siya sa mga tiyado sa syudad, sa mga GSO, dira, nga limpiuhan na.
12: Uh-huh.
14: Pagpagid, yati nagkadula ang mga hilamon, katropang win, yati, sa una, makita mo, may granary sa pansa na makita sa lugar.
12: Uh-huh.
14: Pagkakita niya to, puros lang yabok. No, ay, ang area.
12: Uh-huh.
14: Katropang win, wala labot to, plus naging pandar, pagod ang floor fountain, no? Dira, sa, ano, sa may inanggaw chef store na dira bala. Tapos, nahibaluan pag ito, katropang win nga, ang drainage dira dali, wala bala naga, ano, naga, dana sa mayo, kung saan na ron ang mga fountain na ra dira, kaya ito, wala na ka fountain, kaya ito, wala na ka quadrant. Katropang win naga, ano, dali yan, naga, baka, wala, kumbaga, wala mm-hmm nag-abala ang drainage. Kaya isunod sa alkalde, kung may mga aktibidad, dira gano'y sa Bacolod sa Public Plaza, kahit isunod sa iya, bisan ang muna sitwasyon sa plaza, why sa may maimo, dira gano'y niya pati kayo ng mga event, kasi ang muna ng sentro sa celebration sa maskara. Hindi na lang napapandaron ko ng mga fountain, kahit yung masi magkalatan nilog, pantira ang mga manoblad daw, kung pandaron ina, kahit mabasa lang na daw, hindi magmala, kay wala magagana ang drainage, dira katrapawin.
12: Mm-hmm.
14: Also, nga ti kagabi, pagid, dito naman sa Bacolod at the government center sa fountain at si una na din nagpaano mo nagpasaling sige pasaling nila si Margarita sa Tayang at dapat sa second week of September natapos na nita tropang win para preparado na kung tani para subong yung Mascara Festival kasi ilan tuyo kami isang alkalde mga manging sentro ini tani pala sa Mascara kasi mag 2026 wala sa mga turista man nati ay ligat sa Kalagaw ka natin Kalagaw kaliwan subong kahit may bago may pag-o naman na talagawo no pwede yung Mascara Festival pero ito yung katropang win na may gin po si Tadera sa pwede kahapon yung kuha ako dito as of September 30 ito kahapon mga alas 4 naman ito sa hapon bauti wala pag ito yung matunga-tunga katropang win ito yung matapos ang sa BCGC niya Fountain. Nagaluan ko yung katropang win at si ang isa pag-isa din kaugot sa ni Mayor Greg Casataya at siya ang gumpamang kung sang tinagpadala na sumasang letter sa Tiesa ilatugin na naman ginpahayag niya balang at okay na install ang mga lighting sa mga disenyo dra sa plaza pero tangin na bala niya nga tani pambalik ang mga dutay ang mga labon tapos na bala no isinuan api ang mga floor na ilang nga pang guba pinagkalalit tek ang iba ng mga prik na muna bala ipangbalik ang sabat na piyaza katropang win nga ti wala na iya dugang nga budget wala sa ang budget para sa pagkay balik na kaya mo pagin ko katropang win kaya ti nahibaluan na nga ang 300 million na katropang win nga una na nga ginpid no ng Tiesa ay ang katropang win ang ina nga budget sa halong ginaiyan sa national government kumbaga wala sang ginasto dira ni piso ang syudad wala lang labot sa ting mga empleyado sang syudad inga nagabantay dira di nagabulig pang impyo halong gina sa national government sa Department of Tourism katropang win na tigintit na ang Tiesa na daang nagpabid man sa kontraktor kan ako na kaging patigayon da katropang win 80 million na daang sa plaza
15: plaza
14: na,
15: pa lang plaza pa lang
14: kag 220,000 million man nila 220 million sa may BCGC Fountain kaya ano kaya may yun sa kadako na malahang ano yung budget wala gid kumbaga na tarong ang pag-ubra plus pag yun yan sunok kay Mayor Greg ang sa karon isa sa ilang problema daan kasi wala hindi nila matandog hindi nila wala madagtahan kasi pangwin daan ang Tiesa o kung ang nag-aubra din ako ang ubrahon kasi under sila sa Tiesa mo hindi pala nila mahapal na ay tika iuho nyo natan kung hindi pala ano ng anong syudad sa ang ubra pala nila hindi pala nanamian kasi hindi under sa syudad hindi na nga proyekto pero sa karoon ka trapang win nakapadala sa letter to si Mayor Greg Casataya di naligtan ng Ipaadlaw kagapon naglupad sa Gilayon padulong diriya sa syudad sa Bacolod kagapon ilang kita trapang win ang pinaka mga engineers sa Tiesa tapos sa naging letter ni Mayor Greg na tina disappoint siya no sa naging ubra nila sa plaza tinatupod sila kagabi sa ining inspection naman sa
15: nag-inspection din man
14: sa BCGC ground at kandito na medyo na pagkwagit ni Mayor Greg no ang iyayang apig no dito sa mga taga Tiesa kahit ito sa iya nang ipasa una palang daan ipasalig siya tapos kasi amuna pa lang sa karon ang population rate abi katropang win no at dapat pala sa tubig ni nagigan pa ng atuig katropang win kinayo lang ang ilang
15: katropang win sa ang population sini
14: of September pero asa sumong wala sa giyapon dugang pagit kasi sunog galing kay Mayor Greg na daw imbes nga lang dami dugang guba lang nila bala kahapon gani gin na interview sa naman katropang win kaya mangkot kapasay nga kung sa satisfactory rate mo din Mayor from 1 to 10, 1 ang pinakalubo, 10 ang pinakataas, ano yung mahampal. So, hindi isa gani ka-rate sa katapang mo, sabihin ka, 1, 2, 3, 4, 5, hindi isa ka-rate yung hampal niya. Hindi na lang ko, hindi na lang siya kung mag-hampal, kaya ito eh, bakit malain pang mag-wa bala siya, pang malain pong mag-atag siya kung naka-judgment. Kaya muna nga, i-ano na lang nga, ipakigango, tila ko nun sa Tiesa, kag-suno sa iya yan, tila natin, ugan sa katapang win, kung hindi na ilang makayo ya, muna natin ang sitwasyon niya sa pag turnover sa ilabi, for example, sa plaza na hindi iya pagpatunon katropang win kasi ipa gusto yung kaya hindi siya magsugot kasi amo na ang sitwasyon siyang Plaza sa karon. Kaya muna subong katropang win, subong aga dito, nagpapanalong to sang progress ang mga GSO, kunipliya, mga staff sa GSO sa May Plaza. Ang ila, tumagin pang, ano ba lagi pang kaksa nila, mong galigto din pang install ang mga lights, kag may dano mga piksong din pang kwa nila, ginatamdan subong to ila mong para tayo balik ang dream sa Pauno sa Pagulong Public Plaza, katropang win.
12: Katropang win, kung amore gitsura sa plaza ko, hindi ko na pabatunan man. No? Layo niya kayo sa plaza nga namatanta. Para ano pa pakita nila balls na yon kasi ganga bola kag mga logo to pagkatapos makita to tong fountain kag lake to gabi na ha to ay ano klase nga construction naman kag ano gud sa kanan sa kanan sa tiyasa ho
14: oh yes amo na kapag oh kasi pagid gati wala pa dani na tapos din sa terpakin da bala mga defect na bala may makagamal function ah. Ato ba na ano pa sila ka mga puti na dakalan ng mga
12: Katumdong
14: ining tonis ang ano both ni mo duwag ni mo kung sa GC kag sa plaza imob ni sa dapat pang 2025 patang katapang win ano man ni matapos na ni at ayo na lang ni nga so eh sa September kini kani nga tuig patang nga mag patakarang din pa dati kasi tag kasi ang patat man sila ukot no tapos hindi nila pero tiwala natapos ang tatutong katapawin niya. Nagtugod daw, tugod na sa mga daw. Kiyos ko para yan sa Magkana Festival 2020.
12: Mga podyo sa Plaza Cavite City. Ano matabo kung hindi matapos ni? Hindi makayo sang tiyasa? Hindi sa magta- hindi magbato ng syudad sa turnover? Pero yes, hindi ba ako yan?
14: Hindi magbato. Si Mirteg, sagtik ipakayo. Yagid ako no, itahos. So, yagid ako theater.
12: Oo, dapat lang gid. Ay, nako. Oo. Sige lang ah. Balanta ni katropang when, kung if ever, kung maghatag mag-statement ko nun si Mayor. Ang ining nga mga inatanom ho, ay na madala sa kontrata nila. Kay, ang halan sang tourism infrastructure, ang enterprise zoning, zone authority, TSA. Tanik na intindihan man nila. Ang landscape, di ba? Maghambal ka landscape. Dala na ni tanik ginapantanom-tanom ni ho.
14: Tapos mo nagkatapang win. Kaya ang ilaya dali namin dira sa proyekto ya. Ang pag-install niya sa mga lights, sa ginawang fountain, sa mulang negative, ang pagbalik siya bisa sa landscape na patakadaan, sa plaza nga. Tapos ang mga bisa ng mga bricks na lang na daw pula na daw pala nga bricks ka tapang win, no? Wala niya dali ya, kayang sabat niya kay Mayor Greg una-una. Nga wala na iya isang budget. Ang mga ito na-ugot si Mayor Greg ang nagpadala
12: sa ay, ako man. Eh, kug-un, di karoon may... 300 milyon pesos. Lapit tungas bilyon ang gasto sang gobyerno. Amo lang ning makwata ho. Ay na ano
14: may tiyasa man. Amo lang yun na.
12: Uy.
14: Tapingon tra na subang katapangwin. Kaya ang mga white balls na niraan sa kasigan ako gabi na. Kumagulan, kay ang mga yabok na nakalutak, madatapik, why natak, ingon na ang mga itlog sa kadinosaur.
12: Why man yung mga kitaan sa tiyasa ni, na naman, 1 plus 1 equals 2 naman lang niyo. Wala man kayo ng mga landscape. Lutakon na mag-ulan, sus ang itsura siguro sa plaza ni, but lang kung ano ni.
14: Tapingon
12: ay,
14: eh.
12: Ay nako o ako amo ako man ka mayor ay okay ay karo kan ano ang tagid ka kasi unta ka
14: eh wala gani ka tropang wen nga ti nagtugot ng mas kapaton dito sa Jack get invite si mayor ang yes tatoo sa national ya maning guest sa mas kapaton sa 2026 ya basta at sa padulo ang kitila tawin nyo kami dito tanawan yung mismo ang gipobraderies ang kesa sa plaza kag BCGC. Ako na ang yakat ng pangwin na photo. Kasi para makita din personally no, sa mga taga-tiyaza nga tag-galaway. Kung saan ko, ano, lawalaway. Hindi lang galaway.
12: Lawalaway. Kalma lang yun.
14: Ugot
12: sa
14: niyo.
12: Oo. Sige lang, tanawag ta ko na nung update pagid kay Mayor karon na katropang win.
14: Oo. Kay katropang win. Ang pagkakasya mo nga, yung mga dumayo, mga panakas ng mga GSO dito sa plata, wa. Dumayo simpo, mayo mga panakas. Kung huli ka, mapatay ka, ilamon ka, mga green sa plaza, para dito press ko yung mga katropang win. Ang lubay labas. Ang mga update mga katropang win, kasi mga katropang natin tumugaga, wala ang mga mga mga mga mga mga mga para sa nag-aumpin niya pati ng pinasin niya sa katrapang Wendal Balipato, XFM News.
16: XFM Live Reports.
12: Thank you so much, katropang Wendell Balinario, sa mga latest update, mga katropa. Isan sin Oman Gurong Alcalde, mo na itsura sa mga Bacolod City Public Plaza, ho? Sus, Mariones, hindi ka na magbaton mo, no? Mainit ka man, makon mo. 300 million pesos, ha? Tiyasa, 300 million pesos kinatag sinyo, ha? Para sa pagpanami isang plaza at kag BCGC pagkatapos inyong mga trabaho hindi insakto. Paano gin-allocate para sa ilan ni man? Anong track record sang Tiesa? Kay kadami sang alan sang Tiesa, amakon mo tourism, infrastructure and enterprise zone authority, no? So kung tourism ang imong ano nga imong trabaho, imo kumpanya, panamiyon mo, kabalo ka sang pananawan nga tahom ni o kung hindi. Bisan manog money da sa plaza, pambalon mo guro, nami na kung hindi. Makambal guro manog money ni Ursos, nami patong sang una. Ti Jack Tuman, si Mayor Greg, kon makita ni niya, kagun pasugtan niya lang ni siya, ning mamamaan di. Ha? Mga Black Rich dan subong, grabe naman. Ha?
16: Oh.
12: Kaya mo nang ginambal ta, kung laway, aton nga komento, laway-laway, DJ. Ha? Huwag pa matapos, oh. Ang plasang na mataan namon niya, dira, mga katropa, tinlo. Ha? Nami. Ha? Padalaan ta sa mga bula-bula, ni itlog-itlog niya, oh. Ha? Tanawa, bla. Tanawa ang plasa, subong. No? Kung okay sa inyo mga byan, kung okay sa ato mga kuturan, Bacolod nun, kamo mismo nakakadtos plaza da, nakaturo tambay-tambay kamo ra. Ah? Hindi na diya yapokon sa una plaza. Ah? Pwede ka tambay da subong yo tanaw bla. Mag-istorya kita landscape, hindi lang niya himo buho. Ah? Ang pagpanami sa mga tanom da, ah, kag patahom mismo eh. Ah, pagpananom da sang kunano, subong niya GSO pa ang naghimo sini. Sudad pa ang nagpahimo sini. Dapat obligasyon ni sang Tiesa. Eh. Ah? Ang overall infrastructure project ginhatag sila mo. Pagpanami sang proyekto, pagpanami sang Bacolod. Ah? Kiigo murahon niya. Aba ko mo kompleto mo last year pa ginpaturasak lang tong paghimo sang aton nga mga plaza di sa BCGC da. Ah? Kanugon sa kwarta sa tao. Kung ginhatag nyo na sa tao, kung ibo ko ni programa tani sa Bacolod, kung ito katahom pa, ah, nagkato sa tourism natin, naghahando man ta mga katorpa nga mapanami tani Bacolod mo. Galing, why ko kabalo kung mayroon kabinipisyo sang 300,000, 300 million pesos ni, ah, kung sino mayroon kota nga nagbato niya sa Tiesa, ah, kahalos gani, though, wala man pa nanawan sa tourism nga istorya. Ah, why man gani isang, ah, hindi, damo kayo sa reklamo mo, no? Galik ng mga fountain, ah. Ang drainage, why sin o magbaton si mo iman? Ha? Nako. Pero sige na, no? Wala ton tari. Ila man niya. Ha? Kagustuhan man nila. No? Te ambot lang kon si Tiesa ni tungod sa politika. Kay tag-iya sa mga katropa, bata sang senador, no? Senador Lito Lapid. Ah, Mark Lapid, na ang isa sa mga tag-iyas ni kuno. Ati, huwag takabalo kung may ara sang mga paluy-aluy-a politikas na di. Nga nakakwa sa sa proyekto. Nga nakakwa niya ni proyekto. Sang plaza ta. Ti karon ho. Plaza ta. Supposedly, dara ta masaot. Ngita ta ibang nga lugar. Kaya base makadadlog para karon na ito yung mga performers. Maan pa ta. Delikado pa. Ay, nako ho. Oras ta mga katropa, 9:09, ma-commercial ko. Balikan ito ng istorya mga katropa sa ining Barangay in SK Elections. Kaya daw, nami istoryahan eh. Damo sa mga kuturan ta, nga naghahandom, base pa lang, madayon ang eleksyon. Sa barangay, mga katropa, kahapon, nagdagdag na sang mando ang Korte Suprema. Sa ehekutibo, sa Kongreso, kag sa Senado, para mag-comment sa petisyon ni Attorney Romulo Bacalintal, mga katropa, ang election lawyer nga nag-question sang legalidad, constitutionality sang pagpasar sang Republic Act 12326 nga nag-postpone kag nag-fix ang term, no, nag-sibo sang termino sang mga barangay o SK officials naton sa 5 ka tuig. So meaning kung napasat ni sa mga katropa, kompletuhon to mga incumbent officials naton subong sa 5 ka tuig. And that will result, mga katropa, sa postponement sa barangay desk elections sa 2028. Commercial ta. Balik ta pagkatapos. Standby, mga katropa.
17: Bullseye XFM 90.3.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
20: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
21: Vision Next, marami na ang natulungan.
22: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
21: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
23: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
24: Turbo Supplement for Men.
25: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
24: Turbo Supplement for Men.
26: Oh, yes.
24: Turbo, may maka at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
26: Mas lalakas ka pa.
24: Sister Pain.
27: Ako galis, Elisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang ibaan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
24: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
28: If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
29: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
30: Mga katrupa, exciting!
31: Ang
0: sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Plus.
1: XFM 103.9.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Pwede,
3: nag-atrust ang public opinion.
1: Objective.
3: Prangka,
1: kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
5: Mga katropa, kanamo sa mga kuturanta nga mapadagan tani sa barangay nga nabuhian sa loob, ha? Matapos kinagawa

katuig. Subong, no? Feeling safe? Kung ikaw subong incumbent, mga katropa, may ara ka pa isa katuig. No? Kaya ang ato direksyon, matabo siya on 2028. Supposedly, nakaschedule na sa mga katropa November 2, 2026. Subong nga tuig. Pero with the passage sa Republic Act 1223-1226, mga katropa, gin-postpone na ni. Ang natabo, nagsuspender man ang aton commission election sa pagbaton sang filing sang COC, no? Kanungan sang ininga layi nga napasar kagin pirmahan karon sa presidente naton nga nagapostpone sang barangay ni SK elections naton. No, ang question amos ni gin curtail ang kinamatarong sang tagsa-tagsa na magbuto sa paraon sang eleksyon. Ikaduha, nakabase sa constitution naton nga tatlong ang katuig ang termino sang aton nga mga kapitanis dapat magapungko sila mga pwesto, and ang lima katuig sa posisyon ni Attorney Macalintal ambalya dugay-dugay na sa kayo. That's too long for a barangay and SK to stay in the position for the next for the entire 5 years. No, abugat na ni in fact kinahanglan ta magpatigayon sa eleksyon. Kay amune ang mandato sa konstitusyon nga nagahambal dapat magboto ang tagsa-tagsa sa ilang mga leader sa barangay. Ang barangay, abi mga katropa, isa nisang mga pinakagamay nga sahi sang panggobyerno nga may ara sila sang autonomy. Meaning, pwede sa makahimo sa mga layo nila, pinagi sa mga kagawad, kapitan nga nagpungko dala mga katropa, no? Kay hindi ta lang basta-basta mabaliwala ni, no? Dapat naga-function ang atong mga kagawad as legislators man abi mga katropa, mga byan, no? Nga nagahimo sa mga ordinansa sa barangay nga aprobahan nila. Kay mo deliberate gid sila mga katropa. This is one single power nga nahatag sa barangay naton mga katropa. And they should be neutral. Hindi dapat sila mag-intra sa politika, kung ano man yung politika dira sa syudad, sa probinsya, kag iban pa mga politika because may autonomy sila. Amo na yung pag-explicar sa mga abogado sa aton. No? Now, gin-postpone ina mga katropa, daw naanad na ang aton nga mga kongresista nga kung daw alang-alang gani, hambalo nila, ipostpone ta na yung barangay. Election, no? Last time na postpone na to, supposedly matapos to 2025, I think, no? Ang barangay elections, barangay election, pero gin-postpone sa November 2026. So, apat na katuig nagapungko da ang mga official news barangay kag pinaagi sa Republic Act 1, 2, 3, 2, 6, ma-extend sila another 1 year para magsibo siya sa lima katuig nga termino base sa layi. Gi-question ni isang abogado. So, I don't know kung ang, anong paglantaw, ano ang ilang mga posisyon, ano mga matabo. Pero sa komento pa lang ni, daw nabuhayan sa loob la ang pinaka mga aspiring politicians ta. Ha? Dari sa Pilipinas, mga katropa, sambal nila, ang akto ang nagwa ng order, abi, mando sa Korte Suprema, isa na kaindikasyon nga posible may ara nga magwa nga mga temporary restraining order angot sa ining layi kag postponement sang eleksyon sa 2026. Explikaran ta hambalon ta istoryahan ta karon ang ining mga repercussions because nga ti what if ang eleksyon maglabot na ta November 2, why kita sa mga kandidato? Because nga ti naguntat naman ang commission election sa pagbaton sang mga individual nga nagfile sa ilang mga certificate of candidacy. Anong take sa mga punong barangay man? Okay. Oo. Nag-okay man siya. Sige lang. Oo. Amunay mga katropa ang ginalantaw karon nga mga bagay. Okay? So, we'll see, no, kung ano ang matabo kay ti in the next few days, we will be waiting sa finale nga magwa mga katropa
sa sining panahon

0: daw may ara na sang makabigta hope pa, no? Ti amo to gani ginambal to mga katropa, mga abyan, sing nila hindi mawala ng pag-asa kay basi pa lang nga maano siya, ma dagdag ang TRO pagkatapos mabalik sa eleksyon, mga abyan. So hulat-hulaton ta lang kung ano na siya ang mga ano, mga developments ng Supreme Court, mga katropa, mga abyan. Pero kamubla, pabor ka mo nga mga eleksyon ta, mabalik ta. Ako ya, mga katropa, personally, gusto ko may eleksyon, no? Kay kinahanglan taman isla nga itong mga public officials mo, it's been there for the next 3 years. Kay ang barometer nga ginahambal ta, kung paano nag-perform ang mga official natin sa barangay, babalaan ta sa duha palang katuig eh, no? So ang ikatatlo nga tuig, deciding game na sa para sa mga public officials natin, whether nagkatrabaho gid man ang inyong mga barangay kapitanes o kon nagapinadako nato sa mga itlog nila sa ilang mga barangay. May ara man niya sa mga barangay officials ta, barangay kagawad nga nailihir na gani nga mga kagawad pero hindi makita sa barangay to. Ato sila ginagaw ya? Kung ano nga sitwasyon to? No? Ano ang ginahimo nila? Pagkatapos sa ibang to nga mga kagawad to, may obra pa? Ang obra, ati, ato man to ho, nagasuldo pa? Oo. Pero mga kagawad, subong dumbot lang. Kuhaan ta mga komento, mga kontropa, pero ka mga kauturan ta, nga naghatag na sang ila intensyon nga mag-intra tani sa barangay ni SK Elections. We have on the line, Sir Ernie Pineda, sa linya naton. Sir Ern, may aga?
1: Katropang winner, mayong aga man, kag sa gutom sa malabutan siya niya, tingog, mayong aga sa tanan.
0: Sir Ernie, ikaw nagpagwa ka na sa indication, nga maintra ka sa barangay elections, pero with the latest development, passage ng Republic Act 123-26, na-postpone ang eleksyon. Sir, anong pag-take nyo? Kahapon nagpagwa na sang mando ang Supreme Court nga dapat ma-explain, mahatag komento ang Office of the President, Senate, kag ang Kongreso, sir.
1: Nang mas dami kay at least may persona nga nag-petition sini, no? Kay nahulog. May ano na eh, may Republic Act na o kung may layina nga supposedly November 2 madayon na ang election. So galing kay Tiogin ano naman ako pagtanaw sina daw ni gani ng exercise ang kwana sang mga senado kag kongreso. Kung exhibition siguro nga galing kay tinangin layina nga ginjustify nila kung anong rason nila para nga ipospon na naman, no? So kung ano pagi ng ibang niya interior motive nila, sila na yakin wala so, hindi niya nila pag persahan gid nga madayon ining i-postpone kung wala sila interior motive, no? Kay tiko nang tuon naton, may layo naman na agdayon tiko mas dami kung mapamatian din ang petisyon ni Attorney Macarintal, tay at least hindi masuperseed atong 1-2-3-2, no? Nga madayon gid ang eleksyon. No, at least na pamatian ang mga tingog sang tao sa dalom, no? At least ang exercise sang tao, ang rights sang tao para magbuto, maaragid na mapamatian.
0: Pero ikaw personally, Sir Ernie Pamangkoton, pabor ka may eleksyon ta? Or let's just let it be nga, may aras ang postponement?
1: Doon nga ako gani, challenger ko diya sa amon barangay. Kasi magawalan ko nag-intra sa barangay nga mga eleksyon. Okay, wala ko diya kagigawad. Sako ko yan sa syudad, no? Kasi nang mag-servisyon kita sa syudad, no? Sa Anyos. Pero makita ko sa paglibot nato dito sa area, nga kinanglan yun i-bilyonon ang eleksyon. No? Kaya kung kita ang mga opisyalis, barangay opisyal, nagapagsik sila, no? Kaya mag-servisyo, kung kita nila may eleksyon na naman. Kaya kung ang mga anomalya bala, at least ma-alerto sila, kagulti madandaan sila. Nakita nila nga ang tao mapili naman, no, kung sino ang nagkakaangay sa posisyon. Kagulti ng ang diya ka natabo nga kongres ang imo na lang plan ato niyang ano ang kabansang gobyerno imo na lang nato wala kang siya no na o kulokot-on lang nila kagun ko lang kantuan lang kag wala man sila kakanto sa ano gid sa tao para pamatian kung anong mga issue anong mga concern dapat talupang doon no so this is the right time nga kinalanda yun nun ako ako sige lang ko ako li subong gani may ara kami di meeting sa mga gagmay nga mga farmers kag gina encourage naton nga magtanom-tanom amo nang ano sabat sang gutom magtanom-tanom sang utan sa ugsaran para nga makapiyan-piyan sa subong nga economic ano nga problem natin ho.
0: Sir Ernie, so with the latest development do buhayan ta do may pag-asa pa.
1: Oo, oh, doon may pag-asa pa. Tiyulat nato ng 5 days niya sabat sa Kongreso, sa Presidente, sa Senado, kag sa Kumilek, no? Kung ano ang mahimo nila, kay ginapetisyonan na, kag kung mahulugan sa temporary restraining order, wala na na supersede ang 1-2-3 to. So, matian na itong kung ano naman maging sabat nila.
0: Sige. Sir Ernie, thank you so much. Salamat gin, sir, sa pagsabat sa among tawag.
1: Madamoy, salamat. Abyan na, ano, win.
0: Oh, thank you, sir.
2: X Bullseye Franca Diretso Bullseye.
0: Kaya naman tayo mga katropa, si Sir Ernesto Pineda, isaman sa nagpagwa sang iyang intensyon para mag-intra sa eleksyon. Mga abyan, ti amo tong ginabal. Sige, ti, may motibo man abi ang mga proponents ni. Kung ano man nga motibo, ila lang na. Ha? Ang tao ya gusto magboto sa ilang mga barangay elections, ilang mga napisilan ng mga officials barangay. Para at least may, para mo mga katropa, amo na ibla, gapati ko na sa isa kalinya, sa isa ka philanthropist nga nagambal siya. Nga, power, absolute power, corrupts absolutely. The longer terms nga nahatag mo sa mga public officials, nagkakadula ang balanse, no? Nagkakadula man ang check and balance, mga katropa, no? Sa trust nga ginahatag sa tao. Maybe ang pinaka official naton lipay sila. Mambal sila, okay. Naka-perform kun sakto ya. Nami ang performance kuya. Way problema, way iya reklamo. Pero kung mag-abot ba na seleksyon, mga katropa, base tumugaplak bla, base bumag-o bla, ang dalagan sa eleksyon, no, kag magtuhaw ang bagong leader. Pero punto lang is why is it nga kinahanglan ta permi i-extend ang barangay eleksyon tungod sa mga bagay preparasyon, no, sa COVID kwarta kag kunano pa nga may istoryahanay dason kompleto. Paano nagkompleto abi kay ginibutang na gani sa constitution ta. Nga permita yung ginabag una. Nga permita gina... permi lang ni tapalan yung barangay election, mga katropa, sa mga interesa, sa mga politiko, ta. Nga gusto lang magduso ya sang ano, sang postponement sa barangay elections. Isa pa lang mga factors, isa pa lang motibo nila eh. Hindi nila control mga barangay kapitan, that's why control nila mga barangay kapitan, naka-invest na sila sa kapitan da, nagkapungko sa barangay, kag hindi na gusto nga kakasunda. Pagkatapos, utang na loob sa mga barangay kapitan, pagkita na ito, kung salamat kid ha, na-extend kami, ay salamat kid kung sa inyo nga ginhimo to, kay at least, ari pa kami sa posisyon, ti kung, anong mabulig namon da sa imo, ati sa dyan na. Debla? Nakoho. Anyway, kamo, medyo nabuhayan pa sa loob ang mga aspirants natin. Sige, base pa lang niya. Base maabot pa iya. Kagbase mag-election pa iya. Ready lang ta. Tuloy ang kapi-kapi! Bon Mura Costa, may aga si mo Girly Sobrano, thank you. Shirley Arevlo, Bro Brando Santisas, no, happy listening lang sa kay Randy. Magutod ni Slaguroy, no? May aga kag sa kay Kurt Bonayog Ibanez, thank you so much. Salamat again. Listening, Born to Shine with Yumi Bao. Thank you, ha? Salamat ha? sa pag-upod dere, pagpamati sa atong programa. Ma'am Lental D, okay, sige. Okay na? Na-mention ko na ni Tanan? Ay, nagapagwa man si Bubunot si Vincent Hilbulario sa niya. Kung matabo, 2028, 2033 naman ang eleksyon sa barangay elections. That's 5 years, exactly. Amo na matabo. Hindi ta makita nga ako mga katropag, 5 years is too much. 3 years is renewal of your vow. Para sa imo commitment ka magpanerbisyo sa publiko. But we're losing it. We blow it up, mga katorpa. Those right of the people to choose their leader sa barangay, mga katorpa, we just blew it away. Na? Why na eh? Ginbag-onan ni siya. And for the barangay officials, mga katorpa, nga magpungko dira sa posisyon pakasasa sa makon mo. I-take advantage mo ang termino mo, hakon mo. For the next election, mga katorpa, para sa mga barangay election, barangay incumbent, barangay officials, ha, hindi na kamo kapadlagan para sa elections. No? Dason. Pero, amo rin catch, mga katorpa, after matapos ini ang election sa 2028, may duha lang kare-election ang isa ka kandidato. No? Meaning to say, kung napadlagan sa subong, pwede sa mga padlagan dason. Tapos, why na? That will complete sa iya 10-year term sa barangay. Makumpleto ang pulo katuig nga pagpanabresyo sa barangay. Kung amo-amo man Japon, gipalawig pa. No? Kay kalabanan sa extension ta, grab out gani. Last time to grab out sa taga-pito katuig eh. No? Walo katuig eh. Nagapungko ng mga kapitan's position eh. Amo lang eh, parmi nakita tayo barangay ya. Nga ginabag-o-bag-out lang permi, ha? Ang aton nga eleksyon da, inab lang, do trial and error lang, abay da, no? Barangay lang na, ha? Kapitan lang na. Huwag ka mo kabalo nga, ginalantaw natin, iniisama ni ka sahi sa pag-gobyerno, ginapractice natin ang legislation sa paghimo natin sa mga layi. Luwas na gid sa mga wala gid ya, ha? Mga guno-otok ng mga, no? Ng mga kagawad, ng magkanto ng da, pungko, mati, puli, ha? Nga way manbalan, bisan mag-draft gani resolution, way eh. Kaluluoy ito yung mga ginakwa nila kami sudyante. Ito, imuwi man ko da. Ariyo, imuwi ko libi, ilihaw ko libi, kinuway ko kabalos ni. Ay, nagpadlagan-lagan, baka mo iya. Alas 9.33, mga katura, pabalik kayo pagkatapos ni.
2: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus.

0: Sample Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villas, isang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa pusog.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assistive pain. Ang garang pain. Fast and safe. Assistive pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Hala! Ka-exciting!

0: Plus.
1: XFM 103.9.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
3: For them, yung nag-atrust ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
4: Sir Richie Tal de Mangaga, Ma'am Lental de Mangaga, Nena Arevalo Katoliko Mangaga, salamat kid. Sa pagbugtaw po sa amon diri sa XFM. Sa kay liwat sa kay Kurt Bunayog Ibanez. Happy birthday sa kay Kurt Bunayog Ibanez. Bueno, happy birthday. Born to shine with Yumi. Sino si Yumi man? Mga galida sa mga katropa peps naton nga nagupod sa programa ta. I hope kayo kinang ta Japan daan sa mga sitwasyon ta. Mga drivers nato mga katropa, no? Daw kasadya subong sang istoryahan na iparti sa barangay election. Kay daw hambal nila sinya basi maabot pa ni, basi pwede pa ni, no? Basi ma anan pa ni. Amo man ginahambal ni Comelec Commissioner George Garcia. Nagahambal to sa sinya we should be ready. Possibly, maano kami, may ara sa mga legal challenges sa Acta Republica, kagbasi ma-question sa, ano, sa sa Korte Suprema, which, it happened. Natabo, pinagi sa petisyon, nga ginsumiter to ni Attorney Makalintal. Now, nabuhayan ng loob ang pilata ka mga kauturan nga base pa lang, no? Pero amo ni sitwasyon mga katropa. Supposedly September 28 mabato na ta sa mga certificate of candidacy, mga COC filed sa talatapan sa commission election. Now, amo ni dilema subong, no? What if magdagdag gid man sang TRO? Kabalo kita mga katropa mapasar nimo, no? Ang eleksyon ang ining Republika 12326 kay ara na nag-exister na, no, naaprobahan na, pero ang question nga sa implementasyon, no, kung maimplementar siya based on the targeted date, because after we will wait hulat na tamo, no. Ari na kita sa level nga 15 dias ang hulatunta prior to the effectivity sa ning Acta Republica. Okay? I-publish pa ni siya. Pero once nga may ara mga challenges, ang Korte Suprema is compelled man nga magtalakay sini because of the time frame. Now, what if kung nag ano na to na aprobahan o kung nag-issue man sa TRO, kagbasi madayon ang eleksyon sini. Ang problema, wala kandidato. Why sang nag-file sang ilang COC? So, ang mahimo sang COMELEC, mga katropa, abriliwat para sa filing sang COC naman. Pending sang temporary restraining order nga posible idagdag sang Supreme Court karon, no? Kay ti lapit-lapit na lang kayo, ho, no? November 2 mga katropa, supposedly ang eleksyon nga matabo diri sa Pungsod Pilipinas, no, sa barangay kag sa SK. But then ang plastada basi madelay ni siya, o so ang preparasyon sa COMELEC mga katropa amon lang ni ka ano ka ninit, no, kag kabalo man kita kung filing sang COC, it will take time, oh, no, ha. Kung i-extend mo naman ang November 2 para sa paghiwat sa eleksyon, it requires legislation. Kinahanglan naman sa mga proposal endorsement sa Kongreso, mga katropa, kag Senado, no? So, ano siya, dead end siya, kulang taon ta, no? So, most probably, ma-push through ang eleksyon, ang ining layi, ang Acta Republica, kanyang gin-proponer, gin-author ni Senator Chisas Cudero, pero madelay ang implementation niya. Ang delay will result sa eleksyon sa 2026, mga katropa, mga biyak. No? So diri ang aton nga medyo konflikto nga matabo, no? Kag medyo kinakulbaan man ang pila ka mga official naton sa barangay. Eh, nga nagapungko, sige ba, sige ba election kaya hindi ta ka-preparado. So, ang ginahimo sa pinaka mga aspirant, mga katropa, sige ba, sige pa lang, matabo ba, sige pa lang, pila naman lang nakakulan, i-sustain na lang ni Kulo Kapi-Kapi, anay, para at least man lang, kung hindi, good man, at least nakapakita ka, ang preparasyon mo, ihaboy mo lang sa 2028. So, amo na yung pinaka mga ginalantaw natin diri sa barangay NSK. Pero tani man lang no sa mga public officials natin, pero may lang gidyan nagkakabugtunga, nagkakaupautwasan ang barangay nga eleksyon ta. Kung hindi extend ang termino sa kapitan, himuan lay para mahimo naman siya nga abuni. Daw permi lang gid niya. Daw kita tabla man katurpa, daw hindi importante ya sa mga mamalita ta sa mga official na tuj gobyerno ang barangay NSK elections, no? Dire ta makita mga katropa mabyan nga ang aton nga mga barangay kapitan, aton nga mga kagawad da, padayon nang away-away ni nila kay kada mga officials barangay, bayara sa mga politiko nga ginahaptan man, may nakaangkla man ilang posisyon, ilang TL to sa mga politiko nga nagapadangan sa syudad, probinsya, kagiban pa. Doris Bakulod, yung mga katropa, kabalaw kita, may ara ginman niya sa mga barangay kapitan ta nga nagapagamit sa mga politiko, yan mo, no? Sila pa rin kong ang athagan nga nagasinggitan sa ngalan sa mga politiko ngay posisyon nila sa eleksyon, Doris Bakulod, ho? Which is not, hindi dapat, no? Because neutral tani, ang aton nga mga barangay kapitanis, di? Subong niya mga katropa, klaro pa yan sa, klaro pa yas sa klaro ang posisyon sa mga kapitan kung sino ang ilang nasuportahan. Amo man ang hagay libot-libot sa mga politiko ta para maghagay pang inganyo sa mga kapitani sa suporta nila. Ilablang do control gin nila barangay nila blak no yaw, no? Ako naman yata tani mga katropa ang check and balance mo. Ang 3-year term para sa epektibo nga barangay kapitan or official sang barangay mga katropa, mga abyan, is enough to test sang ila kapasidad. Kung hindi sila kapable for 3 years, mga katropa, why bleed? Nga nag-ugtas ta, nga nag-sakripisyo ta sa mga barangay officials kung hindi mo na gani makahimo sa mga proyekto para sa ilang constituent to. Nagkaroon po nato naman ta 5 katuig. Another naman sakripisyo, hindi sakripisyo sa mga politiko ya, kundi sakripisyo sa mga botante. Franca, diretso, Bullseye. Nga magkahulat para sa barangay elections ta. Do amurab na, do ka subo na mga katropa. Nga ti nakapagkit niya sa konstitusyon ta, nga dapat eleksyon ta, mga katropa, 3 years after sa mga termino sa mga barangay kapitanista. Pero sige na ka, let's wait and see. Ano pa ang mga latest updates ni karon buwas sa panaboto ni Manadlaw, kay tigin na manduan na sa Korte Suprema ang tanatapan sa ehekutibo, Kongreso, Senado, nga mag-submit na sa ilang komento tangkot sa ng Akta Republika. Maybe ang hambal yan nila sige kung madagdagan TRO gidmanti sa Johnny mapilitan ang COMELEC mga katropa nga magpreparar para sa filing naman sa COC. Ma'am Lentalde, good morning. Shout out lang sa Manala chapter, Ilog, Rico Jason, Rayland Mayang, Perez, salamat. Katropa, oo. Mga class members na kundra sa Southern Negros, thank you so much, salamat gina sa pagtutok, pag-upod sa aton panatuntunan. Mayong aga sa inyo tanan. Okay? I hope nga okay-okay lang da sa ginapreparahan ta mga katropa subong ang Super El Nino. Tanan kita nagpanilag kung ano ini ang ma-experience naman naton diri sa aton lugar sa Malapnagon kag Malawigon nga pag nga init, no, may experience naton ang Hambal sa Pag-asa. It will start October, no, ang pinaka-peak niya by December. So where we'll be experiencing sang medyo mainit nga panahon during December instead of tugnaw nga ma-experience naton as usual, as usual nga gina ano naton gina-experience ta. Pero tiis ka lang, no? Preparasyon mga katropa, mga biyan, no? Ang ibang ta mga kultura, no? Medyo sako-sako na bakal drum. para magtipon to sa mga tubig nila. Ang ibang ta mga kultura, sige naman bakal sa mga pagbukas nila. Para sa preparasyon sang El Nino, no? Ti tanawin ta, no? Kung anong maging resultado sa mga katropa. Kag ano ang pwede matabo sa ining Super El Nino. Abal nila, medyo mainit-init ginikayo mo, no? Mainit sa mainit because this is beyond normal nga temperatura nga ma-experience sa sang binugas siya. Kag dapat mong prepare kita, preparar kita. Tinga aton nga maskara, maigo siya. Ano eh? Maigo sa October sini. Ti ang pinaka-peak November, December mga katropa until January next year. So we will see, we'll find out kung anong inipekto sa mga katropa, no? Nagapamati man live ang mga solid supporters kami. Thank you so much. Salamat gid Ma'am Lalen. Maing aga sa mga taga-Himamaylan, mga class members naton nga nakatutok din, nga nakaupo sa aton palatong tunan. Thank you so much. Salamat gid ha. White oras mga katropa sa pagpanglagad ta buwas naman ta matalakay kag mag update sa inyo sa mga follow-ups naton kag makabalita pa naton dire mga katropa. Hindi magkalimot mag-like kita, mag-subscribe kita sa aton Facebook page, no? Dire is Bacolod, ari kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority, no? Sa Kabankalan, XFM Kabankalan, pagkitaon nyo lang na para ma-update kita sa mga latest happenings sa aton palibot mga katropa. Sa kalan sa aton technical partner katropa General Apsay, sa kalan man sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Remy Lito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, nga paalam, tubtubos, God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
0: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
5: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting, bro!

0: adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo ti dasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0955-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sadiin!
3: Tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
4: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: wala ko sang ginabuhat, Subong. Kundi magpaligad sang oras. Kagbadasig naman ang gasulod sa akong kaisipan ang mga itabo sa nakaligad. Kagula pa ako malipat sa ginsabat ni Lola Malinas sa akon sang isa kabes. Nagpautwas ako sang kalain sang buot ko sa akong ginikanan sang bata pa ako. Hindi ako magpati nga palangga ko ni nanay kag ni tatay, Lola.
1: Carmina?
0: Tugod kang palangga nila ako. Ginpamensraanin nila. Antes ko nila ginpayaan. Ang ila lang kaw galingon ang ginsalbar nila, Lola. Si tatay, ginbaylo niya ang niya pamilya sa iban. Samtang si nanay, ginutas niya ang kabuhi niya tungkol sa ginbuhat sang akon amay.
1: Ay, Carmina, apo ko, palangga ka siyang mga ginikanan mo. Apang hindi ka pa makahangok kung paghigoma ang hambalan. Kag nagapati ako nga sa pila ka adlaw, mahangpan mo ang ginabuhat sang imo mga ginikanan.
0: Kagpaagi kay Rico, nangin matagsa ako ng tanan Subong, angin panghambal ni Lola Malina. Karon nga nakatuon na ako nga maghigugma. Handa ko mga buhaton ang tanan para sa ginapakamahal ko. Kagsapihak sa mga pagsakit ni Rico sa ngakon buot, hindi ko mahimong nga maakig sa iya sang lubos.

0: Hindi ako komportable sa kinasuksoko. Kaginot niya daw kagutok. Ubahon ko ini. Ops! Ba? Ano ini? Doon ang lingin ng hulo ko. Matapos ako nga magduko. Mag-uubas ang akong bayo.
1: Oh! Oh, Diyos ko! Sir? Ano na tabo? Nanagigda ka sa salugaw?
0: Damn it!
1: Kinahanglan mong bulig. Dali, patindugon ko ikaw.
0: Kinahanglan ko mag-inom sang bulong para sa sakit sang ulo ko.
1: Hindi ka pa pwede nga mag-inom sang bulong. Kay wala ka pa sang kinanaan, sir.
0: May mahimo ka bala kung gustuhon ko?
1: Nag-aulikid lang kuya sang imo, ikayong lawas, sir.
0: Hindi ko kinahanglan, ina. Kaya pwede bala, Carmina? Buhata lang ang ginasugo ko sa imo. Ano yun ang nagapanimahong ang pagkaon? Bahod damog? Ipagawin na! Kaya wala ko sang gana nga magkaon!

0: Eva. Paliaguhin mo si niya. Eh, hindi ka uyun si Sir sang kinpreparar ko nga pagkaon para sa iya.
1: Ah, oo, Day Carmina, ah.
0: Ah, sige. Salamat kinang Eva, ha. Kay balikon ko anong si Sir Rico sa kwarto niya.

0: ka namin sa pamatsyag ko. Kaya nakainom na ako sa bulong.
1: Oh! Sir! Abing tablet, asin na...
0: Ba! Nagin agaw mo sa ako ng bulong! Abina!
1: Kabalo-kabala, sir! Nga malain na mag-inom sang bulong nga wala sang unod ang imot dyan? Kag-isa pa! Arap ang presensya sa makahulubog ilim nun sa sistema sa imulawas. Kinag-inom ka, abi, kagabi mo!
0: Wala ka sang labot sa akon! Kabulig ka lang diri sa balay ko! Kag-indi ko kinangla ng imulay gay! Kaya hindi ka iloy! Paghalin ka diri sa kwarto ko! Halin! Wato!
1: Kung hindi ko lang kinahanglan, nabayaran ang utang ko sa pamilya ngayon eh. Sa magpa-eskwela sa ako nga libre. Wala tani ako nag-aantos sa tipan sa spoiled brat na uning ko iho nila. Gwapo man kung tani. Apang hindi mentsin diyan ng batasan? Eh, perti!

0: Ano ginakosmod mo halin sa kwarto ni Tuto Rico?
1: Ay, nang. Nagtukar naman ang pagkasuplado sa alaga ko nga 35 anyos na.
0: Ha? Ay nga, Amanda, how?
1: Hindi siya, bimambalan mo. Ang iyag lang gustong patiko niya. Concern mo lang ko taniya sa iya. Kaso, nagapangibabaw ka dyan kasuplado niya. Kagisingita naman niya ako. Umagwa sa kwarto niya.
0: Ahay! Amo galitay? Pasensyahe na lang si Tuto Rico ah. Base nag-away naman sila sang iya nga kahagugma nga si Dairiana.
1: Base eh. Kikaina, last stress naman siya nagkapauli. Kagara sa impruwensya sa makahulubog ng ilim nun.
0: Ay, anay kagaliday. Bag-uko lang na dumduman. Nagmuno gali si Madam kahapon. Ay, hindi bala, nakatapos ka na sa imo pagtuon?
1: Oo nang, nga aman.
0: Luyag kong tani ni Madam, nga himuon kaniya nga sekretarya ni Tuto Rico sa iya nga shop. Agod nga mabuligan siya. Kiti, naghali na to si Mia, ang anay niya nga sekretarya. Kiti, nangawat mo.

0: MK daw.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, mayarap ka sa mga balita. Blah, so nabibigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how.
4: Timo!
3: XFM 103.9
5: Sample Plus Gold.
6: Po Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Uy! Nga na ginawa ka sa madalong dayaw?
1: Nang, hindi man sa inikuluyag ang mag-obra sa shop ni Sir Rico. Apang, nagkakabalaka ako mo. Gawasi, masulit naman ang natabo sa nagliga at balaw. Nga, ginaway ko ni Ma'am Rihanna. Kinangimon siya sa akon. Kaya biniya, ginaagaw ko si Sir Rico. Kinagdulong ko yung pagkaon. Wala siya makaibalo. Nga mo na yung akon nga responsibilidad. Ang makakaon si Sir Rico sa oras. Base sa mando ni Madam nga iya Iloy.

0: madri ang cellphone ko? Ani ka bula, i-check ko. Kung sino nagtawag aga pa. Uy, si madam? Sabton ko ah. Hello, madam. Good morning.
1: Carmina, good morning. Nahambalan ka na ni Eva? Nasugod ka rin na adlaw. Ikaw naman serving ang sekretarya ni Rico sa iyang shop.
0: Ay, yes, madam. Ginambalan na ako ni Nang Eva. May ipaubra ka mabala sa akin, madam?
1: Wala naman. Ate, okay na, ha? Magkanto ko na dito. Kaginipagkalimti ang oras sa pagkaon ni Sir Morico, ha?
0: Copy, madam.
1: Bye.
0: Bye. Ay, wala ko sang mahimo. Kundi tungdan ang bago kong trabaho. Ang mga sekretarya ni Sir Rico.

0: Ginahampangan mo blako, Rihanna? Ginapatiyog mo blako sa imo mga palad? Ano? Sumat!
1: Rico!
0: Sabtang pamangkot ko!
1: Rico? Ano naman ang nakita mo? Nagrabe ginang kainit mo sa akon?

0: i-abort ko sa bong ma'am bilang secretary ni Sir Rico.
1: What? Sinang naghambal sa imo? Now you can work here? Are you seducing my boyfriend? Este, fiancé again? Wala ka pa nagdudlas naging tampa ko ikaw? Or you want more than tampa?
0: Miss, explain ko lang ang side ko ha. I hope you don't mind. Si madam ang nagbando sa akin ng mga secretary ni Sir Rico. Kag wala ko sa nakita ang rason para hindi inapagbatunan.
1: I got my eyes on you, girl. You better do your job properly and stay away from Rico. Or else, ipalapta ko sa social media nga nagapang-agaw ka sang nobyo kag nagapang-guba sang relasyon. Drak ka na!
2: Sir? Ala, maayo lang. Wala na si Miss Rihanna sa ginuyatan niya ako. Kung tani, ubos ka ng buhok ko sang iyagan iton kung makita niya ang ginsalo ko ni Sir matapos nga gintiklod niya ako.
3: Okay ka lang?
2: Okay lang, Sir. Thank you, Gid. Ugaling, Sir. Naula ang mga pagkaon nga kinpadala ni Madam para sa imo.
3: Wala sang kaso. Manyaga na lang ako sa kwa. Upod ka na lang sa akon.
2: Ay, hindi na, Sir. Okay lang ko, ah. Dari lang ko manyaga.
3: No. Let's go. I insist.
2: Ati...

0: kaming adwa ni Sir Rico sa iya sa lakyan. Sir? Sadiin kita ma-lunch?
1: Dito na sa kalandaan sang migo ko.
0: Ay, kunuya man yaman. Pero, do, kaayo kay Sir sa bunghaw? Kabuot? Kabay pa nga. Tuloy-tuloy na lang ni?

0: table for two, sir?
1: Ah, yes. Ang lapit lang tani sa buffet table.
0: Mayara kami gali sang offer, subong sir. Couple lunch. Basi iluyad nyo i-avail ni ma'am?
2: Ay, kwan, migo. Ay, hindi kami couple ni sir. Sekretarya lang, kuya.
1: Daw maayo ang offer, ah. Anyway, hindi man ako damo magkaon. I don't mind sharing. Hey, sir, ang couple lunch na lang? Hindi na lang ang only food? Ah, yes.

0: Ano sa imo, Carmina?
1: Ah, hala. First time? Agin tawag niya ako sa first name ko?
0: Oy, ano? Okay ka na sa couple lunch?
1: Sir. Thank you.
0: Repeat ko lang, sir, ma'am. Isa ka couple lunch? Is there anything else pa, sir, nga i-add nyo? Okay na. That's all for now. Noted, sir. Follow me, sir. Kay dalong ko kamo sa inyo table. Okay. Carmina, dali na.

0: ay
1: Department of Agriculture. Kamusta ka?
2: Ayong hapon.
3: 103.9 XFM. XFM 103.9.
4: The Secrets of Health.
5: Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works, kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why kina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
6: Gusto mo ba ng pinaka-

0: kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sang aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Santhon Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Santhon Gold live testimony.
4: Aror balik si Niloal Laguna, laging nga sidi sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na sidi. Kalaga po nga napakagaling ng Santhon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management, but the secret is Santhon Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Santhon Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa aking kutuban ni Lilo.
11: Sa ako

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katropa.

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kakontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yan.

0: RM News Central.
1: XFM Time alas 10:37 na may nga kasyudad sa Bacolod, Provincia sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsening kaman sa mga bayan sa kalibutan, welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Webes, Oktobre 1, tuig 2026.
0: Sentro.
1: Oktober na kita, mga katropa, no? Kada siglang, no? Sa mga nagamonitor, drasubong sa aton, subong nga gangin nyo kaupod si katropang Franz Andrew Borgos.
0: XFM News Central.
1: Mga katropa, kita din ay maginop. Danay naman, humali na last 10:30, tumto ba last 12 isang udto. Agot sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga aton rin tutukan talakayon kag-diskusyonan siningadla. Sa mga nagamonitor dira sa aton, mga katropa, drilak sa XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City, mga katropa, sa radio frequency nga 87.5. Ang XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Meron makita mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 101.7. Kag sa social media mga katropa sa Facebook, may ara kita. Amo ning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag ang sa YouTube, amo ning XFM 90.3 Bacolod mga katropa. And don't forget, meron kita sa ginatawag ng official streaming apps ang XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas, Tumindanao ng mga istasyon, mga katropa, inyo drama access. Huh? Kag mabatian ninyo 53 on-air stations sa itong official streaming app, mga katropa, sa XFM Philippines. Meron makita sa ginatawag na text line sa XFM Bacolod naman. Amuling 0915-628-7926. Amo ng hotline na ton, mga katropa. Alas 10:39 na. Kag subong aga, no ba lang ato dapat tutukan talakayang kadiskusyonan. Siningad law sang Webes. Dari lang sa tawa palatuntunan ng Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Tinguan tani karong mga katropa, makaupod si Sir Joshua Villalobos. Talakayon tani, ano ang posible pagid nga preparation for the ano mga katropa, no? Super El Nino. Talakayon tani, no? Ang ibang pagid nga mga dapat natun tandaan. Aton hibaloon mga katropa. Sabahin sa karon sa aton nga kaimtangan sa pungsod Pilipinas kay bangod mga katropa, wala labot nga mainit ang politika ang panahon ta gainit man, no? Galala mga katropa ang sitwasyon sa panahon bangod sa pagkambyo sa iyaning kaimtangan sa karon, no? Tingnan mo ni ang Super El Nino, daw gabatsyag kita. Amat-amat mga katropa, no? Pero by the month of maybe October, sulod na, umpisa na, bulan sa Oktobre, tub-tub sa bulan sa Nobyembre, hasta sa unang quarter sa 2027, ay abaw mga katropa, si El Nino, ya mabatsyagan, tagid ya tub-tub sa amun ang mga binulan. O, kalawig, galis ang iya niya mga katropa, ang epekto, kagat, ang iya presensya, magapabilin, tub-tub, dasong tuig. Pero ano ni sa karon ng mapalabot sa aton ng mga importanteng mga komento kag ihibalo, no? Kamusta hon tani karon ng sabayan sa mga environmentalist ng mga environmental groups diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag mismo sa Negros Occidental mga katropa. Kag dugay-dugay, no? Padulungan taman si Councilor Wilson Gamboa Jr. angot diri ba sa ginpatigayon na nila mga katropa kag sa ginaduso ni nga resolusyon nga nag-request sa presensya sa Bacolod City Water District kag Hiraya Water Corporation sa Committee on Energy mga katropa nga mag-report sa ilang nga sale of sa Prime Water Infrastructure Corporation and plans to improve the water services sa Bacolod City. Dejakto na, no, for the preparation na ni mga katropa sa posibleng epekto sa El Nino, amuning pinaka-importante subong. Ah, makatigana kita. May mga nag-post ang sa social media nga nag-amat-amat sila pabakal sa ilang mga drum. Pilakabilog nga drum. No, mga plastic na bala mga katropa nga gina nga solid lang bala sa mga margarine. Kita niyo na ang mga dagko-dagko na bala pila na ka kilos na. No, tiya mo nang gin pamakal sang iban. Do nag do may bulk bala subong nga pagbakal sang amuna balang mga gamiton bilang mga drum sang tubig. No? Kay tibangon mga katropa, hindi na ton mapaktan. No? Subong do okay lang kay gaulan. Basi maabot ang pila pagiga mga semana sa tunga-tunga sa bulan sa Oktobre, basi baw mga katropa. Sigurado ba tiyagong tagid ang palibot? No? Di mas mayo gid ini ang aton dring ang mga water service provider dapat mangin husto man isla sa aton. No? Tadlungon Manila kung tani ang serbisyo dri sa aton. Kaya ang mga pumuluyo bala gabayad man sang husto. Ah. Di mo na dang importante kay ka ano sa ila mga katropa. Hindi mo masigurado o oh, gabayad ka sang husto pero ang serbisyo hindi mo masigurado. Ngamuning nga ton dapat nga ulik doon kag siguraduhon kung tani para sa mga consumers nga ang paggamit sang tubig ya, hindi bala kabudlayan. No, hindi bala siling nga dumapasnawan kay ahay ang tubig diyo. Kalaway-laway sang tubo, di mapuslan. No? Tapos ang pagatag sang atensyon sang water service provider diri sa aton do pahapyaw lang. Do wala man sila diri sa aton may gin hatagid bala nga ay makasili ka bala thank you gid sa inyo nga serbisyo. Kay total gigabayad man sang gusto ang mga consumers, mga tropa. Kag ibang pagid karon talakayon ta no sa nagapaday ng impeachment kay gali subong adlaw Webes October 1. Mga katropa, mangin holiday na ni, no, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oh, mangin bilog ng adlaw galing ini mga katropa. Kahit tiyan mo ni kahapon naging talakay, no, nga sa ilan ni nga pag ano kahapon, no, do ilan ni nga mga press conference to, mga katropa, no, subong adlaw, mangin holiday na ni, no. Bilog na nga adlaw ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Iba ang pagiging mga updates sa impeachment trial sa karon nagapadayon mga katropa, idulong ko sa inyo ang mga updates angot tira.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Alas 10:44 na mga katropa. Kagantis kita blanay magpadulong sa ato ni nga unang topic ko. Ipakilala ko blanay sa inyong ultimate trio sang yes to health.
0: Sentro.
1: Mga katropa, ang ultimate trio sang yes to health ginalakipan ni sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, himo naman ini sa mangosteen, spirulina, amarguso, malunggay, kag-ahos, mga katropa. Itingob ini sa isa ka soft capsule, mga katropa, para makabulig ini, pabakod sa aton man nga immune system, mga katropa. Makapahealthy sa aton nga lawas. And balikaw kita sa mga kung ano pagiging mga balitian, no? Especially mga katropa, may mga bukol-bukol kita dira sa lawas nga nagatulubo, no? Pinaing mana o kon malignan kag madamo pa sang iban, mataas imo sugar level, blood pressure mo. Masolusyonan ni na mga katropa ni Santon Gold Herbal Capsule. No? And also mga katropa, ang produkto sang Yes to Health nga makapaprotekta sa aton batok sa mga trangkaso subong kambyo klima ulan init ani mga katropang alkaline based ka vitamin C Santon Vitamin C naman no? Mga katropa mahimo ini sang mangosteen spirulina kag mga prutas nga manggarano gid sa vitamin C no? And also meron makita mga katropa sang premium D3 soft gel capsule mga katropa. Himo naman ini sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Kaya makapahealthy ini sa aton nga mga katulanan, kag mga katropa, makalikaw sa aton sa mga infections, kakos sa bakterya, kag viruses. Ang ini nga mga produkto sang Yes to Health, mabakal mga katropa sa Yes to Health Wellness Center, nga namtang dira sa Dalan Lizares. Barangay 39, siyudad sang Bacolod, mga katropa. Kag sa mga leading drugstores nationwide.

0: Alas 10:47 na mga katropa. Antes ko mag-proceed sa ato nga first discussion, mga katropa, no? Talakayon ta ang lakad sa panahon. Update kita from PD ang PD. Mga katropa, sining adlaw. Sining Webes, kamusta ang tang lakad sa panahon, mga katropa? Sentro. Okay, dulong tas inyong latest update kay ba kay Inas ang kagahon do ka gadulong ng kawaan kag may party sang syudad sa Bacolod yung may pagtupas ang ulan, no? Gaulan, mga katropa, pero pugtak-pugtak, hindi bala siling bugos ng syudad, ginulan. Mayra iban nga parte ang naka-experyensya, mga katropa, sang pag-ulan, no? Pero mayo lang, hindi man mabunok bala ang pag-ulan, no? May pagpanalithi, mga katropa. Pero sininti yun, check ang PDMPD para sa sugpon ni karon sa atong balita angot sa monitoring tas panahon. Okay, talakayo ang taning El Nino effect. Posibleng effect sang El Nino, mga katropa, diri sa aton sa pungsod Pilipinas and also in some other areas sang pungsod ta. Ginabantayan kung may bagyo. Yung mga LPA sa Tolaman sa Gua, pero magbagyo, layong posibilidad nga mag-landfall diri sa aton, or kung hindi directly ang direct nga mag-ano diri sa aton, ma-experience ano kung mabatsyagan ang nasambit ni nga mga bagyo, mga katropa. Ari sa piyak linya, padulungan ta from PDMPD with Sir Melvin Fiero. XFM Weather Update Centro. Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM. Sir, kaupod mo subong si Katropang Andrew. Maying aga.
1: Yes, Katropang Andrew. Good morning. Ang pangang ko palang pati-update sa pinakuling halakad sa itong panahon. October 1 na kita ito, 2026, Webes, Adlaw. Tracks ang tropical storm ng si Choy Wan, ang nag-apit naman niya sa nasilangan niya, bahay niya, sa Visayas, sa Mindanao. Ang bagyo sa Choy Wan, ara sumong sa kalayon niya mga 2,945 kilometers east of Central Luzon. Kag may kabasugon niya hangin nga 75 kilometer per hour. Kag may pagmadlos top 90 kilometer per hour. Magagiyo ang tropical cyclone na Choy Wan west-northwestward niya direksyon sa kanasigaw niya 15 kilometer per hora. Maka-apekto sa ato ng track sa nga bagyo sa guwa sa ato niya Philippine Rebel Responsibility nga may mga dala sa Gapon nga magalumon sa lapta-lapta mga pagulan nga mag-apekto sa Eastern Visayas, Caraga, Davao rin. Talakit naman ang Northern Mindanao sa Davao region. Sa localized thunderstorms naman, ang nag-apekto naman sa Metro Manila kapit naman kabahin sa pungsod na Pilipinas. Ang Negros Island region, lagip ng Negros Occidental ka Bacolod City, maka-experience kita sa kasarangan tungkol sa mangin magrugalumon na itong kalangitan kami mga lakta-lakta kitang yakon sa mga pagulan o kung pagpahilat magkagpapanagob labi na sa kapunanon o kung kagabihon na dulot lang sa mga localized thunderstorms. Mahina itugtog sa kasarangan yung uyop sa hangin ikan sa namin na nasidlangan ang naga-implominsya sa kabukusan niya bahay sa ato niya nga probinsya ang kadagatan sa ato niya probinsya may kasarangan tugtog mabulubalot. Ang adlaw na butlak alas 5:36 kayo nakabagatunod alas 5:39 karon naman niya sa hapon. Ang atong temperatura ng sugod kita 24 sa magkalabot kita 30 degrees Celsius. Kini si Melvin Fiero sa Provincial Sister Vice Production and Management Office sa Negros Occidental. Maraming salamat kag mayong aga sa luwat.
0: Sir Melvin, bali ang bagyo sa Gua Sampar, no? May bagyo gin man, no?
1: Yes, Katropang Andrew. So far, based on forecast data, palayo pa man ang mga chance na makasulot sa atin sa Secretary of Responsibility. Pero yung trap ang station na galaw sa mga nagkita naman dito na magalaw mo ng mga Bisaya sa Mindanao area.
0: I see. Sige, sige. Sir Melvin with us. Thank you again. Good morning, sir.
1: Salamat. Katropang Andrew.
0: Yes, sir. Sentro. Mga katropa, ito na ba Sir Melvin Fiero sa PDMPD sa aton pinaka-latest update sa lakad sang tiyempo sining Webes mga katropa. No? So may mga pagulan-ulan kaya ito may maka-influensya galitong bagyo sa Guasang Pungsod ta. Pero mga katropa, no, hindi gid man siya muna yatan tugid nga mag-direct gid diri sa aton kadto. O medyo malay-layo kita sa iya mga katropa. Ay do ka lain ang iya yung direction is different. Layo sa aton diri. Sentro. Alas 10:52 na. Kag mga katropa, dire kita, no? Sa ato ning mga una nga dapat natong tutukan, diskusyon na naton sining Webes nga adlaw. Oh, angot dire lang mga katropa sa situation ta subong ng mga sinimana ni eh. Kay may mga ano dire, may mga paandam lang sa aton. Especially mga katropa dire sa bahin sang Western Visayas, no? Even though titon mga katropa Negros Island region kita. But posible mga katropa nga ambot silingon dire sang PAGASA, akon Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, o kung ng PAGASA mga katropa. Ang Western Visayas posible nga makabatsyag sang epekto sang Super El Niño. No? Kaya nga man, una dire mga katropa, ang strongest impact gina-expect by the month of October, subong na nga bulan, hasta mga katropa sa bulan sang Disyembre. Sentro. Na. Amo ni ang aton diring balantayan, no? Kag mga katropa, malakip man dire sa monitor sang PAGASA ang below normal nga rainfall. So wala mayo sang ulan, no? Malaka nga pag-ulan. Kag mga katropa, ang drought risks posible mga katropa nga mas atubangon tagid ini. Kag also ang water shortages mga katropa. Sentro. So hindi kita dire exempted even though tito na NIR na kita kon sa region, pero mga katropang sitwasyon ang aton nga geographical balang ano nga set up, no? Kahit we are still ano pa mga katropa sa sentro gid kita sa Visayas nga bahin mga katropa. So ti ang Super El Niño hindi ni siling magambal ayo ang Visayas likawan ta ni. Pero mga tropa, ang Visayas may pila diri ka mga provinces nga do ginamonitor man sa karon sa PAGASA. Balantayan kumbaga. No. Kay tere mga tropa, no? Ang situation kay bangod nga naga-increase na ang dry condition. Bangod nga nagaliwat mga katropa ang weather patterns nga posible nga ma-impluwensyahan man or kung nagaka-impluwensyahan sa southwest monsoon o konti habagat mga katropa, no? So ang ato lang gidring balantayan is ang concern sang tanan sang publiko bangod nga posible may water shortages gid mga katropa kag epekto ini may dako ini nga epekto sa komunidad kag mismo sa palangabuyan sang tagsakaysa sentro, no? Ang pila ka mga probinsya kun mga katropa diri sa bahin sang Visayas especially sa Western Visayas ang gina-project nga maka-experience sang below normal rainfall sang tinalikdan nga bulan sa Setyembre, no? Pero mga katropa, gina-expect gini nila ang epekto ni El Niño mag-intensify pa o kung magalala pa samtang nagalakat ang binulan o kung magatakop antes magtakop ang tuig 2026 mga katropa. So tibalantayan ni siya, no? Kaya ang matagaas ka temperatura magaresulta man ni mga katropa sa pagtaas ang electricity demand o kung consumption sa mga pumuluyo, ilabinagid sa mga consumers and also mga katropa sa mga businesses. No, kahit siyempre kinanglan ta magamit sa mga air conditioning units, mga aircons ta. Kabangdanan nga mas nagasaka man ang pressure sa power supply. Sentro. No? So tikinanglan ni siya mga katropa sa coordination sa pumuluyo with the local government unit. Una mga katropa mag-step up ang aton ring LGUs para ma ulit dan niya man ring mga pumuluyo eh nga nagabatsyag na sa mga naga problema bangod sa paglala sa sitwasyon ta kaimtangan sa panahon ta hindi na to ni masiguro mga katropa sentro kun amo lang ni bilang tiempo sa aga gainit pagkahapon maulan kay ti ang intensified nga effect mga katropa sa El Niño starting from the month of October up to the month of December 2026. So, before the year ends, mga katropa, amuni ang talaklaron sang tanan. Sentro. Sang pumuluyo, kag mismo sang publiko, mga katropa. negosyante. Oh. Imbes nga mag cost cutting sila kay bangod nga ga problema man sa mataas nga presyo sang gato. Mga katropa, hindi man ni naton makontrol. Bisan ano panituod bala mapaganagan tanay gamit sa air condition. Pero galing mga katropa, how about the equipments? Oh. Okay lang yung manpower, dira, importante magapadayon. Pero galing ting equipments ang concern dire. Sentro. Kay bangod sang tuman kainit nga panahon. Maapektuhan man ang mga katropa ang mga assets sa kada kompanya. No? Kung may mga machine kamo dai karon nga kinanglan para mapabugnaw gamit ang aircon. Amo pag inisubong mga katropa abi naton ga problema kita sang mataas ka presyo sang gatong. No. Mga katropa, imbes nga maka-save kita, no. Kay bangod mga katropa, ang epekto sa El Nino, araman nga gahana para sa aton. Sentro. So, te, ano ni ang pwede ta nga mahimo? No? Ang government balayhan willing to listen for the experts, sa mga environmentalista dire. Kung ano bi ang pwede nila nga mahimo? Mga initiatives mga katropa, para ma-share sa public. Kabalakab lang gobyerno naton para sa tagsakaisa. Upon wala. Hindi mo nang pamangkot, dira. Kaya even though tod mga katropa, Bacolod City is a highly urbanized city, mga katropa. No? Pero ang question, ang aton din nga balantayan, ang consumption good man sang kuryente. Kaya ti, mga katropa, sa tion sang pag-intensify na nisang effects sang El Nino, diri natod mabatsyagan ang kainiton. Gapangita kita sa mabugnaw ng mga lugar para makalikaw kita sang grabing kainiton nga mabatsyagan nato. Ti, mga katropa, grabing demand sa just like sa amuning nga mga lugar, highly urbanized city, grabing demand sang electricity. Pero ang pamangkot na mga katropa, hindi man siguro ang grid na mag-focus lang diri sa aton. May iban man yung mga probinsya nga nagakinanglan sang nagakaigo ang supply sa kuryente para mamintinar naman to nila mga katropa ang kinanglanon sa tion sang sininga phenomenon. No? Ba? So, mga katropa, no? And also, may iban pagkain ng mga epekto man, no? Damo mga katropa, nga mga bagay diri sa aton eh syempre si Kanlaon da nagligad do nagaalborotom na pero na remember tani sang una sang summer time to si Kanlaon there are ano may pila ka mga best nga nagaluntad ang mga phreatic eruption no? Bangon sang kainiton sang bulka sang panahon which is nga nagasungawan mga katropa si Dalom sang Duta. Kati may effect man mga katropa sa activity man din ni Bulkan Kalaon. So may mga bagay-bagay may mga katropa nga makaepekto o kumakaapekto sa palibot naton bakod sa kainiton man nga dala ni El Nino. Pero dire kita sa mga environmentalist naton, no? Tingnan nato makapakigangot with Sir Joshua Villalubos ang Negros Anon Initiative for Climate and the Environment. Bakod nice mga katropa. Para sa sininga topiko kag diskusyon sa sininga pagpamahog mga katropa sang super El Nino na ba okay may ibang pagkikita karon nga mga detalye pag diri nga talaka yon man supunan ta lang mga katropa pero padulungan ta si Sir Joshua Villalubos sang nice ano pwede nga mapalabot sang atong mga environmentalist no kay big sa report to sang ano mga katropa sa mga experts no CCC to no Climate Change Commission mga katropa there are 6,000 individuals manging vulnerable bangod sa kainiton no 6,000 individuals and ginakulbaan ba si mag-increase ang number of fatalities sa tion sang kainiton during the super El Nino. Sige, mga katropa, check natin sa piyak linya sang nice si Sir Joshua Villalobos para sa dugang natin ng mga topics and discussions. Sir, good morning. Welcome sa XFM. Kaupod mo subog si katropang Andrew, Sir Josh.
2: Mayong aga, Sir Andrew, hug mayong aga man sa tanan niya, nagapamati sa iyo programa, subong.
0: Thank you again, Sir Josh. No, salamat si mga time subong. Sir, as sabayin siyang nice, may ano lang kita una, may mga anong aton nga gina-expect for the possible nga effects ang Super El Nino kay ti based sa pagtuon sang pag-asa sa karon posible October to December mag-intensify gid Sir Josh ang yaning nga effect nga mabatsyaganta especially diri sa aton sa Negros.
2: Yes sir, no. Ang nice nga encourage gid sa aton mga local governments kay pati sa mga tagsa-tagsa sa mga households kay citizens kay magprepara na sa epekto sa ginatawag natin yung Super El Nino. So, lainin siya sa El Nino lang nagyaka-experiensyahan natin sa nagligad niya mga tuig.
0: Mm-mm.
2: Ari ginatawag siya Super El Nino tungkol okay. Sa mas taas at mas grabe niyang epekto no, sa aton. Kabay nga maka yan yung magpreparar ang mga local governments na nanawagan naman. For example, ang Climate Change Commission. Kaya ang mga local governments may haraman sa local climate change action plans at mga disaster risk reduction plans nga dapat gina-review na sa subong kung paano magpreparar sa Super El Nino kag kung paano i-finance man, no, ang mga kinahanglan ng mga galastuhon kung mag-abot na ang epekto ng El Nino kag samtang mabatsyagan natin ini October to December ang projection sang pag-asa kag World Meteorological Organization nagahambal nga hasta ini sa first quarter sang 2027 no.
0: Oo.
2: So malawig-lawig ini sa kung hindi kita magpreparar
0: yes,
2: kaluluoy gid ilabi na gid ang ara sa mga bottom ng sa aton sa syudad na may ara sang tinatawag natin nga nubo nga adaptive capacity sa panahon sa amusin nga mga hazards.
0: Okay. Pero Sir Josh, do may mga ano kamo, do may mga na ka-discuss kamo together with the aton especially sa government kid no, mga offices and sang government nga sila gini dapat ang magatutok sa sining sitwasyon sang tiempo ta, sir.
2: Yes sir, although kami no sanay sila kami sang general nga mga specific suggestions tungod kay naga ilala kami nga lain-lain ang konteksto sang every local government.
0: So, okay.
2: Posible lain-lain man ang epekto sang Super El Nino sa tagsa-tagsa ka mga local governments no pinaagi based sa ila available nga resources kung diin sila anong ila location etc. Hagibanta nga mga factors. So ang amon panawagan is in fact no nga dapat mag-convene no sang mga respective nga mga bodies pareha sang ginmention ko kagina may mga council man nga atong disaster risk reduction management councils para istoryahan na kagpreparahan kag total may ara man sang naka-allocate nga pondo no para sa ano para sa aton nga mga sa DRRM so pwede na malantaw sa mga local governments kung paano ina i-preparar para sa mga palabutong na epekto sa Super El Nino. Ikaduwa, para man sa mga nga dapat importante niya konsiderasyon is ang source natin sang tubig no although nag-varied man ang report tungod kay kabaluman kita nga diri sa aton sa Pilipinas. Ang October to December as actually first quarter tigulo lang na nadi sa ato no so
0: correct.
2: May ara man iban nga projections nga tungod sang iban pagig ni epekto sang nagapanghitabo sa aton kadagatan diba kayang Super El Nino nagakatabo sa Pacific Ocean pero may ara man movement sa Indian Ocean na posible maka contribute pagyapo no sang mga ulan kag pagbaha man no so expected naman ni nga tigululan kag posible may baha gyapon so ang pamangkot paano natin i-manage so, ang nagakalain-lain ng mga risk kag paano natin i-minimize ang impact ni sa mga pumuluyo.
0: Okay. Pero Sir Josh, based lang sa inyo that sir nga mga pagtuon man sir no sa research ninyo. Ano ni how do you describe this situation man ang Super El Nino para sa public bala for the awareness bala sir.
2: Oo no so para sa simple natin nga pag-intindi ang Super El Nino is a natural nga climate event kung diin ang ang temperatura sa Pacific Ocean nato nagasaka, no, nagainit. Mm-hmm. Kasi siyempre, nagkakatabo mo na siya sa panahon subo nga may ara na kita sa global warming at climate change. So nagasampawa na yung ilang epekto. So ang pag-init sini, may lain-lain na epekto sa iban, madala siya sa makusog na pag ulan. Mm-hmm. Tungod kay siyempre kung mas mainit, mas lasig mag-evaporate ang tubig pag mag-cause ang ulan sa iban niya mga lugar. Mm-hmm. Kaya raman sa mga lugar niya ang dalo ni Sine is drought, no? Parehas din sa atin sa Pilipinas. Mm-hmm. May mga projections niya sa Super El Nino maabot sa 50 to 52, no? Ang heat index na mabatsagan sa mga tao, no? May mga panawagan man, kag dapat din na-explore na natin subong mm-hmm. para tunan ang different ng mga scenarios. Mm-hmm. Halimbawa, pagbago natin sa schedule sa biyahe, sa klase, sa ubra, no? Labi na sa mga estudyante na kinangan mag-biyahe kung aga, ang mga vulnerable population natin, amuni ang epekto, no? So, di rin sa aton, ang ginalantaw nga epekto sa Pilipinas, sa mga probinsya para sa Negros, is ang drought, no? So, bukod silingon, kung may drought, may epekto man sa mga nagyakalain-lain yung mga aspeto sa ating kabuhi. Una, sa pagkaon. Mm-hmm. Diba katungod sa drought, ang ating food security will be affected. So it is very important that the government plans around, no, kung paano ang ating ma-insure at ma-secure na may ara sa enough na supply sa pagkaon para sa tanan. Ikaduwa, isang health. No, may mga projections. Recently nga, ang Super El Nino magadala sa 500,000 deaths sa bilog na kalibutan sa mga 16,000, no, sa Pilipinas. Mostly, it will be heat-related deaths. At ikaduwa is very interesting na natunan namon na posible ang mangin cause sa mga masakit sa panahon sa drought is tungod kung tig-ilinit, kag wala sa supply sa tubig, ang ubrahon sa mga pamilya, ma-imbak sila tubig, no?
0: Okay.
2: So, anong panawag siya na, masupot.
0: Masupot sila, oh.
2: Kung kisa, kung hindi secure ang ginasupot niya tubig, posible itlogan sa lamok na may dengue kag magdamo man ang dengue sa muna nga panahon. No? Ginaprojects man sa World Health Organization nga wala labot sa heat stroke, for example, or heat-related illnesses, it will be dengue that will contribute also to the health impact of Super El Nino. So, ang maling ng mga bagay, medyo may ara magkita pwede maubra, no, kag ma-prevent man ato. Halimbawa, pag make sure nga limpyo, kag nagtaklo bang ato ng mga silugdan sa tubig, ikaduwa, nga hydrated kita para ma-avoid natin ang ato ng mga heat-related diseases or illnesses. Mm-hmm. Ikatatlo, no, may ara man kung masarangan pa, although wala na siguro panahon, pero tani ang infrastructure man, no, like for example, may mga waiting sheds kita, ang palawayan, labi na kung wala puno ang mga lugar.
0: Correct.
2: No? So, importante na tani, galing, basi wala na panahon sa subong, tungod kay lapit na lang, pero amuna mga solusyon niya, dapat ginaistoryahan na naton.
0: Yes.
2: Kag wala lang ginaistoryahan, ginapriparahan, kag ginapunduhan, no, kung paano yun na i-implement. So, ginapanawagan din kami sa local government agencies nga magtapol, kag mag-istorya kung ano ang epekto sini sa aton, kag kung paano ma-prevent ang worst impacts.
0: Okay. Pero galing Sir Josh, no, ang concern pa gid diri is di wala labot sa supplies ng tubig, may water shortage posible. Pero sir, how about sir ang food security ta subong man, subong daan do ka mahala daan sang balaklon tapos iguon pagkikita sang epekto ni El Nino, Sir Josh?
2: Yes, sir. Unfortunately, ang impact niya will be masunod-sunod, no? Mamahal ang pagkaon, nagamahal na ang pagkaon. Subong kag kung maapektuhan ng aton mga tanom, kag maapektuhan ng aton crops, then most likely mamahal pagid, no? So importante man, no, nga may ara social aid, no, or although ang iba natakaan na sang ayuda tungod kay ayuda na lang kuno pirmi, pero may para sa ako sa amo nagapasi kami nga may mga panahon nya genuinely kinahanglan naton ang amunsina, no, para mabuligan ang poorest of the poor sa aton nga ma-meet ang ilang basic needs, no. Wala mo man sila ginatagaan ayuda para ibakal nila aircon or ibakal nila salakyan or kung ano nga luho. It is just a help to help them survive as well. So It's very important also. So, imbis nga ang ayuda ginahatag sa mga tao nga hindi deserving or ginagamit sa mga politiko para sa ilang mga kung sino lang ilagun sa tagaan, dapat ang ayuda makadto para sa mga pumuluyo ang labing na kinahanglan kag labing nga maapektuhan. No, may sa liwat isa ka possible nga impact sini is really ang ano natin, no, ang truck failures. Kag dapat ang aton nga mga farmers makabaton sang suporta tungod tong hindi ang epekto sini sa food security magwagid, kag ang epekto sa food security and food supply will also reflect sa presyo sang balaklon.
0: Okay.
2: So double whammy gid ang mga pumuluyo. So kabay mo preparahan naton because it's better always to prepare rather than to face the worst.
0: Gani man, no? Sige. Pero Sir Josh, no, with the ano man, mulang gining importante diri, no, kung may mga programang gobyerno para masolusyunan ni ang epekto ni El Nino sa aton. So sir, ang nice bukas man for example, no, kung may mga kinanglan bi usisaon ang iban nga mga grupo para mahatagan sang solusyon ng pangabay sang pila ka mga pumuluyo sa komunidad bala. Sir Josh, may ang sabayin sang nice bukas man ang inyo yung opisina para mandira, sir?
2: Yes sir, no. Bukas din ang mga opisina, although with our limited resources as well, siguro ang amon mabulig is to link them with the necessary and accurate agency, no, to be able to address their needs. Pero siguro amon ang pinakadako namon nga mabulig subo nga manawagan, no, nga dapat istoryahan, preparahan, pag mag-provide yung information kung paano kita tanan makabuligay to prepare for the impacts of the Super El Nino.
0: Okay, sige. So Josh, with this, thank you very much for your time, sir. God bless you. Good morning.
2: Salamat.
0: Yes, sir. Thank you. Good.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Makatropa to na batian si Sir Joshua Villalobos sang ano, no, sang Negros Anon Initiative for Climate and Environment ko nice, makatropa. So tay mo ni ang pahayag ya sa aton regarding diri sa kun ano ang mahimo, no, sa kontani nga mahimo sang aton nga gobyerno. Especially sa pagtutok sa sininga epekto sang El Nino. Nagahilapit nga presensya ni El Nino, mga katropa.
3: Sentro.
0: So tingnan mo na tong mga pahayag sang ano, mga katropa, no? Balikan ta to ang sabayan sang CCC o kon na Climate Change Commission nga there are 6,000 individuals nga posible, mga katropa, makabig at risk ang ilang kabuhi bangod sang kainiton sa karon. Ang 6,000 gani, mga katropa, this is sa bilog na ninga Pilipinas, no? Butsilingon ko and also ang butsilingon man sa Climate Change Commission, mga katropa, sa mga individuals nga may mga ginabatsyag na at risk na bala, mga katropa, ilabi na gini mga seniors ta, no, mga katigulangan ta. Amo ni ang dapat naton nga halalungan, bantayan ta sila. Kahit kung magtapak alas 10 ang aga, mas may na lang yung magtiners balay. Magpasilong kita. Alas 10, alas 3 ang hapon. Ginabawala na sa eksperto nga magwa ang kadaisa sa aton.
3: Sentro.
0: Iti, amo na ka sakit sang init nga mabatsyagan nga posible dala sang El Nino subong. Kaya mga katropa, nga tuon ang pag-asa and also with coordination sa mga local government units kung paano mapangitaan sang solusyon, no? Ano ang mga alternatibo para mga katropa magpadayon ang ano, no, ang I mean bala, no, magmangin maayo lang bala ang pang-adlaw-adlaw naton nga gawi bala. Gawion naton kay ti syempre mga katropa, may shortage sa tubig. Mahal ang may saka sa demand sang kuryente. No? Ti amo na nata dapat ta kay gasaka ang gamit sang kuryente ti posible nga pasakaan man ang presyo sina.
3: Sentro.
0: Ti aragay naman ang ibansa. Ano na lang tani? kapoy man kuyab ay. Tapos ang brownout rotational basi maano man tara, no? Mabatsyag man ta sila mga katropa, di ba? So sabayin sa mga environmentalist, dapat pangabayan man nila ang mga ano eh, mga opisina sa gobyerno, departamento nga dapat makatagid sang sabat sa kung ano ning mga palamangutanan sa publiko kag kinanglanon kuntanin.
3: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:17 na mga tropa, magapos kita for a while sugpunan tani karon. Ang iba pagiging mga topiko ug talakayan pagbalik sa sentro.
3: Trends, Andrew Burgos, Sentro. Sentro.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus, mabibili sa mga butika.
9: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong

0: Happy ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health.
2: Ang Perulina nga ni Sir Josiel, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ringa Xanthan Plus Gold Capsule. Para nga maprotektahan ng aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sininga lawas, kag mga balatian nga may angot sa ni Sir Josiel sa chronic inflammation. Tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ng immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas natun, Sir Josiel, na posible magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle.
3: Southern Plus Gold.
2: Manami, pagit ko ni upod natun ang premium D3 capsule kag Southern Vitamin C. Tungod nga kung iupod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa ni isang aton Southern Gold Capsule, perfect siya, Sir Josiel, para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
3: Xanthan Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Nagrabanan sa nag-iinom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ng Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Xanthan Vitamin C. Ang isa sa ila si Sir Josiel manutaran kaga mabatsyagan, nagapagsik sila Sir Josiel.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kasubong sing cellphone ba, Sir Josiel, kung ano man niya gadget niya, kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty, Sir Josiel, it takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josiel, wala nga kung hulaton mo na nga maglalai mo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto, Sir Josiel.
3: Southern Plus Gold.
2: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas, physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton, Sir Josiel, pamangkot yung ano maayo, suggest lang nato na aton sa ringa Ultimate Trio. After 1 week, Sir Josiel, ang iban sa ni 3 days time, nag-report na yun nga pagsik ila sa ringa pamatyag.
1: The Secret of
4: Health. Anong may ara sa Xanthan Plus Gold, Doc Leo? Sa Premium D3 Softgel Capsule, magluwasin na sa Xanthan Vitamin C nga makabulig agud to, maka-normalize kag makabalanse sa ato sa ringa blood sugar level, Doc Leo.
2: Base sa pagtuon, Sir Josiel, pag-abot sa ni sa mga utanon, moringa, ang bitter melon, no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila, Sir Josiel, para ma-improve nga ton sa ringa insulin sensitivity. Dugang pay combine naton, Sir Josiel, ang pagpasilak sa adlaw sini nga nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani ang pagtumar sini sang aton sa ringa Premium D3 Softgel Capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josiel, ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sa ringa blood sugar. Pero actually, no, posible nagaamat-amat na, Sir Josiel, sugod ang damage sina. Kag ang manami pagit kay kung i-combine mo nga to sa ringa Xanthan Vitamin C, Sir Josiel, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sang aton sa ringa cells, sang aton sa ringa tissue, para madasig kita sa maumpawan kung i-combine na ito na ring tatlo.
3: Southern Plus Gold.
2: Kung nalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasin yung mga joints, posible mabalda. Ang yasin yung panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Xanthan Gold Coffee Mix, Sir Josiel, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila, Sir Josiel, eh. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Xanthan Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
4: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala, para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo mandang isoflavon, which is ara sa Xanthan Plus Coffee Mix.
2: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
2: Correct.
4: And imbalances.
2: Correct.
4: So pwede ina mga abyan makabuligan to sa nga Xanthan Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes, to help!
4: subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Mm-hmm. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent.

0: yan, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
1: The Secrets of Health.
2: Mga katupa, exciting!
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: You have to be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
4: Wala man sa nag-engage siya sa pagbaligyas.
0: Feds, Andrew Burgos sa Sentro.
1: Sentro.
5: XFM News.
4: XFM Time, alas 11:28 ng mga katropa na gabalik na ito ko pala tuntunan ang Sentro.
0: Sentro.
4: Panayin nyo rin nga kaupo si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. Kaga sininga tiyon, padulungan na ito si Councilor Wilson Gamboa Jr. Kay mga katropa together with Councilor Bobby Rojas. Ilat no mga katropa, dugin ubrahan sang resolusyon. Angot rin mga katropa no, sa pagtawag sa atensyon sang Bacolod City Water District and Prime Water ni mga katropa kagang Pahiraya Water Corporation no, nga pabutsago ko ni palabot ang mga reports and also ang ilaning pag-improve sa serbisyo sang tubig para sa mga Bacolod no. Tayo mo ni subong mga katropa, very timely ning discussion nato kay Tibangod sang panahon no, ga pabatsyag na si El Nino. Ah, di ba? Ha? Tapos ang supply sang tubig naton do medyo malang-alang pa kuno. Tayo mo ni aton subong ipalabot natong mga panumdum sa publiko mga katropa, no? Eti tub-tub sa karon ga ano na mo no gamat amat na bla pa makita natong ito may problema na gid man
0: Sentro.
4: Especially sa mat amat nga pag ano sang supply sang tubig sa karon no? May iba na ganito nga mga barangay diring sa sor nga bahin sang syudad nga ang gagawa sang gripo nila itom-itom
0: Sentro.
4: No itom-itom eh, hindi na gid mapuslan ano mo na karon. Uyangan mo na lang gina eh. Tingin mo kontador, gatiyog lang na gatiyog eh. No, wait a minute mo, ay ang tubig nga gagwas pag kay kwig ko. Patsyon ta na lang ang gripo, off ta na lang ang gripo. Para ang kontador ta hindi magalay tiyog da. Ay ni, kung sige mo da karong patubod, tapos ang gagawa, hindi mo mapuslan. Saka pang bill mo sa tubig da.
0: Sentro.
4: Ba? Pero galing mga katropa, hindi dapat na ito niya deserve sang mga taga-Bacolod na abuna ang serbisyo sa tubig.
0: Sentro.
4: Ang kalidad sang tubig kag mga katropa, ang supply dapat hindi niya magalang-alang. Dapat tayo yun na yung mga katropa ang nasambit na yung mga supply sa tubig. Hindi siyempre dadaw na nga ginakinanglan. At dadaw na nga ginagamit sang pumuluyo dari sa syudad sa Bacolod mga katropa. Oh, ka suluya man karon nga gabayad sang husto tapos ang serbisyo wala-wala man. Di ba? Kung wala niya mga katropa may mangisog, hindi na siya mahatagan sang ikatlo pango dira eh. No? Padulungan ta mga katropa si Councilor Wilson Gamboa Jr. No?
0: Sentro.
4: Para sa sining pahayag sini, no? Kahit do ginatawag na ni nila ang atensyon sang Bacolod City Water District kag also ti ang Hiraya Water Corporation. Tito hindi ta nakin sindi ko lang Hiraya Water Corporation ni amuning Prime Water. Ti sa una Prime Water why na? Why na kuno Prime Water? Temo na ni Hiraya ng pangalan. No? Ito hindi tani kay Chindi na eh. Sino na nga ito? Hindi nga tutukan sa investigasyon nga eh. Mga katropa. Aris piya kalinya, makaupo natin si Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot sa sining plano nila, no? Tira sa supply sa tubig dari sa syudad sa Bacolod.
0: Sentro.
4: Councilor Mayngaga, welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subog si Katropang Andrew. Good morning.
6: Mayngaga, sir Andrew. Kag sa tanang-tanang na nagapamati, Mayngaga.
4: Councilor, naglibog ulo ko during my comment dari. Why na taning kabalo kung sino ning basulon taning basiwa ang Prime Water o ko ng Hiraya kay ti do puro naman lang ni nagaliliwat ng pangalan ni nila Councilor sir
6: sa sining kapaltahan sang aton supply o kon water services Wala kita sang may basulon kundi ang board of directors sa Tuanay, ha?
4: Oh, yes.
6: Nga ginpasulod kita sa tuman kadisbintaha. Kagka-uniros nga joint venture agreement. No, they have silingko whatever amount of money they receive in exchange.
4: Yes, sir.
6: Sa sining joint venture agreement, that is blood money. Pwerte nga alit na ginataginin nila sa aton, delicious kusad sa Bacolod.
4: Oo.
6: Okay. Nakuntani, bala si Randro, too big is a gift from God.
4: Yes, sir.
6: Tapos sa humuon mo ya, nga palingitanan mo, negosyohan mo, for your own personal benefit. So para sa aton na pwerte nga alit, and so therefore, whatever amount, more than that you are supposed to receive, ha? Ang nasiling ko dire nga, ate, binasilduhan na da sila. May mga allowances na da sila nga ginabaton. So more than that, what they are supposed to receive, ina, manwa nga kwarta nga ginbaton nila, sobra is blood money.
4: Okay. Pero, Councilor, no, Arigi, no, very timely, ganing topic ta subong, kay a while ago, I discussed about the possible effect man sang El Nino for this, starting this month of October up to December, ni kunong posibleng effect yun. Pero mag-intensify, pag inisya ko ng Councilor, by December up to 2027, first quarter. Pero, Councilor, subong ng, ang inyo ni nga tikang, no, may resolution ka muna, nga doon gina-push man, nga para ma, ano ni, maimprobas ang Hiraya Water Corporation kag basiwan ni subong ang serbisyo, Councilor, sir?
6: No. Sir Andrew, hindi preparado.
4: Okay.
6: We have incompetent and inept. Wala ini nila din preparahan. So, ari ha, pandam na ini nga daan. Sa aton ng mga pumuluyo diri sa sudan sa Bacolod, brace yourself. So, sining intending Super El Nino. Kaya ang aton banwa nga water district hindi iya preparado. So kung may ara kamuda nga kasarang abdi nga magkutkot na kamuda sa inyong bubon, o kung magpasok na kamuda sa inyong jet matik pump, imuan nyo na nga daan banwa. Wala kita sa may palaabuton sa sining nga basiwa Hira, Prime Water Hiraya. Wala, kasubo kayo. Kasubo kayo. So, each on his own. Ang ningaton ng mga pumuluyo, pinapabalo ko nga daan, magkanya-kanya na kumo. Himuan nyo na ang kutub-tub-tub na maubra nyo. Di, support na kamuda siguro, tifon na kamuda balbi o kung urukan. Kuti, hasta kutub-tub-tub lang na ang masarangan sa ngamong pagpanipon. But as early as now, banway, ginapabalo ko ng daan, nanungod sa sining pagpabaya sa aton ng mga opisyalis sa basiwa. Amoy na inisubong ang aton nga tulubangon nga hindi mamak. Na kung sa diin, banwa, ginakabig ini, was one of the worst calamity ever nga matuka diri sa aton pungsod.
4: Okay. Pero Councilor, isa ni sa karon sa mga talalupang doon man, no? Ang supply sa tubig, posible nga at risk bala, Councilor, kay posible nga mag-nubo ang may posible gi kuno nga water shortage, and also kita diri nga region ang isa ni sa mga ginalantaw sang pag-asa nga posible maka maapektuhan a Councilor when it comes sa water supply, sir.
6: Yes, that is correct. Baloka ang ini bagwa nga dilubyo nga manugabot ni Bisato gin kumpara ini isang nagligad nga 1877 pa nga Super El Nino man nga kung sabihin hindi magbubo 50 million ka mga tao ang nagsalamatay. Apektado the whole region mo, the whole Indo-Pacific, the whole of Asia. So phenomenon mo in fact a part of South America. So, sa sinanga dilubyo na tabo 1877, more than 15 million sa mga pumuluyo
4: okay
6: sa bilog na kalibutan ang nagkalamatay.
4: Okay.
6: Amo na ka kan lang ha. Mm-hmm. Yes, bro.
4: Yes, sir.
6: Amo na bula ka pa severe.
4: Mm-hmm.
6: Pa alarming ang ining tinatawag na to na Super El Nino. Inisubong ginakulban ako kasi ginakaulaw, ginakakulaw kita na isang mga ululanon na mga naglaw.
4: Mm-hmm.
6: Program November. Ang expected is November, December.
4: Correct, sir.
6: And will end up to the mid third quarter of 2027. Lawig niya tayo.
4: Mm-hmm.
6: Amoy niya ang aton banwang na palabuton. And
4: correct na.
6: Basiwa, our government is not prepared.
4: Okay. Gani, no? So, amuning kululwaan, Councilor, kung ma-address kit bala sa gusto ang kinanglano naton kay tito dahil urbanized city kita dere pero galing ang balantayan ta dere is the water shortage sa mga ginakuan talang bala Councilor nga mga supply pero ang isa pa gid sa mga concern sir kiti mag-init tas demand sa kuryente kasi ang rotational brownout magbalik naman bala sir
6: ayan balo ka kapula mo na sa labing pa dun pa gaya gini-interview nga preparahan nyo na nga daan.
4: Mm-hmm.
6: Kung may mga inugatong kamuda kahoy.
4: Oo.
6: Ito tanang-tanang mo kerosene, gasoline, rudo, maga sa lalaka na mo. So we have to back, balik kita ya sa inang ang tinangdan ba na kung santo na ipa nga doktor na kailang kita ya sa kahoy. Pamaypay na lang kita. No, kung may mga solar energy kamuda well and good. Solar power. But ini banwa nga palabuton ng mga dilubyo nga mga gainabot. Gira sa Middle East, kakulangan sa supply sa krudo.
4: Yes sir.
6: El Nino, all of this thing will come to pass kag kun sa diyan kita sini ang magalukdok ang magapasan. Kita nga mga konsidor kay ang aton gobyerno hindi preparado. So mo lang na.
4: Sige. Councilor no. So, thank you, Ged, sa ibon nga tiyempo. Pero, Councilor Agi, kung nalang ni Bian, nung mambal mo ni sa bahay sa Tieza ni Man, and do I get gapo ni Hay Nihoy ni ang stasyon da sa plaza, kag sa new government center, di, sir?
6: Kahapon nga blaw, Sir Andrew, ako ko to. I saw it firsthand. Ito mo, may nag-interview sa ako ng binipang baya na kung sa inyong mahimo, dito kami sa public plaza. Di parte ni siyang maskara. Now, banwa, perfect kasubo. I can empathize with the mayor sa iyang ginabatsyag. Tubong. Maluka ang public plaza, Sir Andrew. Punoy na siya sa history mo. In fact, ginakabigin na natin na hype. Na blang hype. The height of the height of the city kung sa lawas ta ang giblang aton nga kurason ara sa sentro sa aton nga lawas.
4: Okay.
6: Amo ini sidin ko ang ilipunan sang tanan-tanan pag inaugurar sa aton nga charter day celebration sang pag deklarar charter nga kung sa diin nanging syudad ang syudad sang Bacolod. Ilipunan ini silingta sang mga devout Catholics kay te gin plano ini mo sang gusto sang mga Espanyol nga ang Bacolod Plaza will be right beside the Bacolod City Catholic Church. Now tilipunan man ini kung may tililipon bala sa politika. Di ba dirata ang permi nagarali gay nagurag satag kita na speech sa dumduman ko. So this is the height and the center ginbaboy nila banwa. Kasubo kayo kay they destroyed the historical and the cultural significance ang sina ng lugar.
4: Correct.
6: Buki-buki kayo daw. Ay nano. Tiko. Ay purte kalaway ako ya. Siling ko pala yung nga subong parang purte kalaway. Resulto nga ang nga dapat i-review na yan naton sa liwat because dapat we have to preserve naton ang significante ang cultural and traditional relevance ang sina ang lugar. Public plaza na siya, tilipunan na natin sa una sa atong pamilyas sa nagalagaw kita. Subong balokakon na nung may muna niya da sa sining mamaskara, Sir Andro. Managbantog kita sina. Kabalokakon na nung na siya, subong. Sir Andro.
4: Oo, Councilor.
6: Ginkabig na ina naton sa bilog ng kalibutan nga pinakadako nga rinola. The biggest ilian kag beer garden, pub house. Every time nga may ara kita maskara nga celebration. Kaya subong ho, kay tungod nga tumangan na kalaway sang imahin sang public plaza ta. Kasi the biggest beer garden, pub house, kag rinola. Ginaboy na ini nato ng mga ang maskarata sa may Lacson, sa may Mega World, nan. Because ginbaboy ni naton ang imahin sa Bacolod Plaza. Dapat ang aton ng maskara should be held. The highlight at the very least, dira na tani, dapat ginabutang sa Bacolod Public Plaza. Kaya mo yung origin niya. You see? So, I empathize kag nagaupod ako sa sentimento sa Subong sa aton ng mayor, Mayor Greg Gasatayan.
4: Okay. Sige, no. So, tayo mo ganang masubo, Black Councilor, kahit eh, bigyan promisahan nga matapos. So, muna, hasta nga, muna na yung bulan, huwag yapon tapos, maskara na, October 1 na kita.
6: Rason ba nga ginbalay ko ang isa ka resolution nga i-audit na inatanan-tanan. Di ba, Sende Bla, Sir Andro? Katungod sa sining deadline, kaga timeline nga ginhatag ni nila ni Muyo sa ila. Takusan nyo ni, takusan nyo to. Mutat kasi nagapatulog kita sa isa ka dako nga celebration sa atong syudad. So tanan-tanan, wala gin matapos. Atong ginmuno ko. Ang legislative building, ang Coliseum, ang Old City Hall, ang Public Plaza, ang NGC, etc.
4: Hospital pa?
6: Ang isa, banwa, wala gin sa may natapos.
4: May hospital pa?
6: Blalala na inada. You see? Tanan-tanan banwa nga ara kutob-tob-tob sa ginutangan sa atong syudad, ang tanan-tanan nga proyekto wala gid na nila matapos. So dapat i-audit na gid lang na. No, dapat you have to audit that because due date na ina nga dapat it. Dapat i-enjoy na balayan naton.
4: Dapat eh.
6: Na tiktubong ho. Gagagunto kita sa ilang ginatag sa ito, nagagunto kasi inconvenient kayo. Pag nangayo ko palang iyan, kasi dumawiwi ko to. Wala, di patabok pa ko yan nila sa Jollibee. Dito ko yan nagwiwi sa Jollibee.
4: Ang kubrao na lang ni Kalikan, si Lor Maglagaw, tapos karabit-bit na lang tayo yung budo.
6: Iyo, ayo, dalat arino, one eight, dalat ay sa ngato niya kagulingon ng arino lao kung butilya da sa lalaki.
4: Magamit na yung budo ay para din din lang takapasumpit kila ni.
6: Yes, we and that one that tagline.
4: Te, basi Councilor, basi magabot ni balang
6: arino lahan. O basi sa tulog ng kalibutan.
4: O basi sa dasun balang maabot na bala ang punto bala nga i-remind o tanan ng mga maskara goers, don't forget your to bring your own arino lahan ni.
6: Yes. Dala ka na nga daan na garapon ba o kung butilya.
4: Oh, lala, pwede man mga lang. Plastic bato lang. So, no?
6: Mga babae, garapon gidaw. Pagno, hindi.
4: Ah, kaya mo gidi.
6: Inom-inom ko lang na soft drink sa lalaki. So, imuho mo na na sa imong arinola. Pero mga babae, garapon din dala mo. Hindi nga butilya ay dala mo.
4: Ay, grabe. Ay, nako. Te, bungkit urot. Gito sa daan sa una, Kansilor? Bungkit urot?
6: Oo, ha? Laban-laban.
4: Strike, gid gali, no? Strike.
6: We have to account for this, Manwa. We have to make this people accountable and responsible.
4: Correct na. Amugay, Councilor. Teka, pait sang sitwasyon sa Bacolod lang. Tawa bala ho. Manguto, makapun ko pwede lang kung nag-uramuso itong taga-tiya sa pang-uramuso kung ano sang iban ko mo.
6: Yes. Yung baboy nila, Banwa, ang atong cultural heritage. Amoy ni Blang identity, ta.
4: Councilor, Councilor. Yes. Sir, this is the first mascara ni Mayor Greg, di ba?
6: No, the second.
4: Oh, the second na galino.
6: Yes.
4: Ikaduwa na galino.
6: Ikaduwa yan na nga maskara.
4: Proti, amunin, amunin. Balik ako si Loro sa ikaduwa na nga maskara. Huwag ka po natapos sa plaza, di ba? Sa first maskara, ginakayo pa man eh, di ba?
6: Yes, dugay yung isa. Sobra na ming kakatuhin. Naubrahan na
4: eh. Huwag kita-enjoy sa mga taga-Bacolod ng plaza ba, no?
6: Wala, wala. Ever since.
4: Oo, no? Sang si Mayor Greg, no?
6: Yes. Tubo. Tabo na ko nga ang daw man. Dito ka. Dito magawa na siya sa panit.
4: Doka insulto man na siya ng administrasyon, Councilor man?
6: Igin ba? Igin sa loya man lang na?
4: Gani man?
6: Tabo na ko nga.
4: Siyang nanalod, no?
6: Siya kasi initanan-tanan man. Wabi na sa loya man lang na. So, yes. But being the mayor, matunod niya na. Kagutubangon niya na.
4: Amo lang nagaling bala. Kay ti galing ang masubo di councilor kay siya ang ano subong eh siya ang ano na to ni no aton nga leader dire mayor ta
6: ti so the buck stops at the mayor.
4: Yes sir,
6: amo na pinaka masubo pero amo na I am in a way no admiring the stand of Mayor Greg.
4: Yes,
6: nga hindi niya pagpirmahan
4: gani man
6: at nga ma-restore balik the old glory of the Bacolod Public Plaza.
4: No.
6: Which is correct.
4: Oh.
6: Pakapirmahan ko na yan kahit kung magkalatabo dahil kag i-audit na yan kundi ako pa yung nalitihan kaya pirmahan ko na tapos na completed na nga wala pagaling matapos.
4: Oh, tigaling ang punto Dre Councilor, ano pag inimpulo sa sangin tamnan-tamnan sa ilamon na kay kaina lang sa nagan tamnan October 1 na mungin tamnan-tamnan pa.
6: Sige na lang, kahit yung nagawon, ta na lang, kanong kutub-tub-tub sa masarangan. Amin, lawa-laway, hindi na kayo.
4: Tapos ano nang doon mga itlog na?
6: Banwa, ari ha, nakasigulano na ko to. Now, ang inang itlog na, plastic.
4: Gipalpag ko na, do, ano, do, ano, ganiman, do, fiberglass na counselor, hindi, plastic lang ganyan.
6: Hindi man gani, it's hard plastic.
4: Hard plastic, okay, hard plastic.
6: Hard plastic, now, yeah. May bumbilyay na da sa tulod.
4: Oh.
6: Siling ko sa mga nagkakayot na. So, siling niya, sir, blokay niyong itlog niya. Hindi mo na yan siling nga mahunos mo lang yung bumbilya kung magpunde. Kag misla mo bumbilya, taklon mo gigang bilog ng itlog.
4: Ha?
6: Pa.
4: Oy? Dala yun na gali?
6: Sir Andrew?
4: Dala na gali, Kals. Pareha siya, pero pag-inchindi ko ni Councilor, do abi ko bala, do cover yun lang do itlog. Lubag, kakso na bing itlog, tapos sa dalom yan ang nga bumbilyak, islan lang, galing dalon yung tanan?
6: Bilog niya dalawa.
4: Ay, alo?
6: Ay, te.
4: Hunos tanan, gali?
6: Hunos, gid.
4: Ay.
6: Galaw, gus na ko, siling ko, grabe.
4: Tipila na presyo si na Councilor sa isa, na mo nang dapat ibaloon ta?
6: Nan. Te, that is, ay na siya nga project sa Bacolod Plaza, it's 18 million. Te, na siya ang isa kang itlog, dataga, to daw mo ang mga balasalang utan tower
4: basitag 100,000 ba na blaw?
6: Yes, kita na wa blang alam utan tower ng tang bumbilya sila data 100,000. Ken alam do mo gali alam utan man yang akon. Ang bumbilya sa ang alam utan tower tag 100,000 ang bumbilya sila da nila. Amo mo man kasi sobra pa kay tibaklan mo ya bilog ng bitlog mo.
4: Gani man?
6: Nan.
4: Ay. Hala.
6: Te, ang palaboton ta ang ila pag i-project ko.
4: Ano?
6: Dira sa may new government center.
4: Oh, tara, 20 million man ako na councilor. 20 million na.
6: 20 million.
4: Oh, te 100 million na tanan eh.
6: 300 million.
4: Ha?
6: 300 million ha? Worth na siya.
4: 300 million?
6: Yes. 220 million plus 80 million is 300 million.
4: Grabe ba, no?
6: Berte, no? Nan. But again, tsakto na siya ang ginaubra ni Mayor Greg. Hindi niya pagpirmahan.
4: Correct na.
6: Pa-account din dapat isa-isa na da. Alin sa bumbilya, ha?
4: Oo. Grabe.
6: Alin sa itlog. Gusto ko may balaan. Tugig kung tagpilagin na ang pamakal na
4: ilatang itlog. Amo na lang dapat. Kaya nato na baloon. Councilor, kung pilagin na lang mga bumbilya, ang itlog na.
6: Yes, aboksus. Another classic one na siya. Naging sikat naman tayo may kabilog na kalibutan.
4: Oo. Gani
6: na ang inang itlog, amoning bilis ang inang itlog.
4: Nagsikat sang bangon sang kakaladlawan, Councilor, eh, kalain man.
6: Galaw, alam mo gani na, that's why,
4: nanging kaladlawan.
6: Viral na gani, may nagagawa na gani sa imong itlog, si Godzilla. Kita mo to?
4: Gani man, masibota na ba si Blamang Dinosaur ng plaza?
6: Itlog,
4: Councilor, Yes. Basi manaog to sa ibabaw nga resort ang dinosaur to?
6: Dito sa ibabaw sa...
4: Sa kabukiran to nga resort ba?
6: Dito sa may... Kuhan? Sa may Campristoan? Eh, araga pa nagosubong sa Lamutan Tower.
4: Ay, gandelikado, galiba, no?
6: Si Godzilla, araga pa nago.
4: Sus na, no?
6: Alam mo na.
4: Doon nang himo na ito ni Langulango, no?
6: Oh, yes.
4: Doon himo na lang yung Langulango.
6: Hello, why can you? Hello, yeah, kayo. So, very dapat, dapat somebody has to account.
4: Sus, Diyos ko.
6: Kasi yeah. Ning kahuluya. Hindi, ang ako niya, ang pag-desecrate sa nga ton nga, public plaza.
4: Yes, sir.
6: Inbaboy nila mo, Malacad, that is a sacred ground.
4: Gani
6: para sa akin.
4: Correct na.
6: It has a rich historical and cultural history.
4: Yes, sir.
6: Ang nga, kung ginakabig na ito nga sa grado, kung yes. Inbaboy nila.
4: Amo gani. Sige ha. Councilor, no? Supunanta na yung kaya tayo pamangkoton. Magpamangkot man kami kung pilagi ng presyosang mga itlog na mo. Amo nang ibaloon ta. Councilor, thank you, Ged.
6: Salamat, Ged, Sir Andrew. Oh. Sa tanang-tanang nga nagpamato.
4: Yes, good morning. Bless you, sir. Thank you, Ged.
6: May aga.
4: Yes. Alasa 11:54 na mga katropa no kanami patani talakay no. Ni amo naman ang aton nga misyon nun boss. Balon ta kon pilagi na presyon. Sentro. Grabe gali mga katropa hindi na sa siling yang kakson mo ang plastic na nga cover sa sanggat tabon sa bumilya gali tanan gali dala na nagali da. Isa ka butong isla mo naman bag. Oh. Ano na lang naman. Sige ang oras na mga katropa, ginang kolabos na standby kay magabulos ang XFM Network News. No? Buwas ba lang kay supunanta naman ng isyo dara sa plaza kag sa GCO? Mga katropa, mga produkto sa S2L, mabakal sa S2L Wellness Center, ganap Tandres Dalan Lizares para kay 39 siya sa Makulod kag sa leading drugstores nationwide. Sentro. Sige. Standby lang kay magabulos ng XFM Network News, mga katropa, para sa mga updates sa national kag regional news. Sa liwan, inyong kormans, katropang Franz Andrew Burgos. Maing udto and God bless us all, mga katropa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
12: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon po sang ordaryo ang kape. Gato kang pagkadedyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
11: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3 coffee mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
15: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangang po salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang aking likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipay-dipay-gig ko sa mabatean ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
11: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
8: Bibili sa mga butika.
17: Hala! Ka-exciting!
10: ang kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Work responsibly.
1: Exciting, bro.
2: XFM Mega Manila.
3: Exact time, alas 12.
2: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
3: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Senate Presiding Officer Francis Escudero na nawag ng dagdagan ang mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
4: Headlines. Extradition petition laban kay Apollo Quiboloy halos andana ayon sa Department of Justice.
3: Headlines. LGU property tax system palalakasin ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Sailalin po ng AO number 49.
4: Headlines. Pamahalaan naghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino sa bansa.
3: Headlines. NCAP muli ipatutupad sa Metro Manila para sa susunod na linggo.
4: Headlines. Sa balitang regional, DFP Cagayan handa na sa The Big One matapos ang babala ng OCD sa Eastern Luzon Trench.
3: Headlines. Pagkatropa, ang balitang extra abangan mamaya, pangalawang araw po ng Makati Peso Mega Job Fair. At ang patuloy pong serbisyo publiko sa libreng kape ng inyong Yes to Health Incorporated at XFM Mega Manila nagpapatuloy.
4: Headlines. Sa balitang international, Japan inigpitan ng requirements para sa permanent residency.
3: Headlines. Showbiz, Jeneline Mercado hindi na magbibigay ng payag sa issue kay Patrick Garcia.
4: Headlines. At sa balitang sports, veteran archer Amaya Cuanco, silver medalist na sa Asian Games.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, unang araw sa buwan ng Oktubre, 2026. Live po tayo sa XFM Manila News Center, Philippines. Sabay din po tayong sumasa inyo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phone.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
4: Ako si Brian De Paz.

0: mano sa balita, Senate Presiding Officer Francis Jesus Escudero na nawagang dagdagan ang mga testigo sa impeachment trial na VP Sara. Katropa natin sa balita, Brian Ipas, XFM Mega Manila.
1: Ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero ang lead prosecutor na si Congresswoman Gerville Luistro na maghanda ng mas maraming testigo para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, mas mainam na may nakahandang mga testigo kaysa maubusan at mapilitang tapusin ng mas maaga ang pagdinig. Iminungkahi rin niya na dagdagan ang mga testigo para sa susunod na araw at bawasan ang nakatakda sa listahan para sa Lunes. Sumang-ayon naman si Luistro at sinabing gagawin nila ito bago matapos ang sesyon ngayong araw. Samantala, umarangkada na ang full day impeachment trial simula ngayong araw, October 1, at bukas naman, October 2, October 5 hanggang 9, at October 12 hanggang 15, batay sa kalendaryong inilabas para sa mga pagdinig. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Davao City Register of Deeds na nakapangalan kay Attorney Manasis Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, ang isang 379 square meter property sa Matina Crossing, Davao City. Batay sa record ng Registry of Deeds na ipinresinta ni Attorney Kathy Florence Baldonado, ang unang testigo sa Day 32 ng impeachment trial na aktibo ang titulo ng ari-arian at nakasaad sa deed of sale na nabili ito sa halagang 6 na milyong piso noong July 2, 2024. Samantala, nanumpa rin bilang ikalawang testigo na si Attorney Marco Pineda, Acting Register of Deeds ng Island Garden City of Zamal, Davao del Norte. Sa hiwalay na usapin sa paglilitis, iminungkahi ni Senator Judge Serapi Tulfo na dapat maunang tumistigo si dating Senador Antonio Trillanes IV bago iharap ang mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon kay Tulfo, maaaring makatulong ang testimonya ni Trillanes bilang konteksto sa mga impormasyon tungkol sa mga bank account na matagal na niyang nakalap at maaaring iharap sa paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ipinahiwatig naman ng Supreme Court na ang dismissal po ng mga petisyon kaugnay sa voting threshold sa impeachment pa rin ni VP Sara Duterte dahil sa procedural grounds kabilang lack of standing at ang tinatawag na prematurity. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa na ang mga petisyon ay tinuturing po na premature dahil wala pa ang actual na butuhan sa impeachment case nang ihain ang mga ito.
3: Mali ang pieta at yung constitution na it is the sole decision making power pagdating sa impeachment.
0: Mm-hmm.
3: So kaya siguro nagdahan-dahan ng Supreme Court at agad na lang nilang dismiss kasi yan naman ay nasa poder ng isang mga senador.
0: Mga katropa, tinig po yan ni Constitutional Law Expert, dating IBP official din, Attorney Domingo Cayosa.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, may kapangyarihan ng Kongreso na magtakda ng haba ng termino at schedule ng halala ng mga local officials. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, ipinaliwanag ni Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa na ang regular elections ay prinsipyo ng demokrasya na nakapaloob sa konstitusyon, tulad ng halalan para sa pangulo, pangalawang pangulo, senador at kongresista, habang ang mga halalan para sa barangay at iba pang local government units ay nakapaloob sa mga batas gaya ng Local Government Code.
3: Sa poder din ng Kongreso na amyenda, ba 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, nasa kanila. Yung essence ng decision, naunang decision ng Supreme Court na hindi naman pwedeng in the guise of suspending o postponing, paulit-ulit, wala namang matinding rason. Abusado na yan.
1: Dagdag pa ni Cayosa na kung ideklarang labag sa konstitusyon ang isang batas matapos itong maipasa at mapirmahan, mapawalang bisa ang pagkapatupad dito, depende sa magiging ruling ng Korte Suprema.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpalitan ng matitinding pahayag, katropa, sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano At si Senator Ping Lacson, kaugnay pa rin po ng investigasyon sa mga flood control project. Kinwestiyon ni Cayetano ang naging papel ni Lacson sa mga investigasyon at iginit na tila siya na ang nagdidikta kung paano dapat isagawa ang mga inquiry ng ilang ahensya at maging Senate committees. Sinabi ni Cayetano ilang araw matapos namang kumpirmahin ni DPW Secretary Vince Dizon sa budget hearing na wala pang napatutunayang ghost project sa Taguig. Hindi naman sumang-ayon si Lacson at iginit po na may mga ebidensyang nagpapakita ng posibleng irregularidad sa ilang proyekto dyan sa Taguig, kaya dapat hintayin ang resulta ng investigasyon. Tinugunan naman ni Lacson ang banat ni Cayetano sa pamamagitan din ng pagkwestiyon sa kredibilidad nito. Habang nagpapatuloy po ang kanilang palitan ng pahayag, kaugnay pa rin sa investigasyon sa flood control.
2: XFM News Nationwide.
1: Palalakasin ang pamahalaan ng sistema ng property valuation at real property tax administration sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng bagong interagency board na inatasang mga siwa sa Local Governance Reform Project. Ito ang nilalaman ng Administrative Order No. 49 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagre-reconstitute sa Interagency Governing Board para tutukan ang mga reforma sa local taxation. Kabilang sa mga pangunahing hakbang ang pagbuo ng digital property tax databases at information systems automation ng proseso at pagkapalakas sa kakayahan ng mga local assessor. Nakaugnay rin ang programa sa Republic Act No. 12001 o Real Property Valuation and Assessment Reform Act na nag-aatas sa modernization at automation ng real property tax administration sa buong bansa. Pangungunahan ng Pangulo ang bagong board kasama ang mga pangunahing ahensya ng gobyerno habang inaatasan itong bantayan ang implementasyon, tugunan ang mga problema sa proyekto at magsumite ng accomplishment report bago matapos ang mandato nito.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, nasa final stages na ang extradition petition laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon po kay Justice Secretary Frederick Vida, isinasagawa na lamang ang legal review para bago ihain ang petisyon. Tinatag din po ng Department of Justice na tutuparin ng Pilipinas ang mga obligasyon nito sa ilalim na extradition treaty ng bansa at United States.
2: XFM News Nationwide.
1: Mary Jane Veloso inimok ang mga nais maging OFW na dumaan sa legal na proseso. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ni Mary Jane Veloso ang mga Pilipinong nais magtrabaho sa ibang bansa na dumaan sa tamang proseso at tiyaking kompleto at lehitimo ang kanilang mga dokumento. Nagbabala rin siya sa mga nangangarap maging overseas Filipino worker na maging maingat sa pag-iituho sa mga recruiter at huwag basta maniwala sa mga alok na trabaho na walang malinaw na proseso. Ayon kay Veloso, mahalagang alamin muna ang legalidad na trabaho at mga dokumento kinakailangan upang maiwasan ang illegal recruitment at iba pang panganib sa abroad. Naniniwala siyang sa pamamagitan ng tamang impormasyon at pagsunod sa legal na proseso, mas mapoprotektahan ang mga Pilipinong naghahangad na mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinaiigting ng gobyerno ang paghahanda laban po sa posibleng epekto ng mas matinding El Nino kabilang ang water shortage at matinding tagtuyot. Ayon sa Malacanang, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tanggapan ng gobyerno na magpatupad ng mahakbang para matiyak ang sapat na supply ng tubig. Paghahanda din ang National Irrigation Administration ng solar-powered at mobile pumps habang ayusin din ang mga lumang irrigation system para matulungan ang mga magsasaka sa panahon ng tagtuyot. Magsasagawa rin mga katropa ng rainwater harvesting at pagtatayo ng water impounding facilities para madagdagan ang supply ng tubig. Samantala, naghahanda na ang Department of Agriculture ng drought-resistant crops at posibleng pagbabago sa planting schedules. Habang pinag-aaralan din ang financial assistance para sa mga apektadong magsasaka at manging isda. Nagpaplano rin ang pamahalaan para sa posibleng epekto sa power supply at pagdami ng heat-related illnesses. Ayon sa PAGASA, maaaring lumakas pang El Nino sa mga susunod na buwan at at magdulot ng mas kaunting ulan. Dry spells at drought sa ilang bahagi ng bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniyak ng Department of Agriculture o DA na sapat ang food supply ng bansa sa kabila ng banta ng matinding El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., pinaghahandaan na ng gobyerno ang posibleng pagbaba ng rice production sa pamamagitan ng pagdadagdag ng palay at rice stocks. Inaasahang maaaring bumaba ng hanggang 700,000 tons ang produksyon ng palay dahil sa El Nino, kaya target ng gobyerno na palakasin ang buffer stocks. Mayroon ng 364 warehouses ang National Food Authority o NFA sa buong bansa, kabilang ang bagong inuupahang warehouse sa Tarlac na kayang mag-imbak ng nasa 100,000 bags ng palay. Ayon sa NFA, nasa 7 araw na rice buffer stock o katumbas ng humigit kumulang 276,000 metric tons ang kasalukuyang nakaimbak. Plano rin ng DA na madagdagan ng drying facilities at pondo para sa mas marami pang palay ang mabili mula sa local farmers. Ayon sa PAGASA, posibleng lumakas pa ang El Nino sa uling bahagi ng 2026 at magpatuloy hanggang unang bahagi ng 2027.
2: XFM News Nationwide.
0: Posibleng matapos naman ang Southwest Monsoon katropa, yung pong habagat. Taunang bahagi ng October ayon naman sa PAGASA. Kasabay niya, ninasang mababawasan na rin ang pag-ulan, lalo na sa western part ng Pilipinas. Pagkatapos ng habagat, papasok na ang transition period bago posibleng bago sa pagsisimula ng northeast monsoon o yung tinatawag naman pong amihan sa second half ng October. Dahil sa El Nino, sinabi ng PAGASA na posibleng hindi kasing lamig na mga nakaraang taon ang mararanasang temperatura ngayong amihan season. Para sa October, isa hanggang dalawang tropical cyclones lamang ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Inaasahan din pong below normal ang rainfall sa malaking bahagi ng Luzon, Western Visayas, Eastern Visayas at Caraga ngayong buwan.
2: Nationwide.
1: Muling ipatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga kalsada ng Metro Manila simula October 5. Layunin itong palakasin ang road safety at disiplina ng mga motorista. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, maaaring tingnan ng mga motorista online ang kanilang traffic violations at maghain ng reklamo kung may maling apprehension. Maaari rin nilang bayaran online ang mga multa sa pamamagitan ng mga digital channels ng local government units. Matatanda na unang inilunsad ng MMDA noong July ang NCAP service sa eGov PH app para mas madaling makita at mabayaran ang traffic violations ng mga motorista.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinaigting ng Philippine National Police ang operasyon laban po sa mga kriminal na nagpapanggap naman na delivery at motorcycle taxi riders. Ayon kay PNP Chief General Melenchon Artates Jr., ginagamit umano na ilang suspect ang rider uniforms, delivery boxes at iba pang gamit para hindi mapansin habang nagsasagaw ng robbery at iba pang street crimes. Inatasan na ang mga police units na dagdagan ng police visibility sa mga mall, palengke, terminal at iba pang matataong lugar ngayong papalapit pong holiday season. Ay paugnayan din ang PNP sa ride-hailing companies at riders crew para maiwasan ang mga unauthorized use ng kanilang uniforms at delivery equipment. Hinimok naman ang publikong agad i-report sa police ang anuman pong kahinahinala na nagpapanggap ng mga riders.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Senator Bongo na gawing prioridad ng gobyerno ang pagbibigay ng disenteng pabahay sa mahihirap na Pilipino. Ayon kay Go, hindi dapat maging informal settler ang sinumang Pilipino sa sarili nitong bansa. Sa Senate hearing para sa proposed 2027 National Budget ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, sinabi ng senador na kailangan ng mas malaking pondo para sa National Housing Program. Igrit ni Go na hindi dapat manatiling maliit na bahagi lamang ng government budget ang napupunta sa mga programang pabahay. Hinimok niya ang mga mamabatas na suportahan ang dagdag na pondo. Mas maraming pamilyang kapos sa buhay ang magkaroon ng disenteng sariling tahanan.
5: Pag-ibig, sarap pakinggan po ng pag-ibig. Make sure na ang pag-ibig at pagmamahal niyo po sa kapwa nating Pilipino ay unang maging prioridad niyo po sa inyo pagsiservisyo. Yung pinangarap natin na sana walang dapat na squatter sa sarili nating bayan.
1: Yan po ang tinig ni Senador Bongo.
2: nationwide.
1: Mga katropa, may 80 pamilyang naninirahan sa ilalim po ng Osmeña Highway sa Maynila ang i-relocate ng pamahalaan sa mga housing unit dyan naman sa may San Ildefonso, Bulacan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ng DSWD spokesperson si ASEC Irene Dumlao, isinasagawa ang relocation sa ilalim po ng Pag-abot Program. Katuwang din ang National Housing Authority at lokal na pamahalaan ng Maynila.
6: Ay, makapag-umpisa sila ng kanila pong mga hanap buhay at hindi na nga nila kinakailangan pang maghanap buhay sa lansa. Siyempre, depende yan doon sa assessment na gagawin ng ating mga personnel kasi depende yan doon sa kakayanan, doon sa skills, kaalaman ng mga families and individuals. So, hindi naman enterprise ang kanilang i-engage o papasukan. Meron din tayong employment facilitation.
1: Ayon pa kay Dumlao, mga katropa, positibo naman po ang koordinasyon sa panig ng LGU ng San Ildefonso, Bulacan at patuloy din ang Pag-abot program para sa iba pang pamilyang nasa street situation na nais magkaroon ng panibagong simula.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12.20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Tuloy pong hataw ng mga balita katuon po mga XFM stations sa buong Pilipinas.

0: Iniakakahanda ng Bureau of Fire Protection or BFP Cagayan sa posibleng pangtama ng malakas na lindola kasunod ng babala ng Office of Civil Defense Region 2 kaugnay ng Eastern Luzon Trends. Ayon sa OCD, ang Eastern Luzon Trends na matatagpuan sa silangang bahagi ng Cagayan ay may kakayang magdulot ng lindola may lakas na magnitude 8.5. Dahil dito, prioridad ngayon ng BFP Cagayan ang paghahanda sa lindola bukod sa kanilang kahandaan sa sunog at iba pang insidente. Ibinahagi din ni Cagayan Provincial Fire Marshal Fire Senior Superintendent Pedro Espinosa na may nakahanda ng special apparatus at rescue equipment na nakadeploy sa Piña Blanca, Solana Fire Station at iba pang istasyon. Mayroon din anyang rapid rescue vehicle na agad re-responde sakaling tumama ang malakas na lindol o iba pang sakuna sa rehiyon. Ayon pa kay Espinosa, may 42 miyembro ng special rescue force na nakalat sa 29 na fire stations sa buong lalawigan na sinanay naman sa water rescue, collapse, structure rescue, pagbaha at pagguho ng lupa. Hiniyak naman ang opisyal na sapat ang kanilang kahandaan sakaling mangyari ang kinatatakutang tabinguan at nananawagan naman sa publiko na makiisa sa mga earthquake drills at alamin ang tamang gagawin sa oras ng lindol. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM, Tugig Raw para sa ikakaisang Pilipino sa Pilipinas. At sa buong mundo, ito si Katropang JP Sanking XFM News.
1: Lalaki patay matapos saksakin ng kainuman. 77 anyos na lolo patay din matapos matamaan ng nabaling sanga ng puno. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
2: Ang nasawi sa magkahiwalay na insidente sa Cebu, sa bayan ng Usloba. Patay ang isang lalaki matapos umanong saksakin ng kanyang kainuman at katrabaho sa loob ng isang bank house sa barangay Tanawan madaling araw kahapon. Kinilala ang biktima sa alias na Junjun, habang alias Jen naman ang suspeka. Ayon sa pulisya, nagiinuman ang magkatrabaho na magkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Umalis ang kanilang mga kasama ngunit ang kalaunan ay nakarinig ng kaguluhan ng isang kapitbahay at natagpuan ang biktima na nakahandusay at humihingi ng tulong. Dinala ang biktima sa hospital ngunit inideklarang dead on arrival. Tumakas umano ang suspek ngunit naaresto rin at ngayon ay nasa kusudiya na ng pulisya. Harap ito sa kasong homicide. Samantala sa Dan Bantayan, Cebu, patay rin ang 77 anyos na si Michael Pepito matapos tamaan na baling sanga ng puno ng tugas sa sityo Dapdap Sur, Barangay Talisay noong Setyembre 29. Ayon sa pulisya, nagtungo si Pepito sa kakahuyan upang mangahoy ngunit hindi na nakabalik sa kanilang bahay. Nang hanapin ang kanyang mga kaanak, natagpuan siyang nakahandusay sa lugar matapos tamaan ng sanga ng puno. Wala ng pulso at hindi na humihinga ang biktima ng matagpuan. Dinala pa ito sa ospital, ngunit idideklara ang patay ng mga doktor. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon, Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Alvin Mata sa The News.
1: Sa pangbalita sa probinsya, umano'y meteorite nakita sa Maytaytay, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
3: Nagulat ang isang individual matapos umanong makakita ng isang bagay na pinaniniwala ang meteorite sa Taytay, Palawan kamakailan. Ayon sa uploader na hindi na pinangalanan, lalabas sana siya ng kanilang boarding house upang umihi nang mapansin ang isang bagay na tila umuusok sa labas ng bakod. Agad umano itong nilapitan at nakita ang sinasabing meteorite na patuloy na naglalabas pa ng usok. Dahilan upang makunan ito ng video at maibahagi sa social media. Samantala, mabilis na kumalat online ang naturang insidente at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Hindi pa nakukumpirma kung meteorite nga ang naturang bagay at kinakailangan pa ng pagsusuri ng eksperto upang matukoy ang pinagmulan nito. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Tropang Brian, minomonitor ng pag-asa ang Tropical Storm Choi 1 na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility.
1: Katropa Buddy, huling namata ng bagyo sa layong 2,945 kilometers east ng Central Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na 75

0: km per hour at pagbugso na umabot sa 90 km per hour.
1: Kumikilos po ito katropa ng west-northwestward sa bilis na 15 km per hour at hindi nasang papasok sa PAR o direkta makakapekto sa bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw.
0: Gayunman, maaaring makakapekto ang buntot o trough ng bagyo sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Northern Mindanao at ilang bahagi ng Davao Region, habang localized thunderstorms ang inaasahan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
1: Sumigat po araw, 5:46 kanina, lulubog 5:46 din ng gabi.
2: Balitang International.
1: Ihatid sa atin to katropa ng Santon Gold Capsule. Inigpitan ng Japan ang requirements sa mga foreign national na gustong makakuha ng permanent residency. Bilang bahagi po naman sa maigpit na immigration policy ng gobyerno. Sa bagong rules, kailangan patunayan ng applicants na above average ang kanilang annual income at kaya nilang may pag-usap sa basic Japanese. Itinas din ang 20 times ang application fee para sa permanent residency. Dahilan para dumagsa ang mga aplikante bago ipadupad ang bagong singil. Ayon kay Prime Minister Sanae Takaichi, layanin po ng gobyerno ang mas maayos na pagtanggap at pakikitungo sa lumalaking bilang ng mga foreign residents.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Hindi na magsasalita si Jeneline Mercado tungkol sa mga naging pahayag ni Patrick Garcia sa panayam nito kay Ogie Diaz. Sa statement ng Aguila Entertainment, sinabi ng agency na pinili ni Jeneline na manahimik bilang respeto sa privacy at peace of mind ng kanilang mga pamilya. Hiniling din ng agency na iwasan ang masasakit na komento laban sa sinuman, lalo na sa anak ni Patrick na si Michelle. Matatandaan na nagpa-interview si Patrick kay Ogie at nagsalita tungkol sa nakaraan nila ni Jeneline, lalo na sa issue ng pagbubuntis ng aktres at pagiging ama nito ni Patrick sa kanilang anak na si Jazza. Ayon naman sa Aguila Entertainment, maayos at masaya ang buhay nila Jeneline at ng anak niyang si Jazza kasama ang kanyang pamilya. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports katropa, hatid po sa atin ang Premium D3. Nagwagi ng silver medal si veteran archer Amaya Amparo Cuanco sa Women's Individual Compound Event ng Asian Games. Yan ang unang pagkakataon na isang Filipino archer ang nakapasok sa gold medal match ng Asian Games. Tinalo po ni Cuanco ang Iran sa quarterfinals at South Korea sa semifinals. Sa gold medal match, nakalaban niya ang Indonesia pero natalo ito sa dikit ni score 137-139. At dahil sa silver medal, nalagpasan naman ni Cuanco ang dating best Asian Games finish ng Pilipinas sa compound archery na bronze medal lang noong 2014.
2: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, patuloy pa umahagi ng libreng Santon Gold Coffee Mix ng Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila sa mga job seeker na dumagsa sa ikalawang araw ng Makati Peso Mega Job Fair. Base sa tala ng Makati Peso, kahapon umabot sa mahigit 500 job seekers ang lumahok sa job fair, kabilang ang 217 na babae at 211 na lalaki, habang 73 naman na aplikante ang agad na hire on the spot. Nasa 280 na job seekers naman ang kwalipikado sa mga iniaalok na trabaho, habang 105 ang near hired at sumailalim sa karagdagang recruitment process. Nasa kabuuang 60 employers ang lumahok, kabilang ang 54 na local at 6 na overseas companies na nagalok ng mahigit 10,000 job vacancies. Inaasahan naman na mas darami pa ang magiging job seekers ngayong araw bilang pagtatapos ng programa hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Bukod sa employment opportunities, mga katropa, 260 na katao rin ang nakinabang sa mga serbisyo ng one-stop shop na bahagi ng aktibidad. Pinapayuan po yung mga katropa po natin, mga job seekers, na hanapin niyo po yung booth ng Yes to Health Incorporated para makatikim po kayo ng libreng kape.
2: XFM News Nationwide.
1: Ang sarap ng Santon Gold Coffee Mix. Katropa, at 85 days na lang. Pasko na, katropang Brian.
0: Yan, malapit na malapit na.
1: Bilis lang ng panahon. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na XFM News Nationwide. Unang araw sa buwan ng Oktubre, Huwebes.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa, ako si Buddy Overas.
0: Ako si Brian Tepaz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. Next FM News. Next FM News. Nationwide. Nationwide.
4: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster.

0: Pemex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: X-FM.
11: Lamang The Secrets of Health and Panibagong Araw. Panibagong talakayin muli po ang ating pag-usapan hinggil po sa ating kalusugan at baka mamaya eh meron kayong mga signals na makikita po sa inyong balat na meron pala kayong ganitong klaseng karamdaman at kung paano pababain itong problema ng metabolic problems na ito at kung paano ang Santon Plus Gold nakakapagpababa ng or nakakapagbalik sa normal metabolic cycle natin itong problema ng metabolic problem na ito. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
12: Sama po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan ha. Pwede nga text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayo kamasala niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address kung saan lugar po kayo located para ma-acknowledge siya dito sa atin pong programa. Sa mga nagbabalak pong sumubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, pwede niyo po mabilihan ha sa ating pong mga leading drug stores. Kaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, as well as sa mga local pharmacies sa inyong lugar, ay ipagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness ha. Ganun din ang ating Santon Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape ng Yes to Health. Paboritong-paboritong kape niyan na natin, ano? At lahat ng mga katropa natin dyan, ito yung kinakape nila, ano? Ang Santon Gold Coffee Mix natin. Mabibili na rin yan sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. Well, lahat ng product ng Yes to Health, pwede niyong avail yan, ha? Sa atin pong online shopping store sa Shopee, search lang po Yes to Health 2011.
11: And of course, mga ka-wellness, ang lahat po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Of course, pagka sa Yes to Health clinics ay meron po tayong discounts, especially po sa ating mga kababayan na mga senior citizens. Dalhin lamang po ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail po kayo ng ating discounts. And of course, this holiday seasons, meron po tayong po-promo sa ating Santon Vitamin C. Mm-hmm. Buy one, take one po tayo, mga ka-wellness, ha, sa ating Santon Vitamin C. Kaya doon sa mga nagtitake and of course, nagsusupplement ng vitamin C araw-araw at lalo-lalo na doon sa mga may problema sa inyo pong mga ugat, or meron po kayong hypertension, o di kaya may problema po kayo, or nagkaroon na po kayo ng episode ng stroke, grab nyo po ang opportunity ng buy one take one ng atin pong Santon Vitamin C. And of course, kapag bibili din kayo ng mga capsule products, mm-hmm. or say for example, bibili ka na isang box ng Santon Plus Gold Doc L, mm-hmm. ay meron din po silang 50% discount kapag bibili din po sila ng Santon Vitamin C. And of course, kapag pupunta po kayo sa ating clinic, libre po ang konsultasyon sa lahat po ng ating mga Yes to Health clinics nationwide. Ito ay serbisyo publikong hatid ng Yes to Health Incorporated po sa inyo. And of course, kapag meron po kayong mga karamdaman at gusto po ninyo ng gamutan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan or the natural way of healing na wala pong side effect, walang contraindication, and at the same time ay makakatulong po upang mas mapabilis ang paggaling po ninyo sa inyong karamdaman, ay meron po tayong mga personalized or program na pwede po nating i-personalize depende po sa inyong mga karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, meron din po tayong acupuncture para ma-enhance ang function ng ating mga organ sa katawan, mugukbuyang Korean therapy, and also meron din po tayong biozapper therapy, especially doon sa mga gustong ma-enhance ang inyo pong immune system function, also matanggal yung mga parasite, lalo-lalo na kung sa mahabang panahon ay malakas kayong kumain ng karne ng baboy, o especially yung mga pagkain ng mga crustaceans na marami sa parasites, you want to dispose that para hindi po maging sagabal para po sa inyong kalusugan, by zapper therapy, mga ka-wellness, and also terahertz therapy and natural therapy or hilugtok doon sa mga gustong magpa-align ninyo yung mga kasukasuhan at the same time ma-relax at ma-function or maibalik muli yung function ng mga dormant na mga muscles sa ating katawan. Natural therapy po, mga ka-wellness.
12: Yeah, so mga ka-wellness natin yan, nagsusumubok ng ating po mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po ang ating mga wellness center, mga kaibigan. Open po yan Sunday to Friday, ha? At nandiyan natin po mga consultants, mga trained naturopath natin na tutulong at gagawin po sa inyo. So mga gusto pong bumisita, narito ang atin pong mga address.
2: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
8: Mabibili sa pinatablan.
13: The secret of health.
14: Healthy habits, healthy life.
15: The secret of health, health info.
12: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa araw-araw na pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong tinatawag na silent strain. Ayan, nakapaloob dyan yung insulin resistance, heart health, at itong metabolic optimization mga ka-wellness. Nakaraan na pag-usapan natin ano, yung low-grade inflammation sa ating pangangatawan na siyang pinagmumulan ng CVD or cardiovascular diseases. Ngayon naman, pag-uusapan po natin itong isa sa mga inflammatory markers na kung saan ay bibihira lang din Doc Ron na bibigyan ng pansin.
11: Uh-huh.
12: O, itong problema po na ito. Ano? At paano nga ba nakakatulong din ang Santone Gold Herbal Capsule para ma-regulate ito pong metabolic problem na ito na napakaraming mga tao sa buong mundo ang naaapektuhan. Alam mo ba ang mga visible signs ay kalimitan. Akala natin harmless skin disorders lang mga ka-wellness. Eh yun pala, yung pinagmumulan nun Doc Ron ay matindi na ang naibibigay na damage
11: metabolic
12: sa ating
11: pong
12: pangangatawan. Oo. Katulad nung ano, yung acanthosis nigricans, ano? O yung pangingitim ng leeg, kilikili, mga singit-singit natin. Yan yung ilan sa mga sinyalis nitong problema po na ito, ano? Tapos nagkakaroon ng mga skin tags kung tawagin. Yung mga maliliit na parang bumubukol sa ano natin, pumuuslit sa ating mga ugat, mga kaibigan. Well, harmless naman talaga siya kasi hindi naman masakit pagka pinipinch mo or ginagalaw mo, hindi naman siya masakit. Pero very disturbing lang din, lalo na pagka marami kang ganun sa leeg, tapos sa kilikili. Yung iba Doc Ron, meron pa yan sa mga braso. Nakikita tayo niyan, ano? Tapos, ang nangyayari pa niyan, pagkatapos mong kumain, sa halip na sana na lalakas ka,
11: merong
12: dahil
11: energy.
12: doon sa energy na galing doon sa food ang inain mo, eh lalo ka tuloy nang hihina. Yung parang tamlay ka ba na ano, kaya ang sarap itulog, ang sarap ihiga, ano. Eh mga sinyalis na pala yan ng itong problema na ito, ano. Itong tinatawag po na hyperinsulinemia. Bakit ba Dok nagkakaroon ng ganitong problema, itong metabolic disorder po na ito?
11: Ang hyperinsulinemia, nagsisimula yan kapag yung skeletal muscle natin, also yung mga adipose tissue or fat tissues natin, and also kasali din yung mga hepatic cells or mga selula sa ating liver kung saan ay hindi na nagre-responde doon sa katok ng insulin. Hindi na siya bumubukas doon sa insulin knocking. At ang nangyayari is ang glucose entry is hindi na din papasok doon sa mga selula natin kasi hindi na nga siya nag-open up o nagbubukas para sa makapasok yung mga glucose mula sa ating dugo papunta doon sa mga selula sa ating katawan. At ngayon, ang nangyayari, ang ginagawa na naman ng pancreas kasi nga sobrang daming glucose, lumilitaw na doon, and it is damaging glucose is substantial potentially damaging doon sa ating blood vessels and it should not be na nandoon sa ating mga dugo. It should be absorbed doon sa ating mga selula. Kaya ang gagawin naman ng pancreas, kasi kailangan na mawala yun sa ating ano, mawala sa ating dugo, mapunta doon sa selula, magpo-produce pa siya ng mas marami pang insulin para makompensate at matanggal yung glucose. Kaya ang nangyayari, tataas ang blood sugar, tataas din ang tinatawag natin na insulin. Kaya tawag doon is hyperinsulinemia.
12: Bakit nga ba, Doc, nagiging hindi nagiging sensitive or nagiging insensitive yung mga cells natin sa hormones na insulin?
11: First thing is body fat. Pagka iniisip, kaya palaging sinasabi ng iba is gustong inormalize yung baga. Kasi iniisip ng iba is body shaming yun kapag sinasabi na you are getting bigger. But no, it's actually being honest. But it's you and we need to be descriptive in a good manner. Then also sa pag-describe doon sa figure na hindi naman body shaming. Huwag yung bang tawaging yung sinatawag na iba na baboy. Parang lumba-lumba. No, you need to say that you are getting bigger in a nice way.
12: Kumbaga yung may pagmalasakit.
11: May pagmalasakit. At tandaan po natin na sabi ng iba is chubby is the new sexy. Ito it is somewhat like fitted doon sa iba na tingnan sila na mas pag-chubby is mas maganda ang ng katawan. But then, it is not good for your health. Why? Excess body fat is, especially kapag lumalaki yung mga bilbil natin, ay nag-release.
12: Visceral fats.
11: Visceral fats. Ang nangyayari kasi, nag-release yun ng mga lipids and chemicals na kung saan ay nagko-cause ng inflammation. That is why the more belly fat we have, the more inflammation, that is indicator na maraming inflammation sa ating katawan. At those inflammatory markers na yon that blocks insulin sensitivity. Pag na-block yon, of course, tataas ang insulin sa ating mga dugo. Also, lack of movement. Kasi yung mga muscular muscle natin at sa mga buto natin, kapag ginagalaw natin sila, ang gagawin nila, ang kukunin nila na energy source is yung glucagon, which is deposited doon sa mga sa mga muscle natin, gagamitin nila yung fat cells. Kapag ka nagagamit yon, of course, na-empty yung mga cells sa sugar, sa glucagon. Ang mangyari, kapag ka na-empty, kukunin niya. Paano pag hindi natin ginagalaw? Palaging puno.
12: Deposit lang lagi.
11: Na-deposit lang lagi. So, palaging tataas yung blood sugar, hindi nagagamit ng katawan, tataas din ang insulin. Also, poor diet, especially highly processed foods, mga matataas sa asukal, especially yung mga carbohydrates, especially yung mga mahilig na sobrang madami kumain ng white rice, and also some unhealthy fat strains, especially yung tinatawag natin na mga trans fats or oxidized fats. Also genetics, ito, especially kapag may type 2 diabetes in family, yung yung pancreas is somewhat like quick, is nagkakaroon ng problema, merong medical conditions, hormonal disorder katulad ng Cushing syndrome, and also especially doon sa iniisip natin yung pagharok sa gabi ay lang yun, parang harmless lang. No, that is an indicator that you have a high inflammatory markers, and yung sleep apnea na yun ay nagkukos din, nagtitrigger ng tinatawag natin insulin insensitivity, so hindi sensitive. And also certain medication, mayroong steroids or mayroong mga blood pressure medications, especially yung mga diuretics na kung saan ay nagkukos ng insulin insensitivity sa ating katawan.
12: At pagkayan ay hindi natin na-address, Doc Ron, yung mga dahilan po na ito. So, hindi natin napipigilan yung mga pinagmumulan nila. Ang end result, ang resulta, unang-una, pagkakaroon ng dysfunction sa ating pong endothelial part ng ating mga cells, ng mga blood vessels
11: natin,
12: mga ugat natin. Kapag nagkakaroon ng chronic insulin exposure, dina-downgrade niyan yung cellular pathways, yung P13K na pathways. Ang problema nito, Doc Ron, pagka na-down-regulate siyan, pinapababa niya o hinahadlangan niya yung normal production ng protective nitric oxide. Alam naman natin ang nitric oxide, yun yung tumutulong sa atin pong mga ugat, mga blood vessels natin para maging maganda yung integrity
8: elastic
12: nila. Mm-hmm. Maging elastic, mm-hmm, maging durable.
8: Durable.
12: Ano? Yung atin pong mga kaugatan, mga kaibigan. So kung nahahalt yun, mm-hmm, or napipigilan yung production ng nitric oxide, imaginein mo, yung support dun sa cellula natin para maging matibay, mm-hmm, ay nababawasan din.
8: Yes.
12: Or na nakukulangan, mga kaibigan. No? So mangyayari yan, inflammation, pamamaga, mm-hmm, ng endothelial walls. Tapos yung pagkakaroon ng smooth muscle cell growth, mm-hmm, at yung ano pa rin, yung structural blood vessel narrowing,
8: mm-hmm,
12: yung di ba ugat natin,
8: mm-hmm,
12: dapat normal yung ano nun, yung butas dun sa loob,
8: mm-hmm,
12: kapag nangyayari yung ganun, mga kaibigan,
8: lumiliit
12: nagkakaroon ng constriction, kung tawagin, mm-hmm, sa atin po mga blood vessels. The more na mas constrict yung mga ugat natin, the more na mas kakaunti yung daloy, pero yung pressure mas mataas.
8: Mas mataas. So, at mahihirapan din ang puso, mm-hmm, natin.
12: Para bang yung sa host, di ba?
8: Mm-hmm.
12: Pagka iniipit mo siya,
8: katataas yung puso.
12: Tumataas yung sirit niya. Oo, mm-hmm, mataas yung pressure niya. Ganun din sa atin pong mga blood vessels. At number one na affected talaga doon is yung heart natin.
8: Mm-hmm.
12: Kasi yun yung nahihirapan ng host to pump blood throughout our body.
8: Mm-hmm.
12: Next is atherosclerosis, yung progression ng pagkakaroon ng atherosclerosis or pagkakaroon ng bara sa ating pong mga ugat, either pong maganda mga ugat natin, pagkakaroon ng bara or pag-stiff ng ating pong mga blood vessels. Kasi yung Docron, yung pagkakaroon ng high insulin level sa ating pong dugo, sinisira din yan yung arterial lining.
8: Mm-hmm.
12: Kasi mayroong protective lining yan eh. Kasama na dun yung endothelium.
8: Endothelium.
12: Ano? O dun sa protective lining na ating pong mga cellula. So pagka nasisira yun or nagko-cause ng inflammation dun, like yung lagi mong in-explain,
8: mm-hmm,
12: na nagbibigay ng daan para dun sa mga low density lipoprotein, mm-hmm, or yung LDL or yung tinatawag nila na bad cholesterol, na tuloy na bansagan tuloy na bad. Kaya ginagawa lang naman niya yung trabaho niya. Oo, mm-hmm, na ayusin yung inflammation
8: damage
12: na naandun, yung damage na naandun. Mm-hmm. Yun nga lamang, pagka kasi merong inflammation doon or merong sira doon, mm, sa atin pong endothelium or doon sa lining ng atin pong mga arteries, automatic yun, yung LDL na yan, tatapal siya doon, mga kaibigan. Ano? Eh, ang mangyayari, pagka siging tapal ng tapal dahil marami nga ang problema doon sa mga kaugatan natin, nagko-cause ngayon ng plaque.
8: Narrowing.
12: Formation and narrowing, mm-hmm, sa atin pong blood vessel. So, ngayon? Nahahadlangan ngayon yung normal na daloy ng dugo sa atin pong pangaton. Problema pa naman dyan,
8: mm-hmm,
12: yung LDL na yun, mas mabilis yung mag-oxidize.
8: Mm-hmm.
12: Compared doon sa HDL, ha? Mas prone ang LDL sa oxidation,
8: mm-hmm,
12: compared doon sa ibang mga lipoproteins, mga kaibigan. Ano? So, padami ng padami,
8: mm-hmm,
12: yung plaque na nandun sa atin pong mga ugat, mga kaibigan. Kaya nga, hindi ma-resolve yung pagtaas ng presyon ng dugo mo.
8: Uh-huh.
12: Kasi dahil dun sa nangyayari po na iyon, mga, uh-huh, kaibigan. Eh, ang ginagawa ng iba, sa halip na control yung inflammation, iniinuman ngayon ng
8: vasodilator.
12: Kung ano-ano, mga pampalaki ng ugat,
8: uh-huh,
12: pang
8: beta blockers.
12: Mga blockers na yan. Uh-huh. Ano? Eh, ang number one problem pala is yung inflammation na nangyayari dun sa loob ng pangangaton at yung mga underlying causes pa, uh-huh, ng inflammation po na iyon. Ano? Next na na result niyan, mga kaibigan, is yung structural remodeling ng atin pong pangangaton, mga kaibigan. Yung extended elevation ng insulin sa atin pong dugo, ina-alters niyan yung cardiac muscle energy use. Diba yung atin pong puso, mga kaibigan, meron yung ginagamit na enerhiya to function properly. Ano? Pagka laging mataas yung insulin dun sa dugo mo, nababago yun.
8: Mm-hmm.
12: Yung paggamit ng enerhiya ng inyo pong puso, mga kaibigan. Ano? So, nag-create yan siya ng oxidative stress, tissue death, yun yung pinaka-delikado dun. Ano? Sa atin pong heart area, pagka meron ng paunti-unti na namamatay ng mga tissues dun sa atin pong heart area.
8: Mm-hmm.
12: At throughout our body, hindi lang sa heart natin.
8: Mm-hmm.
12: Sa buong pangangatawa natin, mas mabilis yung damage ng mga tissues, damage ng mga cells compared dun sa pag-repair nito. Ano? At isa pa dyan, yung abdominal area.
8: Mm-hmm.
12: Pakapal ng pakapal. Ano? Palaki ng palaki. Yung atin pong itong waistline natin. Mm-hmm. Ayan. may kasabihan nga.
8: The longer your waistline,
12: the shorter your lifeline. Oh, the more na lumalaki yung waistline natin, mas umiiksi ngayon yung lifetime natin, mga ka-wellness. Dahil yan, dun sa mga resulta na naidudulot ni nun. Ano? Eh, ang tanong, Dokron, paano ba natin masisigurado na itong mga problema na ito ay hindi basta-basta makapinsala sa atin? At sa paano pamamaraan na yung pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule natin ay nagiging malaking tulong sa pag-resolve nito?
8: As we have mentioned, we have repeated this for always, almost 2 weeks na, yung function ng Santones sa ating katawan at kung anong benepisyo, especially yung alpha at gamma mangustin. At alam nyo ba, mga ka-wellness, liban sa as a powerful antioxidant, pagpapababa ng inflammation, ay pinoprotektahan din ng ating ng Santones yung mga beta cells. We were thinking na ang beta cells ay ang function niya lang is mag-produce ng insulin. Alam nyo ba na ang beta cells din ay nag-produce, nag-o-open up ng pathway na kung saan is yung insulin receptor ay magiging sensitive. Kaya when our pancreas is protective and beta cells is protective and it's functioning properly, marireduce yung tinatawag natin yung pagtaas ng insulin kasi nga is mabilis mag-detect yung mga cells natin doon sa insulin at mag-open up siya to absorb excess sugar sa ating katawan. Hindi lamang dyan, it also upregulates GLUT4 receptors para mag-move sa ating sugar mula doon sa dugo papunta doon sa atin pong mga selula. Liban dyan, yung atin ding ano, yung charantin, natural ano yan, natural na insulin na meron siyang enzyme na binablock yung insulin or binablock yung carbohydrate digestion para hindi maabsorb agad sa ating bloodstream. So when you take kapag kakakain kayo and then afterwards you take yung Santon Plus Go, that would help na yung mga nakain ninyo na ano na tinatawag natin na mga glucose or yung mga carbohydrates, mga sugary na mga nakain po ninyo is ma-inhibit yung absorption o mabilis na pag-absorb noon doon po sa ating bloodstream para hindi tumaas yung ating blood sugar level. So ang mangyayari kung titingnan nyo, napakaganda lahat ng mga ingredients ng ano ng Santon Plus Gold, yung ano yung Santones, yung charantin, yung polypeptide P, allicin, yung moringa and also spirulina, yung phycocyanin na meron doon, it activates AMPK pathway na kung saan nagre-regulates ng GLUT4 or glucose transport and lowers inflammatory cytokines. Ang resulta, cardiovascular protection. Nag-i-stabilize ng blood glucose sa ating dugo, na-o-optimize ang triglyceride or HDL ratio. Ibig sabihin, hindi masyadong mag-surge ang triglyceride level sa ating ano, sa ating katawan. Of course, pag mababa yung triglyceride, dadami din yung HDL ratio natin sa ating katawan. And hindi lang yan, ang Santon Plus Gold, ang mga ingredients niyo, ang mga bioactive compounds na nasa Santon Plus Gold ay ini-enhance ang nitric oxide production ng ating endothelial wall sa ating katawan. Kaya mapapansin po ninyo, when you take Santon Plus Gold, especially if you have diagnosed with hypertension or meron kayong maintenance medicine sa mahabang panahon, ay makikita ninyo na imbis na pataas o padami, kasi kalimitan ang nangyayari, Doc L, from 1 milligram nagiging 2 milligram nagiging 3 milligram tapos nagiging na double dose tapos nagiging mas mataas na dose, 5 milligram na per day ang iniinom ng mga maintenance medicine, ay makikita ninyo na instead na pataas is pababa hanggang sa sasabihin na ng doktor sa inyo na wag na kayong magtitake kasi nasa normal range na ang inyong blood pressure kapag ka magtake kayo ng Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day, mga ka-wellness.
12: Yun ang kagandahan ng doktor. Pagka i-incorporate nyo yung mga supplementation natin, lalong higit yung Santon Gold. Herbal capsule po natin, since napakayaman yan sa mga bioactive compounds na tumutulong, both, Doc Ron, ha, dun sa pag pag pagiging sensitive ng mga cellula natin ano sa insulin at the same time yung pag-regulate mismo ng blood sugar. Sa atin pong pangangatawan mga kaibigan kasi yung charantin at saka yung insulin polypeptide P na nakukuha natin doon sa Santon Gold Herb Capsule, it works sa minimimic niyan yung trabaho mismo ng insulin sa atin pong pangangatawan
8: without our pancreas overexerting.
12: Yes, kasi yung problema din doon, Doc Ron, the more na nangangailangan ng insulin yung katawan natin, eh syempre yung pancreas mo na i-stress din siya
8: sa stress.
12: Kumbaga,
8: overproducing.
12: Kinakailangan niya mag-produce ng insulin na hindi naman pala dapat. Ano? So yun yung nagiging resulta nun mga kaibigan. Kaya kung meron kayong hypertension, diabetes, tapos napapansin nyo na, nangingitim na yung leg mo. O kahit anong skincare mo, hindi kahit nawawala. Kahit anong kiss-kiss mo dyan, anong hilod mo, nandyan pa rin. Pati yung, hindi lang leg ha, pati yung mga
8: kilikili,
12: singit, yung mga tawag dyan yung mga, may term sila dyan eh. Yung mga na ano lagi, nakikiskis lagi. Yun, oo. So, yung may friction lagi ng skin to skin. So, yun po ay, yun madalas doon nandun yung pangingitim. So, pag yan nararamdaman nyo na, or yan yung nararanasan nyo, mga sinyalis na yan siya, ha, ng hyperinsulinemia. Pati yung mga skin tags, pansinin nyo yan mga kaibigan. Yung mga skin tags kasi, hindi lang naman yan siya pa isa-isa eh. Minsan,
8: tumpukan
12: sila, mga kaibigan, ano? Yung iba, maliliit lang talaga, pino lang, yung iba naman, medyo malaki-laki. Pero yung mga skin tags po na yan,
8: indicator
12: well,
8: yan.
12: Well, hindi naman sila ganoon ka-harmful talaga compared doon sa mga tumors or mga cysts. Pero, ano pa rin siya? Kumbaga, indicator, abnormalities pa rin.
8: Underlying problems.
12: Yes, oo. Na yun yung dahilan, itong hyperinsulinemia. Kaya, manage natin ha, ito pong problema na hyperinsulinemia. Dahil ito ay, ayon sa mga pag-aaral, mas delikado pa ito pong pagtaas ng insulin sa dugo natin compared dun sa pagtaas ng sugar,
8: sugar
12: sa atin pong dugo mga kababayan. Mas toxic pa siya dun sa atin pong sistema. Kaya yan, isabay niyo po yung pag-inom ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule, at least 1 capsule 3 times a day, yes. Doc Ron, ano? Pero pwede naman nilang i-double dosage yun, depende sa condition ng kanilang pangangatawan, ano? Pero recommended natin in general is 1 capsule 3 times a day. Sabayan na rin nila, Doc Ron, ng Santon Vitamin C. Since ang Santon Vitamin C, nakakatulong din siya to enhance the production of nitric oxide sa atin pong pangangatawan. At yung premium D3 naman natin, tumutulong din yan ng malaki, ano? Para naman pangalagaan yung mga nerves sa ating pangangatawan.
8: And also, insulin sensitivity, yes, yung MCT, napakalakas yun. As mag-open, mag-trigger ng insulin sensitivity sa mga cells natin.
12: Kaya na, isabay niyo po yan sa inyo pong mga medications, sa diet po ninyo, lifestyle po ninyo, yung atin pong ultimate trio, mga kabayan. Okay? Sa pag-ublik natin, atin pong mas papalawakin pa at ating pag-uusapan pa itong problema po ito na hyperinsulinemia. Kung ano ba yung, yung mga precursor niyan, mga factors, kung bakit nangyayari itong problema po na ito. Ha? Kung mayroon kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong sa X-Line 0969-609-6545. Tutok lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
13: The Secret of Health.
16: The Secret of Health.
17: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado na

0: at Spirulina sa Santhom Plus Gold. Di ka basta-basta bibigat, tuloy lang ang laban sa buhay. Santhom Plus Gold.
1: Mabibili sa pinatablat at putigas sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan niyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Kidney Pro.

0: Zone Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
2: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong tinatalakay. Pinag-usapan po natin tungkol pa rin ito ano, sa insulin or problema na hyperinsulinemia. Dr. Ron, ano ba yung mga contributing factors? Bakit ang isang tayo nagkakaroon itong metabolic problem na hyperinsulinemia?
3: Number one, balik tayo sa refined carbohydrates. Gasgas na gasgas palagi yan.
2: Number one culprit
3: mm-hmm. yan. Kapag sobrang dami tayong kumain ng refined carbohydrates, lalo-lalo tayong mga Pilipino, mm-hmm. liban dun sa genetics na predisposition natin na magkaroon ng type 2 diabetes, mm-hmm. is mahilig or malakas din tayong kumain ng white rice. So iwasan po natin yan. White rice, also yung tinapay, even mm-hmm. yung ano yung mga wheat bread or wheaten bread, mataas pa din ang glycemic load. Kung mm-hmm. yung white bread, ang glycemic load niya is 56, ang ano wheat bread nasa 52, still mm-hmm. nasa ano pa rin moderate to high level ng tinatawag natin na glycemic load, at nagpapataas or nagkukos ng glucose spike sa ating katawan, mm-hmm. and also makes our pancreas to stress out to produce more ng insulin, mm-hmm. that causes hyperinsulinemia. Also, itong fructose. Pag mm-hmm. sinabing fructose, ano ba yan? That is sugar from fruits. That mm-hmm. means yung fruits ay nakakasira. No. It's not yung it's not the sugar directly doon mm-hmm. sa prutas. Ang problema kasi doon sa mga, especially doon sa high fructose corn syrup, mm-hmm. or especially yung ano, ang fructose na pinaka problema din dito is yung orange juice. Mm-hmm. Yung mga orange juice. Kasi kung makikita niyo ang orange, marami siyang pulp, marami siyang fiber, nakabalot talaga siya. Mm-hmm. Kaya kung minsan nga pagkakain kayo ng ano ng orange, pag dumi niyo, ano pa parang may mga orange pa na mga mm-hmm. mga pulps sa doon. Kasi yun yung design ng Diyos. Mm-hmm. Para hindi agad mag-spike or mag-absorb. Ang problema, ginagawa natin,
2: Gino-juice
3: natin. Ang nawawala yung pulp. So of mm-hmm. course, pag wala yung pulp, diretso absorb sa ating katawan. Mm-hmm. So also yung sobrang pag-check. Even yung alam nyo ba ng smoothie ng saging mm-hmm. and smoothie ng mga prutas is not good for us. That's why we need to, pagkakakain tayo, as much as possible in its it is natural form, mm-hmm. kahit na natural naman yun na i-shake kasi biniblend mo naman, mm-hmm. but then you break down yung binibreakdown kasi natin yung doon yung tinatawag natin na fiber, mm-hmm. na nakabalot doon sa mga fructose, mm-hmm. and also especially yung high fructose, as I mentioned sa mga past episodes natin, it is very damaging to your liver, it is very damaging din doon po sa inyong pancreas yung mga fructose, and mm-hmm. it causes hepatic lipogenesis. Mm-hmm. Ang problema pag nagkakaroon ng hepatic lipogenesis, nababalot yung cellula natin ng mga fats, hindi na siya sensitive mm-hmm. para i-absorb yung fructose. Kasi ang fructose, the only organ in our body, one of the largest consumer ng fructose mm-hmm. sa ating katawan is yung ating liver.
2: Uh-oh.
3: Yung ibang parte ng katawan natin, our intestine also in minimal amount, pero yung liver, yun talagang mas voracious o mas mm-hmm. malakas siyang mag-consume ng fructose. Ngayon, kapag hindi na consume yun, that spikes blood sugar and also causes insulin, yung hyperinsulinemia mm-hmm. sa ating katawan. So, hepatic insulin resistance, that causes also insulin resistance, and also, itong tinatawag natin na mga high stress, chronic sleep apnea, pagka mapapansin ninyo kapag naharo kayo, yan ay markers na nagkukos po yan ng tinatawag natin na insensitivity ng insulin sa ating katawan. Poor sleep control, and especially kapag palagi kayong puyat, nagpapataas ng cortisol mm-hmm. level and also adrenaline levels. High cortisol and high adrenaline, these hormones, nagkukos ng tinatawag natin ng insulin insensitivity mm-hmm. sa ating katawan, forcing our pancreas na na-i-stress din ang pancreas. When pancreas is stressed, it will produce more and more insulin sa ating bloodstream.
2: Yun, ha? Bakit lagi natin inuulit-ulit itong mga factors na mm-hmm. ito? Ano? Kasi makapakahirap nang tanggalin once na na-instill na yan sa isipan ng isang tao. Mm-hmm.
3: Pagpaulit-ulit.
2: For how many decades mm-hmm. itong carbs versus fats ha, mm-hmm. ay nababaliktad yung functions nila sa katawan mm-hmm. po natin, ano, yung iba iwas na iwas sa mga fats. Tapos hindi naman sila doon sa mga
3: carbs.
2: Especially mga processed, ano, refined carbohydrates.
3: Refined carbs. Uh-huh.
2: Hindi naman masyado na mo-monitor, ano, kontrol yung pag-intake nito, ano. So yun, yun ang dahilan kung bakit lagi nating pinapaalala, ano, nire-refresh sa isipan ng mga kababayan natin kung ano yung hindi magandang naiudulot nitong mga refined carbohydrates na ito, especially kung meron ka na mga problema katulad ng mga metabolic disorders. Eh kasi yan din naman ang ano, dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga ganun pong karamdaman. So vice versa yon, mga kaibigan. At narito ang ilan sa mga ano visible signs, no, yung mga nabanggit na rin natin kanina, ano, yung pangingitim ng mga ano body folds, kung tawagin na yung term nila doon, body folds, neck, armpits, groin area. So yun yung madalas na nandoon yung kakaibang pangingitim, kakaibang pangingitim doon sa atin pong mga skin area. Yung mga ano, abdominal adiposity, yung waistline natin, indicating yan siya ng kung gaano kaganda yung metabolic processes sa atin pong pangatawan. Na panood ko kanina yung ano ni Doc Alvin, ano, na dapat daw yung waistline mo ay hindi lalagpas sa kalahati ng sukat height ng iyong height. O, for example, ang height mo is ano, sabihin natin na 200 cm. Dapat yung waistline mo hindi lalagpas ng 100 cm. Oo. Kasi pag lumagpas na doon, ibig sabihin you have metabolic disorder.
3: Metabolic problem.
2: So, hindi maganda yung metabolism ng inyong pong pangatawan. Ang problema pagka yung height mo 200, yung waistline mo 190. Delikado na 'yon. So dapat below lang siya. Hindi siya lalagpas ng ano, half of your height, yung length, yung ano niya, yung sukat po niya. Mga kaibigan, no? Kasi 'yun nga yung ano 'yun. Kumbaga 'yun yung ang tawag yan, sukatan ng pagkakaroon ng magandang metabolismo sa atin pong pangatawan. Isa sa mga ano, para tandaan, para makita rin natin kung maganda yung ano natin. Metabolism sa pangangatawan natin. Merong mga markers naman yan. Yung mga biomarkers, kung tawagin. Lipid markers, ano? Yung triglycerides, or at saka yung ano natin, yung LDL, papansinin nyo din lagi yan siya, mga kaibigan. Yun nga lang, minsan pagka mayroong mga tao na normal naman yung kanilang ano, normal naman yung lipid profile nila, pero marami pa rin inflammation,
3: inflammatory markers.
2: Inflammatory markers sa pangangatawan nila. So na ano yun, na over, na overpower pa rin yung pangatawan po natin. At nalalaman na lang na ganoon pagka marami ng damages sa atin pong pangatawan. So sa mga kababayan, bantayan nyo lagi yung mga pagkakakilanlan na ito ng pangatawan natin. Kumbaga, suriin nyo lagi, obserbahan nyo lagi yung pangatawan nyo, and always look for the signs and symptoms, mga kaibigan, ha. At isa rin, lalo na kung alam nyo naman sa inyong sarili na hindi ganoon ka ganda,
3: ka-healthy yung
2: healthy yung food choices nyo or lifestyle nyo, mas maganda meron kayong monitoring. Ano, either lab test, magpapa-lab test kayo quarterly or every twice a year, ano, mas maganda yun, Doc Ron, para makikita nila kung ano yung kalagayan na ng kanilang pangangatawan. Kasi maraming ano, maraming problema sa katawan natin ang bibihira lang nagpapakita ng mga sinyales.
3: Kaya hindi katulad nung tinalakay natin kahapon na below radar, ito makikita po ninyo sa inyong mga balat and yeah, also of course sa inyong physical body. Kaya if you have seen that, itong mga signs and mga ano na yan, mga markers na yan, o mga symptoms na yan, be mindful na po sa inyo pong kalusugan.
2: Ano yung mga proven lifestyle, Doc Ron, na pwedeng gawing intervention ng mga kababayan natin, or it can hopefully reverse yung effect ng hyperinsulinemia sa
3: katawan? Well, meron talagang study according sa National Institutes of Health, itong klase ng pamamaraan na lifestyle, this could be able to reverse hyperinsulinemia sa ating katawan. Number one, kung number one yung carbohydrates or refined carbohydrate consumption doon na una na dahilan, ito din ang paano gawin is to reverse
2: baliktarin niyo,
3: baliktarin na ninyo. So lower your consumption, or pinaka the best to lower consumption is to transition from refined carbohydrates into yung tinatawag natin na carbohydrates that are whole, unpolished, especially with regards sa rice, unpolished rice, o di kaya magkuhan kayo ng mga much better yung tinatawag natin much better options. Merong adlay, pinakamadali unpolished rice na talaga kasi mag-adlay mahirap pa maghanap ng adlay ngayon. And also maghanap kayo ng mga pagkain, especially ng mga pagkain na mababa sa glycemic index. Pinaka the best source doon is yung ano ang beans is meron siyang carbs, mababa siya sa ano, mababa siya sa carbohydrates, very high in protein. And that is the reason why pagkakain kayo ng beans, let's say for example kakain kayo ng munggo, is kaunti lang ang kakainin ninyo, you will feel full and then you will have a lots of energy without those yung tinatawag natin na epekto na parang aantukin ka for longer period of time. Kaya hindi kayo palaging maghahanap or magkakaroon ng cravings. Ganun kaganda ang epekto ng beans sa ating katawan. Also yung mga gulay and also mga healthy fats.
2: Mga high fiber diet.
3: High fiber diet.
2: Dokron, mataas ang ano nila, mataas ang satiety index nila.
3: Yes.
2: Mababa yung glucose index nila.
3: Yes.
2: Yun yung kagandahan doon.
3: That is the reason why if you want to switch on vegetarian, is that one of the best choices po yan. And also, structured physical exercise, hindi ba pwede na hindi natin igagalaw yung ating katawan. So, lifting weights by doing body weight exercises 2 to 3 times a week ay nagpapataas ng GLUT4 glucose transporter sa ating skeletal muscle. Kasi when you work your muscle or muscular muscles sa inyong katawan, muscles sa inyong katawan, na-absorb or nagagamit yung mga deposited energy, yung mga glycogen doon sa ating katawan. At mangyayari, magiging sensitive na siya to receive or to pull out those sugars doon sa ating bloodstream, and also mapu-pull out din yung mga insulin doon po sa ating bloodstream. Also, aerobic high intensity interval training or HIIT exercise, 150 minutes to 300 minutes moderate aerobic activity or structured HIIT exercise per week. So 150 to 300, that is 30 minutes for 5 days. That is maximum 30 minutes for 5 days. Ang ginagawa nun is pababain yung visceral fats. So you if you want to target yung ano kasi yung body lifting is to build muscle. If you want to reduce fats, walking or high intensity interval training, you will shed your fat sa inyong katawan. Also, restorative sleep. Target niyo 7 to 8 hours and also stress reduction sa sa ating katawan. And of course, kasama dyan supplementation Santon Plus Gold. Napakaganda po yan as protection doon po sa ating sa ating pancreas, especially sa beta cells, and also production ng AMPK pathway para maging sensitive yung ating yung ating cellula to receive to receive those insulin hormones sa ating katawan. And at the same time is ini-inhibit yung sobrang pag-surge or pagbilis na pag-absorb ng mga glucose or sugar sa ating dugo. Lalong-lalo na kapag kadinagdag po ninyo or isabay ninyo ang premium D3. Alam nyo ba na according sa study na clinical trials na nagde-demonstrate na ang high dose ng vitamin D3 supplementation sa mga deficient individuals ng vitamin D3 ay nagpapa-improve ng insulin sensitivity sa kanilang katawan, especially ang tissues na tinatarget is yung liver natin, yung muscles, and yung adipose tissue to be more receptive yung tinatawag natin ng glucose para matanggal ang glucose and also ang insulin or sobrang daming insulin hormones doon sa ating katawan. Vitamin D din nagfa-facilitate ng calcium absorption na kailangan para sa normal and also hindi sobrang exaggerated ng exocytosis ng insulin ng ating pancreas. That is why yung calcium is kailangan ng ating katawan para hindi po hindi ma-stress yung ating pong pancreas. So, you have this lifestyle, transition your food, and then have your exercise, you have this supplementation, Santon Plus Gold and Premium D3, is kaya pong ma-reverse yung tinatawag natin hyperinsulinemia sa atin pong pangangatawan.
2: Ganyan ka versatile, Doc Ron, ng yung Santon effect Plus Gold, ng Santon Gold Premium D3 at lalo pagsabay mo pa yan ng Santon Vitamin C. And napakalaking tulong nito sa atin pong pangangatawan, protection sa mga cellular ng katawan natin at iba't ibang organs and systems ng atin pong pangangatawan, ha? Kaya Kaya sa mga gusto maka-avail ang atin pong mga declared na mga produkto at gusto yung isabayan sa inyo pong diet, sa inyong lifestyle, ay puntahan ang atin pong mga butika, mga authorized dealers natin. Pwede rin umorder sa atin pong Shopee or sa mga Yes to Health Wellness Center natin, pwede kayo maka-avail ng lahat na products ng Yes to Health. Paano po, nakon? Ayan sa mga kababayan natin ha, maraming salamat sa pag-tutok dito sa atin pong programa Doc Ron. Sa yung mga katanungan, huwag pong magalangan na i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At sa pagbalik natin Doc Ron, ay tutugan natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Diyan lang po kayo dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
1: The secret of health. Pagkape, dapat Zafran Plus Coffee Mix. Sasarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafran Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zafran Plus Coffee Mix.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin.

0: benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santol Gold Herbal Tea. The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live Advice po muna tayo mga ka-wellness. Bago yan, Doc Ron, batingin ko lang ng malusog yung pakikinig lahat ng mga nanonood sa ating pong Facebook live streaming. Ayan, happy watching po kila, ano, kila Brother Joseph Tumol at kaya Sister Presi Tumol. Ayan, nanonood daw sila ngayon, Doc Ron, sa ating pong programa. Diyan sila sa NAIC. Ayan, malusog na pakikinig po. Happy watching sa inyo dyan, ha? Ganun din kay Sir Ronnie Pasugiro na mula sa Quezon Province. Kay Sir Rico Bagisi, natanggap na daw niya yung kanyang, ano, gift. Ayan, maraming salamat po, sir, sa pag-aantay, ha? Dang inyo pong gift. Ayan. Ganun din kay Ma'am Lynn Lanusa. Ayan. Nakikinig daw at nanonood din sa atin pong programa. At kay Ma'am BJ Pastor Haya. Ayan. Na nanonood din sa atin pong
2: programa. And also, greet ko din si Nanay Dolly. Nagtanong kanina kung pwede ba daw siya maka-avail ng ano, ng buy one take one.
1: Oo, pwede, ng vitamin pwede. C.
2: Pwede po, Nanay Dolly. Thank you for listening palagi na pa every ano araw-araw po nakikinig ang Nanay Dolly sa atin.
1: Ayan, happy watching po, Nanay Dolly, Mami Dolly. Ha? Okay, eto Dr. Ron, may nagtanong sa atin dito. Ask ko lang po if may free consultation po kayo sa Sunday, October 4, 2026 at saan po ang location? Saan po ba kayo located?
2: Mm-hmm.
1: Kasi meron tayong mga Yastro Health Wellness Center dito po sa Guadalupe, sa Makati, sa Batangas, meron tayo Santa Rosa, meron din tayo dyan sa Norte, sa Santiago po. Ano? Sa parteng Mindanao, meron din po
2: meron,
1: tayong mga
2: Yastro Health Wellness Center. Meron tayo.
1: So, pwede nyo i-text specific yung location po ninyo kung saan po kayo. Ano? Well, Sunday bukas, to Friday open ang ating mga wellness center. Yung consultation lang natin sa atin pong mga consultants, yun lang yung may mga schedules.
2: Sa ibang lugar may mga schedules, sa ibang lugar naman
1: araw-araw naman. So pwede ma-specific nyo po kung saan lugar po kayo, ha? Para ano, masabi natin kung anong araw ang schedule dyan ng mga consultants po natin. Doc, na ako'y kabuhi, bantok ni, gusto na ako mabungkag ni, unsa daw tambal. Doc Ron, ito.
2: Pagka may hangin yung kabuhi kasi yun sa ano sa Bisaya, kapag ka palaging bloated ang yan, palaging nangangasim ang sigura, siguro titingnan natin kung ano yung underlying problem. Kapag ka kumakain po kayo tapos umiinom ng tubig, kailangan ninyo yung iwasan.
1: Yes,
2: iwasan din ang pag-inom ng mga unhealthy coffee. Alam niyo naman kung ano yung mga unhealthy coffee. Iwasan din ang pagkain sa hindi tamang oras o yung ano walang regular na pagkain. And also iwasan din ang sobrang pagkain ng mga matatabang pagkain and also yung pagkain na ano na sobra sa maasukal na pagkain. So if you want na matulungan yan, Santol Gold Coffee Mix, napakaganda po yan kapag meron po kayong problema sinisikmura. And then also kapag meron po kayong pacheck din po kayo, magpa-ultrasound po kayo, baka mamaya is meron po kayong problema sa inyo pong liver or may problema sa fatty liver. Also kapag kaganyan ang problema, let's say you will be diagnosed with fatty liver, you can take Santol Plus Gold, one capsule 3 times a day para po matulungan na maano, maganda yung production ng, ang problema kasi niyan is kulang sa ano sa enzymatic production yung yung ating tiyan para maano ma-digest yung mga pagkain. Pagkakulang kayo kasi sa enzymatic yung napapanis, that causes bloating doon sa ating tiyan.
1: Kaya hindi na da-digest,
2: hindi na da-digest yung mga pagkain, lalong-lalo na kapag ang pagkain ninyo is mataas sa protein, mataas sa fats, tapos kulang yung production ng digestive enzymes ng gallbladder na mula doon sa liver. Kaya kasi kalimitan dyan, posible ang signs is merong gallbladder stone, kaya fatty liver. Is yun po ang i-address natin. So take Santol Plus Gold 1 capsule 3 times a day and then iwasan especially yung pag-inom talaga ng ano ng mga unhealthy coffee. Switch kayo Santol Gold Coffee Mix, matutulungan po kayo.
1: Yun, so mga kabayan, laging kinakabag
2: laging
1: sinisikmura. Ayan, check nyo yung, hindi lang yung stomach nyo.
2: Yes.
1: Kinakailangan i-check nyo rin yung mga kabilang dun sa inyo pong digestive system. Ano? Ayun nga, nabanggit ni Doc Ron. Yung iba kasi, hindi nila pinapansin yung atay nila.
2: Yes.
1: Ayun pala yung may problema. Meron palang fatty liver, kaya laging nasinisikmura or bloated. So, kailangan

0: i-address po yun, mga kaibigan, ano, para maging maayos at mabilis yung recovery po ninyo. Okay? Now, Doc Ron, another inquiry. Ako po yung tumatawag kasi may itatanong po ako. O sa mga tumatawag po, hindi natin ma-entertain yung calls po ninyo. So, text lamang.
1: Text
0: ito.
1: Lamang po.
0: Nag-text siya, Doc Ron. Ako po ay acidic. May vertigo. Lutang po ako. Hirap na po ako sa kondisyon ko. And usually na, ang usually na kinakain ko ay brown rice, kamote, nilagang saba, at gulay. One week pa lang po ako nag-take ng Santum Plus Gold Capsule. At kahapon ay nakainom din ako ng Plus Coffee. Santum Plus Coffee. Before meal po ba ang pag-inom ng Santum Plus Gold or Bacap? Capsule. At ultimate trio po ba ang inumin ko, kaso wala akong mabili dito sa Tanawan, Batangas, ng Premium D3 at Vitamin C. Diyan sa clinic natin. Pwede kayong bumisita dyan.
1: Mas maganda. Bukas, nasa clinic ako. Tanawan lang kayo, isang sakay lang yan, papunta sa ano, dyan po sa Balibago. Pumunta po kayo sa Balibago so that we could assess you properly at kung ano yung mga dietary guidelines. Mas maganda kasi yung ano, mas maganda kasi yung face to face at ma-imbestiga natin kasi kami mga naturopath, mga investigador. Kailangan marami po kami itatanong sa inyo at para makorek po yung mga underlying problem, makorek po natin yung mga wrong habits and at the same time you will be given ano yung tamang dosage ng mga supplements po natin or kung kailangan pa, let's say may mga additional, let's say kailangan ninyo ng detox, baka mamaya is maraming dumi sa inyo yan, kaya troubled yung ano niya, troubled yung brain ninyo.
0: Yung pagtulog, kasi pagtulog. Hindi rin daw siya nakakatulog na maayos, no? Okay.
1: Kalimitan yan, talaga, sa tiyan nagsisimula. Mostly sa tiyan nagsisimula. Kaya mas maganda po magpakonsulta po kayo. Ayan. So, kung gusto nyo makabili ng Ultimate Trio, nasa Tanawan kayo, pwede kayong pumunta ng, ano, ng Santo Tomas kasi yung sa ibang mga, ano, ibang mga butika, wala po yung, ano, yung Premium D3 natin. Or, pinaka mas mabilis sa, ano po, sa Shopee. Hanapin nyo lang Yes to Health 2011. Yan po, lahat ng products na meron tayo sa Yes to Health, nandun po, mabibili po ninyo. Mas lower ang prices and at the same time, pwede po kayo maka-SP later.
0: So, pwede yung bisita ka, ano? Si Ma'am Jonaline, ano? Punta ka sa, ano, sa Yes to Health natin dyan sa Santa Rosa branch natin, sa Balibago branch natin, para ma-assess ka ni Doc Ron. Kasi para makita doon, Doc Ron, holistically, kung ano yung pinakaugat ng iyong problema. Ano? Kasi yung iba, after ma-detox, ang laking bagay.
1: Laking
0: tulong sa kanila, ang laking pagbabago sa kanilang pangangatawan. Eh, yun lang pala yung problema. Nila, pinoproblema nila. Ano? So, maganda yan, ma-assess ka holistically, and then, meron tayong mga program doon, and then personalized program yung gagawin para sa inyo, para mas mabilis makarecover yung pangangatawan po ninyo. Ano? Kaya sa mga bibisita po, sa ating mga wellness center, especially dito sa Santa Rosa, Balibago branch natin, matagpuan po tayo dyan sa may Santa Rosa Commercial Center, mga kaibigan, ha?
1: Tapat lang ng Max Restaurant.
0: Yan, o. Tapat lang po tayo ng Max Restaurant. Okay. Sa ano naman, sa Batangas branch naman, pwede kayong pumunta sa GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, dyan po sa may Barangay Calicanto, Batangas City, mga ka-wellness, ha? At sa ano natin, Doc Ron, sa Guadalupe, Makati branch natin, sa ngayon, pwede na pala sila makabili sa ng, ano, ng mga Santone products natin or products ng Yes to Health sa fourth floor. Ng Guadalupe Commercial Complex, doon mismo sa atin pong FM station.
1: XFM station.
0: Sa XFM stations natin. Lahat ng products natin, pwede niyang kayo makabili doon.
1: And also, bago natin makalimutan, ngayong Sunday po, October 4, meron po tayong wellness seminar dyan po sa Santa Rosa branch natin. Meron po tayong free food para pangangalian. Hindi na kayo mag-isip. Of course, ang speaker po natin si Doc Wendell. Yan po. And also, merong free first session ng Natutrad. Libre yan. Pagka first session, unang session. Next sessions, of course, meron na ng ano.
0: Charge.
1: Meron na kayong charge. So, and also, pwede kayong makapagtanong ng mas mahaba at mas marami. Kasi mas mahaba yung oras natin doon po sa ating wellness seminar. October po, this coming Sunday po, mga ka-wellness. Kita-kits po tayo sa Santa Rosa branch po natin.
0: Yan. Okay. Para Doc Ron, napakabilis ng oras natin. Mukhang ipahabol ka pang mensahe sa ating po mga tagapakinig.
1: Ayan po, mga ka-wellness, kapag ka meron na kayong mga senyales, maraming skin tag sa leeg, o di kaya sa ilalim ng kilikili ninyo, nangingitim ang leeg, palaging pagod after kumain, sign po yan na meron po kayong hyperinsulinemia. Kailangan pong i-address yan as soon as possible. And of course, iwasan po yung mga pagkain na nagpapataas ng insulin level and of course, exercise din para maging insulin sensitive yung ating mga selula sa ating katawan. And of course, samahan ng pag-inom ng Santon Plus Gold Premium D3 and Santon Vitamin C araw-araw kasama po ng healthy lifestyle. At lagi pong tatandaan na ang ating pong kalusugan, yan po ay pamana ng Diyos sa bawat isa po sa atin.
0: Maraming salamat Doc Ron at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi pong nakikinig at nanonood sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remilito Hoy at sa ngalan po ni Doc Algy Bakla na ngayon ay nandiyan po yan siya sa Batangas branch natin mga kaibigan. Ha? Sa mga gustong humawol pa ng consultation, pwede kayong pumunta sa Batangas branch natin. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. At kung lang dalangin ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santon Gold, live testimony.
4: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
3: Plus pinalakas, Santon Plus Gold!
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamadyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Side sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw nga ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. X.

0: walang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Merbeza, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka. The secrets of health.
2: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balungay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
3: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
0: Santon Plus Gold.
3: So kung stable ang energy overnight sa Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo kati istable sige-sige steady ang energy dira sa Josil nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga

0: Pagtulog, Sir Josil.
1: 7 Plus Gold.
2: So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita, Abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D. No? Pareho sa isang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
0: Ang vitamin D, may ara kita sa isang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
1: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o premium D3 kag Sunthon Vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagpagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kati pagsik ka pa mo.
1: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
1: Sunthon Plus Gold.
2: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka namin sini mainans pag pagtulog ninyo ang Sunthon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine. Pero ang Sunthon Gold Coffee Mix kag premium D3 coffee mix may caffeine ini siya. Only that sa Sunthon Gold Coffee Mix may balunggay da, Dok Leo. May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sining rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
0: Di ka damo man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josil, nga why man sila yung problema? Tulog. Tiara, ya, makasiling kita nga ngamulan na ton nga why oras ang pagpangapi, ah. Bisan gabi, nag-inom sila sa Sunthon Gold Coffee Mix. Depende na na sila, Sir Josil.
2: Oo.
0: Kati magluwas ng may glutathione kag collagen na ni mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is Stevia man. Recommended man na ganit sa may mga diabetes, Sir Josil.
1: Sunthon Gold Coffee Mix.
2: Tuloy sa nagapulaw, mayo galing Sunthon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
0: Makabulig, Sir Josil. Kapin pa tindi magin na ton manigar. Bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi.
2: Oo.
0: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil. Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igid sila sa ni matrabaho.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Oh, that's why ang ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-aubra.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? Ti, may malunggay manada. So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid ka mo, iya, Dok Leo.
0: Kagting isang daan sang problema kung na nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josil sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na apektado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba sa pagtuon, Sir Josil, ang Sunthon nga lin sa mangostin kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sang insulin sensitivity nga muling mayor nga sangkap sa nga ton sa nga premium D3 coffee mix.
1: The secret of health.
3: Exciting!
1: Mga katropa,

0: happy Thursday, everyone.
1: Hindi ko palapit kasi na akong mikropono.
0: Alright. Kamusta-kamusta nga ito ng mga katropa sa buong hapon?
1: Medyo don't mind my voice, anay, ha? Kay I'm still not that okay or pakuha mo na kaayo.
0: But still, we have to work and we have to make people happy. Solo flight kita subong, no? Kay Miara, orientation ng aton nga sexy D, no? And hindi ko man sa mabasol, no? Kay damo siya racket subong October, ti subong October, ti pasugtan ta sa. And she's a mother of two, so hindi yun talang, no? Kaya ko malang, ti, ako, ano yan. So, tontagig ka, sexy D. Alright, alas 2:31 na sa nga po, no? Baka sadya di akong ready sa sexy DK. Dasig lang yung dagan sa oras, no? Based on asaya sa amon nga mga drama, sa amon nga mga exchange of words, no? Kakulitan eh. Lain ganyan yung kulit ni sexy D. Ako nga rito yun. How I wish, no, you're not gonna be absent and I'm not gonna be absent too. Pero may mga circumstance sa kabuhitan nga, syempre, di gid malikawan, like masakit. Amo nga ni stay healthy, everyone. Kag nakatutok man kamo gihapon diri, no, ang oras subong alas 2:32, agagang petsa is October 1, 2026. October 1, 2026. Nagbati ko, this is the start na, no. Pag October na diri sa Bacolod, mga katropa, it's Mascara Festival. And syempre, nagkatutok makamugyapon sa aton nga programa nga X-Rated, kaupo na ginyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal. Siyempre rin, no, sa XFM 90.3 Bacolod live stream nyo lang malantaw ang live tasubong, no, pinaagi sa YouTube, no. All you need to do is pakitao nyo lang da, no, o i-type in nyo lang da sa YouTube ang XFM 90.3 Bacolod kag-aradira ang aton nga YouTube live stream. Pag siyempre nagapamati ka mo gyapon subong sa istasyon 103.9 XFM Bacolod. At syempre, mayroon man kita sa official Facebook page, no? Ang aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Try nyo naman yung page. I-comment ang inyong mga pag-greetings. Try yung page ninyo, i-comment ang inyong mga pa-shoutouts, kagkung ano man, no? Mayroon makita sa XFM official hotline number 0915-628-7926. Kag mayroon makita sa other number to call, it's 0950-522-2818. And of course, ladies and gentlemen, no, gina-shoutout ko gali din, no, nga ito ng mga katropa ka nagkatutok subong, no, sa ato ng programa nga X-Rated, no, aridiri si katropang Mayna Dumipig, no. Good afternoon, Uncle Bob from Barangay Punta Taytay. Thank you. Kag nagkapamati man din, no, nga akon nga utol from the Lost Boys family, no, nga the only woman rider, oh, no. Duwa sila si Ma'am Kitchi, no, pero amugini ang daw isa sa mga founders ang The Lost Boys, no. Tol Marby Rodriguez, good afternoon, Tol KBK. Hindi na si Sexy D, nag-racket pa ang imong Sexy D. Thank you. I know nga ra ka sa hospital, get well soon. Prayers to you and always stay humble and kind as you are, as always. Ambal ni Mayna Dumipig, watching always. Thank you so much. Thank you. Arimandri Ambal ni Tol Marby, no? Tol, liyog ko shout out kay Karen Tala, Tala-tala, nakibot gid siya nga nakita, yaka, oh. Di niya ko nakita. Sa Facebook. Di niya ko nakita sa personal. Dahil kayo sa personal, ya, mas medyo gwapo. Parti daw ay pananako na akong suga karon pagbalik ko kay on ko pagit suga ko black kay gaba na ag mo. Joke lang. Alright, and later on na mga katropa, ara ko gali karon upod nga akong banda sa Infinity Club dira sa sa Maysilay City. Tanay kita dito naman kita ma ano try ko kung kaya na sa nga kontingog magkanta no. Well actually drummer singer ko to karon. So, kung di ko kaya, ati drums lang ko eh. Si Mark na lang bala. Dula pa yun mga dula nga itong boy. No, kag, syempre, gina-shoutout ko manon, tanan, na members ang The Lost Boys, no? Aradira si Bro Combat. Kag si Bro Julian, thank you so much gid kagabi ha. Bro Combat and Bro Julian, maraming salamat. For how do you call this, for being with me, no, in times of mo ni sige na tawag bilang hindi ang Lost Boys hindi lang sa times ang kasadyahan, no, pati sa time nga may mga problem ka, ara ginatanan ng Lost Boys. Thank you so much brothers. And syempre, no, gina-shoutout naman dira si Bro Limar. Bro Bert, no? Kag Ma'am Kitching ara sa Cebu Subong, no? Halong ka mo dira. We have Bro Joey, Mauricio Brothers, no? Sir Paul, Bro Lil Bidonia. Thank you so much, no? Sa manager da sang Good Moto Trading. Lil Bidonia and Barry Works and sa tananda ng mga staff. Maing hapon, kag salamat gid bro Lil manager, no, thank you so much sa paghatag mo to sang imong Kawasaki windshield, no, para kay army, no, ngamon nga Ninja Trend, thank you so much. Nangukay ka pa to sa baol, thank you so much. Madamong salamat sa ginatag mong back to black, no, thank you so much, God bless you ha. And to brother Raydan, no, brother RV, sino pa, to brother John Ray, John Thunder, brother Noel, okay bro Sarge Sweetcorn, no, thank you so much sa mga upgrades kay Army, thank you. Sino pa si, I think na-mention ko na siguro ta na, no? Kaya madamog yung salamat ha. Ay may ara pa si Sijan, si Bro JR, no? Ara subong sa ano, mga simanda ng mga bro ko sa Lost Boys, no? Abangan nyo guys ang amon nga pasabog this coming October. No, ari pa gid ang bal niya tol, diri gawakal na kibot sa nakita ya sa kasabalay pakadto mo baw malantaw ko tani ba galing ari pa ko di sa hospital, o di ba? Diri sa kuno sa dirae gawakal ka nakibot sa nakita kasabalay pakadto mo. Dili ubit sa. Alright, kasita na nyo nga ganda ka pamati subong, no? Mapatigulang, mapabata. Whether you're listening at your home, no? Subong nga panahon, medyo daw swabe lang, no? I hope hindi magulan. Kay karon magpakadto ko sa sila eh, para hindi nang blamag, hindi ka magbinasa. And syempre, mga katropa, speaking of halungan tigid no aton nga health, no, amo na gani nga para hindi kita maging sakitin, we need to syempre drink or magtumar kita sa aton nga ultimate trio. Kabalo naman kamo nga ang atong ultimate trio, isa ina sa gabulig sa aton, no. Ako kung hindi lang ako guro ga ultimate trio,
1: di maglawig ro ako nga malawig ro akong trangkaso no dasig lang ako naka recover because syempre kay ultimate trio kita no kung bisikan pa paano na nabuligan kita sa aton nga balatian ini nga aton nga ultimate trio mga katropa gina pangunahan ini sa aton nga Santon Plus Gold no with the mangosteen ining mangosteen mga katropa isa ini sa kinanglanon sa aton kalawasan kay balad mo antioxidant ini it removes the toxin how do you call this substance in our body no para at least wala kita sang toxic sa lawas it removes and para maging healthy kita gindugangan pag inisang ampalaya nakabalo naman kita ang ining ampalaya is grabe gini kapait no kung kanon grabe na kung wala ka naanad pero ining ampalaya bala mga katropa wala kamo kabalo nga nagabulig ini regulate sa aton nga blood sugar kag naga-lower down ini sang cholesterol. So, dugang at apagin sa malunggay, ari naman yung malunggay nga rich in vitamins and minerals, mas nagahatag pagid sa kaayuhan sa aton kalawasan. Plus, may duwa pa, may garlic pa. Ining garlic naman yung mga katropa, ang trabaho sa garlic is anti-cancer. Kag anti-inflammatory meaning kakas ang mga bukol-bukol sa inyong kalawasan. Plus, may spirulina nga nag-provide sa protina sa aton nga lawas. Santon Plus Gold pa lang ina, no? Small but powerful capsule. May harap makita diri sa Premium D3. Ang Premium D3 naman mga katropa, isa naman ka suplemento nga against sa virus and bacteria. Agi yan naman yung main work is to, syempre, give us the sunshine vitamins that we need, no? Syempre, walang iba. May harap inis ang virgin coconut oil, may malunggay oil, kag may vitamin D3 nga makuha ta sa sunlight. Bagay giniimnon sa ato ng mga katropa nga naga-call center. Naga-call center, pulaw, no? Labi na gid sa mga guards ta, mga policemen, men with in uniform, no? Mas mayo gid nga magtumar kita sa Premium D3 para at least may ara kita sa sunshine vitamin sa aton kalawasan. Kina shout out ko magalino si Engineer Jobs dira no bro from the Lost Boys as well. Kaga atuntok ibon bila chikong sabi kong nalawag tigid mantanan no. At the same time syempre last but not the least no dugangan tapagid sa aton nga Santon Vitamin C. Ini naman ang Santon Vitamin C ta para makompleto ang aton ultimate trio gindugang tani. Kay bangod ini naman niya ang nag-boost sa aton nga immune system. Pag mabakod ang immune system ta mga katropa, hindi kita dali masakit, no? At the same time, hindi kita dali matakdan sa mga kung ano nga klase sa balatian. Magiging energetic kita every single day. Kagang kung iparesta ni sa aton nga ultimate trio, sigurado nga may energy na ta. Healthy pa itong body, stronger pa itong immunity, may panlaban ta sa mga virus o bacteria, at the same time, kompleto kita sa bakuna, hindi. Kompleto kita sa mga pagkaon na kinanlan sa aton kalawasan. Again, supplement, meaning it's a food supplement, meaning it supplies good food in our body. So, ano pag inaulat nyo, baklan nyo sa aton nga mga butika nga malapit sa inyo, no? Kung may butika, dira, mangkota kong may mga produkto sila nga himo sang Yes to Health Incorporated nga nagapati, health is wealth. Kaya mag-Yes to Health. Hindi nga ito nga mga produkto pwede nyo man order on through Shopee and Lazada, mga katropa. All you need to do is pakitaon lang ang Y2H 2011 na shop. Pwede nyo order on para ma-deliver sa inyo door to door. Kaya kung gusto nyo man niya, nga kadtuan na lang gidang aton nga physical store, may harama kita dira, no? Dira na siya nahamtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Dira nyo makita ang madamo pagiging produkto sang Yes to Health Incorporated. Alas 2:45 sa ngapon, kaga base mi arada gusto magpatamiyaw sa mga naga-celebrate sang ilang birthday. happy, happy birthday sa inyong tanan.
0: Baka namin kayo sa Santon plus coffee mix. And later on, magbasa kita sang sulat. Magbasa kita sang sulat, no? Halin sa aton mga katropa. Aton ini intindihon kaga I hope nga may ara kita makuha nga learnings, no? Aga shout out sa tanan nga mga riders tagli, no? Subong nga panahon nga medyo duga sudden change of weather, di medyo dalalan ta kapote, dalata sa mga extra nga mga t-shirts para hindi kita magmasakit to, no? Di kita mamalhan balhas sa aton nga likod. At the same time, may nakita ko no nga isa ka post mga katropa, no? With regards to Godzilla hit ko, no? Or inferno, or though bati ko ang Philippines ko, no, ang may pinakamainit, no, nga panahon, no, though El Nino something, no, pero gina-check tang weather, El Nino ga ulan gani, di ba? So magiging ready lang kita, no, kung magabot gid man na ang tiga kati do alang man diri aton nga no El Nino kag El Nino, no, La Niña o El Niño. Doa laman din mo tig ululan kag tig ilinit. So be ready lang kita, no, mamana sa kabuhi ta, no. Let's be ready to mga things nga matabo sa ato, no, nga di tahawak ang mundo. Ubaga, we have to be always prepared in everything. At the same time, syempre, sa mga naga-drive di, ano, nagapamati dira, pinaagi sa ilang mga radyo, no, sa ilang mga salakyan, no, whether it's a taxi, it's a modern jeep, traditional jeep, e-bikes, truck, van, private cars, no, maayong hapon gid sa inyong tanan, drive safe lang mga mamangang papang, no. Sa mga riders ta dira, whether you're a green rider, yellow, orange, pink, no, black, or any delivery firm, no, food delivery people, maing hapon sa inyo, ride safe man. Kagabalo naman kita, October na, nagapuesto na to ang mga sound stock, ang mga people ta dira sa, ano, no, dira sa mga kalanaan, dira sa downtown, no? Ari na gid mapatsaganda na gid nga it's mascara. But later, syempre, no? Later ara ko dira sa kami sa ako banda sa Infinity Bar, no? Infinity Club sa Silay City, no? Sa Jonel's bala. Jonel's inasalan da bala. Sa may patio na yon, no? Kita na kita dira, no? At the same time, October to private party naman ko yan, no? And sa October 6, kita na naman kita yaw po ng banda ko sa The Fort. Okay? Dito, request ko mo to sa ako, na. Kagariman din, no? May pahabol, no? Katropang Melanie Martisano. Good afternoon, Uncle Bob. Ari lang, gamonitor sa Sitio Lapak. Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Thank you, Uncle Bob. And thank you so much, Miss Melanie. Thank you. Normally, pag haling ka sa trangkaso, gabalik pa lang yung mga panabor, no? Though, to kapait sa mga kalan-o, no? Gusto ko man magkaon sang damo, pero nami subong ang kolbab imo outfit ba? Pwede ta na mapangayo? Ay, hindi. This is my collection of my tribal,
1: it was bought for me by my wife, so sorry, it has sentimental value. Ah, charot.
0: Brief ko na lang ah. Tago na lang ng brief po yan. Iduhay naman ni Mika Angkon. Alas 2.51 na sa nga po mga katropa. Mamati kita rin sa malipot yung painumdom kag music ha. Kasi aton pagbalik, mag-talakay kita sa isa. Kasulat, hindi patala din sa aton. Siyempre, diri lang ha. Kaupo din nyo nga Uncle Bob sa X-Rated sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
2: X-Rated. X-Rated.

0: kali, pinahusay
1: Sanford Blast Gold.
0: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
3: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kagindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
5: Sanzon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaas.
6: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: System Pain.
7: Si Sairan isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: X. XFM. FM.

And we're back, alas 3 sa 5 na sa ngapon. Kaya kapadayon kita no sa aton nga programa, X-Rated, kaupo din nyo nga Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Ka-Vocal. Grabe siyado katog na, Audrey, sa sulod yaw. Idol Ben, pabuhin tabi, rekon, may gito ka kurug-kurug na higo. Dumasingalong naman ako nga lingag-ngag. Liyog lang ta, brother, ha? Kagang suga to di, brother, oh, liyog lang lang. Para medyo magpapugapo lang ta, di ba? Kinsura ko diyo daw pula panghasang ko sa isda. Thank you! Imo lang ko! Yung mga macho, yung mga lawaso nyo. Nang swabe. Alright. I'm very good. At least siya lapsi. Yes, boom. Alright, no? May nga po ulit sa inyong tanan, no? Kag alas 3 sa 6 na sa nga po, kagining oras, ginatulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento, syempre para sa aton nga mga lalaki. Walang iba ang aton nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Uncle Bob, ano bala ang Turbo? Ang Turbo ay sa inika suplemento, no? Nga para sa mga kalalakihan, no? O, araw, nakabutang, oh. Turbo! Dietary supplement for men, no? Gini mo ini sa maca, kaglavo, huwaska. These are natural herbs nga nagapa-enhance sa mga libido sa aton kalawasan. So, paano siya ginainom? Simple lang, no? 30 minutes before ka maglabing-labing kay darling, among pagtumar mo para habang nagapalang init ang imong lawas, no? Nag-take effect na ang aton nga Turbo, sigurado malabot mo gid ang 12 rounds mo. Bala saging, basta labing. Amo ba ang balila bala, tinanok lang yung nakanoon, ay importante, labing-labing. Kag isa sa mga benepisyo sa aton nga Turbo, no, ga kakusog ka, no, na hindi lang ni siya para sa ano, but anyways, nagabulig ini hatag sa imong kakusugon, no, kagagana sa kama. So kung gusto mo sang wagas ang lakas, di siyempre mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men na kamuha. Sigurado, hindi git mabitin ang inyo, darling. BFAD approve ang aton ng mga produkto din, no? Ngayon mo sa Yes Wealth Incorporated. Kag halal certified. Pwede git tumaron sa aton ng mga kauturan ng Muslim. Kag syempre, no? Aduga nga pang shoutout sa aton nga katropa nga si Bubot. Fuentes, no? Katropang Bubot, kamusta ka dira, no? Uncle Bob, good afternoon, no? Present naman kami di kagapon sa Barangay Paraiso, Sagay, pa-shoutout lang gali, ah. Sa mga taga-Sagay dira, no? Shoutout sa inyong tanan. I'm not sure kung Bisaya na mo dira, no? Sagay. Kaya iban, medyo Eskalante, Bisaya, no? May pagka-Bisaya na. Oo, kabalo mo po ako mag-Bisaya. Hi, shoutouts to katropang Jillwin. Good afternoon. Good PM, Uncle Bob. Happy Mascara Festival diri sa Bacolod City. Pwede maka-request ang kanta ni Pueblo Bryson kag ni Regine Bell ng title A Whole New World. Okay. Try tagid na, no? I-play diri sa aton nga programa, no? At the same time, abangan nyo man nga mo nga carrier single na Bituin sa mo nga ginobra sa mo nga banda, no? Thank you so much. Under na siya sa Stereofile Records, no? Sir Attorney Don, thank you so much sa pagbuligid, sa pag-assist sa mo nga kanta. Madamog yung salamat. Kung gusto nyo magpa-records ng inyong mga songs, mapa-solo man, mapa-full band trio, whatever, no?
I-PM nyo lang ang Stereophile Records or Music. For sure, matahong din sila mag-record. And at the same time, Arina, mabasa na kita sang sulat, no? Ining sulat, gipadala ini ni Zon. No? Zon naman niyo, Z-O-N. Kag kung ano ini, ini may kaangot sa party sa Ampon, no? Ang iyang title or gintiguluhan nga, Mas Palangga Pang Ampon. Dear Uncle Bob, years old na ako, Uncle Bob, pero do hindi ko japon maintindihan kung mas gina paburan ni mama kag papa ang ginampon nila nga bata. Hindi ko man gusto nga magselos, pero sa madamo nga chances dumas nakita ko gid Uncle Bob nga mas palangga nila or mas ginatutukan nila ang ini nga bata nga ginampon nila. Inabala nga daw mas laban pang oras nila sa ampon kumpara sa tuod-tuod nila nga bata. Ini nga ampon ng Uncle Bob, grabe gining do kasungod ko sa iya kay ginubos gid ang oras, ang energy kag attention sang akon mga ginikanan. Amo na is ang makapaminsar ako nga do hindi na lang magsapak sa akon ginikanan. Walang feeling nga do ako pa yaganing ampun. Kaling iginabasol ko man ko galingon ko kay ako man mismo ang nagpasugot nga mag-adapt sila. Ang tuyo malamalatanis ang akong ginikanan ng kubab nga may ara ko sang playmate or utod, no? Habang nagadako. Pero tiara naman ko ako sa sakto nga edad. Nagsyadugid kalayo sang gap namon. Two years old pa lang ining bata nga ginampon sang akon ginikanan ng Uncle Bob. Palangga ko yung akon ginikanan ng Uncle Bob. Pero sa iba't nga mga ginikanan, sa mga kabataan, siyempre makabatsyag ka giniya ang Uncle Bob sang ginatawag nga pagkaselos. Kisa naging pamangkot ko nga ako ng mga ginikanan nga abala daw halos ang ampon na langgid ang ila ginaatipan nga daw ako daw gaka left behind. Napamangkot ko sila nga asa iya tanan na gantong oras nyo nga ako yan ang tutuod yung bata do ako pa yung pangalimos sang inyong time. Grabe ka sakit ang Uncle Bob. Kita mo ng feeling na hindi mo mabaton kay tungod nga ining ampon siya pa yung makuha sang trono ko sa amon pamilya. Uncle Bob, amo ni balaayhan na ang sakto ko mabatsyagan ang magselos or kinalang ko bala intindihon kay tungod 2 years old lang siya. Ano gid bala ang dapat kong obrahon, Uncle Bob? Amo rin sulat ko ni sa imo kay para makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
kuha man ako sang advice because hindi ko nagid kaya ang ako nga ginabatsyag nga pagsunggod sa akong ginikanan. Sugod agabot ang ini nga ampon. Saliwat Uncle Bob, taguala ko sa ngalan nga Zon. May God bless you. Madamo gid nga salamat. Thank you. Zon, thank you so much no sa imong gipadala nga short lang na sulat. And naintindihan ta ka, no? Kay actually, damo kay ko na makomment, no? Actually, may araga ni Bes nga ikaw naging nga matuntuod nga bata. Hindi mo pa mabatsagan nga dumas ginapalangga ka, no? Sometimes sa kabuhi, no? Wala taman ginaano nga normal lang nga hindi na mag-iintindihan na labi lagi ko may mga distansya na ang isa't isa. Pero amo na nga nagdako ako ang like me ha, my personal experience doon na nagdako ako nga malayo sa tanan. No, this because of mga natabo sa kabuhi ko, no. May bis pa gani ang mas makabatsag pa ko sang genuine kapag palangga, genuine nga care sa iban nga tao. Isa mga personal ko nga mga kadugo. Always ginaya. No? Miara ko nga pamilya nga they're just in words but not in actions. Ang muna kalabot siguro sa punto nga kisa tamad ka na, no? Puso mo lang malayo. Forget about what you called family. Siyempre, may karapatan ka man magsunggod, di ba? May bis man niya nga sa emergency, dapat emergency kami, dapat so meaning dapat 50-50 ka para makapabatsyag sang pagpalangga. So kung bala nilang you're in good hands, bala ka da. Anyways, ato na istoryahan karon ha. Kag madamog ikaw salamat sa imong padala doon. Special greetings gali, no? Happy, happy birthday to Sean Friend. Pilingon. Wish you good health and more... is that Pilingon or Pilingon? Pilingon, yeah. Sean Friend, Pilingon, I wish you a good health and more birthdays to come, more success in your life, and more blessings. God bless you from Benny Vlogs and Tagayers Forever Team. And special shoutouts to Team Black Mantas Baliling and from Benny Vlogs and Tagayers Forever. Thank you so much ha, sa mga Tagayers Forever. Sa word pa lang ng Tagayers, ti kaka

nga bata, no, or nga nag-add sa inyong family. Di ka lang mag ano ha, di ka mag sa ilusing programa. Just keep on listening, no. Tune in lang kita diri sa syempre sa X-rated. Kaupo din yung Uncle Bob, syempre diri sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back, okay? X-rated.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sampong Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampong Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. XFM 103.9.

0: Lima. Coleus amboinicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: X rated on XFM.
2: And we're back! Alas 3:35 na sa nga po mga katropa. Kagining oras, ginatulong sa inyo sa ating paborito nga kape. Ang Santan Plus Coffee Mix. Ining Santan Plus Coffee Mix, this is for everybody's coffee. Kay, nagkape ka na, healthy ka pa. Pwedeng-pwede ni sa mga high blood doon, no? Labi na gid sa mga nahadlok magkape kay maasid, pwede ni sa inyo. Bangod ang Santan Plus Coffee Mix ta, non-caffeinated. Hindi ka gid magpalpitate. Hindi ka man maasid. Yara inisang moringa, mangosteen, kag soya powder nga nagapanamit kag nagapahealthy sa ininga klase sang coffee. May bulig pa ini sa mga kababaihan naton nga nagasuffer sang hormonal imbalance. So if I were you mga katropa, mag Santan Plus Coffee Mix na! Bagay gini sa mga panahon subong nga tig-ululan. Bakal nyo gini sa mga butika malapit sa inyo, pwede nyo ma-order through Shopee and Lazada or katuan ang aton nga physical store ang aton nga Just to Health Wellness Center. And dugang nga shoutout na gali sa akon nga brother nga si Bro Dennis dira sa La Carlota City. Kay Jonaline dira sa Buen na Cafe sa La Carlota. Sa tanan nyo nga customer, maayong hapon lang sa inyo tanan. And syempre mga katropa, kung gusto nyo magpakayo sa inyong mga motor ha, mapa big bike man na or mga normal nga mga motor no, or any motorcycle, may harada si Bro Dennis sa likod lang sa McDonald's no, pwede ka muna kapag-change. Grabe na siya maghalong sa inyo mags. Wala giniya sang gas-gas promise. Pwede man siya kailis sa inyong mga bangko, sa inyong mga cover seats. Pwede man siya ka-change oil. Pwede siya kakaiyos ang kung ano mang klase no kay. Grabe na nga mekaniko. May mga accessories man siya drang abaliga. So if I were you, katula ka mo dira sa Aden's Motor Parts and Accessories and Services.

0: And syempre, subong nga hapon, no, kung may mga patambiyo pa ka mga dugang, lihog lang din, no, i-comment nyo lang din sa aton nga comment section din sa aton nga official page, ha. Ang aton gidya nga, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, mga katropa. Para naman ma-shoutout ka mo directly, ha, okay? And at the same time, syempre, shoutouts man din sa aton nga mga katropa, no, yung nag- pamati subong labi na gid sa mga party morsya, no? Oh, shoutout sa inyong tanan dira kag party kabangkala, no? Shoutout man sa inyo da tanan. Actually nagpakabangkalan ko last time, no, kag nagpailog, no, pero I'm not really sure kung may isa to ka grupo, no. Naglabay ko sa ila nung singgit siya, ka-vocal, lo. Ba't ko, ha? Kilala ko doon. Abaw. Kaso lang, pagbalik ko, nag-prayer na sila, so wala ko na lang yung Sabad, no? Okay, before sila grow magkaon. So kung sino man to sila, no, shoutout sa inyong tanan. And going back, no, balikan ta ni BC, katropang Zono. Advice, santa ni siya, no, sang malapuyot nga advice ni Uncle Bob, no? Actually, katropang zone, ang una ni mga himuon is batunon na lang gid, no? Batunon mo nga sako ang imong ginikanan sa pag-intindi sa imong utod or sa ampon nyo. Malamang magiging utod mo naman, ha, although hindi ka mo mag-utod sa dugo, pero you'll get to embrace that he is part of your family. Ang pinakaimuon mo, zone, is to accept the reality na bata na, 2 years old pa lang na, you're 13 years old. So kung ano man ang ginahatag nilang attention sa imo, as amin sa bata, it is because she or he is still young. Mas need niya pang aruga sa isa ka ginikanan kaysa sa imo. It's a matter of acceptance lang, no. It's a matter of batunon mo ang mga nagakalatabo nga this is the reality, no. Amo na gid ni gali. So mayra kita sa kabuhi ta kaysa zone nga oo, kakapoy, no? Kakapoy sa nga ton nga ano nga sitwasyon. You feel jealous, no? Pero kung instead of being jealous, why not updan mo na lang, ugyunan mong ginikanan mo. At ipanon mo man ang imong amangod, no? Or ang inyong ampon. No, treat him or her as one of your family member. Kahit wala na siya sala, no? If you are in his or her position, kung ikaw magiging ampon, anong mabatyagan mo na may isa sa pamilya nga hindi pabor sa imo? Diba? Actually, para sa ako, no, zone, diri sa kalibutan, hindi man kinanlan magkadugo ka mo dapat para lang makapatsyag sang tugtuod nga pagpalangga. Tandaan nyo, may ara man niya gani nga kadugo mo na gid, amo pa mismo ang nagabutang si mo sa alanganin. Sad reality it is. No, mga katropa? Sad reality. Ako, pag birthday ko, ang mga hindi ko pa kadugo, katulad ni Sexy D, hindi ko siya kadugo. Pero siya pa yung nakapaminsar nga tagaan ko cake. Siya pa yung nakadumdum nga birthday ko, di ba? That's the saddest part, eh. When people forget about you, that you exist. And di matago, nga siyempre, nagabot sa punto nga, nagabatoy mo ko kurason. Amo ni gali, kalimtanay, di. Kalimtanay kung kalimtanay, daw mo na bala. Honestly, I'll give you example, Zon. ni nga kon the Lost Boys nga family. This is a motorcycle brotherhood, no? Makambal ka nga, sige, bago pa lang ko nakasulod sa ila. Pero mapatsagan mo yung acceptance. Di man kami magkadugo, tanan. Pero we love each other. We care for each other. Inhanda namon ibuwis kag iyano nga mon ko galingan para sa isa't isa. Ibuligan, no? Mas nami sa feeling nga hindi man present ang family or you're not successful with the cold family, but there are people nga you do not call family gani, no? Hindi man kamukha dugo, but yet they act more like a family than to your own family. I'm not, honestly ha, I'm just being honest, no? Amo nagabot sa punto nga may isa sa pamilya ko, duway ko na lang gina-communicate. Honestly, Katie, it's useless. You talk, but you just normally just talk without any emotion involved. Hasta nga malabot sa punto nga kailangan mo ulit katuig, no? My brother is in America, but we do not talk. He's busy in his life. I'm busy in my life. Wala kami kakamustahan, ay wala tanan, no? It's a sad thing, no? Pero if that makes him happy, then go for it. Hindi tayo pagkuliton. See? We're true-blooded. Ambal nila, blood is thicker than water. Yeah, it is, probably. But you know what? Hindi ko na-believe sa mga... Look at the family Duterte. Not to be biased, it's my own opinion. Take care for each other. Grabe sila mag-care sa each other, no? See how they... Hindi man sila malabing gidya katama nga family, no? Based on my, sa interview ni Baste, na namati ko, no? Hindi man sila mo nakalambing, hindi man sila, pero... When it comes to family, they willing to give everything for their family. Muna yung ginatawag yung blood is thicker than the water. You just don't say it, you act. But there are members in my family, they just talk, but never act. So amo man ang imuon mo. Instead of you talking, why act? No? Pabatsag na lang. Hindi ka pa, may nabatsag. May isa ka mo kabata nga na-save, no, ang kabuhi. Treat him that he is a what we called a blessing from you. A blessing from God. No? Siyempre, istoryon mo man ang iyong mga ginikanan sa iyong mga nabatsag eh. I-share mo nga nag-aasunggod ka para mahambal man sa ginikanan mo eh. Ang side nila. Why they did that, no? Because at the end of the day, wala ka kalikabalo. May sakit ang ampon yung bata. Amo nagaling nga, grabe gid ang tutok nila. Sometimes ang envy or hisa or jealous niyo, she's not good for us. No? It's hard. It's hard to, you know, mo nang gani nga isa daw maduduwa ka, no? When I was young, I was the defender of my family. Mga hinablos ko, mga kauturan ko, I was the defender because ako yung mas dungol, ako mas maisog, ako ang tanan. Pero na it comes to reality, no? Nagabot sa punto ng mga katropa. Sometimes, gali, if you ibuwis mong buhay mo sa pamilya mo, paano kung mapriso ka? Kisubong palang gani, wala akong mapriso, wala lang ko sa balay ko. And yet, laka ka lang kamustahon. naalam pala na may bulong ka pa da sa i-blood or nakakaon ka pa da no or buhi ka pa da. Diba? So gabi sa punto nga smiley magkanya-kanya ta. Diba? So, in other words, it's hard to be selfish when you're not. It is what it is. Life is full of unfair factors, no? Shoutouts galiki, katropang Bunga Spotted, no? Good afternoon, pang. Shoutout lang, watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan City. So, going back to Zono, sa mga taga-Kabangkalan dira, maing hapon sa inyo. Going back sa ini nga paagi zone nga pag open up sa imong ginikanan, mabatsyagan nila ang imo nga ginabatsyag, mais maintindihan kanila if you speak up. No, ining mga kabataan kis abla, dugang ko lang. Instead of keeping those problems to yourself, speak up. No? Isang time namon, wala pa usong cellphone. Busy kuya. Me, I'm proud. Busy kuya pangita korta sa murang edad ko. May haragambal nga do bata mang garanon ka man, kapitan man ang tatay mo, abroad nanay ko. Sige, nasabat ko na sila. So ang kwarta sa ginikanan ko, kwarta ko ako. Diba? I have to work hard on my own to feed my kids. Sa sobra ko ganiya kapaminsar sa kabataan ko, sige ko obra, sige ko sila na lang permeng sa paminsaron ko. Along the way, naisip ko nga dalag ko naman sila galip, pwede na ako ka-retire. Magalit sa inyo. I mean, retired, no? Nga, paminsaron ko naman ko galingon ko. No? Live somewhere na wala ko kilala. Quit social media. Honestly, kung ako lang ya, self ko lang, buhi na ko isang asawa ko, no? Maka-apply lang kuya obra sa nga ginagmay. Buhi-buhi na kuya. But I did not do that, no? Because I still care and I still provide to my kids, no? Needs. So, di ba? Amo na nga, intindihon mo, Gidzon, ang pagiging ginikanan. It's a long term, it's a forever commitment to the kids. Amo na, ambal ko gid sa akong kagalingon. Kung nagkapamati man ang mga ginikanan ko, I will never be like you guys. Tandaan nyo na. Kinkwa ko lang ang mga maayo sa inyo, pero I will never be like you guys. No? Ako, mga kabataan ko, like magsubang ko. If he borrows money to me, as long as I have money, piskan wala pa, napakita ko may Diyos. Never gig ko yung mag, ano. Like my dad, ha, honestly, ha, kuha ko yung styles ng daddy ko. When I borrow money to my dad, when ikaw pa nakotya, kay biskan kabalo na ano sabat niya, ang ginahambal mo nang hulam, actually pangayo na dapat, kailin kinahuya ka lang, kinahimo mo na lang hulam. Sino ding guilty? Sino guilty sa mga muna sa ginikanan, no? Nga kunwari, hulam. Pero ang hinding gali, pangayo, di ba? Sundun ta lang kung anong maayo sa ginikanan ta. Pero mga malain sa mga batasan sa ginikanan ta, hindi ta napagdalon para mabreak na ang chain of attitude lang nga mabana, mamana ta. Kung sa una nga panahon, bugbog sarado kita sa ginikanan, tas ang pamakol nila nga do unlimited pa, no? Do only rice. Subong, hindi na pwede. No? Kaya siyempre, ikaw nga ginikan, ikaw, ako nga bata, nakabatsyag ko kung gano'ng kasakit ang labhag, ang hanuton. If you love the person, will you inflict pain to the person as well sa imo kabataan, nga ikaw nakabatsyag sang sakit kung ano nga do hindi ka kaginawa sang sobra ka sakit, ipabatsyag mo man sa imong bata. Amo na, my dear parents, hindi ginamon ka muya pagsundon. Kaya nga, kung sang una, nagkapinataka lang ka mo sang pamakol, sa mga parents na nga nagkapamati, ah, bato-bato sa langit ang tamaan, magalit ka. Kung para sa inyo, ya, may sense of happiness ang pagbakol nyo, it does not say nga disiplina. Oo, ang kabataan subong apektado sa social media, apektado sa tanan, but it does not give you the right nga bakulon mo. No? Pain is never, ever a solution to life. Tandaan nyo, pwede nyo disiplinahon, pinagis, ano. Ako wala, never man ko nasakit sa tatay ko, bis kanisa kapitik. Nadisiplina yung man ko haw. Diba? Sa mga ginikanan, no? Nga, gapamuyayaw sa bata. No? Again, bis ka nakabati para ginikanan ko. Hindi ka magtingala kung nabuyayawan ka man. Kiti ikaw mismo, gipabati mo sa bata mo ang buyayaw mo adlaw-adlaw. So kung buyayawan ka sa bata mo, hindi ka dapat matingala. Hindi ka makibot. Because you did it. And when they want to do it, you're gonna make, you say no. Hindi mo paghimuon para hindi pagsundon sa imo kabataan. Now, hubog ka. Sakiton mo imo bata. Karon nagdakong bata mo. Ginsakit mo liwat, karon sakiton ka mga kid ka nga ginikanan, di nang utok mo. Siyempre, hindi na sa kagwantas ang sakit. Kundi mabalo siya sa imo. Karon kay mas dako siya sa imo, kundi nakulatahan ka pa. See? Hindi po likit ginikanan, ta we have all the power in the world to control our kids. Tandaan nyo na. Kita mo ako kabataan, kung diin ko ano gusto nila, bakala ka mo da. No? I never asked. Ako yung mga klase sa tao, mga katropa. I may be so personal right now, no? Pero na, at least, I will tell you, no? By my honest opinion about it. No? Simple lang yung recipe ko in life. Kung dumdumon mo ko, dumdumon ta ka. Kung di mo ko pagdumdumon, di tama kaya pagdumdumon niya. Kung ano ginubra mo sa ako, nubrahan ko muna sa iyo. I'm just mirror. Salamin lang, kuya. Unfair na karon niya. Dukulon mo, kuya, tapos ikista kaya. Let's be like that, guys, ha. Wala yung may mabuli si mo kung mismo tap na on mo na. Oo, honestly. Kapati pa ka muna sa if binato ka ng tinapay. But, if binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. No. Sometimes when you're too good, people, abusaran ka. Ako yung sinsang bata, ako nga, pero ko yung kakatrouble. Because I'm so small mo, gamay ko. Duloklon lagi ko ya. Putis tingi ko, dukol bla. Ilong patanta kaya hamakan niya. Kaya nung itudlo sa ako, nang ginikanan ko, ipadako ko nila yung maisog, hindi, para maging isog-isugan sa kali, para makadipinsa sa uglingon ko. Never ko yung nanguna in my entire life, no? Pero tandaan nyo mga katropa, tungod niya sa akon nga prinsipyo, hindi mo kayo pwede duklon niya. As long as wala ka ambag sa akon nga kabuhi, you're nothing. Hindi mo kayo pwede madukol, no? Kahit may ambag ka pa, para sa akon, hindi mo ko pwede sakiton, hindi mo ko pwede buyayawon. Always na naipot sa mind ta, guys. Tandaan nyo na. Titi magpa-api-api. Kahit sino. Although we give respect to our parents, pero pag doon kita mo sobra na, nadapal-dapal ka ni papa mo, patama na pa doon, hindi na ni sakto. Tap na on mo na. Kikaroon para sila, sakto pa na yan. Pero never good nga nag-away kami isang akon nga tatay. As in physical, never. Because he gave me respect. Then I gave her respect back. kami isang mama ko, nagkasakitanay kami because she did not respect me. Then I did not respect her. So, amo na dira. Simple lang, kuya. Ano yung ginaboy mo sa akin? Amo mo na yaboy ko si mo in return. Basic isas doble, triple pa eh. So, next time, mulangin ko niya, I'm just being real. No? Muna kisa sa mga ibang mga banda na nagkasimo-simo di sa akin sa Bacolod, no? Libakon mo ko, tilibakon tamang kayo. Anlilibak? O, oh, sige. Tandog ako bala. Hindi lang tandog ang mga baton sa akin. Adodlaw, unta pa kayam. I will never waste my life in this world without a fight. That's the true Filipino. Maisog ang mga Pilipino, yeah? Shame on us kung di takawal magbato. Amo na dapat ipagbato tang Pilipinas. Di ta pwede ang hampangan lang yung aton nga city. Kung may mga foreign people nga dugabuso, di, inapamira ko na suna yan, mga katropa. Inambalang ko na igirarong my country, this is not your playground. No, let's stand as one, no? To protect our dignity as Filipinos and our Mother Earth, okay? Once again, God bless everyone. And kita na naman kita bukas, same time, same person. No? With your Uncle Bob here sa X-Rated. Siyempre sa 103.9 XFM. Bacolod, katropa nyo, exciting. God bless you guys.
1: X-Rated. The Secrets of Health.
2: Pag-abot niya Sir Josil sa mga bioactive compounds nga makabulig sa aton Sir Josil, panami sa kondisyon sa aton sining kurason, panami sa kondisyon sa aton sining kaugatan, mayara magita sang brain protection sini, pagbalanse sa aton sining blood sugar, may potential sining cancer prevention kag bisan pa Sir Josil sa mga gusto mag-maintain sa ila sining kabug-aton, hindi mangin overweight, mangin obese, pampabakod sini sang tul-an naton kag sang aton sining maskulo.
1: Seven Plus Gold.
2: Ang isa Sir Josil sa ma-recommend gid na to, no? Nagakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones sa ni Sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
1: Santhon Plus Gold.
3: Ang iya sa niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Santhon vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
1: Santhon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
2: Gintuyo gini Sir Josil kag ginhungod gid niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sininga lawas Sir Josil. Tikapin pa ginupdan pagidinis ang superfood sininga spirulina. Ang malunggay Sir Josil, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Josil para hindi pala madali magpayos sang aton sining mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josil, kulang na sa exercise.
1: Santhon Plus Gold.
3: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
1: The Secrets of Health.
3: We have 3 variants of coffee. Santhon Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione, ha? Sa aton joints, sa aton sining skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa aton sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kung loy-loy ang ato sininga panit, magkurinot siya. Nga do, halog na bala sa ato sininga unod kag tulandok, Leo.
2: Part manabi na Sir Josil sa aton sininga pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa aton tugalingon kung maunahan edad sa aton sinipanit ang aton sinimismo edad sa lawas.
4: Anti-oxidant, anti-aging.
1: Southern Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: And we have this premium D3 coffee mix. Ini ang kapinasahi sini kay ang sweetenerya stevia. Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
2: Correct Sir Josil, kag ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistant Sir Josil, no? Kay ang ti ang Santhone nga daan dagang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
1: Premium D3 coffee mix.
3: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhone Plus coffee mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
1: Santhone Gold coffee mix.
2: Amo ni bintaha yes Sir Josil, kay nagcafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ning lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana Sir Josil nga nagsunod sa itong programa, wala ni sila nagsupok ha. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhone Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae siya ni, kay ti kunara na sa stage sa pagmenopause Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan yung galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Santhone Plus Coffee Mix. Pero manami siya ni, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila siya ni makainom niya.
3: Labi na gid ang mga estudyante siya ni Doc Leo, because of the presence of lecithin also nag-activate ang brain functions ta.
1: Santhone Gold Coffee Mix. The secrets of health. Santhone Plus Gold. Santhone Gold Live Testimony.
5: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga sidi sa haring gabi. Matari. Sumubok din ng Santhone Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho na sidi. Kalaga po nga napakagaling ng Santhone Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management, but the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhone Gold Herbal Tea.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: di mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga buki ka. Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
3: Ibilis sa mga buki ka. XFM 103.9.

0: Lima. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
2: Mga katupa!

0: 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9
1: XFM News.
2: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Inarespeto sa City Director sa Bacolod City Police Office ang desisyon sa sanguniang panglungsod angot sa gun ban ngayon ginapropose para sa selebrasyon sa Massacre Festival. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Rebadomia, iyang ginrekomenda sa syudad ang total gun ban upisa sa Oktobre 15 tutub 19 bangod nagadepende ini sa local executive para ipadlabot sa hepe sang Philippine National Police. Dugang pa ni Rebadomia. Ila pa ginahulat ang ulihin nga desisyon ni Mayor Greg Gasataya kag iya nga ginpalabot sa publiko ka mag-enjoy lang sa tiun sang kapiestahan kag mapabilin nga luwas ang tanan. Kung madumduman, magalawig ang selebrasyon sang maskara sa sulod sang kapin tatlo ka semana kag ini ang mag-umpisa Oktobre 1 tubtub 18. Kaginaang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News.
0: XFM 103.9. May power pa?
3: Regain signal in 3 minutes.
0: Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na, let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

Alas 4:25 na ang oras natin mga katropa. Mayang hapon, Metro Bacolod and the rest of the Negroside region. It's Thursday already. And the first day para sa bulan yasang Oktobre. Sa tanan yung celebrate sa ilang kaadlawan, ilabi na sa kay Sean Friend Pilingon. And sa ako niyang pinakagwapa, pinakabuot, pinakamagulang sa amo tanan nga magpakaisahan ay Inday Norlin Torrefranca. Happy, happy birthday! Wow, una, gid, no? Nga adlaw sa Oktobre, pagbungad, gid. Kadungan man sa celebration sa Masquerade Festival. So, ano darang pang, ano naton mana? Pang palong life? Ang iban karon pa yung ma-celebrate. O, sige, wala gina sa problema. Lakat-lakat na naman ta. Kahit tungod yung tikagina alas 3, I think, sarado na ang plaza. Pero, check lang na ito na later ang ato niya nga weather if it's going to rain or not, but even if no magtupa ang ulan, hindi maging masyado kadamol. So dala-dala lang kamo dira no sang panagang ninyo para kamo ang matupan sang ulan. Pero sa amo ni nga tiempo naton sa karon no kanami gidaya nga mag-inom sang kape bawara pagadaan ho ang healthy nga kape plus pampabakod pa sang aton niya nga katul-anan ang aton niya mismo ay nano ini kasi pwede niyo ni mapabuhinan ang aton nga volume no sa ato niya nga background dere. But then anyway, ang ato niya nga kape nga premium D3 coffee mix amo ini ang kape nga kinahanglan gid especially sa mga aktibo no may mga activities siniya nga Masquerade Festival. Kung gusto niyo yaya nga the taste of coffee pero healthy, ara ang ato niya nga premium D3 coffee mix. Hindi kayo makakita kape nga may ara isang santon, ano, kag vitamin D3. So, protektado ka na. Na relief pang imudre yung craving sa ginatawag yung coffee. This is a healthy coffee made by Yes to Health Incorporated. O ba si ara ka dira sa may plaza na yun or downtown area, hapit lang dira. Ah, maski diin sa Mercury, Watson's, South Star Drug, TGP, Generica, Grace Pharmacy, Rose Pharmacy, Sincere Drugstore, may ara gina sila sa ato niya nga premium D3 coffee mix. Amo yung nakahapos gama bakal ninyo ang aton manamit kag healthy nga kape. Alright, so timing na timing gid. Ang next song naton sa aton yung again introduce sa inyo ng premium D3 coffee mix which is really good for the bones. Padayon na ang pagpamati sa aton programa Extra Drive because we will give you more information, more music, entertaining pa, no? Gani, stay right here at 103.9 XFM Bacolod.

0: Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kisla at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad? Bagura? Murag exciting ng turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ng turbo.
8: Turbo. Food supplement from me. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
9: Turbo. Wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mapalit sa mga butika.
13: Exciting!
14: Exciting!

0: sana naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akon ginahandom para sa akon tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan Edukasyon sa Ikayong Lawas. Ari naman kita karoon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalahabok-habok sa aton sining mga kasukasuhan o mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, gapalanig-a, kagapektado nga aton sa nga day-to-day activity.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Sa aton kumon nga lingwahe, awat giniratama. Ang isa, muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but sa lingon dugay na niya. Dugay na pala nga ginasufrir. Nagapalangabok-abok sa kalawasan, kag present usually sa joints. Damo galini, may mga other types pagid, no? Amo ning ankylosing spondylitis, natalakay ta naman eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, amo naton istoryahan. Kag kung paano naton inimalikawan, kag paano naton mapaganagan, o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ako once an article nga wala kuno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shado pa katemprano, tani ni ngay bulgar ko, nga nakabulig sa ako namong evergreen herbal capsule, nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya with grass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kadamo pagid sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo ni. Mapabara kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabukabok sa palibot sa joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right? Left, right. Stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa may joints dapit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamorisita sa inyo sinigin doktor. Ang akon iya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sa evergreen herbal capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
1: Evergreen herbal capsules.
0: Kag ang evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Istorya naton kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dili kita ni sa mangustin nga rich in vitamin C nga may analgesic nga nagapaganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga ra sa evergreen herbal capsule at the same time sa evergreen coffee mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein na makakos ang inflammation, pati na ang aktividades ng iban ng mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga raman sa evergreen coffee mix kag sa evergreen herbal capsule. Proven as sad to pag sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay o kun moringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya ngara sa evergreen herbal capsule, good source of nutrients like fiber kag folate, may vitamin A, vitamin C, kag ini naga-prevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag naga-promote ini sang healthy bones and healing injuries. Balikan ta to galing balunggay, may phosphorus nang sagali kag calcium mo nga nagapabakod sang aton sining mga tulaan. Tayan ko lang malipatan ba. Ang barley grass may antioxidant activity. May abilidad ini nga magkadi, kagis, kagmang tasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pag-produce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent yet sang gout, sa kasahi sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang evergreen herbal capsule. Ah, kapag gusto nako kaon baboy, mani, talaba, kasayan, lukos. nga daw wala ako nagabatsyag. Nga nagapala nakit ang mga joints sa tiyon nga magabatsyag ako sakit. Red flag na na, untat ako na dayang kaon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Na XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Na XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Na XFM kid.
4: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ko mamaya kasi mga balita blabla so amin kita mga DJs nila kan.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Na XFM kid how?
6: Timo.
7: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitag ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abing ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Mga katrupa, exciting!
8: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Ima. Colius amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikin sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, diary ng nagapangunang balita ang ginadulong sa inyo sa herbicin. Naglambot na sa panibagong record high ng 19.61 trillion pesos ang kabilugan ng outstanding debt o kung utang sa gobyerno sa pagtapos ng bulan sa Agosto. Sunod sa Bureau of Treasury, nadugangan sa 217.62 billion pesos o kung 1.12% ang utang sa Pilipinas. Sa nisaanay 19.39 trillion pesos sa bulan sa Hulyo. Bangon sa pag-issue sa mga domestic government security kag paghuyang sang balor sang piso kontra dolyar. Sa kabilugan ng utang, yara na sa 13.24 trillion pesos o kon 67.53% ang naghalin sa mga lokal ng mga source samtang 6.37 trillion pesos naman o kon $101.92 billion ang naghalin sa international source base sa bayluhanay nga 62 pesos and 50 centavos kada dolyar. Nagkakahulugan ini sa 10.72% nga pagtaas sa utang sa pungsod kung ikumpara sa record nga 17.71 trillion pesos sa tumbulan sa Disyembre tuig 2025. Kagi na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Wala nakit sa kalawasan magamit sa Sutton Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM
1: Cebu, XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

Baha, are you willing to wear that bikini itim? Subong niya ang chef po naton mabulubog now. Ang bikini mo itim, kabay pa nga hindi lang dira iya no, masungkit. Baw kadamo na subong sang serye sang kinawatay. Basi pala madalahi gaw. Good line ng bikini itim pang madalahig. Okay, so anyway, speaking of, mabulubog na ang ato niya nga panahon, let's try to check up, eh, no? Kay base sa pagwa naman, or ging pagwa, nga weather update or weather bulletin sang Pag-asa sa 4 in the afternoon. Mayara sa tropical storm and ang iyang international name is Choy Wan. Aba, si Choy Wan! Si Choy Wan, aran na! Sana si Choy Wan, hindi man yung magapit sa aton ba? Yara, ini sa 2,660 kilometer east of central Luzon, but it means nga it's still outside the Philippine area of responsibility. Although, mayara iniya sang kabasugun sa hangin nga nagilambot kaysa 75 kilometers per hour malapit sa tunga. May pagmadlos naman nga nagilambot sa 90 kilometers per hour and the movement niya ni westward at 15 kilometers per hour. So it means diri sa atin sa Negros Island region, lakip ng western Visayas as well as Mindanao and central Visayas, ang tail end ko ng trough of tropical cyclone Choy Wan. Awag at tuga git sa cloudy skies. Kaya may malaka-laka nga pagtupas ang ulan just like na-experience naton, ano? Although hindi siya tuman gijaya kadamol nga klase sang ulan. And also may mga thunderstorm man. Same with the rest of the Visayas. But Metro Manila and the rest of Luzon will be or will experience conditions like partly cloudy to cloudy skies nga may isolated rain showers or thunderstorms. Sinaya tugas ang localized thunderstorm and not by the tail end of the tropical cyclone Choy Wan. Okay, so hopefully ang ginahulat-hulat kin naton ngayon hindi na sa magsulod sa Philippine area of responsibility. But kung makatuga man lang sa sang ulan-ulan, para at least mag-ara pa kita sa ma-store, ano? Nga mga pangbunyag-bunyag or hindi gani, mabunyagan na lang gidiretso, no? Pagtupas ang ulan sang ato niya nga mga tanom. Kaya ka namin, ibala ko na maulanan, ano? Ang ato niya nga mga agricultural products ay labi na diri sa ato sa Negros nga kumatupan inasang ulan, at least ma-healthy-healthy man sila. No, parehas mo na wala kong makainom kita, no? Sang aton niya nga Santon Gold Herbal Tea. Manang aton niya Santon Gold Herbal Tea, natural rich in vitamins, minerals, and plant nutrients. Yan ay supporta sa everyday wellness naton. And may aramay ni isang warming botanical ingredients nga nag-complement kids sa daily wellness and mindful nutrition. Amoy na ba lang aton ba lang anong cinnamon bark nga added sa siniyaya nga herbal tea. And traditionally valued pa bangus ang iya nga natural plant compounds and wellness benefits sa ato niyang turmeric. Okay? So may malunggay man ini. So butsingon, magtingom ang tatlo ni ka natural ingredients. Sigurado kid, ano? Nga manamit ang inyo dira iyang mainom nga herbal tea. Ilabi na nga puno na naman karon ang inyo dira iya nga chan. May celebration bala, may mga nag-celebrate sa ilang kaadlawan. So dapat naka may balon ka mo dira ano nga Santon Gold Herbal Tea. Sarang ini nga mo order online via your Shopee or TikTok or ini gani sa atin yung Yes to Health Wellness Center dira sa may door number 46 Winko Building, Lizarri Street sa Bacolod. Alright, so since amoy na ang ato niyang weather update para diri sa ato niya sa Bugos, Pilipinas, ilabi na sa Negros Oriental. Ang Pag-asa sa gihapon na ang nagaano naman ano, ang naga pahayag nga ang southwest monsoon ko na habagat mahimo matapos na kuno sa sulod sang una nga semana siniya nga bulan sa Oktubre nga businingon sina no senyales nga katapusan na santig ululan sa nakatungdan nga bahin sang pungsod.
sa nagligid abi ng mga tinuig ang panahon sang habagat natapos na iniya sa sulod pa lang sang unang katunga sang Oktobre. Well, sa tiyon yung matapos na ang habagat, sunod sa pag-asa, ang pungsod ang magasulod na sa isa ka panahon sang transition na yung humid easterlies ang maging mas dominante. Antes pa man mag-abot ang northeast monsoon o kon ang amihan. Okay, so amoy na no, ang ato niyang pagtingwa na mahibaluan ang mga updates, ilabi na sa ato niyang weather, ng importante man because every day nag-work kita, nag-go to school kita, so dapat gid nga kita ang protected. So isa na dira ano ang pag-inom sang ato niyang mga Suntone products from Yes to Health Incorporated. Ang oras, it's now 5:19. Ketropa, ini ginadulong sa inyo sang Herbicine Syrup. Sa ubo nga may plema, i-herbicine mo. Be back with more! Especially nga sa siniya nga extra drive, nagapuli na ang ato niya nga mga katropa. You might want to be relaxed. Gani, tutok lang, Derisa. XFM Bacolod. Extra

0: na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X

0: Soft Gel Capsule ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Soft Gel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jill, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
3: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
2: Historia eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
3: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
2: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
3: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
4: Turbo Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo Food Supplement from Himo. Mapalit sa mga butika.
6: System.
7: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabadshot ko sa isa ka si mama nga kabudlay sa pagpinto. Sobra gid kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sistapain, minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
8: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
10: Exciting!
11: Exciting!

0: 5:39 na ang oras naton kay Tropa. And still, ari ka muna katutok sa ato niya Extra Drive. There is a 103.9 XFM Bacolod. Today is the first day sa October. And kabalubala ka mo nga sa unang ginaadlaw sa Oktobre, o sa bulan sa Oktobre, ginasaulog or gina-celebrate ang ginatawag yung International Coffee Day. Oh, sige. Kaya taganta ka mo sa mga facts and surprising coffee facts, ano? Parte ya sa kape gani. Okay, sige, ari na pamati sa maayo, especially kung coffee lover ikaw. Dapat ibaluan mo ni katropa ang coffee beans. Hindi ba na inaiyang true beans o kung real beans? Ini sila abe mga seeds sa sulod mismo sang red nga coffee cherries. So tawag sina ya coffee cherries. So ginapanita ni na sila kay sa sulod sina amo ina ang coffee beans. Nga hindi siya beans kundi seeds ina sila. Isa ka popular legend gani no ang nagapahayag ng kape kuno was discovered sa itong Ethiopian when Ethiopian goats o kung mga kanding ang naging energetic pagkakaon nila sa coffee cherries. Amo na gali, no? Siling nila nga pampabugtaw ang ginatawag nga kape. Hindi ka kuno mag-inom sa gabi isang kape kaya hindi ka katulog. Ang coffee dates back sa around mga 19th century. Originally, ginakonsume inisa as a food nga ginamix kla with animal fat. And kabalo-kabala ka mo nga ang pinakamahal nga kape ang ginatawag nga Kopi Luwak. Kopi Luwak. Ini siya ang himo no from beans nga ginakaon ka ginapagwa sang mga civet. So miari na di ba lara sa aton? Kopi Luwak gali na. Okay? So, pinakamahal na, ate, bakal ka, wow, syalan. While ang Brazil naman ay nagapatubo gid, no, sang one-third of the world's coffee. Subot siningon, ang Brazil ang largest producer nga pungsod sang kape. Ang Finland naman niya, on the other hand, ang nagakonsume sa nga pinakamadamo nga kape per person. Bali, ang consumption sa kape per person makitaan dito sa Finland. Hamakern mo ha, about 12 kilograms annually ang ilaya nga makonsume. And kabalo-kabala nga ang single cup sa kape mayara ina sang 1,000 ka mga bioactive compounds. More ha, umur mas madamo sang sa wine o unsa siya. And in fact, si Beethoven, di ba si Beethoven ang in the field of music ni siya, obsessed gina siya katama, galiya sa kape. Kag, abi mo, ang iyang ginahimo, ginaisip niya gidya dapat exactly 60 or 60 ka mga beans per cup ang iyaya nga ginainom. I'm grabe, strict to si Beethoven. 60 ka mga beans dapat sang coffee, no? Coffee beans. Ang isa lang ginasayaya ka, ano, ka tasa, kumbaga, sa isa ka imnanay. Oh. Ang coffee houses, no? Sa una, ginaban. Dito mismo sa Mecca, sa itong 1511, kay bangod ginaaligar nga nag-encourage na kuno sa political discussion. No, di ba? Ginaambaganin nato sa may kapihan. Tanan-tanan, dara inyo nga mabatian. Mapachismis man o kol mga istorya politika. Pero ang ban nga ito, nag-last lang for only a week. Kahit mahilig gani or coffee lover gani ang kalabanan. Sa itong 1932 naman, ang Brazil, no, ang nag-fund sa Olympic team paagi sa pagbaligya sang kape during the voyage, no, sa ilaya nga paghampang. Ang Ang Arabica coffee, I'm sure common is aton, no? Kag mabatian naton ini kung mag-order kita. Ang Arabica coffee plants, extremely very low genetic diversity. 99.8% tangalin mismo, no? From two Ethiopian plants. Ang isa ka coffee cherry, usually nagka-contain ini sa duha ka mga seeds. And the single round seed, ang tawag naman dali dira, pea berry. And gina-roast na siya yaya differently. Now, ang light roast nga coffee bean, mas denser or mas mag-an ini, no? And often nagka-contain sa slightly more caffeine by volume compared sa dark roast, no, nga coffee bean. Kag ang standard cup of coffee contains roughly 80 to 140 milligrams sang caffeine. While ang decaf ka coffee naman niya, naga-contain sang up to 0.0 or 0.3% nga caffeine. And caffeine, no, is, or coffee, I mean, not caffeine, but coffee is one of the most fascinating beverages in the world. So mga coffee lovers tira, no? Duhalos hindi sila yayakatulog. Not because of the coffee, but because, ang epekto sa coffee, hindi sila katulog. Pero ang epekto kung hindi sila makainom sang kape, no? Do hindi kompleto ang ilay ang alawas, ang ilang adlaw kung hindi sila kainom sang kape. But you know what? Ang coffee naton dapat maging practical kita and dapat we will think wisely. Why? Ang kape, hindi lang dapat yung kape-kape lang. Dapat healthy nga klase sang kape. That is why ang Yes to Health Incorporated is very happy, ano? Nga nakahimo gid sang tatlo kasay isang kape, pero nagkalain-lain man nga benepisyo ang sarang nga mahatag sa aton. The benefits that I'm talking about, ang benefits sa ginatawag yang nga health or hindi gani wellness naton. So you can choose from the coffee nga Santo Gold coffee mix. Hindi naman yan may glutathione and collagen. So mostly ang mga mabatian kung mangani ano sa mga may edad-edad na gambal sila yan, mas namit, mas hiyang ako sa ginatawag nga Santo Gold coffee mix. Pero di syempre hindi lang yan sili ng mga adults ang pwede kainom din. Sarang man makainom ang mga hobbiness naton. Pero area para sa buo sa pamilya, no? Ang mga 10-year-old natin nga kabataan, pwede na iyagan iya kainom sang kape, no? Nga Santon Plus Coffee Mix. Mild taste lang ini with, of course, soybean powder, malunggay, and mangosteen. So, amoy ng pinaka-manamit natin iya nga kape. So, healthy man na siya and for the whole family. And lastly, ang atan nga premium D3 coffee mix. Ano siling ko nakainan, no? This is a combination of Santon nga butsiningon, may mga antioxidants kita nga makuha and pampabakod pa sa atin nga bones because of the sunlight vitamin which is the vitamin D3. So, di kakita kape yung nga gapapakod sa gimo yung katulanan, di ba? So, amoy na ang atin nga premium D3 coffee mix. Himo tanan ina sa Yes to Health Incorporated. Kag mas manami pagid, no? Duka inablaw pahappy gid, pampahappy gid sa inyo kay nakatilaw na kamo sa kape, healthy nga kape, tapos hapos pa niya baklon. Kaya ra gid sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP Generica, Rose Pharmacy, Grace Pharmacy, and Sincere Drug Store. So maski diin ka lang nga butika, sarang ka gid ka bakasang ato niya nga mga kape nga himo sa Yes to Health Incorporated. Okay, so I guess paano na si Mommy G? I need to go home na. Tapos na ang work. So, kamo, nakaabot na kamo sa inyo panimalay. Ako manugpuli pa lang. So, I'm happy also, no, nga may baluan nga nakaabot ko mo dira safe and sound sa inyong mga panimalay. Kaupod ang hatan yung mga musika as well as the information. But I'll be back again tomorrow on a Friday an hour sa hatan yung extra drive. Let us enjoy the rest of the evening with our family, ang ato niyang katropa. Always git paminsan ron ha, dapat say yes to health git kita. By the way, hindi git magkalipat niyo mag-like at mag-follow sa page natin XFM Bacolod News and Public Service Authority. I am Mommy G! Thank you once again, mga katropa. We only have 85 days to go, and it's gonna be Christmas. X
1: Extra Drive.

0: super exciting!
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako isa ka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting na food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting na life.
9: Turbo Food Supplement for Men.
11: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Lani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione ka pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
0: Mga katupa, exciting!

0: Plima. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 103.9.
2: XFM time, alas 6:03 ng gabi mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ang nagpagunang nga balita.
1: XFM News. XFM News.
2: Ginakabig ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga attempted terrorist attack sa ilang pungsod kag sa United Arab Emirates ang natabunga stabbing incident sa Fly Dubai Airlines. Matandaan nga nabun-an ang piloto sang airline sa din suspensado among kaupod niyang mga piloto. Gindayaw ni Netanyahu kag kintawag nga bagani sang Israel ang pilot captain nga si Smith Makara. Salbar ni Captain Smith ang 174 ka mga pasahero sa aeroplano. Sa piyak nga nabunaan, nahimo pa ni Smith nga buksan ang cockpit door kaga makapangaisang bulig sa mga pasahero. Lima ka mga pasahero ang nagbuligay agud nga masabdu ang suspect. Samtang nagpakigangot na si Netanyahu sa mga pasahero din ginakabig nila ang ilang inagyan kad kung paano naluwas ang aeroplano sa hungod kuntani nga pag-crash. Ginako sa Prime Minister nga hindi pa matumod sa subong kung sino ukon ano ang grupo nga posible sa likod sang hijack katampa. Matandaan nga nag-emergency landing sa Tabuk Airport sa Saudi Arabia ang aeroplano kung sindito ginaresto ang suspetsado. Nagkapatayin pang investigasyon sa mga otoridad sa natabo. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod, inangabalita ang ginadulong sa inyo sang herbicin syrup. Sa ubo na may plema, i-herbicin mo. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.

0: Hapun. Bring it on. Musika. Istorya.
1: Magkukuling muna tayo.
2: Ano?
3: Parinig.
0: At iba pa.
4: Extra service. Extra service. With James King. Sa XFM.
5: XFM time! Alat sa 15 na sang gabi, mga katropa. Time check brought to you by Herbicine Syrup. Sa ubo na may plema, i-herbicine mo. Ayaw mga gabi sa tanong ng mga nakatutok ang nagpamatikin sumong sa ilang mga radyo. Sa ilang mga salakyan, sa ilang mga pwesto. Sa ilang mga ano po man ang plano nyo karon sa gabi. Basta nakatutok, kao po si Katropa James King. Ine ang 103.9 XFM Bacolod. Ang ini nga programa, Katropa, ang ginadulong sa inyo sang aton nga Ultimate Trio. Ang Ultimate Trio, ini ang mga produkto nga makabulig sa imo ikaing lawas. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3 Soft Gel Capsule. Kung kompleto kasi ni, mayara kasi ni, mga Katropa, bakod ka, Katropa. Bakod ka. Protektado ka. Happy ka, kayman, healthy ka. Well, ini ang extra service, mga katropa, sining gabi. Chill lang da. Hope na kita, mga katropa. Kiay-kiay gamay. Mastod yan na kita. Well, at iba pa, balita kag impormasyon. Kag, of course, special nga balita. Grabe, no? Daw, ang bilog ng kalibutan, ginistoryahan na, mga katropa. Ang El Nino, Super El Nino. Handa na ba kayo? Andan lang nato ni na mga katropa. Bisan din ka makadto ng mga news outlets, mga reels na kag ano pa man ang mga websites. Mga ginasturyan ng El Nino. Well, meaning preparanta lang mga katropa. No? Tubig! Hindi actually mainit katama nga panahon nga tiyempo nga ang pagganda nato ni na mga katropa. No? Sige, ah. So, siningang gabi, kapod ang inyo katropa station. Sa dyan, ilang tas ng gabi, ah. Katropa, jamin kita, no? Sound trip kita. 103.9 XFM Bacolod!
4: Extra service. Extra service with James King.

0: Plus Gold.
1: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always hagyap po na yung time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw ng trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangin, nagatake ng akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active guild ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas na manamit ang sabor. Gusto-gusto ko guild kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka guild nga fresh.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Mga katupa.

0: Musika, istorya,
1: chika,
0: at iba pa.
2: Sa Extra Service.
3: Extra Service.
4: Extra Service.
5: With James King.
6: Mga tropa, masubo, masubo, masubo. Nga masubo. Natapos na ang ano, Alex Ayala, mga katropa. Ang campaign sa 2026 Asian Games. Tungod sinigadlaw ang aton nga tennis ace player ang nakakuha sang bronze medal, mga katropa. Kining aton na Alexander Ayala, natapos ng iyang 2026 Asian Games campaign with a bronze medal. Pagkatapos siyang napasnawan na mapierdi ining Wang Ziyu sang China. Baulipay na naman to sila, no? Lipay na naman to sa piyakay. Oh, naka-bronze lang. Okay na lang, mga katropa. No, bronze, no. Sang sa wala. Actually, sang last time, naka-bronze man siya, no, sa singles, no. So, iningan pa, mga katropa, no. Actually, sa una, sa first set, okay pa siya. Naka-6-3, mga katropa. Sa second set, 3-6, 2-6. Ba, katunga na lang. Sa semifinals, sinigad lang sa Webes, mga katropa, dito sa Japan. Sayang, no. Pero okay lang yan. Di pa ito sa gihapon sa aton nga tennis ace Alex Ayala, mga katropa. Palakpakan natin yan din. Ito palakpak ko din man. Oh, okay yan, Alex Ayala. Patuloy lang. Bisan naka bronze medal, okay lang na, importante may medalya ka. So secured na si Alex Ayala sa bronze medal, mga katropa. Sa iyong third medal yan eh sa Asian Games appearances, no? Nagdaugman siya sang bronze sa singles event sa Hangzhou 3 years ago, mga katropa, as well as bronze naman sa mixed doubles. Si Ayala nag-dominar pa sa parehong baltakina sa unang set, galing sa ikadwa kagigitatlo nga set, na dito na siya nag-namatamat perdi ni Wang Ziyu sang China. Lipay ito sa ang ating world number 18, mga katropa, no? Na-regain niya sa gyapo ng iyong composure para makuha, no, ang 6-3 sa first set, mga katropa. Well, actually, mga katropa, ang momentum nag-shift sa second set, no? Sangining si Wang, nakalead siya sa 5-1 lead. So, nagtingwa pa si Alex Ayala, mga katropa, no? Sang 2 straight games, pero nang ibabaw ining si Wang Ziyu. Pero ang world number 85 nga si Wang, ba? World number 85 siya, katropa, ha, no? World number 85 nga si Wang, no? Siyempre, lipay-lipay siya from number 85, din nakontra niya number 18. Pwede tamayin mo, di siyempre, bisan muna kapoy na si Alex, damo-damo na sa kampang niya, mga usual nga mga ano natong comment natin, mga na-perdi ang upod. Kapoy na siya, B. Madamo na siya ang pang. Kung sa din na siya, kapoy na siya. Siyempre, mga muna ka na. Usual nga na siya. Pero, tood man. Ang world number 85 nga si Wang, mga katropa, dala-dala niyang momentum sa pag-decide sa set. So, nakakuha siya sa 4-1 advantage antes pa man naghinahining si Alex Ayala. Ang Chinese, no, China, si Wang yan, narigin niya ang control niya, mga katropa, no, sa sininga match nila para makuha or para mag-advance sa gold medal match. Oh, gold medal match na. So, meaning, naka at least bronze na si Alex Ayala, mga katropa. Si Ayala sa tournament, ang tournament top seed actually, mga katropa, nakabaton sang first round by antes pa man niya maperdi niya ining Thailand, no? Sa first round by pala niya. And sa WTA tournament, si Ayala gin-enjoy ang iyang historic season pagkatapos siya magdaog as first WTA title, no? Sa DC Open na isang nagligad nga gusto. Doon naman nyo to. Nakakuha siyang nagdog, mga katropa. Ganyan talaga. Not all the time. Wow, mukha na po. Idol mo. Pagtanggol lang idol. So, muna siya ang mga katropa, no, ang resulta sa aton nga, what do you call this? Asian Games, mga katropa. Sa archery naman, sa Asian, mga katropa, no, of course, nakakuha na ang first silver, nakuha naman na ang Pinay sa archery, mga katropa. Oh, di ba? Ang galing. Pumapal doon Pilipinas, bisan pa paano, mga katropa. Pero ang feeling ko pala sa gusto ko tani daw makalabot pa sa final sining si ano mo para sa gold medal si Alex Ayala. Pero wala sa mimo, ang munang latest nga update sa mong kay Alex Ayala, bronze medal secured na sa aton nga NSAs, mga katropa. At 6:45 ang aton oras, kaga sa mga katropa naton nga nagapanyapo na o kung wala plano man yapon kay nagapagamay. Enjoy your water. Enjoy your light dinner. Sa tanan nga nakatutok ang ining programa, tandaan katropa, ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Guest Lab. Yari ay ang aton nga Santon Gold Coffee nga sarang makabulig sa inyo kayong lawas. Makabulig para healthy ka, mga katropa. Healthy ka na, nagwapa ka pa sa bulig sa Santon Gold Coffee. Mabakal sa mga butika sa inyong lugar, especially sa aton nga Yes to Health Store. Bisita ba lang sa aton Yes to Health Store. Ini ang 103.9 XFM.

0: Katrupa, exciting!
1: Samsung Plus Gold!
2: Landabaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Samsung Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Yung ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Gold! Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Samsung, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system,
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses,
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3,
5: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement Ferment.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix ang super nga kape.
11: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Exciting, bro!

0: problema. Coleus amboynicus lore. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM time pala siya na dos ng gabi mga katropa. Kikan sa news center sa 103.9 XFM. Bakulad, yari ang nagapangunang balita. Palpak kung kaysa ang pagpresentar sa prosecution sa witness impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sunod sa kay Senator Judge Rafi Tulfo. Nagparugyan si Tulfo sa prosecution nga siguraduhon nga kung magkuha sa witnesses, ini ang may dako nga bulig sa impeachment trial. Bangod uyang lang sa oras, kag madamo sa mga senador ang ginatuyo kag nagkabalik-balik sa banyo. Dugang pa ni Tulfo nga mayara sang ginkuha nga witness kag abogado nga pa-cute lang ang ginahimo. Sino kay Tulfo nga maghalong sa pagkuha sang witness kag pagsalang sang abogado. Naibaluan nga luyag kuntani ni Tulfo nga unang patestiguhon si Senator Antonio Trillanes IV ante sang AMLC. Apang sabat ni President or Presiding Officer Jesus Gudero nga prosecution or prosecution ang padesisyonon ang otdiri. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan na malabong ang mata mag Vision X Plus para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
4: Ay,
5: pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap kayo sa mga balita, blab, sun, nami, bigit sa mga DJs, nila, kag,
6: wala sang konkreto nga sabat.
7: Kag, wala sang katumbas nga rason, kung naka-X,
6: ka-X.
7: Simply,
3: may how, kid, apat.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
8: Di mo!
1: XFM 103.9.

0: at iba pa
1: sa extra service.
0: Extra service.
1: Extra service.
0: With James King.
2: Katroba, oras natin, 7:18 sa gabi, oras ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Ang Turbo ang makabulig para mainansin ang libido sa lawas kagpagod ka bilugan daw mga katropa. Hindi mo lang ni paggabigin na tumari sa adlaw. Kung ikaw mag may ubrahon o lubrahon, kung gusto mo may kusog ka mga katropa, mag Turbo Dietary Supplement. Tara mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Ito yung mga butika ang available ng mga Santon products natin or Yes 12 products. Mercury Drug, South Star Drug Store, TGP, Generica Drug Store, Watson's, Rose, din pa gani. Of course, mga katropa, sa ibang pang butika sa inyong lugar, sa Negros, Necros Grace. Ibang pa. Lokal mga butika sa inyong mga areas. Pagwa mo, pagkatumuan ka doon, kita mo may mga butika, mamangkot ka na wala. Kung gusto mo kompleto yan, magbisita ka sa itong Yes to Health Store. Para sa itong nga espesyal nga balida, ikaw bala mahilig ka sa mga photoshoot, sa mga wedding, birthdays, yung iba niya maternity, may paternity pa. Ariya, pinasahi mga katropa. Ido! No, isa kay Ido. Nag-trending online tungod sa iya nga maternity photoshoot. Ay, wow! Maternity kay first time niya kanon yung mga katropa. Ang nagplano of course ang tagiya, ang owner. Ang pangalan sa iningay do si Chloe. Kag si Chloe, isa ka Jack Russell Terrier nga taga Kentucky. Hindi sa fried chicken, ha, mga katropa. Taga Kentucky, no? Kakaroon nag-expect na nga siya may makabunag sang tatlo ka mga puppies, mga katropa. Oh, grabe. Nagpa-ultrasound! Antindi mo! Nagpa-ultrasound, no? Apat ka mga puppies, mga katropa, no? Muna, nag-decide ang iyang tagiya na deserve ka, no? Ni Chloe, yung Jack Russell Terrier, nga magkarasang full maternity experience. Kasi before din, nagkaroon siya sa shower party. Wala na kabalo. Kaya subog niya mga nagbata na hindi mga katropa. Kabalo ka mo ako ng mga ano niya, mga design niya, decorations niya. Paldong. Ang animal photographer nga si Caitlin Snyman, siya nang nag-create ng isa special setup para kung kumpleto nga with flowers, complete with flowers, ribbons, blankets, kag soft pink decoration. Pink! Ay, wow! Ang ini nga mga pictures ang sininga ido nga si Chloe mga katropa, no? Ang naglapta sa social media, nag-trend, nag-viral siya. Diba? Nag-spread online kay man. Nakita na lang ano, kaseryoso ka, no? Kaseryoso kabilugan nga, no? nga setup mga katropa. Kag kung paano ginatrato ang ini nga ido. Ay, tindi. Instead of mga normal pet picture lang kuno, si Chloe nakakuha sang isa ka glamorous maternity shoot, usually reserved para sa mga expecting parents. Siya yan mga katropa. Iba pag may perang tagi. As in lang to wala, naglap tang iyang ano. Well, may mga kupo siyang nagka beautiful eyes. My goodness, no. Ini mga katropa, again, ginawalat nga mapagwa niya, mabunag niya ang apat ka mga puppies. Balaan, apat! Ultrasound! Antindi mo! And possibly the cutest maternity shoot ever, kuno, especially sa mga iro o kun sa mga ido. Ang iniya, special nga balita ang ginadulong sa inyo mga katropa. Sang, of course, Vision X Plus, malabo ba lang imo mata? May katarata, glaucoma, pteridium. Solusyon nantay na sa bulig sang Vision X Plus. Kaya man ang Vision X Plus, may pteridium, katropa, no? May zeaxanthin, no? Na makabulig para magklaro yung pananawan. I-try ba lang? Bisita sa ito Yes to Health Store. 7:23 nga itong oras, mga katropa. Ine 103.9 sa programa Extra Service with Katropa James King sa XFM Bacolod!
1: Extra Service! Extra Service with James King!
3: XFM Bacolod! Exciting!
4: Exciting!
5: Let me be your hero.

0: Katrupa, exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
5: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open

0: Nagmahay, happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving love. Turbo lang, ang exciting.
1: Yahoo! Turbo, food supplement for men.
2: Gihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan. Og gahatag og kusog og resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heider, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ako si Boyet. Isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
8: Mga katupa, excited!

Salamat gamadamo mga katropa sa pag-upot sa itong programa Sininga Gabi sa Extra Service. Inadalong sa inyo sa Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Vision X Plus Turbo Dietary Supplement. Ang ating mga kape, ang Santone Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santone Gold Coffee Mix. Ang Sesta Pain, Santone Plus Herbal Oil, Santone Gold Herbal Tea, Santone Plus Herbal Soap, kag Clear Skin. Asa naman sa buwas, kapag updanay, Biyernes sa buwas, no? Ilakad lang na natin sa Christmas. 84 days left, mga katropa. And it's Christmas.

0: Mix FM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Kung hindi husto, ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, o kung luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi, o kung herbal
3: Southern Plus Gold.
2: Amo ning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga resulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
4: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw kung gabutod ang aton sininga dyan. So, hindi man siya paborable sa aton sininga dyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na ito ng mga makalamay, ginuna na ito ng carbohydrates, ginuna na ito ng mga mamantika kung masibo ng mga pagkaon. And then, next sini, reduce ng aton sininga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sa kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon. Pero ang isa sa pinakapraktikal na kun nga masuggest sa inyo, Sanzone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may aras sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
3: Sanzone Plus Gold.
2: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation.
4: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sa immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sa nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom makita sa premium D3 capsule.
5: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang amo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans, kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Sanzone Plus coffee mix kawain niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nagaeskwela, nagastudy, mas manami ining Sanzone Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kiti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok layo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki, nagalagong ng tingok.
7: Yes.
6: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iasining nga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila.
7: Mm-hmm.
6: So, nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, maso supplementuhan ta nga to sining ilawa. So ara da Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
1: The secrets of health.
6: Panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
1: The secrets of health.
3: Supple Plus Gold.
7: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
12: Sa aking

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbelisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.

0: XFM Kid How.
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs na nalakad.
3: Wala asang konkreto nga sabat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X.
3: Ka-X.
4: Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
5: Tingin mo!
3: FM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: Bawat pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butik.

0: Extra MKid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, Extra MKid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, Extra MKid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit yung mga DJs na nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-ex. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, Extra MKid how?
4: Dibo!
3: FM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mary Beth, siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Bili sa mga butika.
3: X.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pabili sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.

0: Masinggitan ka dahil naman ng background.
1: Ihanda na ang red carpet! Pasunod na si Mayor! Ganon.
2: Oh, sabi ko, ano, malupad na si Aladdin.
0: Dolphin, na baton ko ba lang ang email?
2: Sa kay Sin Olin.
0: Ah, lin sa isa ka-client na namihan sa itong program kada gabi.
2: Wow, talaga.
0: Daw matyagan ko daw, mahambal na ko tani kay boss nga maano na ta? Maalsa baluta na ta maayong offer.
2: Ba?
0: Yes!
2: Talaga?
0: 70 akon, 30 ang imo.
2: Oh, 100 tanan.
0: Yes!
2: Deal ah.
0: Wala ka ba yung kabalo kung ano nga? Ito na bravo.
2: Mag-deal na kuya gani.
0: Kabalo ka ba lang kung ano nga company ang nag-offer sa aton nga kwaon kita nga duha?
2: What is that?
0: Safeguard.
2: Wow!
0: Yes! You know Safeguard?
2: Yeah. Daw may idea na kung anong iyam.
0: O, pasagot ka.
2: Ako naman ang germs. Kung itaw.
0: Ako nagaduha-duha ako. Kay Obiran na nila, 70-30. Oh. Tapos, himuunta ko nung kagaw sa safeguard nga sabon.
2: Gani.
0: Te, pasugot ka.
2: Gani na, gamba ka nila nga ikaw ang konsensya. Ang gamba lang nga ako ang imo konsensya.
0: Alipay na ko tani kami nag-offer na ang lain pa kay kagaw gali yung imo.
2: Sa ko gid daw wala kagaw. At least nakabalo na ko sang ginatudlo mo sa akon.
0: Eh, syempre, sa kadugayan mo lang pudupod sa akon, di pa ako mag-gets.
2: Oo, eh, nga, patapuson anay ang hambal mo.
0: Kaya puros kita na wala kayuhan ang para sa imo. Kung mayara ko yambal gani, hindi mo nagiguya pagpatihan, gid.
2: Amo na ganyan bal sa taga Bacolod
0: nga.
2: Ano nga ra sa phone pal ang ginapamatian nyo kid?
0: Siguro sa ano, sa tsura taguro ah.
2: Kung sa tsura, may tsura man.
0: Tiga pati kagin man ngalin kita sa mga amo.
2: Ha?
0: Kapati ngalin kita sa amo.
2: Sa ancestor mo na ihalin. Sa pahit yung tatay mo.
0: Ako daw hindi ka mupati ah. So, ah, nagapamati eh. Among manan ng mga amo.
2: Sa una gani, nadlockin ko na ba sa may nagkakapot sang luwag?
0: Nga aman, kay pakdulon ka?
2: Kaya pakdulon ka, kung naman imo ka, amo.
0: Ah, hindi ba maglilayo na napakdulan ka wala?
2: Sa una.
0: Nakatry ka ng pakdol?
2: Oo, ah.
0: Ah, magaling ka daw si Cheetah kakanggin. Nagitanggin mo si Cheetah, bro.
2: Mayroon lang gani.
0: Wala pa katapos. Cheetah. Chitae bala artista na nano.
2: May nagani kayo, wala ka nagambal nga si Godzilla. Kaya mula ko, amon ni Subuan na gano mo.
0: Nga?
2: Ang nag-iigo sa ato nga kainiton.
0: Nara naman, imahinasyon, hindi ko naman matungkad.
2: Ah, buksa.
0: Godzilla?
2: Oh, Godzilla na ako nang panawag nila sa pinakainit nga temperatura.
0: Oh, really? Yung muna ang terms ng mga scientists?
2: Mm-hmm.
0: Ah, nagpras-pras na sila utok sa imo ba?
2: Ha?
0: Pati ang pelikula ng mga buaya, mga ano na sila ganit, dinosaur?
2: Gorilla!

0: Grabe, hindi pa malabag yung gorilla. Ay, ang buti, Rodolfo na. Welcome na sa phone pal. Nakakonect na ang tanan ng XFM radio station sa NIR Ispanay Island. Unahan ito ng mga taga Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, 100.7. Punta si katropa
1: Alex
0: John Ray.
1: Wow, good evening, John Ray.
0: Ha?
1: Good evening, John Ray.
0: John Ray ka na naman.
1: Wait, ko lang sana yan.
0: Sa Bacolod, XFM 103.9, upunta si katropang
1: Chris.
0: Wow, may rocket si Chris sa Sunday. Oh!

0: sana all. Kag, sa Kabankalan, XFM 106.1, Kabankalan, napunta si katropang
1: Papa Rodel.
0: Wow, hindi ka upod si Rodel, kay may panimbahon sila sa Bado. Sa Antique, XFM 93.3, upod ta si katropang
1: Kuya J.
0: Correct. Sa Roja City, Capiz, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Gatoo na gid man tigula. Sa Canlaon, XFM 101.7, napunta si katropang
1: si
0: Lambot, si May
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Romel.
0: Ha?
1: Romel.
0: Correct. Sa Sagay, 87.5, makitalman kami sa television. Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, IB Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kag Iskalante, kag aton nga mga tumalanaw sa Facebook, Troy Tisoy, XFM, welcome sa Phone Pal. Pila na lang kadlaw antes Christmas?
1: 84 days more to go.
0: 84 days or 84 more days to go before Christmas. Ang Pasko namon hindi pagkalipati.
1: Gani.
0: 9:33, mabalik pa ang Phone Pal.
2: We wish you a Merry Christmas.
3: Exciting!

0: Ani, isa ka bus driver. Pagpigil sa nawad na pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inobus ang Cess the Pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika.
3: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kilo

0: Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.

0: Balik rin sa phone pa. Lopon nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ay, wala ta ka hambal kay inak. Wano ta subong adlaw gali.
1: Nang nagrit. So lang ta countdown.
0: So, dapat ikaw na yung ma-remind sa ako. Hindi kay ako lang per may ma-remind.
1: Okay, sige.
0: ano ta subong ganing adlaw gani?
1: October 1. Yes.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Ayo, no? October na kita gali subo.
1: Yes.
0: Happy Oktoberfest.
1: Yes, eh?
0: Kag Happy Mascara Festival.
1: Sa Bacolod.
0: Balik yung home, puli.
1: Yes.
0: Balik yung home, puli.
1: Puli.
0: Gusong.
1: Correct, John.
0: Mascara na, Dok. Kahapon ang opening o kung subong? Kahapon guro, no? Do hey, kahapon?
1: Basta ang nakita ko lang gito ya, September pa lang may mga Ferris wheel na.
0: Basta iba kulod dyan, guro yung munamin niya.
1: Hindi, uy. Ha,
0: February na, no?
1: February. February na iya.
0: Oo, no? May mga, ano na? May mga piryahan na?
1: May mga piryahan na.
0: Basta dyan naman gali yung mga taga-Bacolod ba? Lagaw ka mo, ha, sa City of Smiles para matilawan nyo ang amon nga mga yuhom kag katamis nga pagpalangka.
1: Diba? Kaya ginapangabay ko lang.
0: Galing kay may RSSI dala. Nasubong may RSSI.
1: Nasubong, ayan.
0: Nasubong galing.
1: Ginapangabay ko lang when I started sa mascara. Ah, nga, hindi nyo man papasauta ang mga kabataan sa baha.
0: Ha?
1: Yes.
0: Di ana timing nga lang itong ligad nga glayan ng chimpo. Sino man abitaro nga tao nga papasauto nila ang performer sa baha?
1: Ti, pimi man na ginaulan basta magmaskara.
0: Ikaw bala nanotice ko bala daw ka kunta partido gid si imo basta maskara gani.
1: Ha?
0: Nga man.
1: Wala man ko ika kontra sila ya. Ang ano lang gid jaya ga care man ta sa aton nga mga dancers.
0: Kung ga care ka, mas nag-care pa gid sila.
1: Kabay pa.
0: Kasi syempre sila nga daan ang organizer.
1: Gani.
0: Ikaw yayahaw.
1: Ha?
0: Organizer sila, ikaw ya ano?
1: Subsopper.
0: Ayan gabi ano isang mga taga-kaban ka lang nagapinamati. Subong, Don Don Clown Lucero, Barangay sa East. Kagawad, always tune in day and night. Naman Japon nga message. Marilyn Children, Raymundo Jr., Kulinshine, Andrea Raymar, John Aileen, Juliana Coloso sa Juliana San Coloso Street, Cabancalan City. Mayong gabi alin kay Pastor Winston Villanueva. Kaga, ikaw Dol, mera ka?
1: Good evening sa kay Rex de la Yarte, kay Vicky, hello.
0: Mayong gabi Troy kag Dolphy, dasig lang sang Webes ba, day off nyo naman ba, listening from Bacolod.
1: Sige,
0: si Ton Palma, gakasuban siya kung mag-day off ta.
1: Gani man.
0: Di anong tanaabi, alam nga naman nga, hindi mo na kami pagpapahuwa yun.
1: Oo, ah. Pero may nasakyan ko nga taxi before.
0: Abi ko lalaki nasakyan.
1: Sa buwas pa na.
0: Ha? Oh. Amo nag-i-lisensya ka kayo na. Nag-i-lisensya mo, mga kumpanyar. Ikaw yung galing mapalubong.
1: Hindi, amin nasakyan lang kong taxi before.
0: Ah, nahambal mo na nasa hamon.
1: Oo, gani. Dapat ko lang. Nga, kung siya yan na subuan, ang ina yung driver ka, ano eh, nga happy nga niya. Namiangin ko lang sa gospel songs yung inatukan.
0: Ay, oo. Oo, kinanglan namon mag-i-buway man sa mga gospel songs. Mag-ano na, mag-sunset Friday.
1: Nan.
0: Then, whole day na siya sa Sabado. Tapos, Domingo na kami mabalik. Amo na, Ton Palma. Hindi mo man siling, hindi mo kami pagpapahuwayun yun.
1: Gani man.
0: Kapahuway, gani na ang mga, ano, alpumbre.
1: Hindi man ka magambal ng alpumbre.
0: Ano, gali?
1: Kapsulada.
0: Ay, gabi kay Bonbon Acosta, sang Purok Paho, Barangay Dulaw Bago. Si John Atero, maligayang Pasko po from New Washington, Province of Baclan. And Mayna Siladora Dumipig sang barangay Punta Taytay, dumudamo mga taga Bacolod.
1: And speaking of Purok Paho, mangyos may Purok Paho, Estefania, Bacolod City. Maayong gabi ilanda sa mga Sigovia family.
0: Karya sang Antique, always nagapamati sa radyo. Paglobat ang radio, mawalan tao kami sing live sa Facebook.
1: Wow.
0: Aileen Ayamtok, And maripagin man silingan. Si Aileen.
1: Kulod, no?
0: Yes, diba?
1: Epektibo, gimana kasi ang ano ah.
0: Hello, Bacolod, mabuhay! Nagasulod na kita sa Bacolod, no? Mm. Sa isa natin katuwing sobrang nga pangalangkag sa ila. Natultula na gibanta nila.
1: Oo ah.
0: Ay, dali lang, may naka-standby sa line number 1. Good evening. Ah, number 2, gali. Good evening.
2: Hello
0: po,
2: sir. Ngayong
0: gabi.
2: Sino ni? Sir.
0: Hindi, pagi loudspeaker. Ang imo na cellphone, kaya hindi klaro. Imo hambal. Ah, sige, liwat.
2: Nga. Sir.
0: Agay.
1: Patiang, imo nga loudspeker.
0: Hindi, radyo na iya. Laim na iya loudspeaker iya. Ang radyo, liyo ko patay pagid sa radyo.
2: Oh,
0: nagawa
2: na ko, sir.
0: Hmm, patsa ka ng radyo. Hindi bisa nagagawa ka, patsa lang bala. Katigambalan, ah. Basta magambal kami kayo mag-request. Gani ka mo gani mag-request. Gani kanta, gina-play namon kami mag-request. Hindi ko kang pagbigyan.
1: Yan.
0: Tapulay na lang, bala.
1: Sa liwat, bala, hindi nyo mapatig ang ulo nyo.
0: Oh.
1: Ang ulo-ulo lang.
0: Hindi na ako matig-ang. Mabudlay nga daan sa amon nga park. Kaya apat na kabilog drungga namon. Tapos iung-ung nyo pa da ang radyo nyo. Ngalan nyo at ngalan?
2: Renny Boy.
0: Si Renny Boy. Hindi ka klaro siya, oo, tingog.
1: Eh. Edad?
0: Te, kung wala ka nagpatay sa akon, maklaro Renny. Tingog mo?
2: Siyempre, klarong-klaro. Kayo yung ginamamatian namon namon eh. Dadyan mo din sa amon, sir.
0: Ha? Why ko labot?
2: Ano kasi lang yung ganyo kasi lang mamati mo lang
1: ay dapat lang
0: para hindi ka masulok-sulukan. Tadiin ka rin ni Boy.
1: Tadiin ka
2: sa Kaduaan.
0: Ah, sa Kadis. Taga Kadis siya.
2: Oo,
0: nara ka sa Bongs Kaduaan.
2: Oo, kaya yung kapamati sa akin sa Brapa at may kagakabantaran yung kapamati mo, sir.
0: Karoon lang bala, wala pagkabigay ka pamangkot kung una-una ka git. Ano, bra mo?
2: Ano, ang nagligay ito, sir, nga sa rin yung boy, ito, bra?
0: Ano, ganyan na, bra mo kay para ma-recall na mo, nariman niya.
2: Ha?
0: Ano bra mo?
2: Sa kampo po, sir.
0: Ah, sa kampo. So, damo kamo da subong ang mga tapasero da sa kaduaan.
2: Oo, gatambay. Ang mga sir, nangyambal ko. Pamati ang mga na ano ko sa mga nawag ko, sir, Troy.
0: Ano oras ang inyo tapas buwas?
2: Alas 7.
0: Gaga pa. Ay, para hindi sakit ng ano.
1: Ang init.
0: Ang init, oo.
2: Pila no, wala pa rin ang sugot sa amin niya ng tapas niya. Sa ano pa, sa November pa.
0: O tinga nga naga tinapok-tapok kamo da, anong may ara?
2: Ambal ko ganasin ko mamati kamo bra kay matawag sa kay Sir Troy kay para maka ano man ta, makatawa man sa blang malinas sige.
0: Hmm, may kaladlawan di ako.
2: Oo, naman,
0: ano?
2: Ang programa niyo pala nga daan, alas, pagdabok ako kababakan ng kadlawan na.
0: Ah, tingin nga naging pabuka mo na, baba mo.
1: Ganyan man.
2: Siyempre, para makakaglaw ta, diba?
0: Di okay lang na ang buka ang baba, hindi lang maglitik. Lain naman ang istorya kung may litik yan.
1: Ay, may litik na.
2: Ang litik na kay Ma'am Dolphy na.
0: Ah.
1: Bong Ma'am Dolphy.
0: Wow, na-flattered ka man.
1: Oo, eh. Kaya kung may retake na, ang imo nga pangambal mo ni, I am in a imo nga.
2: Pambal mo nga ni.
0: Ane.
1: Amo nga ni.
0: Sige, be, amo na lang ato yung nambalanay, ah. Kahit para daw ang ngayon, man ta, okay?
1: Okay.
0: Emoy?
2: Hoy.
0: Mel. Lan, Emoy, lan.
2: Ano
0: na? Ma, ano ay?
1: Fine, huh?
0: Ha?
1: Fine, huh?
0: Ano ay?
1: Dali lang kita, wala kami ga-discriminate di sa mga ano ha. Happy-happy lang ni Amon ha.
0: Pila. Ano ay? Ano na?
2: Ano
0: na?
1: Ano
0: ay? Ano ay?
1: 哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，
0: Ano,
1: do inji ka nga. Ano?
0: Hindi may nubya ka na gali.
1: Hindi may nubya ka magali. Mangita ka pagid.
0: Naman?
1: Ay, iya. Huwag ka na iya.
0: Mano lang ni siya. Mag-greet lang ni siya.
1: Oo, gani. Siguro ma- o ko ma-request.
0: Mag-greet, ma-request.
2: Gusto ko lang ako may mesorya kasi brigada pamasok ko. Masawa ko.
0: Wala ka mo gasya, wala ka mo nag-shot, Subong?
2: Nag-shot kami. Nag-damog. Nag-daw sa gani.
1: Ti, nang daw, ano naman Subong, milling season. Nag-abri naman ang milling season.
0: Anong nag-abring milling season, man?
1: Ano gali, man?
0: Nag-abri galing na.
1: Ti, amo na gani.
0: Amo na, kay wala ka pa. Amo na, kay wala ka pang nubyo tapos zero.
1: Ha?
0: Kay mga construction worker na bira mo.
1: Ga, wala ka pang nubyo, man, ga pang pangos lang.
0: So bali gapi happy ang tropa na gali Subong sa kaduaan.
2: Oh, naman ga pamati ni Jasper.
0: Nanday si sino da sa mga kalalakian ang maano mabira kay Dolpe. Abi may ara da, may mabira kay Dolpe.
2: Hindi ako naman mabira kay Dolpe. Joke lang.
0: Mangkuta,
1: hindi ka mag-joke, joke ay
0: tutuon niya mo niya.
1: Mm-hmm.
0: Lo. Mera?
2: Ang niya, sir. Hindi galungos na, sir.
0: Ay, hindi sila. Galungos sila doon? Hindi sila? Hindi sila?
2: Kaya, ang bako na, Sir Dolphy, pero, honestly, nang ano ko noon, ang construction worker, si Kamerka, kasi yun, si Simpre, Lakumay.
1: Gapangos, mang gani ko.
0: Mo gani, gusto yun na gani, kaya para maka-experience siya kung sano ang ano, ang abring galing, kag sirang galing.
1: Eh,
0: oh, sige na, grita na itong imong waswit kay para hindi ka mawaswasan karon na nag-shot ka mga daan. Sige, sige, grita sila, go ahead.
2: Grita ko lang daw kaya kapantalan na si...
0: Sino?
2: Si Minerva. Minerva. Tapos sir, si Grace. Tapos sa nagbiya ko nga si Dobe.
0: You did?
2: Kaya nakatalog ko pa. Tapos sir, ang nakatalog ko pa rin niya nubiya. Nakatalog niya sa galing.
1: Ba? Ba? Pinakabilog nubiya mo ha?
0: Sa uyab daw, sa uyab.
2: Mm-hmm. Malukang kapit niya sila sir.
0: Pantilaw.
2: Sumalabal makigyan ako ni Goro.
0: Da sige na, Dak. Hindi ka man gwapo. Kapadugidugay ka pa. Okay na, tapos na.
2: Oo.
0: Ah, sige. Wala may wala may request na kanta ang tropa.
2: Yara.
0: Title.
2: Title. Yara ko na tol.
0: Title gani.
2: Nang ano nang sabog ko no?
0: Ah, wala kami na.
1: Nagupok na tong sabog mo.
0: Wala kami na. Ah.
2: Pero kasi nag-loudest na gano'yo.
0: Hindi lang sila magpatama ha? Kaya base bala sa buwasaan. Pamati bala, anay bala? Hindi sila magpatama kadlaw naton. Kaya base sa sunod nga adlaw. Handurawon na lang ginan sila. Gambalon nga. Ay, kasadya pat sa aton kagabi no. Lukakalit lang ha.
2: Pero ka, meron ka kagabi ka pamati kami diya. Hindi kasi nag-loud lang kami.
0: Padayuna lang. Okay, thank you, Gidrini boy.
2: Thank you,
0: okay, goodbye. Regards sa mga taga-Cadiz. Tapos naman si Rene Boy.
1: Gani man.
0: Kita gali ilag yung naubra nga background sila nga tagay-tagay. Siyempre kay kakakapoy yung bala sa kainom. Siyempre. Kasi yan damo-damo ka mo toon. Ma-utdan gig ka muna iya sing ano iya sing topic.
1: Correct.
0: Mas maayog na samtang gashat ka mo. Gabamati ka mo sa
1: correct, yeah.
0: Para sining nga mga program nga gagahod. Tapos may mga nag-make a music.
1: Mm-hmm.
0: The best, the best na iya. Deon, tripan nyo kami.
1: Tapos mambal nyo, wala mo na, datsoy.
0: tripan nyo kami, matawag ta ba lang, matawag ta
1: ba.
0: Eh, ngita ta lang uyam. Ano? Basta hindi lang ako maghinubog on air, maghinubog ka mo, kami una mamaoy.
1: Amugid.
0: 6 minutes after 10, mabalik pa ang phone pal. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tig-a-tig-a na.
1: Tindog-tindog pa.

0: Plus Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, tatlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan namigin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wagbakan. Pwede na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing mo bala. Kampiyong gijan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Nalabong paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Balik ka sa phone pal po dyan si Katropan Troy Tisoy.
1: At si Dolphy Langka.
0: Sige nga po, nagpapalain ng phone pal. Ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang pinaka-epektibo nga pampapag-on sa itong immune system. Tumargit ka mo sing ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Ara man ang Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo nga food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis, gag, tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede nakatawag, mga katropa, XFM call and text line.

0: lakid ko lang ka ano sa kadto sirado man na
1: hindi na bukas na gani
0: bukas na
1: mo na naman ko to sa imo so wala igali kalagaw
0: wala
1: ay hindi ko na pagpadayon na ako mabangkot
0: o sige
1: hindi ko man Japan makarelate sige na dayal na dayal na mahulat kami mga katropa. Hindi ka magkalipat, buwas na naman ang ika week 9 sa ito na Goldie Gold Beer Premio sa Tansan Promo! Pila na madaugan?
0: 5,000 pesos!
1: Yes. 5,000 pesos ang amon ipanghatag sa tanan nga XFM radio station sa NIR kag sa Panay Island. Amo ini nga mga stasyon ang inyo paghulugan sa inyo nga mga entries. Kung wala pa ka mo entries, all you have to do, bakal ka mo sang Gold Eagle Beer. Mapa King mana o kung 320 ml, basang tansan. Hindi nyo pag-ihaboy, isulod nyo sa sobrang puti. Isulat ang inyo kompleto nga pangalan, address, edad, contact number, kag pirmahan, kag isulat nyo man gali ang suking atindahan ng ginabaklan nyo sang Gold Eagle Beer. Kag ihulog sa drop box ng available sa tanan ng XFM radio station sa NIR kag Panay Island. And watch out ka mo every Friday, week 9 na kita, until week 12 lang mo, no? Mm-hmm. Week 9, 10, 11, tatlo na lang kadro. So, makaingagaw pa ka muna. That is why, damuun nyo entries nyo, basi, buwas, ikaw na maswerte nga makaangkot sing 5,000 pesos. What are you waiting for?
0: Join na!
1: Tanda ka ganyan sa mga join na. Daw mo lang ginayayang yun mo yung kalipayan sa katapusan or joy na sup-sup na
0: correct sup-sup na pa
1: may gabi sa mga taxi drivers Subong uy kumalo ka bala Subong sa mga KCTs nga may mga nagabiyahe taxi bla may BYD nga nagabiyahe Subong nga nakataxi. Di ba BYD mga syala na yung mga kwartahan lang abi pwede makautang abi do something muna. Pero may pipila ka mga KCTs diri sa NIR kag sa Panay ngang BYD ginaw brand nila ya taxi
0: grabe no
1: makatipid guro sila sa gasolina no
0: base
1: pero ga-consume sa Japan gasolina.
0: Less lang galing.
1: Oo, consume sa sing gasolina pag malubat ng battery do something amuna ang plastada sang amuna nga salakyan no. Gusto ko man atani balo.
0: Hindi ka magbakal.
1: Ha?
0: Hindi ka magbakal.
1: Hindi ko ah. Uy, kukwarta. Uy, kukwarta.
0: Kau pa.
1: Nataya pa ko subong sa ano?
0: Sa
1: 655. Nakita mo kung galakat-lakat ko pakatuda sa likod mo sa ulun handa may ticketing office nagkakuha ko na gamay nga papel tapos ginarandom ko lang ang 11 numbers ay 11 numbers man anom lang no 6 numbers
0: 6 numbers
1: balaan mo ganyan nagayong binto lang istorya
0: Dumudama pa 11 Bay lang kayo ibalik tang waiting pa tatlo para tatlo lang
1: oh narandom kong 6 numbers kabay pa makadaog ko mga 300 million
0: wow
1: dulpo gaan ko isa ka million
0: ibis ka nga 1/4 na lang
1: di isa ka million gano'y yata gusto yung muya yan
0: pa may sugpo na may kumitaw
1: basta dito makuhaon kay Lord.
0: Sabihin ko kitao.
1: Wala, no. Pero until now, wala. Sa saan na nag-start na ang loto, no? Kay until now, ara lang sa Gyapon na sustain at the same time ang mga Pinoy ilagay diya ginabutang ila kapalaran sa mga muna-muna.
0: Kung sa bagay.
1: Di bala ang kakadaog dira is once in a blue moon lang diya ang makajakpat, no?
0: Kung sa ano pa sa Amon sa una sa Westneg, ang bal ni Sir Diaz, niya ang country nga damo kuno bala sang mga pampang bala sa TV, Oh. Say for example, mga family feud na.
1: Oh.
0: Mga ano pa ginasa muna nga mga bisan ganit sa kay Willie na bala nga mga pampang.
1: Oh, wants to be a millionaire mga muna.
0: Samsiya muna. Yeah. Basta ganit may mga damo game shows sa isa ka country.
1: Mm.
0: Ang gapakilala na nga

0: poor ina nga country.
1: Ah. So dala na
0: sa sa mo na yung business and taxation sa. Oh. Oo.
1: Kay sa din ka mo nagkuha sang inyo nga ano, sang inyo nga reference nga nakambal ka mo nga kung damo game show pigado nga country.
0: Ang
1: nagpa ano ka mo, nagpa-survey ka mo do something amo.
0: Do amo na balaw. Oh. Ang kagambal pagi diyan ni Sir Diaz kay nga ah, tungod nga nang gaintraga ni kuno ang mga Pinoy sa amo sina para makakwarta.
1: Hindi ah. Ano na saya, part sang brand marketing sang isa ka network para magdamo ang ilang televiewers kag subscribers.
0: Isa pa ginakaras.
1: Hindi kay ano.
0: Isa pa ginakarason. Oh. Ang amo na ganyang punto sinda nga ah nagapabutang sila sang amo sina nga
1: hindi,
0: mga,
1: kay,
0: mga show.
1: Ano gani marketing strategy gani isang isa ka ano sa isa ka network.
0: Oh,
1: like for example para sa aton.
0: Oo.
1: Mayara kita promo no,
0: promo.
1: Gold Eagle.
0: That's it.
1: So that is why kay para makagain man kita sang aton ng mga listeners.
0: Sa part na iya sa part na iya gani isang radio station or sa TV station.
1: Mm.
0: Sa part naman niya sang ano, amo na ang ginasaligan nila nga makakwarta sila.
1: Ay, hindi ko yung pati.
0: Gambot si mo, ha? Wala ito mga ginapilit, ha?
1: Tingin, may ara man niya, ano ya? May ara man sing, ano tawag si Nigani? May ara man sing pagsulundan kung paano mag-intra mo.
0: Oo, that's why gani. Nga, since nga gusto nila nga madaog sila, isa pa ginaka-strategy pag isang isa man yung produkto nga amo niya ipahimo ta nga proof of purchase sila ha para mabaklan sila.
1: Dito kalayo sang inyong nga gintun-an ha nga sa ginambal mo kung ang atong istoryano na una about luto man lang nga nga until now ang mga Pilipino nagasalig sa luto tapos ginsalot mo nga hambal mo basta damo game show nagapatimaan nga pigado nga pungsod so anong connect
0: yes.
1: Dira i-connect be anong connect sang loto nga ginopen up nga topic
0: syempre ang kay tungod nga nagasalig man ang mga Pinoy hamalunta na gilang Pinoy man nato nga ginisturan gasalig sila gani sa loto. Diba?
1: Hindi, i-connect tong imo ginhambal kaya ako na i-open up sang loto.
0: Amo na gani nga
1: study na.
0: Yes, survey na siya.
1: Sige be. Na i-justify be ko no.
0: Ti syempre ang loto hindi bala nga daw game man na siya.
1: Oh.
0: Considering abi nga
1: okay na nataya sa loto kaya ako na bala i-justify mo tong ginhambal mo nga ginsalot mo.
0: Nga damo game show.
1: Oo, nga pigado nga country.
0: Tungod nga amo na gani ang
1: mapatay tagi ka karon hindi mo ma-justify.
0: Ang economy gani sang ano dra sila gani ga ano man say for example ang strategy sang isa ka network sa radio or sa TV nga makakuha sila sang listenership or viewership, di ba? Ang sa part naman niya sa naga-view kag naga-listen nga uy dra tagali pwede ka kwarta. Da tagali pwede ka maangat ang aton nga ano kay makadaog.
1: Di natuya ang imo conclusion ano? Kag justification sang ano ya.
0: That is why ginapro.
1: Nga ma-prove mo nga pigado nga country kung may mga game show.
0: Tungod nga ang laban
1: niya. Wala ka kabalo nga mga game show nag-originate ano? Sa USA, mga dlagko ang mga country.
0: Okay.
1: So meaning ang USA pigado.
0: Listen balanay.
1: Oh.
0: Di ba, siling ko sa imo kung damo game shows.
1: Pigado.
0: Oh, tingin sunod gani sa Philippines para bisan paano makaano man sila. We don't contradict.
1: Hindi ko diya magunta
0: at kung
1: di
0: kaya.
1: Wala kaya masana ngayon relation. Kaya imbinto hindi yung imo
0: hindi na dito tagani ginkuwa ang idea
1: concept.
0: Nga ang concept ang konsepto nga nga
1: para nagtuko nag-create sang game show
0: nan
1: para makabulig sa tao amo na.
0: Do you think nga ang Amerika damo sila game shows nga
1: dira na yabala gani nag-originate dira tayo balaga bakal sang mga copyright sang ginapahampang di sa aton
0: dira gani kita nagkuha sang copyright but it doesn't mean nga damo nila yang ginapahampang
1: may diba? Game show ang Amerika so meaning gambal kang Amerika pigado man nga pungsod
0: nagambal ko nga damo aw
1: hindi akay hambal mo. Hambal, kuhay bala base, bala ano? Di batihay tagya, hindi ko diya magkuha color.
0: Diya, kung bala, kaya.
1: Tawa bala, mati bala yung hambal mo. Amo na may ara game show tungod kay Hambal sa imong maestro.
0: Oo.
1: Ang country ng damo game show pigado.
0: That is it.
1: Hindi nag-originate ang game show
0: sa ibang nga country.
1: Sa ano nga country?
0: Oh, let's say abi America na lang gilang
1: ko. Oh. So America pigado?
0: Did I say it?
1: Hambal mo. Oh. Game show dito, pigado.
0: Dito lang siya nag-originate. Pero it doesn't mean nga puy na nga country.
1: Na, kaya ikaw nag-ambal. Nga kung may game show, pigado.
0: Ang ambal, kuya, diri sa aton. Diba?
1: Hmm, ambal mo, kid. Basta damo game show, pigado nga country.
0: Ote.
1: Ote.
0: Na, nag-ambal ko nga, nag-lais ko si mga party sa, kundi nag-originate. Ha, nag-ambal lang, kuya, kung damo.
1: Kung damo?
0: Kung damo game show.
1: Mwai kita layo kena imo ya. Amo na kay di.
0: Wala po yung nagambal nga kundi ina siya nag originate.
1: Hindi na ya in chakto nang inyo ya nga study study nga na ya.
0: Kuna mo na ang lepatian mo tingi
1: kabalo kabalo kana nga daan nga ang Pilipinas isa sa mga manog kapikat sang tanan nga mga concept sa mga dlagko ang mga country. So hindi na ya valid nga kung may game show ang kada pungsod pigado. Ilan na iyagin kriara nga mo na nga program para sa viewership at the same time nakikuha na nilang concept kagin bakal nilang copyright sa dlagko nga mga pungsod para dalon sa ilang nga network kag i-produce locally para sa tao hindi kay kung may game show pigado. Chakto?
0: Kunang mo nang imo nga pagpatin. Patihin na lang.
1: Hindi mo kuya pagpaagyan niya sa mga study-study.
0: Oh, balak ka!
1: Hindi mo kuya pagpaagyan.
0: Oo,
1: Kaya madakop na gid kaya ya.
0: Oo,
1: Na about countries down doon. Dali lang. Doon glingin ulo ko. Wow. Luto mo lang ginambalan ko. Nagsulod ang game show.
0: Sige na!
1: Sa country, nga damo game show pigado. Dali lang yun bala. Ama ko ang mga... anong tugan ni kay Big Soto sa una sa ABC gani na? Ano ang game show?
0: Wants to be a millionaire.
1: Mga wants to be a millionaire. Tapos, amo na, halin na tanan sa Amerika nga.
0: Amo na, amo na gani.
1: So, ambal ko may game show, nag-originate ang game show sa mga Amerika.
0: Hindi, nag-originate dito siya. Pero diri sa
1: akong, diri
0: sa akong ginahampang, di bala?
1: Di, dito na yan naghalin.
0: Dito nga yan naghalin.
1: Dito na yan naghalin. Di kaya maghambal yan nga kung may game show. O kung damo game show ang isa ka country, pigado.
0: Ati, ang buti mo dahan.
1: Nano man, gindala mo pa ito ngalan sang imo nga maestro. Tapos kagit kong kapamati ito.
0: Siya pa ya?
1: Westneg pa ito ang inambal mo.
0: Inambal ko ba lang yan nga? Di, siya ba niya nagambal ya? Ngayon pa copyright?
1: Nagalingin ulo.
0: Bala ka na. Pala hindi ba gilingin ulo mo? Magsantong gold ka?
1: Ipa ang ako to tayo luto mga pakadlaw mo lang to nga amo na bala kong kaisa bala dol nga kung ara bala ang aton nga topic hindi mo gid pagsalutan sing tayog-tayog nga panguna-una bala kay wala gid siya may makagets kung hindi ta na pag padaluman nga padaluman pag like mga ginapanghambal mo oh balda kita da sa ginapanghambal mo
0: yun bayad sila Pinangin palawig mo pa, sekundi naglingin na lang ulo mo.
1: Hindi, basta hindi ko yaya kumpormi sa imo explanation. Hindi ko kumpormi.
0: Wala tamang kaginapilit.
1: Kaga, kung kapamati ng imo nga mga, ano na, imo nga mga maestro abi, tapos mention ka man sa mga Westneg nga iskwilahan, ti, kung kapati nakaroon abi kagsala ang imo. Ti, kundi, hindi ka naka-attend sa imo nga, ano?
0: Ako yan nagambala.
1: Hindi kayo mention mo gani mo maestro.
0: Tigani.
1: Based sa inyo nga study.
0: Tigani.
1: Napamangkot pa ko gani kung ano na survey nyo. O wala ka man nagambal kung nag-uo ka gali yung survey. Amako, paano yung man pag-survey? Kaya hambal mo, bilog na dahil nga country. Sa West Negros, halin ang inyong tinunan.
0: Amo na iyan, bali sa amo niya mo, ginsulit ko lang.
1: Okay, kung amo na iya ginambal, ano man nga lang sa survey firm nga nag-produce sina sa amo na nga data.
0: Ay, amo siya iya.
1: Okay pa mo? Why ka nagligoy ka sa sina nga subject? Hindi amo na iyang explanation sa maestro.
0: Wala man lang kuya, wala man kuya nag-ano iyan. Basta nagambal man siya. siya nga
1: kay kung may explanation ng maestro, may basis na iya nga may mga data nga gin gather nga ma-justify mo nga tungod kay damo game show nagapatimaan nga ang amuna nga country pigado.
0: Sabi na. Laisan tagin na iya. Wala makuyagan basta imong laisan.
1: Uyangan tagin kay iya sang oras siya.
0: Wes, hindi ko maguyang.
1: Kay kalayo-layo gid iya sang imo nga ginsabat nga luto man lang gani nga pakadlaw ang ako. Naglumpat na tayo sa game show, may mga justification kapag mga survey-survey gintunan nyo, ha?
0: Ay,
1: nantawa kay ang aton caller naghulat 7 minutes. Kung wala pag ini sa pulos, mabirahan ko pag ini sa on air.
0: Hello?
1: Hello, may gabi.
0: Hello.
1: O, te, wala agad pulos. Okay. Kaya wala na sa nasabat. Hulat-hulat pa sa doon. Ay, nila sa piyakali. Hello, may gabi.
2: May gabi, Troy.
1: Sino ni?
2: Si, ano, tawag ka gabi, Bla Troy?
1: Pangalan mo bala dahil nanay, hindi ko pa kuburahan mo ng pakot.
2: Si Dundon niya, Troy, ah.
1: Sino?
2: Dundon, Troy.
1: Wala ka man nagtawag kagabi. Tawag kagali.
2: Ako pa lang nagtawag ako kunin mo kagabi, ka Dundon, ka imo tinapay bala.
1: Ah, amo na iya.
0: Amo na.
1: Pero hindi Dundon ang imo pangalan, gindala kagabi.
2: Hindi, ang palayaw ko lang si Dundon, kaya tutuot yung tanangalan si Vincent. Sana talaga bi eh.
1: Okay, si Vincent, tingin mo yung ipakilala sa among kagabi, hindi si Dundon.
2: Ah, sorry, Troy. Kalma lang, Troy.
1: Ginit na ulo ko sa bong.
2: May gulong ko din, Troy.
1: Ikaw,
2: may gulong ko din.
1: Ikaw pag inikaroon maukpan, bunggul ko ni ulo nyo doon ni Dulpo. Ha?
2: Agay, hindi lang, Troy. Basta yung mga buhong mo, Troy.
1: Ano ang update sang kagabi nga pag-plug sang number mo?
2: Ah, wala gid Troy nang buol Troy.
1: Uy, ano buol?
2: Why gid Troy ang tapos may nagtawag bito nga gabi nga ano, sabi niya babae daw siya.
1: Mm.
2: Tapos parang hindi naman babae yun eh. Si kinuha may number niya parang pag pagtawag siya kon, parang laki yung boses eh.
1: Dali.
0: Basi amo man to
1: na ang last caller, ang last caller namon kagabi king kuha mo to number niya.
2: Oh, king kuha ko gani ti ambal niya babae bisa.
1: Hold.
2: Tapos aw gagwan ko sa. Di man ko to babae kagid man ti dako-dako try mo tingog bay.
1: Ah, ambal na gud.
2: Tapos ti tapos tinatay na dayon Troy, bay na pagtawan.
1: Agoy. Ti amo to gani nga po isay makami kagabi.
0: Kagabi.
1: Kaya hindi kita yaya
0: mag-ako,
1: magpasupil, nga babae, kisa ko no, nga mahana na sa nga mambal, sa nga mabidyo call, pagkatapos, pagtawag yaliwat, hindi naman ko no nga, namangkot sa nga requirements ginahaw, nagililintra na gani, wala nyo man na ginaamo na, doon lang natudluan pa kayo bala sa among trabaho. Galing kay kagabi daw, kagabi daw na timingan lang to nga daw mayo ang bugas ng aircon dol. Pero do kagabi do gahana man ko nga birahon ko man to sa tani galing kay kalma-kalmahan ko lang. Kay ano to ganiya course gani kagabi?
0: Tourism.
1: Tourism.
0: Oh, doctor tourism one ko lang ito sa mo.
1: Pero sang pag-spell ya sang ano, fair.
0: Sang fair. May fair nga plenty. May fair pa
1: nga patas
0: nga hampang.
1: Ano to gani nga nga na mua dyan tong fair nga ambal ya? Para fair ano to kono?
0: Kay na nangayo siya sa nga aton nga messenger di ba? Nya to be fair.
1: Ah, okay, para mangin patas. Te ano yagin spelling sang fair?
0: F-A-R-E. Fair na pliti.
1: Sa magnet lang niya pala sa nga mo to spelling to tourism. So then, hindi ka bala mag-spelling. Shame on you.
0: Tapos ano ganyan? Ito yung pa-spell mo sa iya? Massachusetts?
1: Massachusetts. So,
0: te?
1: Ano spelling niya sa Massachusetts?
0: No, kulang man tuti.
1: Ate, kaya gintawagan mo, wala yan nakaki-entertain da yun?
2: Ah, patay na da yun. Tapos pagpatay niya, nagkambalan, panyapon ka na, sabi niya sa akin. Oo, panyapon ako. Ikaw, how? Ah, wala nang pagsabot. Tabol ko, Dako-dako timo-tingo gaw. Kala ko, babae ka. Tapos pinatay niya agad eh. Magpatay niya. Giblak ko na lang rin.
1: Ah, gipamangguto sa namon kagabi. Kung pila nakabilog yung nagtawag ako nag-message. Mm-hmm. Ambalya pulo na kuno kabilog. Mm-hmm. Ang pulo tugol yung kabilog. Puro sustanan mga bashers niya. Ay, damo to na mati kagabi sa nga itong na conversation mo. Nga... Sala-sala na iya pa na backdoll. So, ang pulo to kabilog na nagkuha sang number niya, puros ito tanan bashers.
0: Kaya kung gina ako, eh, nalantani, blas ako ugali mo niya nga ano siya. Kundi, wala pa siya matamaan.
1: Hmm. Wala mga problema kung mag-ako siya.
0: Oo, ah?
1: Eh, ti, siyempre, may ara man niya tawong makaintindi, kag-willing man magpalangga sa iya. As long magpakatotoo ka lang, huwag hindi problema.
0: May katabag di ganyan sa atun nga tibo, hindi bala?
1: Oo nga, tumboy ka man da, balubuhi, balupatan. Ikaw gani, Dondon, ano ka gani, agi ka man, no? Laki man! Kapilada na katisting yung pag-join mo. Ano, kid? Dugatiko gamay.
2: Okay, tiko kita na. Straight ka, Troy. Straight, hindi tiko, Troy.
1: Straight. Straight ka, straight guy ka.
0: Ako, pay ka pa. Ako, may kong straight na, babe.
1: Wala, mga dahil lang. Ang mga straight bala, kung ikapon, wala na sila yaga likay.
0: Oo.
1: Diba?
0: Correct.
1: Dapo, wala na niya.
0: Oo, ah.
1: Ngarang bisan may kapan, do, wala lang sa ila. Mm-hmm. Oo, tapos... Kung hikapon mo gani nga bigatindog mo na tapos ihana mo ng hikapon malikay amo na oh agi na. Di ba ikaw?
0: Gapatikid ko na.
1: Oh, di ba? Mm-hmm. Ikaw gani kapila na mo na naan ang kuot mo naggalikay ka gina mo na yung magpagkuot.
0: Oo.
1: I-try bala na sa ako na kuot-kuoton mo ko.
0: Babasa sa bagan. Amo na wala itong gatsi.
1: Ah, makita ka namon doon, amon ka na namon na kay para ma-confirm kay namon kuntod kang lalaki ako nagi ah. Don?
0: Doon. Dula na sa.
1: Tawag ni Wat doon. Teka, hindi wala na sa ka-plug sa number niya. Na ano na guro, na-cut off ng iyang pangtawag.
0: Kasi
1: mayong gabi kay Albito Ramil. Kag mayong gabi sa kay Jojo sang Eastern Samar.
0: Wow, layo ba?
1: Ano na ganin ang ilang inang balandaan ng...
0: May nang sagol man na sa Samar.
1: Waray.
0: O, pero...
1: Waray na na. Oh. Ngarap lang Cebuano nga daw karay, ah.
0: Daw, amun
1: na. Amun ng waray.
0: Kasi sagol man.
1: May Cebuano man. Pero pero daw 90% Cebuano kag...
0: Kado karay, ah.
1: Waray nga... Oh, waray. Waray,
0: waray nga Cebuano.
1: Pero maintindihan mo man kay daw anggit-anggit man lang sa Cebuano. Daw para sa bala sa aton sa Ilonggo man nga may karay, ah.
0: Na.
1: Sila yahiligay. No, damo kita yung galilingwahe sa aton na pungsod mo. Oras, 10 minutes before we hit the hour of 11 o'clock. Upo nyo man sa gyapon si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Kaling XFM, Katropa mo.
0: Exciting! Exciting!

0: Suzuni is ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sakit ng katawan?
1: Mag Santon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Padayon, sige ako ng programa nga phone. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Coffee lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen sa magusto magwapagwapo, mga kape ka na healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis artista na. Kutis porcelana pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede nakatawag XFM call and text line
1: 0912-007-6793.
0: Tag 0915-8311-431. 0915-8311-431. It's dugay-dugay gali. Second day na sang October.
1: Yes, pilan na lang kaminuto.
0: Boka sayang.
1: Nga man.
0: Leksyon na tani ko na dayon.
1: Tani?
0: Alam ka, wala madayon. Ayan, bot na lang yun. Pero madayon gina na sa 2028, no?
1: 2028, yati, kwa naman na eh, national election.
0: Dala dyan po ng BSKE.
1: Ah, ibalik nila?
0: Hindi, madungan, hindi man siling dungan, gid. May ara lang sing, ano, may ara lang sing portion, may portion lang amuning nga bulan para sa barangay. Dungan, sa amun nga tuig. Pero hindi idya nga dungan.
1: Ah, okay. Oh.
0: Nga sa governor, mayor, city councilor, mga something amun na bala. So, sa inang atuig, madungan ang BSKE, kag ang national naguro pagid no sa 2028 no presidential pagid
1: presidential,
0: no? Presidential pagid.
1: That's why national.
0: So tingbun na lang na pero ambot ko na dayon to ang ginfile sang isa ka ano abogado nga ang iya ba lang petition ba lang ang ipa-explicar niya ang tanan nga mga taga Malacañang ang mga kongresista nga nagbuhat sing layi for postponement sang BSKE ay hindi nagkuy updated sa balita subong
1: mas nagkuy kada wala man kabala sang intindihon sa
0: maka balita lang kuya bala kung diba? Absent ang gaangkor sa bulsa ay di ang ginabalita ko na supplya naman ang daan di mabasa na lang ko na iya
1: eh.
0: Si Daresya, hindi gin man kuya abi sing ano mo, hindi gin man ko abi ano tawag sinigani, Arab lang current events nga fanatics bala.
1: Pareho kita kay katalaka.
0: Gani, no gakapektuhan man ang imo nga daily life bala nga. Arab lang problema sang iban daw gina problema mo.
1: Tapos amo na gyapon na nga no pati sa gira, pati sa gasolina,
0: oh, katalaka no. Para gusto mo kung gusto mo may ara sing peace of mind. Hindi ka magpamati sa nga muna ang mga balita. Pero makapamati ka gid kung magubas na imo bulsa.
1: Ah, dapat lang.
0: Kag makapamati ka gid man lo apektado man tani nga mga empleyado ba si bala nga mang retrench balahaw mga muna. Ti labi pa gid gin dugangan pa gid sang AI nga ang TV kag mga radio station bala nang pwede na lang diktahan lang si AI obra kada playlist 24 hours ha. Kaya ang mga makina tani pwede naman ni
1: AI
0: nga i-set up nga automatic ang iya nga on and off.
1: Yes.
0: Pwede gani ma-remote ang iya nga signal nga imo pahinayan, imo pakusgan. Tapos ang kurinti tapagid. Pwede naman lang ma-solar. Tapos basta AI na lang tanan maubra. Chamba sang may kwarta na nga daan, ti paano kita na nga
1: mga pigado?
0: Pigado nga putoy-putoyan tanay ubrante sa mga kwarta.
1: Correct.
0: Wala ka man, wala ka man kulbaan.
1: Nga
0: buslan ta sang AI.
1: Siyempre ginakulbaan man eh.
0: Ako ya wala kuya na kulbaan.
1: Aman.
0: Ay ginakadol ko na iyang mga AI.
1: Natuwa bala pati amalot na naglangman no mga composers mga singers
0: oo no
1: na gakawadaan sila sa
0: ang ariya to na mga jingle bla ginobra
1: that is why
0: sang una sang wala pa AI budlayan ta niya makakuha sing full length sang amon nga jingle mo
1: ginapautukan sa mga composer
0: ginapobra ta gid sa mga may mga banda gid nga grupo
1: yes, diba
0: tapos sa mga jingle ka sang una ya the best ka na niya kay may ara kaya kwarta nga pambayad mo subong why na may email ka lang, sign in mo sa Sang Jingle. I-type mo lang ng gusto mong lyrics. Ara na dayon.
1: Ma, ano ka ba nang? Baka man kung ano nga lyrics ang gusto mo.
0: Te, kulbaan ka.
1: Wala gani.
0: Hambal mo gina, kulbaan ka.
1: Hey, wala ka gani. Wala ka gani.
0: Ano ang problema sa imo?
1: Wala.
0: Kay dasig-dasig kagit dyan, balimbing kagit dyan.
1: Eh, ang mula gani, wala ka gani, adlokan.
0: Pero gina, mal mo, kulbaan eh. Pagpamangkot ko sa imo, kulbaan ka.
1: Kagina, patuya.
0: Sang ako nang ngambal nga wala na kulbaan. Pumangkot na kaliwat, kulbaan ka. Wala eh. Nawala ka pikto ang Santo Nirmal Capsula. Tumaran mo ha, i-double dose mo ha.
1: Okay ah.
0: Eh parang yung mga memory bala?
1: Ma-retain ko ang akong memory?
0: Hindi, ma-blank ko ang yung memory.
1: Nag-inom ka na gani?
0: Wala nga, itong caller o nakababad. Basi siya man ni Japon? Hello?
2: Hello.
0: Ay, nagtawag yun sa liwa. Sige, continue tatlo ni Suryanay. Sa din na tatlo naguntat gani?
2: Sa ano, pa laba ah. Pa laba ito kanina eh.
0: Huwag ko ka dumdum ah. Sa lain to yung mong dumduman niya yung mga laba.
2: May hey, laba man niyang ino. Diba, tiko-tiko? Feeling ko, straight
0: ah,
2: na,
0: okay.
2: Straight.
0: Ah, okay. Straight guy ka. Okay.
1: Pero ka tiko, gimana? Na?
0: Ah, itong hambal ko. Atong hambal ko gali, Dayon Dolph, nga mabalaan ta ang straight guy kung hanaan mo kuot, hindi maglikay.
1: Oo.
0: Kung kuoton ka namon na migo dun, kung maglikay ka, agi siya.
1: Agi ka.
0: Oo, oh, agi siya. So, sano ka namon kuoton gani dun?
2: Gusto mo kanya lagi?
0: Ha?
1: Ha?
2: Gusto mo siling kanya lagi?
0: Ano man?
1: Kadagdadi man?
2: Sabi ko, gusto mo subong, subong lagi?
0: Ano ko no?
1: Subong ko nung gaagi? Ang anong gaagi?
0: Ano man, gusto mo subong nga gabi? Amo na?
2: Ah, subong nga gabi. Yung sorry.
0: Ano nga bala magambal bala daw? Wala ka kaon tayo isang baboy karon ron. Daw, paras ka na. Daw, paras ka man sa upod kong ano ginaginambal mo gani? Ano ginaginambal mo gani? Ha?
1: Ano ganito?
0: Program? Naman ang sa upod kong kaisa. Pero yan ang ginatandaan nga dapat program yun. Pero may araw kong kaisa nga, hindi. Kung anong natural niya, ma-mention niya ganyan, padayon sa aton program. Uy, duparas-paras ka mo, galing hubin lang sa same way, ah.
1: Oo.
0: Te, anong mabuling na mo ni Dolpo?
2: Try, ma-greet ko, Danay, bago ko plug number ko, Troy, ah.
0: Ah, plug, Anay, number, antes greet, ah. Kung gusto na mo niya.
2: Ah, sige, ang ginasagap ko lang, gali, ang babae, taga, ano, ni Gross, gali, Troy, ah, sa mga ano man, nasyan sa pakulot lang, Troy. Eh wala di siya TK, hina di babae mo.
0: Hindi ah.
1: Uy, hindi ka magambal nga hina di babae.
0: Nga magambal nga hina ang babae, da iya sa antiki nga, hindi ka lang nila, ya matay pa natun.
2: Agay.
0: Ton man.
2: Paano may hindi, siyempre, bayan na ba ako magkita, bay?
0: Ano?
1: Wala pa ko nila makita.
2: Hindi na pag-iit man ako mataypan ka na siyempre, wala ko makita. Bayo makita, nas personalan, di mabalaan na lang
0: gina. Di-describe mo yung galingon eh. Describe yourself eh.
2: Ang sura ko gali ng ano lang medyo put Norino tapos height ko 5'4 tapos yung katawan ko medyo Coca-Cola tapos
0: Coca-Cola? Panloy gid sa gali iyo
2: ano
1: aba, yung diba basi Coca-Cola in cans na sa
0: hindi na yung Coca-Cola yung muya binukula po na yung muya.
1: Basi nga, kung tsuktong pa eh.
0: Coca-Cola, layo-layo.
1: Tadi ako na lang ang nakaka-Cola, ba?
0: Yeah!
2: Gamay lang, gamay-gamay rin ang hawak ko. Tapos, malapad yung dugan niyo sa babaw. Tapos,
0: Dito si Johnny Bravo siya. Dito si Johnny Bravo sa kinarton, si Bala?
1: Johnny,
0: Sige, number.
2: Ayaw mga babae ginasagap ko lang, single lang gid ha, wala lang si Shabit dala rin man lagsyon dak
0: mga. Okay, mapili sa gali, mapili sa.
1: Amo na gali nga wala si Meligano, si mo kay mapili ka.
0: Oh, chusi siya.
2: Ang ano lang, kahit na single mom, kahit walang asawa, basta may single mom lang. Kasa, basta yung may asawa, hindi na pwede yun. Kasi, alam mo naman, mahirap yung magsira
0: ng relasyon. Siyempre, sino namang lukulukong tao na papatol sa'yo na may asawa na pugi ka ba?
1: Correct.
2: Ito na po yung number ko na sa mga babae dyan. Sana makikinig kayo, no? Ito yung number ko. 0997-34-6691. Malu. 0997-34-6691.
0: O, sino griton mo?
2: Ay, nagrito ka lang galit dyan ng sinanay sa may balay. Kapamati ka, kadlaw. Tapos yung mga pakaisahan ko dyan sa labas, kay Miel. Tapos ako didya sa may dunduyo. Tapos kay Nimo gali, Troy. Tapos kay Dolphiman gali. Tapos sa tanan-tanan, kapamati rin dyan. Amo lang na, Troy.
0: Thank you. Bye.
1: Bye.
0: Mugali nga wala may gaano sa iya.
1: Juicy
0: siya. Oo. Ano ko no? Coca-Cola ko nang iyang awa.
1: Tawda, okay pa ko ba?
0: Kung ako ka pangita iya, balon ko ganyan, gusto Oslo ako na hawa.
1: Tapos nga tuwa-tuwan.
0: 11:23, we'll be right back with more. Opo nyo man si Gyapon Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Yung phone pal sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang System Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver. Mag-inom usang System Pain.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sang takuli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Samsung Gold Coffee Mix na.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo,
7: iwas sakit sa puso.
6: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Sanson Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
6: Sanson Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Bibili sa mga butika. Sanford Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sanford Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Sanford Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Sanford Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolod, XFM
11: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha? Sa mga butika.
2: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
3: Depart.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako

0: Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, pula ka lang, music, magkatapos magbuktaw ka, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, sun, amin, bigit sa mga DJs, nalakad, blam, blam,
4: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
5: Tingin mo!
4: XFM 103.9.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
6: Edgar, sa ka-service ko.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mabuti ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangin.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Solve your doctor. Pipili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na wound.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.

0: Sister Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakay sa mga balita, blabos yung amin, bigit sa mga DJs, nalakag,
5: wala sang konkreto, nga, sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X.
5: Simply,
2: may how, kita, pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
8: XFM, 103.9.
9: Just look at it.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, sun, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanjo, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pag...
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Tiki mo!
5: XFM 103.9.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tuwing sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Redel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapikin.

0: Untold Gold Live Testimony.
1: So ani bilyane ba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Suntold Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa ang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga o, except MKID.
2: Inami ang music ah.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi.

0: parang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mervisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Amo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold

0: Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mapibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Psst.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Sister Pain, isa ka office manager. Tamo na ako ng tinawan ng kape. Wala imbidyang sabor sang Samson Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Samson Gold. Coffee Mix.

50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May lindakas, ah. Pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcia sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, asum sa nga konsyon. Isa ka pala no, kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo bang kusina, ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
11: Sigari, saka service crew.

0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakay sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila.
5: Wala asang konkreto nga sabat.
6: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
5: Simply,
2: may how kita pa.
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
7: Di mo!
8: XFM 103.9.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: exciting Pilipinas. Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, diri lang sa XFM.

Pilipinas! Good morning, Shadon Sim Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa Dria sa Exciting Pilipinas. Subong adlaw sang Biyernes! Biyernes na kita mga katropa. October 2, 2026. October 2 na mga katropa, kamusta na inyong mga ganap sa buhay? Kamusta na inyong mga obra? Inyo pag-eskwela? Ako nang inyong man nga mga ganap subong, inyong mga activities, inyong mga performances, ano, inyong mga projects. Ako nang thesis niyo dira sa mga graduating students. Good morning sa inyong matanan. Kagawaras natin, alas 5 dias na! 5:10 in the morning, matamat na bugtaw. Kag, sa mga katropa pips natin nga nagatutok graya sa programa natin sa bunga aga. Ara kita live na live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority sa aton nga official Facebook page. And syempre kita muna mabatian sa inyong matag sa karadyo. Ara kita sa 103.9 XFM Bacolod. Ay, komento na kamo sa aton nga Facebook Live subong mga katropa. Matamat na dira comments sa inyong mga pa-shoutout, pa-greetings, sa may mga birthdays dira. Sa mga hindi pa-shoutout, ipanawagan, comment lang. Ayan, okay, ito na isa-isa ko na siniyang nga aga. And syempre, ready nyo naman dira inyong mga pamahawa. Samtang nagapamati dira sa aton sa Exciting Pilipinas with Katropang Wendell Balinario. Syempre, kaupo nyo ko sa buong aga, no? Amat-amat na kita dira, ano ah, sunaan. Yung mga ulam for today, this Friday. Manila kung Friday, iti Friday man. Pero sa kilala ko, yeah, every Friday is Mongo Day. Muna yung sa kilala ko, kay Tita Daisy na bala, no? Mayong haga. Mayong aga. Masa kita na, Mongo Day na. Sa liwat mga katropa, no, amat-amat na dira i-himos. And of course, sa mga mother dear natin, dira sa mga nanay nga nag-himos. Sa mga tatay, sa mga lola natin, lolo, sa mga nag-bukas sa ilang mga karenderya o kung nga mga bake shop, mga tinapaya nila da. Hamot na tinapay, labay ko din sa isa ka bakery. O, init naman ka mo dira dahil tubig, ya, kay para pagbalik na itong dugay-dugay, timing na sa inyo yung mga kape. Sa liwata, tutok lang kag nagpamati ka mo tayo sa 103.9 XFM Bacolod. Kapun si katropang Wendell Balinario sa Exciting Pilipinas. Arewa, musikahan kita kay basta ganit magpatak sa alas 5 dias onwards. Musikahan! Diriya sa Exciting Pilipinas. Hindi niyo pag-i-sailo ha? Hindi niyo mga itag sa karadyo? Isa pagbalik naton, mga katropa, timiyarap kita sa TikTok and videos and of course, update sa lakad sa nga ito na panahon. Ay na, samtang nagatutok ka po da, samtang nagatigang, nagakiay-kiay. Arewa by Moonwalk, I'm gonna walk the moon. Shut up and dance with me.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
7: Historia eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long-lasting.
7: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
8: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas.
9: Oh! Turbo Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement from Himo, mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

And nagbabalik sa inyo mga radyo, mga katramadriya sa programa natin, Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Good morning sa inyo, matanan. And oras natin, alas 5.23 na. Alaadlaw na mga katropa. Pero in fairness, ah, mabugnaw ang aton nga kaagahon. Sumong aga, tulutog na. Mabugnaw ang huyop sang hangin. Tukan nami pang orumbot. Tukan nami na lang tulog. Ano? Pero tuod, manami ang simoy ng hangin. Sumong aga, sang October 2, mga katropa. At siya pong ibanda daw, hindi dala na magbangon, danay. Temprano pa. Yon, oras sa tanala, 5.23 na sa liwat. Kagariwa sa update sa lakat sang aton nga panahon ng mga katropa. Sa karon, ang anay nga low pressure area sa karon isa na ka tropical storm nga may international name nga Chuy 1. Amuni siya ang formerly LPA-09H mga katropa. Nga ginamonitor sa karon sa guwa sa Philippine Area of Responsibility. Meaning nagbaskog ini siya mga katropa. Pero tiara pa siya sa guwa sa PAR o Philippine Area of Responsibility. Samtang mga katropa, meron man sa thunderstorm advisory na makabatsyag sa pag-ulan-ulan. Subong aga, ining ginexpektaro sa bayan rin sa Sagay City. Sa Escalante City. Mag-apekto man sa San Carlos City, sa Cagayan, City of Sipalay, sa Enrique B. Magalona, kag sa City of Victoria, sa Cadiz, kag Manapla. So, bit-bit payo nga. Although nga ating mga katropa subong nga busy naman, nadriga niya sa syudad sa Bacolod, kiti second day na sa Mascara Festival 2026. Sa nakapanyapo, nakamugabi. Sa may plaza upon sa BCGC kati ang mga food kiosk mga katropa ang abri na dira nga sarang na mapanyapunan na sa aton nga celebration sa Mascara Festival 2026. Kung magkaon ka mo dahil sa plaza, makita nyo naman na mga gaigpatigpat. Nakon tawag pa ni Mayor Greg Bula-Bula. Sa plaza. Tilang tawa niyo, bikong nami, man be, kung anong inyong masasabi sa Bacolod City Public Plaza. Ang iti, gin-installan sa mga lights and fountain sang tiyaza. Tilang tawa niyo da, to see for yourself if it is worth it for the 80 million pesos from the Department of Tourism, from, of course, our national government. Tilang tawa niyo, kung worth it, kung do santo man. Do I use my? Say for yourself na lang mga katropa. Para ayos. Alas 5.26 na padulungan natin ng aton mga katropa nga TikTok and video. Subong iya nga aga. Kaya syempre mga katropa, especially sa mga may medyo may gamlugumay kagmay nga sumbra nga pero may nagasupot-supot. Sila ni Abby, mahilig mag-travel. Or kita, mahilig mag-travel, ano? Sa mga tao nga. Pero sa Timera, gano'n niya hindi luyag mag-travel. Hindi lang sila in, no? Pero sa mga mahilig mag-travel, especially, biskan hindi diri sa Pilipinas, biskan dito Abby sa, especially sa ibang pungso. Biskan diri sa Pilipinas, gano'n, no? When it comes to language barrier, because sa mga mangara ka na sa bahin sa Mindanao, no? Kahit usually, merag Bisaya, merag mga naga, ano na pala, lain ang ilang panghambal sa mga Muslim communities, no? Pero especially pag gumagawa ikaw sa pungsod, maglagaw ikaw sa mga Asian countries, sa Europe, ganito, English yan, no? Ito, makaintindihan mo. Somehow, ano lang siya, slang. Pero, maintindihan mo. Pero, sa mga countries ba lang ang mga naga-Chinese, Japanese, ano? Bulubudlay, maintindihan, you know, hindi sila be like Filipinos nga kita be, although we are Filipinos, pero may subject kita nga English, gindi nga ti, major subject, oo. Nga ginatudlo gid sa aton mga eskwelahan, kag most of us, makaspeak gidya, kag maka-understand sa English, although, masing pa sila, biskan English, kinamatis lang niya, I can understand.
I can talk to foreigners, diba? May ano magigyan, biskan pa paano, wala ko mang kuton ka, makasabat ka. Pero in other countries, mga katropa, they are not like us. Budlayan na sila yan. Hindi sila pero sa atin, biskan bata, mga kuton mo, what is your name? Where is McDo? Where is the plaza? Matundo, maintindihan sila to ya. Hindi, no? So, aribalaho sa buong nagdalasang good vibes sa mga netizen. Sa TikTok, ining video, papagood vibes, gid nga ah. Tungkol hindi magchindihanay kung anong ginabaligya nila nga meat, mga katropa. Sila baligya nga pagkaon. Ginibutan nga nalang nila sa mga hampanganan. Nga kung ano dang itsura sa kung karbaw na siya karbaw, managibutan nila kung baka na siya baka, kung kanding-kanding, kung lamb-lamb. Ano pa nalatawa natin sa mga live sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na, live na live na, TikTok ka na! Language barrier so hard. The animal toys came out. Tingin po tanga nila kung karbaw. Karbaw naman ang ginmang katropa. Ang ginbutang nila sa babaw. Siyempre hindi mo itindihan. Ay mo, mamangkot ka pa. What meat is this? Mamuka pa na. Tingin ko, nagigimang butangan na lang nila sa mga panganan sa babaw. Kung baka, at ibaka man. Kung lamb, lamb man yung butang na tira. Kung may makikita man, ganito pati color, ganito na. No? Ara man. This is in Vietnam, mga katropa, no? Sa Vietnam, ina siya. Kung sa diin doon baligya sila sa cured, na cured nga karne. Para iwas na mga katropa sang damo pa nga kuskus balungos sa Estoryahanay sa mga turista dito nga hindi makaintindi sa ilang lingwahe. At the same time, they can't speak the language ang maintindihan sa mga nagbakal sa ila, especially iti ang English being at universal nga lingwahe. Tigibutangan nilang glass yung mga hampanganan. Diba pa nilang ganit? Kung may communication barrier, dapat mayara ka sang solution. Ano ba lang yung mga ubrahon para ang mga barriers nga na magpanaog, magitilihanay ka mo? The only thing is, ay, hampanganan lang man galing ang makatapat sa communication barriers nga ni. Tapos, all you need na lang is magsinyas-sinyas na lang ko pilay mo baklo, no? 1, 2, 3 kilo or how much? 1, 2, 3. 100, 200, diba? Yun na lang. Hindi ka nayawan pa-explain nga, what's this? What meat is this? Kay nakabutang na sa babaw sa ginabaligya nilang nga meat kung ano na siya. Sang buki pa. Diba? Muna dapat. Itaan mo pa agi para magkaintindihan. Diba? Hindi na sa layawan explain. Simple as that. The best si Manang kag si Manong from Vietnam ni sila mga katropa. Kahit isa buong daan, ano, isa sa ang Vietnam sa ginadugukan man gani sa mga Pinoy when it comes sa lalagawan. Kahit ang Vietnam kuno, mura lang. O kung barato lang. Para sa ila. Pero para sa akong, mahal pa yun. Kuhay ko kwarta mo. Pero sa may mga kwarta, brato-brato. Kasi wala man gid damo a kwarta, pero may sinoptan lang, kayang-kaya. Baka muna, ano? Sige, importante. Nakabakal ka sa

0: katon subong nga magpangapte. Ugyag magpangapisang madamit kag healthy. Ari wa may mga kape kita diri sa Yes to Health nga lyag natani indoor sa inyo. Una dira pinakabago naton nga kape. Ang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Ang aton nga Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Ini ang miyara sang Malunggay sang Santon mga katropa sang mangosteen, turmeric, coffee beans, chia seeds, and of course my glutathione and collagen. Ang kape nga namit na healthy pa skincare mo pa makapagwapa ka makapagwapo gid sa imo makapaputi sa imo nga panit mangod sa glutathione and collagen. So diin ka padre ka na sa bagong kape sang Yes to Health sa Santon Gold Coffee Mix. Siyempre, may isa pa kita ka, ano man, kape manari para sa bugos nga pamilya ni Kiwala sang coffee beans. Ini ang coffee mix, mga katropa, nga healthy gate para sa bugos natin nga family. Ang Santon Plus Coffee Mix. Ini naman yung miyara sang malunggay, soya beans, kag mangosteen, and of course, ang Santon, mga katropa. Te, perfect niya sa mga kabataan, early sa aga, parisi lang sang pandisalo, kung tinapay, perfect na para sa tummy. Perfect na ready to go to school ang inyong mga chikitings. And of course, para naman niya sa mahilig sa kaping-kape ang lasa o kung kaping-kape ang aroma nga may kaping-kape gid mga katropa. Ang dating, ano, medyo iso gid para sa mga mahilig mag-coffee ang aton nga premium D3 coffee mix ang para naman sa inyo. Ari naman niya, ti, para gini sa mga mahilig sa nabalang mabatsyagan gadila ang caffeine sa ilang alawas. Pero at the same time, syempre healthy kay may D3 kag mayara mga katropa sa healthy nga mga benepisyo sa imo alawas. Ang premium D3 Coffee Mix. So, oras na itong alas 5.34 na. Good morning sa ila ni Ma'am Elvira Gilugo. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez. Good morning, man. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo. Mayung aga. Amalia, good morning and blessed Friday, everyone. Sa kay Sir Jelwin. Happy Friday. Kuno sa Tanagag Happy Mascara Festival. Yeah, pwede kuno. Ay, wala na. Naka-ano ba no? Naka lambot sang request ni Sir Jelwin. At ito, so naman ni Sibana, sa katrapang Jelwin, ang imong request nga kanta nga, Pasko na, paksiw pa. Grabe ba? Kay bayani, agbayani ni Gulis. Sige, itaon tadi ah. Dasun nga sa Lunes naman ini. Kay Mamay na Celia Dora Dumipe, good morning man kag sa mga miyembro sang Mams Punta Taytay, good morning. Kay Ma'am Lynn Antonia Talde, good morning man. Mayong agad rin ako sa mga Batu chapter sang class naton. Sa ilayan ni katropang Mera Rayland Piccolo, Iwelita, kay Roderick Mimi Rea May, kay Mary John Bebot Leia, kay Yamulin, kay Toto, kay Jeneline, kay Gingging, kay Merlinda, kay Nickne, kay Rich Talde, ang youth president ng XFM class sa Himamaylan. Good morning dira sa youth president naton sa XFM class sa Himamaylan, kay Rich Talde. Good morning. And of course, mga staff man sang XFM. Napatang mayroon din si katropang Erwin Salinas, kay Sir Jelwin, kay Pastor Winston Villanueva. Good morning sa ato na. And good morning man sa akon kuno. Wow! Thank you so much, Ma'am Lynn Antonio Talde. And sa mga tanang listeners natin, yan, nagpamatid din sa tagsa nila ka mga radyo. Good morning! Lanang jo-jo dira, good morning, maayong aga, kaga mayroon mga pagpamasada sa mga drivers na tondirado, drivers ng TNVS, ako ng mga jeepney drivers pagida naton, mga tricycle drivers, sika drivers, sarang nga drivers, kag sa mga nagpadulong sa ila, eskulahan akong alubrahan, subong aga. Mayong aga, kaga, ingat sa inyong mga pagbiyahe, te. Friday na! Thanks God, it's Friday! Mga katrapati, kita-kits na naman kita, yasa Lunes. Pero bantayin niyo no mga ano ah mga ganap sa aton yang Mascara Festival 2026. Enjoy kita tanan mga katropa. Saliwatin ninyo nga kaupod kun aga diri sa programa naton nga pampukaw kun aga sa Exciting Pilipinas. Ako si katropang Wendell Balinario te. Dinyo paglisong imong tag sa radyo magabulos ang The Secret of Health, and after that balitaan na naman kaupod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Happy, happy Friday sa liwat mga katropa, and good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga

nagkakasakit, dala ng fungi, virus at bacteria. Settle Blast Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Settle Blast Gold, mabibili sa mga butika.

0: Healthy ka! Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog ang akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyang kutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
3: X. XFM.
4: FM.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atin lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita nagapanong balik sa aton programa The Secrets of Health. Konsadiin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal nga mga pamaagi sa paghalong sa aton sa dingalawas at pagbulong sa mga balatian kag kun paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sininga episode sa itong sininga pag-pangalagad. Sample.

0: now available in your nearest drug stores.
1: The Secrets of Health.
2: Yan ni aton nga karuntunan, ano, kung ano bala mga tsakto nga pagpasunod sa aton sini mga ginakaon para nga mangin mapuslanon sa aton sini nga lawas kagini mabugat sa aton sini nga sistema, ilabinigid sa aton sini nga tiyan, kag sa aton sini nga tinai. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala, kasubong para sang traffic flow. Ay halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapos nga maintindihan. Huna-hunaon na to nga aton sini nga digestive system. Ang aton sini nga tiyan, aton sini nga tinai, kasubong sa highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Gagmay, madasig ni sila ya. Ang mga motorsiklo, madasig ni sila ya. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa, ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga ma, tunaw. Ang mga utanon naman, tikasubong ni sa mga salakyan, like mga SUV, abi, saktuhan lang ila sininga, kadakuon kun sa salakyan. So, gasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kun maghulag. So dapat amuning pasunod na to na ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kun ang mga utanon, among isunod na to sa, ginatawagin, una na to, ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protein na kagang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Pero hambal sa kilala ko, anon mo yan do kay una pa kung kisa, maurot ang kanon ha, sa Sudan. So dapat kabalo kita sa nagkaigo sini nga pag pasunod. Kaya hindi ganun man manigara. Mga Pilipino, ganun man niya, tuman, ganun man niya kapalakaon pag-abot sa kanon.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: So ano karon ang matabo? Kung halimbawa, unahon naton karon padlagan ang truck dira. Pagkatapos ipasunod naton ang motorsiklo. Nambal sang kilala ko, sana posible ginadok makalusot-lusot, pero galing lang dako ang risgo sa disgrasya. Amo na blang siling naton kung unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kaga utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga tiyan. May traffic jam kon sa highway pa nga matabo kaya gadesulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga tiyan, pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga sintomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon na ginasulod naton sa aton sininga lawas.
0: Santone Plus Gold.
2: Kani, mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sininga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan, kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ha, antes kita magkaon, pwede kita, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton. Before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini, gina-prepare ang aton sini nga digestive tract. Kagina-hydrate ang aton sini nga lawas. Balan mo kinanglanon, manimo ang fluid para magnami condition sa aton sini nga tiyan, magnami man ang aton sini nga, o kon ma-aid man, mabuligan ang aton sini nga digestion. So, ang ginasuggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gininom natin yung tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend natin, pwede ka mo makainom sini sang Santone Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
1: The Secrets of Health.
2: Kakadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sang Santone Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid ha, iinom pagidliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon, 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ini nga malunggay, may turmeric, ini nga anti-inflammatory, kag may cinnamon, ini nga nagabulig bulo balanse sa aton sininga blood sugar. Kaya ang problema naton pala sa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ilang sininga blood sugar, daw kanami lang sa pamatya kung mabusog, pero pagkatapos na kung may sugar crash gani, gulpi lang, magbatyag mansang palang luya. Pero sa nagainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ilang sininga pamatyag. May kilala gani kita sininga diabetic, pagkatapos kaon, as yado ka, galakat-lakat ko, tapos kaon, mga 30 minutes nga lakat-lakat ko, why ko nagabatyag sang kakapoy? Unlike before, sang why pa ko nagagamit sang Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: The Secrets of Health.
2: Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha, kung may Sunthorn Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo-balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Number 2, ngay sunod naton sinik, ang aton sining pagkaon na sang mga solid food naton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend naton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Ngaman, kahit kung kaunon naton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest. Kaga kinanglanon man naton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sa enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas, ang papaya nga ini may papain nga nagabulig ni sa panami, enzyme ni siya no, nga nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bikaron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kag singkamas abi, pwede mo actually ina ma-mix-mix no, raw salad gani kina suggest naton, pwede mo ina sila ma-mix kag mo nang unahon nimo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amo na sila. Hindi mo lang pag-i-mix sa vegetable. Pero kung nalimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix. Kag unahon ni mo ina kaon. Kay manamigid kung makaon mo na siya, nga waay pasing unod ang imosini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid no, nga masunod mo gid ang giningaton sininga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon, medyo kinanglanon mo gid sa nagakaigo sininga tiempo lang galing, pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sininga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes.
1: The Secrets of Health.
0: Sunthorn Plus Gold.
2: Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon, cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Kung amo ni ang isunod nimo sa imo sininga mga raw abing vegetable salad, ang luto naman nga utan o kung ang sinabawan abi, mga linapuhan abi dira, gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha, sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petchay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kun may linaga kabi nga okra, o kun ano man nga utan nun ah, nga ginautan nato dira, pwede ini amuning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables o kun sinabawan naton nga utan, o kun aton sininga linapuhan.
0: Gusto mo ba?

0: ka. And then sunod naton sini nga isulod sa aton sini nga baba ko na sunod naton sini nga kaunon diri na kita sa proteins plus carbohydrates sa muna ning pinaka main meal naton na ti ara na ang kanon sina kag ara na ang sudan. Butong balon may proteina kita kag may carbohydrates.
1: Southern Plus Gold.
0: Kag kun nga ang kinanglan naton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sini nga tiyan. Kag kinanglan naton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man nato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kun hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sini nga pagkaon. Kag ina-suggest no, ang mga mamagaan lang nga protein sa aton sini nga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Tang iban sini, sa mga nagakaon sang isda, tiyan na recommend mo sang iban sini nga nagakatuon, nga piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kaya nga aton sini nga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ginasuggest mo sa iban sini nga ang sababla nga saging pwede man nato ni na makuhaan sa aton sini nga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon kun puti hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kun ginasuggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice o kun black rice o kun unpolished rice bilang source sang aton sini nga carbohydrate.
1: The secret of health.
0: And then lastly no, sa aton sini nga pagkaon, may ara pag kita kalanon masunod sa aton sini nga protein kag carbohydrate sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats.
1: Sanzon, vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Kaya nga man, may mga fat soluble vitamins kita. Nga kinanglan nun ta ang good fat para nga ma-absorb o kung ma-proseso sila sang aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sang aton sininga lawas, hindi maayo ma-process. Di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri amo ni ang virgin coconut oil. Ang iban sini nagagamit actually sang gata man, sang niyog. Ang iban sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sini sang protein, gakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kag iban pagid ano, bilang source sang ila sini nga fat para maabsorb yan to mga fat soluble vitamin.
1: Southern Plus Gold.
0: And then lastly sini no, pagkatapos mo sini kaon para nga ma-settle lang aton sa ning stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho o kun luyab lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kun dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig.
1: Three coffee mix.
0: May nagapamangkot sa aton na no, kinanglan gin mag-dessert pagkatapos kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sini nga kaon kun wa ay sing dessert. Pero ti kuno ibasi naton sa mga pagtuon, ti ang sabat dira duha lang ka letra, letter N and letter O. Ang sabat sini no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon.
1: Southern Plus Gold.
0: It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganin sang ibang siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga aman, hindi man ni siya biological need naton.
1: The secret of health.
0: Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kun gakaon ta gani sang dessert sini mga matamis pagkatapos ni mo sing kaon, dako pag ni ang chance sini nga mag-aslo mangimo sini nga diyan mag acid reflux ka, magbuto dimo diyan kag iban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sang aton sini nga mga ginakaon. To so summarize sang aton sini nga order sang pagkaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kun luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kun may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi o kun herbal
2: tea.
1: Southern Plus Gold.
0: Amo ning chakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Kay nga man, kung hindi husto ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta, ang isa sini ang pagtaas sa aton sini nga blood sugar.
1: Southern Gold Coffee Mix.
0: Blood sugar spikes ang isa sini sa aton sini isa ka problema. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. So hindi man siya paborable sa aton sini nga tiyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabi na gid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna naton ang mga makalamay, ginuna naton ang carbohydrates, ginuna naton ang mga mamantika kung masibo ang mga pagkaon. And then next sini, reduced ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety.
1: The secrets of health.
0: Posible nga magresulta gali sa ginatawag over eating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod niya hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sang isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan. Tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
1: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Southern Plus Gold.
0: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar tungod sa wrong combination sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na kung sini sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa nga lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C.
1: The secrets of health.
0: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
3: Yes, to help.
0: Ariya sa mga gusto ha, sa mas mahapos ha, pero gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan, masubrahan na sa pagpabuka ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gin sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masamin aton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton, pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
1: Santhon Plus Gold.
0: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation.
1: Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
0: agad premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis ni nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga balatian sa ila sa niya kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sa premium D3 capsule.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
0: Ining Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon of Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila, sang Iloilo Midtown Hotel.
2: The Secrets of Health.
0: Dira sa mga taga Bacolod, kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA, yukon Food and Drug Administration.
3: Yes to Health!
0: Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sa ilas rin TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ilas rin official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilas rin mga product. Pili lang ka mo dira. Kaga pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
2: The Secrets of Health.
4: Sa mga kauturanta naman nga mahilig magkape, dapat na kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo, yung ginadetox siya nga aton lawas sa nakulayo, napagwaya, ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapehon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santhon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labi na sa mga kabataan niya nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha. Dara. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan siya sa lalaki nag-lagong ng tingot.
0: Yes.
4: Pagkatapos, gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
0: Mm-hmm.
4: So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So ara da Santhon Plus Coffee Mix and then Santhon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secrets of Health.
4: Kung may ara kamo problema na sa mata, mag Visionix Plus.
0: No, kapin pa ko ng mga outside factors bala Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kag kun ano pa, nga posible makapakapoy sa mata, kinanglagi dala mag Visionix Plus for prevention.
4: So mag Visionix Plus kita kay may lutein na may beta carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight gini niya Doc Leo.
2: The Secrets of Health.
0: Tagari pa kay Sir Josil, sabana tingala nga, nagpasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingon, no? Basta may kulang. Mga maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga dumedyo na dula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo nyo paglabing-labing ni misis, mas magahanuot ang inyo sini nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
1: Para sa mga lalaki,

0: 100% efektif turbo para sa lalaking tigasin.
1: The Secrets of Health.
2: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung mang habon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sa subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili. Hot at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: The Secrets of Health.
5: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection.
6: Yeah!

0: fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Imagine na bala makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kaya sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitara sina? So pinakaman nami, sani, kung nulaon na ton. O kung pahagan-haganom na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kaya kundo, hindi ka magwantang sakit, tumari bala sang cess the pain.
2: Ang cess the pain actually is a pain reliever. Eh. Kinang lano na ton nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang over lang physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Itang lan mo gina tiyempo. Aside nga, imnani mo sang cess the pain, hatagigit tiyempo nga makarecover. Ang imo sining unod.
0: The secret of health.
1: Pero may mga pala nakit man sa lawas, Sir Josiel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibag, pala nakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe? Kag para mas nami pagiging effect, gamite balas ng Santhon Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man, kag dali ka maumpawan.
0: The secret of health.
2: Sa mga hindi makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhon Gold Herbal Tea or Santhon Gold Coffee Mix or gusto ninyo ang kapsula, Santhon Plus Gold.
0: The secret of health.
1: Ini ang inyo certified naturopath or practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
0: The secret of health.
2: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman Josiel Banias.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
0: Santhon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santhon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster.

0: Pemex, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sistapain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sistapain News. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
7: Samton Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, exa!

0: Center. Mga balita nga una mo babalaan. Diribok mabatian. Express Balita. Labas. Kang eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News Express Balita. XFM Time, alas 6:19 na may ngagas syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsiling kaman sa bunga bahin sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa itong kapalatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita sa buong mga katropa sa Biyernes, Oktobre 2, 2026. Kagsubong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinar.
1: At si katropang Franz Andrew Borgo. Sige dulo naman sa inyong mga katropa makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor, dira subong sa ato ng XFM Bacolod. Babatian ninyo kami mga katropa sa radio frequency ng 103.9. Ang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Kag sa XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag ang XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Kag mga katropa dito sa Negros Oriental, ang XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita mga namalantaw sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayroon man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bangod may himo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones sa ating official streaming app sa XFM Bacolod o kan XFM Philippines. Mga katropa, inyo ni ma-access sa Google Play Store app. Ma-install kag ma-download ang XFM Radio Network. Mga katropa, inyo na dayon ma-batian ang 53 on-air stations ng XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas, Mindanao ng mga on-air stations.
2: Mga katropa, may ara magkita sa text line. Diri sa aton estasyon, ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:21 na mga katropa, aton padulungan ang mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kagibat pa. Dri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa aton mga headlines sa balita dri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Pagpatuman sang ganman sa tiyon sa Maskara Festival wala ginaupdan sang sanggunian panglungsod. Bacolod Police nakarespeto sa desisyon sang SP.
2: Mga isa kagatos kag 48,000 ka mga sugar farm workers sa probinsya kasubong makabaton sang tag 10,000 nga ayuda halin sa DSWD sumugod sa Madason nga simana.
1: Ito ka mga barangays nga magapasakop sa electric maskara may tag 300,000 pesos nga ayuda. Kag sa itong mga headlines sa balita naman sa National.
0: Express Balita, National News.
1: Pagbasuras ng Korte Suprema sa petisyon sa voting threshold, makabulig pa-delay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Apat ka probinsya sa Bicol Region ang makabatsyag na sang epekto sang El Nino sininga Oktubre.
1: Kag sa itong headlines sa balita sa International.
0: Express Balita, International News.
1: Sa ka-terror attack ang natabo sa nga pagbuno sang co-pilot siya main pilot sa tangyara sa Kawaan ang Fly Dubai flight 174 kapasero na salbar kuntani dako nga trahedya.
2: Kag sa ato naman balita sa sports, Filipina archer nga si Amaya Cuanco nagkuha sang silver medal sa Asian Games.
1: Kag mga katropa, sa ating balita espesyal, kapot kay katropang James King, baluhon tang istorya sa likod sang ido ng inhingadlan nga tsunami.
2: Sa ating naman balita sa showbiz, mga katropa, ang beauty queen nga si MJ Lastimoso gintawag nga perfect si Bea Widorski.
1: Alas 6.23 na, mga katropa nyo nabatihan ng mga headlines sa lokal, nasyonal, international, kagibat pa. Kagining na doon sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag-Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Alas 6.24 na, patulungan ta ng mga katropa ang detalye sa balita na sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Ginpayag ni Bacolod City Councilor Victor Espino ngayon di dapat pagpatuman ang mas istriktong gun restrictions sa mga legal gun owners sa syudad. Iyapayag matapos wala ginpaboran sa sangguniang panglusod ang ginrequest sa kapulisan ng gun ban sa Tiyon sang Maskara Festival 2026. Sunod sa kay Espino, importante ang pagmintinar sa seguridad sa Tiyon sang Kapistahan apang kinanglan man nga maprotektahan ang tagiya sa mga gun owner o kon ang mga gun owner nga nagasunod sa mga regulasyon. Ginpayag man siningayara sa masobra 20,000 ka mga licensed gun owners sa syudad ang nagasunod sa lahi dapat kagdapat tutukan ang mga illegal nga may mga armas. Ang ginrequest nga ganbaan sa kapulisan kabayan sa mga security measures nga ginatalakay para sa Maskara Festival ginapaabot makabulig sa matawhay nga paglagaw sa mga residente kag bisita sa syudad.
2: Ginarespeto sang City Director sa Bacolod City Police Office sa CONBCPO ang desisyon sang sangguni ang panlunsod angot sa gun ban nga iyagin propose para sa selebrasyon sang Maskara Festival. Sunod sa kay Police Colonel Regine Riabadomia, iya nga ginarekomendar sa syudad ang total gun ban umpisa sa October 15 tubdob 19 bangod nagadepende ini sa local executive para ipalabot sa hepe sang Philippine National Police sa CONBNP. Dugang pa ni Riabadomia, ila pa ginahulat ang ulihi nga desisyon ni Mayor Greg Gasataya kag iya nga ginpalabot sa publiko nga mag-enjoy lang sa tingon sa kapistahan kag magapabilin nga luwas sang tanan. Kung madumduman magalawig ang selebrasyon sang maskara sa sulod sang kapin tatlo ka semana kag ini ang magaumpisa sang ako nagumpisa sang tinalikdan nga October 1 tubtob October 18.
1: Ginkompirmar sa City Director sa Bacolod City Police Office nga magpatigayan sa parallel investigation ng Puerto Negros Occidental Police Provincial Office angot sa pagtiro patay sa isang tricycle driver sa Barangay Salvacion, Banua sa Murcia sa itong Setyembre 29. Ang biktima, ginkilala sa kay Ernie Tuazon, 53 anyos, ang residente sa Purok Senyora, Barangay Salvacion, Banua sa Murcia. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Ribadumia, ilang ay galunsar ang profiling kag pagtutok para sa tuloy ng investigasyon upod ang nokpo angot sa natabong insidente sa krimen. Ginapatihan nga ginatudlo ni Diego Situazon nga ra sa likod sa pagpatay sa 82 anyos nga lalaki sa sulod sa iyang balay sa Purok NEDF Barangay Hinduanan sa siyudad sa Bacolod. Sa karon, ginakabing nga person of interest si Diego sa pagpatay sa kay Tuazon.
2: Nagpadulong ang commander sang 3rd Infantry Division sa Philippine Army sa haya sang nagtaliwan ng Citizen Armed Forces Geographical Unit kon CAFGO sa syudad sang Sagay aga sa October 1. Sunod sa kay Major General Joey Escanyalas, iya nga ginatagan sang kahigayunan nga bisitahan ang pamilya sang nagtaliwan sang CAFGO ago di pakita ang wala nagapabaya ang hanay sang militar sa ilang tropa. Dugang panes kanilyas, nagpasalig sila nga magahatag sang bulig sa pamilya sang napatay nga CAFGO nga nagdangat sa 300,000 pesos kag mayara pa sang iban nga mga dugang panggabulig. Iyaman nga gindayaw ang pagkabaganihan sang nagtaliwan nga CAFGO bangod sa iyang serbisyo kag pagpabilin sang kalinong sa probinsya sang Negros. Kung madumduman pilason ang duha ka soldado nga katapos sang 79th Infantry Battalion sa Philippine Army kag nagtaliwan ang isa ka CAFGO sa nagluntad nga enkwentro batok sa mga rebelde sa Barangay Malas Sibug, syudad sang Escalante.
1: Pilasan ng isa kalalaki matapos ginbuno sa isa ka minor de edad nga lalaki sa Purok Talaba, 48 na Purok Talaba, Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod gabi sa Setyembre 30. Ang biktima, aging kalala sa kay Marlon Encarnacion, 48 years old, kag-residente sa Purok 4 Green Shell, Barangay Singkang Airport, syudad sa Bacolod. Samtang suspek, isa ka 17 anyos ng lalaki, kag-residente sa Purok Talaba, Barangay Singkang Airport, syudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Captain Patrick Paul Lacandula, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 8. Nagpadulong si Encarnacion sa vulcanizing shop, bangod flat ang iyang aguma sa iyang tricycle kag nag-abot ang suspect sa lugar kag ginagdasin niyang tagiya sang shop nga mag-inom. Dugang pa nila kandula. Samtang biktima ra sa lugar kag ginapatian nga gintulok sining suspect kag ginaligar nga ginabalan ni Encarnacion ang suspect nga utdan niya ini sang ulo. Kabangdanaan nga galayon ini nga ginbunos ang minor de edad sa iyang likod. Galayon man nga ginala sa ospital ang biktima apang establish ni sa karon ng kondisyon. Samtang suspect galayon man nga ginpaidalom sa kustodiya sang Women and Children Protection Desk o WCPD para sa nagakaigo nga intervensyon.
2: Liwat nagapangayo sang bulig ang probinsya. Kung sa probinsya si Punog Barangay Joselito Martinez sang Barangay Biak na Bato sa La Castellana nga magkapadala sang dugang nga heavy equipment agud maghakot sa mga pondo nga duta sa Ibid Creek bangod na butang naman sa risgo sa baha ang pumuluyo kon may matudo nga ulan. Suno sa kay Martinez sa piyak sang report sang El Nino nagatupa sa gihapon ang madambol nga ulan sa bahin sang La Castellana kag sa bahin sang Bulkan Canlaon. Hindi makasarang ang gamay nga mga heavy equipment sang banwa sa paghakot sa madambol nga balas nga may upod nga volcanic material. Suno kay Martinez.
1: Magalabot sa 2.3 billion pesos ang mahimo nga mapanagtag nga ayuda sa Department of Social Welfare and Development sa Negros Occidental pagtapos ng tuig 2026. Suno kay Negros Island Region Director Arwin Razo, magaluwas nga may nabaton nga tig 10,000 nga ayuda ang mga mangungumas sa tubo bangod sang halit sang RSSI. Makabato naman sang ayuda ang 114,000 ka mga farm workers. Sila ang na-identify na sang DSWD sa tagsa ka barangay. Sila man ang makabaton sang tag 10,000 pesos. Ang pag-release ng bulig sa farm workers ang suguran na sa madaswa ng semana. May kompleto na ang listahan kon kanday sino ang qualified beneficiaries kag ini sila ang madugay na nga kilala sa ilang lokalidad. Nagsugod ng galing sa mga sentral kag madamo pa sa mga kampus ng tubo nga ma-delay ang ila tapas bangod sa epekto sang RSSI.
2: Nagpananom sang hilamon o confragra sa mga katampo sang General Services Office o GSO sa Bacolod Public Plaza kahapon matapos magpahayag si Bacolod City Mayor Greg Satayas sang iyang pagkadismaya sa kahimtangan sang plaza nga ginbilin sang kontraktor nga sang tiyasa. Suno sa alkalde, pati ang mga hilamon nga naghatag sang green sa palibot sang plaza ang wala na nakayo sang tiyasa matapos gin-install ang mga suga kagiban pa nga mga pasilidad sa lugar. Ginpahayag man ni Gasataya nga tuman ang ipagkadismaya sa mga ginubra kaginbilin sa plaza nga ginahanda tani bilang venue sa Mascara Festival 2026. Samtang masako man ang mga staff kahapon sa pagpaninlo kag pagpamintura sa Bacolod Public Plaza hasta sang hapon na bilang kabahin sa paghanda sa lugar para sa kapistahan. Ginkaro man ni Gasataya nga ang kapin sa 300 million pesos nga allocated budget para sa proyekto sa Bacolod Public Plaza kag BCGC Fountain ang gikan sa national nga budget. Kaging klaro man sang alkalde nga hindi halin sa pondo sang syudad ang ginagamit sa proyekto kundi direkta nga pondo kaging hatag man direkta sa tiyaza sa implementasyon sang proyekto.
1: Ginabalik sa Mascara Festival 2026 ang pagtamod sa creativity bilang isa sa mga pundasyon sang kapistahan paagi sa mega puppets kag mega electric mascara. Sa October 14, pag-iwato ng Mega Puppets Competition sa Plaza de Mascara sa the Upper East. Kunsirin, pulo ka grupo alin sa nakalilain nga barangay, eskwelahan kag pribado ng institusyon ang magkapagkita sa ilang mga higante nga puppets nga nagalaragway sa mga Filipino icons. May tema ini nga Pinoy icons and they're winning

0: nga nagasunod kapin 40 na katuig nga nagligad pagi sa imahinasyon kag talento sa mga lokal nga mga artista. Ginapakita man sining papel sa bagong nga henerasyon sa mga artista, performers, estudyante kag barangay sa pagpadayon kag pagpauswag sang tradisyon sang maskara. Alas 6:33 na, iyan ang batihan ng mga detalye sa balita sa lokal kagining nadulong sa inyong mga tropas ng Santon Vitamin C.
1: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
0: Alas 6:33 na, padulungan ang detalye sa balita sa nasyonal.
2: Express Balita, National News.
0: Ginabi-abi sa Senate Impeachment Court kag sang House Prosecution Team ang desisyon sa Korte Suprema nga ibasura ang tatlo ka petisyon nga nagakwestiyon sang 2/3 voting threshold para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sino ka Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tungol? Gimbasura sa Korte Suprema ang mga petisyon ni Victor Rodriguez, Bertine Causing kag Attorney Ernesto Francisco Jr. bangon sila kakulang sang legal o kan legal standing kag premature. Ginatagan pagtamod ni Tungol nga ang desisyon nagapamatod sa kahilwayan sa Senado bilang isa ka impeachment court. Gani ang desisyon sa September 23 sa diin ng korte nagdesisyon nga ang tanan nga mga katapos ng Senado nagapatuloy lang sa mga senador nga legal kag aktwal nga makapartisipar sa pagbuto kag magapabilin nga epektibo.
3: Ginatagan pagtamod sing State Weather Bureau nga pag-asa ang importansya sang temprano nga preparasyon agod mapahaganhagan ang tuman nga epekto sang ginakakadlokan nga Super El Nino sa bugos nga pungsod sa diin ang epekto sang fenomeno na posibleng magdugay sang tubtob sa second half sa bulan sang itong 2027. Suno sa ahensya, umpisa subong nga bulan sa Oktobre, apat ka mga probinsya sa Bicol Region ang ginalakipan sang Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Cagatanduanes ang magka-eksperyensya sang drought condition. Sa pagsulod sang bulan sang Nobyembre, magka-eksperyensya naman sang dry spell ang probinsya sang Sorsogon kag Masbate. Ginalauman naman ang magalalang sitwasyon humalin sa Disyembre, Tubtob, Marso, bangod posibleng nga mapaidalom sa full drought condition ang bugos naman nga Bicol Region. Bangod sini nagpaandam naman si Bartolata sa dako nga kahalitan nga makatuga sa apat ka bulan ilabi na sa sektor sa agrikultura kag palangabuhian sang mga mangunguma.
0: Ang kabugusan nga wala pa mabayaran nga utang sa gobyerno nasyonal naglabot sa bagong record high nga 19.61 trillion pesos. Sa katapusan sa Agosto 2026, sunod sa Bureau of Treasury, nagtaas ang 217.62 billion pesos o kon 1.12% ang national debt gikan sa nakaligad nga 19.39 trillion pesos ang Hulyo. Bangod sa pag-issue sa domestic government securities kag pagnubo sa balor sang peso batok sa dolyar. Sa kabugsan nga utang, 13.24 trillion pesos o 67.53% ang nagalin sa lokal nga ginhalinan samtang 6.37 trillion pesos o kung ginabanta 101.92 billion US dollars ang nagalin sa external nga ginhalinan base sa exchange rate nga 62 pesos and 50 centavos kada dolyar. Nagarepresentar ini sang 10.72% nga pagtaas sa utang sang pungsod ipaanggit sa 17.71 trillion pesos nga naka-record sa tong Disyembre 2025. Ang kabugusan nga utang sang Pilipinas ginalauman nga magadako pagiid padulong sa tuig 2027 bangod sa plano sa gobyerno nga magulaam sang dugang nga 1.7 trillion pesos agud punduhan ang ginalauman nga budget deficit.
3: Nagpaandam ang Department of Justice sa mga luyag magtrabaho sa luwasang pungsod nga hindi pagsundo ng kapalaran ni Mary Jane Veloso. Suno sa kay DOJ Undersecretary Felix T. nga hindi tapat makakampante ang mga kasiwanwag nga ma-rescue sa luwasang pungsod kung mabiktima sa human trafficking. Apisar nga nangin madinalagon suno sa iyang kaso ni Veloso, ginatagan pagtamod sa opisyal nga hindi dapat mag-ingalyo sa ilang mandaya abroad. Gani ginapaandam sini ang mga Pinoy nga luyag magsunod sa tikang ni Veloso nga hindi na magpadayon bangod suno sa iya hindi amo sini kadali ang pagpabalik sa iya sa Pilipinas kag sa katapusan nga manginhilway. Ginpahanumduman ni Justice Secretary Frederick Vida ang may nagakaigo nga pamaagi antes magbiyahe kag magtrabaho sa luwas kapungsod. Tinutuyo suno sa iya sang gobyerno nga hindi mangin vulnerable ang

0: Nasambit nga mga tao sa korupsyon, ilabi na kung hindi sila mag-agi sa nagakaigo ng mga proseso.
1: Alas 6.38 na, inyo na batihan ang detalye sa balita sa National. Kanginin na dulong sa inyong mga katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At napadulungan ang detalye sa balita sa international.
3: Express Balita, international news.
1: Ang Fly Dubai Flight FZ1073, isa ka Boeing 737 MAX 8 nga ginpalupa ni Captain Smith Machar, halin sa Dubai pagkatapos sa Tel Aviv ang nakaluwas sa kontani sa pagcrash ni sa Miyerkules ng adlaw, Setyembre 30 sining tuig. Ang umani ko pilot ni Machar nga ginaligar nga nagabot sang kutsilyo kag ginbuno ang kapitan. Sa sulod sang cockpit nga gintunaan sang pagsarurot sang eroplano sa kapin 17,400 feet halin sa ginabanta 34,000 feet pagkatapos sa 16,600 feet sa sulod sang 2 ka minutos. Ang mga pasero nakasulod sa cockpit kag nakabulig sa pagpugong sa ginaligar nga nangatake. Ang duha ka mga piloto ng ospital kag tanan nga 174 ka mga pasahero laki pang 27 ka mga kabataan ang naluwas. Sa piyakabahin ng Israeli nga pasahero nga si Yaniv Hayun naman ang nagsugid kay Prime Minister Benjamin Netanyahu kung paano ininatabo. Sunod sa iya, ginatinguan sang nag-atake nga gubon ang mga instrumento agud nga ma-disable ang eroplano. Ang iban nga mga pasahero nagbulig sa pag-ipit sa kaupod nga piloto. Ang iban nagamit sa mga higot sang headphones agud punggan ini. Si Yaniv, nagsiling ginagaw niya ang mga kontrol kag napalikaw sa pag-crash ang eroplano. Sang ginpamangkot kung paano niya nahibaluan kung ano ang himuon. Kinatagan niya sang credit ang pagtanaw sang Mayday, isa ka dokumentaryo nga serye tuoy sa kalamidad sa aviation. Unang ang ginbinagbinag sa mga otoridad sang Israel ang pila ka mga posibleng nga paatag sa natabo. Ang mga opisyales nagsiling nga sa karon ginimbestigara nilang insidente bilang posibleng pag-atake sang terorismo sa baylo nga isa ka mental health incident. Wala pa sang napagwa nga kumpirmado nga motibo ang mga investigador.
0: Ginpatay sa mga pirata ang 5 ka mga tripulante sang oil tanker nga may bandera sang Palau samtang iyara sa kadagatan sang Somalia. Sunod sa mga otoridad sang Somalia antes nila maluwas sa mga tripulante sang MT Honor 25, napatay na ang 5 ka mga biktima. Ini ang ginagabing pinakauna nga pagpatay sa mga Somali pirates sa sulod sang pila ka dekada. Ang MT Honor 25 ang may karga nga 18,500 ka mga barilis sang langis. Kaga mga biktima ang ginalakipan sang 3 ka Pakistani, isa ka Indian kag isa ka Myanmar national. Gipahayag man sang Puntland Maritime Police nga safe ang barko kag yara sa kontrol sa karon sang gobyerno.
1: Alas 6:49 na batian mga katropang detalye sa balita sa international kag iningin na dulon sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Mga katropa, ito na padulungan ang mga detalye naman kung balita sa sports.
3: Express Balita. Sports.
1: Lalo't paulit sa Filipino archer nga si Amaya Amparo Cuanco ang silver medal sa women's compound individual events ng 2026 Asian Games. Gimperde ni Cuanco ang pila ka mga mabaskog nga humalampang at is nakalabot sa finals. Sa gold medal match, nagin-kontra niya si Norisa Dian Ashirafa sa Indonesia. Nagtayang duwa ka mga players pagkatapos ng 4 ka ends. Sa katapusan nga bahin sa ampang, nakascore sang 29 points si Ashrifa. Samtang 27 points naman ang nakuha ni Cuanco. Bangod si nagdaog si Ashrifa sa score nga 139-137. Sa piyak nga na PRD sa finals, naging historic ang silver medal ni Cuanco. Bangod siyang nangin pinakaunang Filipino archer na nakalabot sa finals sang Asian Games. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: At napadulungan ang detalye naman sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz!
0: Mga katropa, sa ito naman yung balita sa showbiz, yung former beauty queen, mga katropa nga si MJ Lastimosa, ang gintawag nga perfect o kon perfection si Miss Universe Philippines 2026 Bia o kon Bea Widorski, mga katropa. Hambal niya nga kung lang tawon niya kuno si Widorski o kon si Bea, mga katropa. Same sang ang feeling ano, sang ginalantaw niya before si Catriona. Hambal niya kung makita mo siya kuno, walang mali si girl. Kaya ganun ang feeling sa kanya. Bali ang feeling ko nung dumanog daog sang amumani ko nung na-feel niya sang first time niya nga makita si Catriona nga maga-represent sa Miss Universe, mga katropa. Sa nagdaog si Catriona, kagati ang mga netizen nagambal nga ti gwapa gid man ining si Bea, mga katropa. May height, may tsura, namilawas, at the same time may ano bala, may ginapakigbato bala, mga katropa. Maalam kagti ining si Bea Milan Widorski, mga katropa, ang maging kandidata sa Pilipinas sa 75th Miss Universe nga ihiwaton sa San Juan, Puerto Rico, sa maabot niya nga November 24, 2026, mga katropa. At yung mga netizen, nahambal nila gani nang dako gidang tsansa ni Bea, kahit stand out ang itsura niya, impono man siya sa Asian man, o kung sa Latina man, o kung sa mga putian man, mag-excel, kumbaga, ang iyang beauty. Pero ang mga hambal sa netizen, diyo, dako-dako gidang tsansa sang pambato nato sa Pilipinas. Pero tani, hindi lang ko numangin cooking show, kahit kumangin cooking show ko no, ti wala kagida pa dao. Gambal man niya nga ti may naghambal man di kung si MJ Lastimosa na ganing maghambal kag si Ariela Arida, meaning ko no, why na ako no sang plastikana, meaning tuod ginaya ko no nga gwapa kag may substance. Kag ti may gahambal man diri nga ano ah, nga dako ang tsansa. Basta wala lang gidaya ay dako ang tsansa sa Pilipinas sa Miss Universe 2026. Amo ni yung magre-represent si Bea Widorski, mga katropa. Ngati isaman si Bea sa mga ano ah, sa mga makita naton nga ti biskan sa mga rally si EDSA, mga katropa, ari ni siya naga ano ni siya no, nagapakigbato ni siya sa mga rights sang chopper, commuter, sang environment pagid, mga katropa no. Isa ni si Bea Widorski sa permi ganing nga guest nga tinagahatag sang iyang mensahe no sa mga rally protesta sa bahin sa Luzon. Kagti mga katropa mo na siya, siya ang ma-represent sa Pilipinas sa November 4 no, sa may Puerto Rico. Kagangaton nga oras, mga katropa, alas 9:42 na. Ginadulong sa inyo nga aton nga showbiz balita sa aton mga habon nga pangpaputi sa Yes 12. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Patong Santon Plus Herbal Soap ang maka prevent kids ang early signs of skin aging, makapaputi sa aton mga panit sa natural sining ingredient, mga katropa. Namigid gamiton sa bugos nga pamilya ang adlaw-adlaw kay ti antibacterial ini madula gid ang germs kag baho sa imo nga lawas with Santon Plus Herbal Soap. Syempre mayara pa kita sang isa man kahabon sa mahilig naman niya sa glutathione kag Kojic. Ginipunan pa sang virgin coconut oil kon sang VCO. Ginisa sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:46 na, mga katropa, nyo nabatayan ang detalye sa balita sa showbiz. No? Guwapa man ah. Sa tayo na sana kilala pagin. Beauty pageant.
0: Earth do, ah, naka okay. Ano na siya. Dugay na siya sa beauty pageant man.
1: Paano? Ano nang iya? The half Pinay?
0: Half siya matupang
1: Pinsay. May beauty, no? Di lang sa sila nga dumurina, gid bala?
0: Hindi. Hindi mo siya puti-puti.
1: Hindi mo siya puti-puti. Pero, nami, no? Gwapa siya. Doon siya na, ay, tsakto, no? Doon na dumduman ko lang. Doon nakitaan ko lang gina siya sa mga pag-rally-rally. Ito, bala?
0: Pagina sa mensahe, kaya ginagin mo siya guest. Kagasabay okay. Na siya sa mga Pinoy. Kasi agakapitikan sa bala sa mga ano, kating stand out sa mga kisgan okay, sa mga okay. Nag-arali, protesta, galabaw siya mo lang ay kataas sa iya. Kaya mo na nga nag-trending. Pag ina sa isa na sa nag-trending nga ano ko no, may mga caption pa to sa una nga, kung ito lang din naman na mag-arali, protesta, susuportahan ko. Naging guwapa mo. Guwapa halaga, ano, nga tingin ba nila. Pag ito nakakaharap ng mga pulis, hindi na to batot, ano, batot na tayo. Kaya mo nakagwapa ito. Bango hindi. Ako na pag-tiklod. Ang bala sa mga netizen sa comment section sa nag-trending ang picture ni Bea Widorski. Hindi pa to siya. Wala pa to siya nag-daog Miss Universe that time. kutsura ko nung daw hindi pag itiklod sang pulis.
1: Gali man. Hindi dapat mga babae, hindi ganyan na nila pag-arason na umag-rally. Pabayaan lang. Hindi, ang ikasarang yan sa mga babae, kung ikumparar mo yan sa mga lalaki, hindi, laingin dyan. Mga babainhan yan. At yun niya nga mag-rally, hindi na sila dapat yung paghilabtan, dira. Hindi, ang kapag-amulam na yun, mga lalaki mo lang mo. Mag-inirahive lang. Hmm. Pananghaboy, da.
0: Physical.
1: Mga babae at gusto lang muna yung mag lang parid-parid up. Sina? So, when comes sa ginamo yan, why yung babae na gintra? No? Alas 6.48 ng mga katropa, ang oras tado ginakulabos na. Pero katropang Wendel, mga produkto sa Yes to Health sa dinta ni Mabakal?
0: Mga katropa, ito nga produkto, Mabakal, sa ito nga mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, hindi man Mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, Southstar, kag TGP. Ma-order man online na sa ito mga online shopping application sa Yes to Health 2011. Amo na yung search niyo mga katropa para sa original nga produkto.
1: Kagata pang Wendel, sa mga nag-monitor na, good morning da.
0: Yes, good morning sa kay Ma'am Shirley Arevalo. Napatamyaw niya diriwa si... good morning lang sa iya. Si Mamay na sa Liadorado Mipi. Good morning man. Napatamyaw sa mga ma'am sa Punta Taytay. Kay Ma'am Melanie Martisano, good morning. Ga-monitor sila kuno sa Maysetso Lapak Doldol sa Barangay Robles sa La Castellana. Kay Ma'am Lia Lombrado, good morning man. Ginapatamyaw niya mga taga-Kabangkalan nga nag-monitor subong sa XFM Kabangkalan. Yes. Salamat. Sa kay Sir Jelwin, good morning man, nagdulong na sa kanon sa eskulaan kag ti first day, first Friday ko no gali sa bulan sang Oktubre, happy Mascara Festival ko no.
1: Yes, happy Mascara.
0: Sa kay Ma'am Ibe Alvarez, good morning, ginapatamyaw niya wa si Sir Bonbon Acosta. Sa kay Sir Arvi Chris Casires, good morning man, kay Sir Lloyd Navales, good morning.
1: Yes.
0: Countdown naman siya sa iya birthday, 39 days to go. Tumauna pa ko ni Bla birthday kay katropa. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, gali ari na patamyaw, yading tanan niya nagapamati sa XFM. Happy Friday everyone.
1: Oh yeah.
0: Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Happy Friday.
1: Happy Friday. Mga katropa, no, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal, national, international, kagibad pa. Mga katropa, hindi nyo napaliso inyong mga radyo, ha? Tutok lang ang magabulusang-bulusa, ikaw po si katropang Erwin Salinas. Sa liwat, mga katropa, kami inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinari.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyon nga Pilipinons, Pilipinas,
0: XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita.
10: Uy, babe!
9: Gising.
10: Laging bitin.
11: Ibalik ang bangsi.
12: Ibalik ang alab
13: ng pagmamahalan.
14: The Turbo.
15: Oh, yes.
14: Turbo Supplement for Men.
16: May maca at lavuasca.
17: Mga natural herbs
18: na nagbibigay ng tunay na lakas
19: at bangsik na pagmatagalan.
20: Turbo Supplement for Men.
21: Mas lalakas ka pa.
22: Sister Pain.
23: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
24: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
25: Symptoms persist.
26: Consult your doctor.
27: Sa mga buki ka.
28: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
29: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Secrets of Health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
2: Actually, may specific in Sir Jocel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproduct sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok nga karne, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingin at tiyan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla. Sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule ti mera sa sang balungay, tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kag iban pa gid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagyad ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa namin ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyad ang pag-functionar sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon ni siya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga epekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imong nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.
4: Exciting, bro!
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag-vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong po sa orderyong ang kape, gato kang pagkadervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag Santol Plus
14: Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santol Plus Herbal Oil.
17: Talagang maaasahan.
16: Santol Plus Herbal Oil.
18: Sister Pain.
19: Sa gari mo, saka service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga butika.
21: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Nagbinipisyo sa paggamit sang Santol Gold Coffee Mix.
22: Ako si Buyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa Eskwilaan. Di man nakabilog ng akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santol Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santol Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani kamo man mag Santol Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
23: Santol Gold Coffee Mix.
24: Nakakapi ka na.
23: Nagagwapo ka pa.
24: Santol Gold Coffee Mix.
25: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
26: Exciting!
27: Exciting!
28: Santol Gold Live Testimony.
29: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santol Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santol Plus Gold.
30: Mas pinalakas! Santol Plus Gold!
31: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santol plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
28: Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang
1: ng Samsung Plus Herbal Oil.
0: Ang galang kati-kati.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyo
0: magaan.
2: System Pain.
3: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sis the Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibili sa mga butika.
4: Samsung Gold. Coffee Mix.
5: Sis the Pain, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero la-engage

0: Mga katrupa, exciting!
1: Likawan ang sobrang alkohol, mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan. Bullseye! Pagtulid sa mga detalye sa isyu kang balita.
1: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: It's Bullseye!
2: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
3: May lock-up ng bata, tapos may balay ng impapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

Maingaga mga katropa, maingaga sa aton nga mga suki nga tao pamati. Welcome na sa pagpangalagad ta liwat sa Bullseye. Pizza! Wow! Pizza dos na para sa bulan sang Oktobre. Tuig 2026 mga katropa, welcome sa palatuntunan ta. Liwat naman ta mag pakingupod sa inyo sa sulod sang tatlo ka oras mga katropa sa magtalakay sa mga balita, ka mga impormasyon. Update naton sa aton paribot, dirigin lamang sa Bullseye. I hope ang pila ka mga kulturan ta, okay lang sa siling panahon, no? October na, nabatsagante na ang breeze bala sang Mascara Festival, mga katropa, mga byan. Nabatsagante na ang medyo solo sadya-sadya. Ang problema lang kung huwag ka kwarta. Abot kong masadya, kapos niya. di ba? May mga... may gusto ka himuon pero wala ka budget. May gusto ka i-obrahon pero wala ka budget. Ano lang, di ba?

0: sa mga katropa naton sa ilang mga paninalay may aga. Kag sa mga katropa naton nga pagkadto na sa ilang mga opisina, sa ilang mga trabaho. May aga. Kag para sa mga kulturan tara sa mga kapihan, mayong aga sa inyo tanan. Thank you guys sa pag-upod sa aton nga palatuntunan. Pwede makamo ka check in no sa aton nga Facebook page. Ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede makamo ka check mga katropa sa aton nga Facebook dira sa Kabangkalan mga katropa sa XFM Kabangkalan. Live kita nga broadcast from Bacolod City to Southern Negros. Madangtan sa aton nga mga sa aton programa, sa aton palatuntunan diri sa Bullseye mga katropa, no? Now, pila ka latest update diri sa aton nga pagparagad mga biya. Aryo. Mayor Greg Asataya nagpabilin dit nga ang iyang bugat sang buot tungod sang sitwasyon sang aton Bacolod City Public Plaza kag Bacolod Government Center tungod sa wala matapos nga mga proyekto o kon beautification ang termo. Beautification, amo man ay habaltay, beautification sang aton nga Bacolod City Bacolod City Public Plaza kag sang aton Bacolod City Government Center. Ginalain gid si Mayor Greg ho sa sitwasyon. Nagkanto man to mga kapo, kahapon mga katropa. Aton nga congressman, ha? Naglantaw to sa ga. Ga. Ano ang itsura yung mga mumna ho? Galungo-lungo. Galungo-lungo. Ine mga katropa, ang proyekto sa nga Tiesa, nagalabot ni 300 milyones pesos, no? Ang bot kung makita nyo na, kung mabatsagan nyo na, ang 300 milyones pesos nga ginhimo, gingasto sa mga pagpagwapo, no? Sa aton nga Bacolod City Government Center kag sang Bacolod City Public Plaza. Amo na mystery hanta ka karon sa programa ta kay daw ka sa Johnny mga katropa ang ininga mga nagakalatabo subong sa Bacolod, no? Amakon mo gin ano karan mo? Lapit mga 200 mil pesos sobra para naman sa pagpatahom sa Bacolod City Public Plaza mga katropa. Kag 80 milyones pesos please plus ano pag dito sa ano BCGC dinakadto tong kwarta mga katropa pero patsak nyo okay. sa plaza 80 milyones pesos ang gigasto da, okay, may ara da sa mga improvements ng landscape pagkatapos pagpanami sang wait man nagtukod sila sang ilang fountain. Butang ta fountain dira. Sa plaza. Kabaro kang chessboard, ang do black and white lang do chessboard mga katropa sa plaza. Ano na sa mo? Isa na sang mga madumdumanta sa mga activities sa Bacolod, no? Kumbaga, pila ka mga alkalde ra, paraglabay da sa aton syudad nga nagpungko mga katropa, wa gid nga kakas, no? Ang inang chessboard nga design tira mga katropa sa Bacolod City Public Plaza, no? For whatever reason mga katropa, ang point lang is na na-preserbar na siya for many decades nga gin once magkadto ka sa plaza mabalaan mo kay makita mo na yung chessboard nga style ang disenyo. Why ginagin kakas? Why ginatandog sa ano? Sa mga alkalde na? Bisan na, no? Pagkapapolitika, mga katropa, naglabay. Why tinandog na? No? Panamio na siya. Kita mo to? Lagawan mo, mga katropa, kahapon. Daw nagingagaw ginang syudad para pagwapuhon niya. Tinuan na lang kuno kay Chesa. Daw nag-back out na. At Chesa, daw hindi na magsapak sini. Kay Way na. Kabalo ka mo kung pamangkot, no? Para sa pagpanami, landscape da boy, pagpananom da, no? Wala na budget. Naubos na ang budget. Ang dito naman makakatrap sa Bacolod City Government Center, do hindi mo mention diyan, no? Under construction pa rin diyan pun. Santiasa. Ang pamangkot dito na ganto ang 300 milyones pesos. Ang papahayag ni Congressman Alvin Benitez niya, amuni ang proseso blang bureaucracia na kung gobyerno ba? Nagsentimiento man ang kongresista. Ang bureaucracia sa gobyerno, grabing proseso, grabe ang mga pasikot-sikot antes ka pa magkanto sa ano. Pero ti nga pasikot-sikot ang inistoryahan ta. Nga proyekto manang ni nga ginhand in sa aton nga gobyerno sa aton syudad para pagwapuhon ang mga ano ta. Ang punto diri mga katropa, wala makuno budget yung mga syudad sa nadimo, no? Sa Department of Tourism ni nga budget ang gingasto di. Siguro mo naging pakurahaw lang nila. Pero insulto ni para sa mga Bacolod nun nga daw ginhimo nila basura ya. Ang aton Bacolod City Public Plaza, pero oblang iulo itlog-itlog ni hindi ni mapuslan daw, no? Tagai isa katuig mga katropa, hindi na mapuslan na ang itlog-itlog nyo. Huwag ko kabalo kung anong aspirasyon siya na. Ang inspiration ba na? So, ang ilang mga ulo-itlog-itlog. Ano naman? Nagliga. Nakita ko itong post ng isa ka netizen mga katropa. Post niya. Ginimuan nila AI. Ang ilang mga ulo-itlog-itlog. Itlog ni kay dinosaur. Nga daw mabuto na. Abo na lang istorya akong kiss ang mga katropa, no? Pero pamangkot na ito na rin mga katropa, nakaigo bala ang 300 milyones pesos para sa sining proyekto. Nga makita na ito daw wala man sang improvement sa Bacolod City Public Plaza, no? Kita na mismo, nakikita di, no? Amo na dapat investigahan, no? 300 milyones pesos, lapit half million nga ginalokar sa Department of Tourism, ginhatag sa Tiesa, kaya sila man ay nakadaog mo, no? Sa ining mga bidding process na ito, no? Dimodo, ginambal ito sa mga official tas niya, wala ginpatigayon ang bidding dito na isbabaw, huwag naka-interado sa syudad, no? Diba, sige limo-limo naman ito nila, reklamo mo na yung Tiesa, sige, ginuna pa naman ito mga kickback nyo, oh! Patapos, reklamo ka mo, kita na wabla mga katropa, subong ho. Ang ining mga problema mga katropa, medyo nagdalom-dalom na. Taraon ta mga latest development karon la. Ang taon tang update, istorya-istoryahan ta. Ang mga nagkakaratabo, abrihan bala ang plaza? Kayo gintinluan na mo. Gintinluan na ang plaza kahapon. Ginhingagawon ko no para sa mga bisita. Ati ang mga balls na aralan Japon niya, no? Aralan din Japon iti anong tinaya karun, no? So amo ning aton ginalantaw subong nga mga medyo kontrobersiya sa pagselebrar naton sang Mascara Festival, no? Ang maangid sa Mayor Greg. Sige akong batunan mo niya ati balubalda-balda kagit, ha? Ikaw na yung kututon sa tao ni, ha? Kung hindi may tsakto ni nga kay O, ati Baldani, ang aton gobyerno, mga opisyal na aton sa gobyerno, ay nablang obvious-obvious na gid kayo, nga rasunan pa, nga himuon pa ang tanan nga pamaagi para magrason, amakunyo ang 300 milyones pesos mga katropa, kabalo ka kung anong significant nga comparative nga expense dira mga katropa sa syudad. Ang aton BCGC ho, na 300 milyones na mga katropa. 2009 plastar in ang mga katropa. Grabing kontrobersiya, grabe ang issue mga katropa. Kabalo kitang valuation sa kwarta na inagidman, no? Iko para nyo 20 years ago kag subong mga katropa, pero sa mga presyo nga amo ni mga abyan kwarta taniya, no? 300 milyones pesos kung gin-convert na sa mga proyekto sa atong gobyerno para magbudig sa mga pigado, kundi may napuslan pa. Sang sangging gasto tani diri sa pagpatahom sang aton nga syudad, nga hindi mo man mabatsagan, hindi mo man makita nga nagtahom gid man. Amo man ni Japon, no? May tulang to kolorite ginagmay. Amo na sa dan 80 milyones pesos. Ha? Oh. Ari pa ang fountain. Di ka kita imo construction nga nagalik man. Ha? Di ka kita imo yang ang fountain gin plaster to galik. Ha? Gatubod pagkatapos i-turn over nyo sa sudad. Nano klase ning chesa niya? Ha? Nanong kabalo ka mo? May makara ka kabalo ka mo basang ginasudlan nyo? Gina kwarta ni isang tao mo nga ginhampangan nyo nga gin do intuon nyo yung bakulod nun, ha? Do intuon nyo yung sudad, ha? Sa inyo nga mga estilo base amo naman ang ginahimo nila sa iban nga mga LGUs, ho? Ha? Bondohan amo na gani kong kisa ang aton DOTR isama ni sa scam nga departamento mga katropa nga nagagasto sa kwarta nga wala man balik mga katropa mga kabiyan at pagpa-improve sa pila ka mga ano sa mga lugar diri sa Negros Occidental, pero Pilipinas mga katropa ginapunduhan, pero tanawad la ang improvement wala ka titing.
1: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Mayor Greg, batunon mo nisla. Ambot lang sinyo. Kamo niya ma-ano? Kamo niya ma-maan sa tao. Tanan to, nagbisita na to sa Bacolod City Public Plaza. Tanan niya mga muwayo. Tanan niya muyayaw ho. Naagyan na. Ang makasulod kas plaza to, mamuyayaw ka mo. Subong gina... gina amat-amat. Nga gina... plastar sang aton nga sudad. Pagpalimpyo, bisan limpyo yan, Tiesa, huwag ipalimpyo mo. Anong klase kumpanya niya man? No? Ang Tiesa, tanabla, ibuyaan niya ang plaza, dira sa ang plaza, nga hindi pa plastado. Ang luta, ang higko, ara na. Kagkadugay-dugay kayo sa delay, no? 2025 pa rin dapat matapos ni. Pagkatapos, ihatag nyo sa sudad nga daw okay kuno na 300 milyon pesos mga katropa. Abalon ka ba lang na suggest nga way ka mo kabalo sang presyo subong way kami kabalo kay kabalo kami nga may ara sang inangkatan na kay porsentuhan na sa mga proyekto nyo da. Ari pa ang pinaka-latest nato mga katropa ambot lang. Unway ko kabalo kung ang ginahinyo man sa Bacolod City Police Office mga katropa nga magpatigayon sang gun ban, no, from 15 I think mo 15 to 19, no, lima man ang nakaadlaw, no, pila ka mga konsalis naton do palindugan Japon nga hindi pagpatuman ng gun ban, no. Kabalo ka mo mga katropa subong grabe ang issue sang mga issue sang shooting. Tinirohay kag pagkatapos sa ganban lang gid hindi pa kamuka nahadlokan guro nagparaning koy ni guro mga konsyalis natun kay kumawad-an sa mga armas nila mumoy sila wala na sila depensa ginahadlokan sila kay base wala sa armas atakihon sila balaad mo mga katorpa partinis kabuhi nila yan mo ang pinainto nila sa ilang mga armas na. Ambot kun maga lunok panay ni kag makontrato nila mga dito sa babaw. Ha? Dili makadtong ilang ilang patog siling ha? Sus, Mariones. Kasimple kayo nga ginapangayo sa pulista nga maganban tanay kay para wala sa makadala to sang armas dira sa plaza. Dira sa celebrasyon sa Maskara Festival. Daw kabog at payasa sa muri ang panglunsod na ton sa kurag na practice naman na nagapatuman man ta sang complete gun ban. Pero subong niya sa mga baskugan yung mga konsyalis na ton subong daw hindi sila mabuyan sa karbas nila. Amo na tutuod. Balaan nyo mga katurop, kami mga opisyal ta nga nag-bit-bit man armas mo. Ang tawag natin di mga tarantado ng mga konsyalis. Hindi mawad-an sa armas. Hindi mawad-an sa armas. Balaan mo, tiyan mo na mag-guro. Basi gina, may ara guro kontra guro eh. May ara guro na ginadudahan nila. Ang threats kabuhi nila. Pwede man kamo kapangayo sa exemption. Hindi man i-actually ang gunman para sa inyo. Kamano man ta. Pwede ba kamo pangayo sa exemption da? Ang isa pa rin ang konsyal, ginahambal ta. Ang praning koy ta nga konsyal. ha? Nga mambal sa iya nga sige lang magandang dalawa dalawa ko japon armas ko kita mo lang amo ni mga konsehalis naton mga katropa nga ibutang mo sa posisyon niya ay sus grabe halos pa lang siguro butang mo na sa sindagro sobra pa ni sa konsehalis nga doon ni ha nga mamahog lang mamahog may mga armas pa oh kaya mo na tani mga katropa, that's why ginahambal to na. Tani, no? Tood, no? May regulation nga ton nga gobyerno, no? Sa mga official na ton sa gobyerno nga nagahupot sa mga armas. Kagpang ridon na lang isla. Waslik po der nga mga konsehalis ni. Ay, sus. Diyan ka kita, imo yung na nagkuam ako gani sa armas ko para protection. O protection si mo eh. Ano ginahadlokan mo kung nakarmas sabi? Ano ginahadlokan mo nga why ka bit-bit na nga metal skillet mo? Ha? Sus, nako. Nagapakita lang sa mga konsehalista, mga tarantado. Ha? Nahadlokan. Ha? Mawadaan sa karmas. Ay, nako ho. Dahil ginahulat po na ikaw mga katropa kung anong pinaka-latest ni o aprobahan ba na sa Gunay Palusod ang ining gun ban nga ginaproponer sa Bacolod City Police Office mga katropa, mga biyan. Why pa sila saligs? Police siya? Nag-police-pulis? Nag-kwa? Pakamus-pulis? Ha? Kaya pinabayaan nyo lang na kay Miss Mowgli.

isang iban nga mga palusot mo, ha? Palusot lang ni sa mga tarantado nga mga opisyal sa gobyerno. Mga talawan. Amo ni mga opisyal sa gobyerno nga sus. Tagaan mo ni posisyon, guro. Halos lang baliog nila posisyon nila, sliog nila. Uy, nakuho. O, 7:30 sa pagpakalagad nato mga katropa. Ang pila ka update man naton sa national, ha? Medyo init subong, trending subong si ang presidente sang Manibela, no, si Mar Balbuena. Inimetapos mga katropa nga nag-trend to ang video niya, nga nagtambong to sa isa ka kahiwatan upod ang First Lady. Ang First Lady nagkadto to na sugata niya. Uy hala, naghambal sa ginhambalan sa isang First Lady. Uy, hindi ka na bala mag-strike bala. Nga hindi na po, ayun na, hindi na po. Oh, I love you. Kaya mo rin nga, gina-question karon sa pila ka mga grupo, mga katropa, sige na, no, maniman panindugan sa isa ka leader sa transport man. Dapat lang yun na cautious man sa mga tinaga niya. Kaya daw ka lain sa nga iya tinaga. Nga pagkatapos kita ilo na start siguro sa First Lady nga nakita niya ang ano ang First Lady pagkatapos na mag-uguro iya positions kabuhi ta ay naku oo. Pero sige lang, given the benefit of the doubt, sige ti why man tayo nag bag-o sige kita mo nag-strike kami a Japan ti amore ba na mga katropa ang tao abarig lang tao abi sa mga panindugan ninyo kung sa mga isyo at makita ni isang tao dugang gabuhin ang inyong kredibilidad na magrepresentar sa mga marginalized ng mga grupo, ng mga tao sa anuman ng mga organisasyon, no? Kagbudlay na nakwaon once na bag-o gani ang perception sa ang tao, katropa ay sus, nako kabudlay na bawion. Okay, amo ni karon medyo ano sila na nag-trending ang ining leader sa isa ka transport group mga katropa dito sa Metro Manila. Headlines. Lantaon taman mga katropa ang latest trend karon sa presyo sa petrolyo kon may ara sang mga movement gidman, no? Para maistoryhan ta ang pila ka mga latest forecast abi aton expectancy, no, sa presyo sa petrolyo on Tuesday. Kay ang first two days to last nga pagkita lang taon naton katropa may ara sang pagnubo pero daw piso-piso lang, no, samtang sa gasolina daw 20 centimos. Ati kabay pa nga magtulo taas-taas ni kag magka-expecta na ta sa pagnubo sa presyo sa petrolyo by Tuesday, mga katropa, mga abyan. Ari pa since open kunmiling season na ang aton production sa kalamay, ginalantaw magnubo kitman may apekto tanan nga mga planters, tanan nga mga kauturan ta sa negosyo sa industriya sa kalamay sa Negros Occidental. Nagahambal gid man nga may epekto ini ang RSSI kag ang panahon sa mangin resulta sang produksyon sang aton nga ano sang aton nga kalamay diri sa Negros Occidental, no? The last time nagpagwa man sa statement to si Congressman Dinoyulo sang Quinto Distrito nga hambal ya may ara sang pagnubo sang aton nga produksyon sang kalamay halos 12%, no? Ti ambot kon na synchronize man ni sa lantaw sang pinaka mga planters kay mga planters group diri sa Negros Occidental as to production maybe why kita kabalo pero ang ginapunto lang naton ano ang natabo sa aton kampanya kontra RSSI, ha? Kay ang ini nga mga insidente sa aton nga o kon ini nga mga infestation sa aton tubuhan mga katropa nagaresulta sa pagkunol sang aton nga mga tubo diri sa Negros Occidental. That's why gamag-an kag
nagka-reject kung kis ang aton.

0: Nga mga ano ang tanom naton nga mga tubo. Oh, so kon lang taon ta sini nga negro sini nga tuig na tropa pagsugod gid per month mga abyan. Ang aton nga sentralis go abri naman na para magbaton sa mga pagaling bala. Pero ang sadyak diri is may ara sang mga pagnubo. Oh, sang production tigo magnubo ni sa mga katropa ang supply sang kalamay diri sa Negros Occidental medyo marubo man no kay ang kalamay ta ginahaboy ta ni dito sa Luzon area para sa consumption man sa Bilog Pilipinas eh no? So that's 60-70% nga production sa kalamay mga katropa sa Bilog ng Pilipinas kita nagasupply Negros Occidental. Amo na gani kinabalik-balik naton kita sugar bowl of the Philippines nga mo rin gusto naton nga ipakita sa bilog kalibutan nga kita na miya diri sa Pilipinas kay ang kalamay ginapiko ginapala bay pero ang utang sa mga planters ta ginabuldos yun mo. Tanawang tama na kanon mga katropa sa aton nga pagpangalaga this morning. Istory-suryahan ta ni sa impeachment. Medyo ano na, nadula na to mga katropa ang supposedly si Senator Trillanes mapungko bilang witness no sa proceedings and trial kontra sa Vice Presidente mga katropa, mga abyan. Ang sadya lang kay ti wala to ginpanugutan mga katropa, nag-withdraw ang prosecution sa pagpresentar sa kay former Senator Antonio Trillanes. Kag-dismo rin hinyo man ah, no? Ang anay senador, siya ako na lang, ma-withdraw na lang, ipa-withdraw lang ko kay para hindi na mag ano pa, hindi na magbutang pa sang dugang abugat ba sa prosecution para i-hear ining trial o kung ang impeachment case batok sa Vice Presidente. Pero amo rin ginahambal ho mga katropa, last time to ginahambal sang mga senator judges niya, kamo prosecution ano kamo bala halong-halong kamo sa pagpresentar sang inyo mga witnesses kag mga abogado nga nagatubang da ha? Nag-react si Attorney Kapunan ha? Tingnan na no nga kami gapati kami nga nahimo namo na amon mga obligasyon sa pagpresentar no sa mga ebidensya kontra sa Vice Presidente at depende naman na iya sa mga senator judges paglantaw nila eh oras na to mga katropa 7:38 na so pagpangalagad ta diri sa aton para tuntunan sa Bullseye at in a way tatlo ka mga produkto naton ang aton nga Ultimate Trio, ang Premium D3, Santon Plus Gold, ang aton Santon Vitamin C, nga dako ang buligya para pangpataas ang aton gidepensa, immune system mga katropa sa mga panahon nga grabing infection, uso ang trangkaso, uso ang ubo, ang sipon mga katropa, grabing epekto sa aton yung mga kabataan, kag siyempre sa aton yung mga elders, no? Sa mga panahon nga ni, ang aton nga ginalantaw mga katropa nga dapat depensahan tang ato mga elders na nga hindi sila mapektuhan sa nanuman nga pagbag-o-bag-o sang aton klima diri sa lungsod. Ginalantaw pa naton to ang El Nino nga posible may epekto sa aton nga ano sa aton nga ikaayong lawas no tungod sang tuman nga init puso ang heat stroke sa mga panahon gani mga katropa so kinahanglan medyo butangan ta sang depensa man aton lawas eh no okay premium D3 source of vitamin D naton sa aton lawas with virgin coconut oil kag barangay oil all extracted nga mga nutrients nga mag reinforce no sa kinahanglan naton nga mga sustansya sa aton lawas nami ni siya para sa pagbabakod sang aton bones kag siyempre pagpanami pa sang aton brain function okay. So, dako ni nga bulig man mga katropa, mga abyan, okay? At the same time, ang aton nga Santon Plus Gold, kompleto sa mga ingredients nga kinahanglan ta, mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, nga mga suplemento para magduga nga no, sa kinahanglan ta nga mga sustansya sa aton lawas, ha? Kung may ara na nagatulot yung buok na nagataas-taas ng aton blood pressure, mas maayo nga makasantun plus kita, no? Tungod panami yung blood flow naton, no? Kag gina-stabilize niya mga katropa ang kalamay sa aton lawas tungod sa mga ingredients nga ra. All right? At the same time, ang aton nga vitamin C, dako niya bulig mga katropa, mga abyan, para sa mga kaabyanan ta nga may ara sa mga pre-existing conditions, no? Gapigaw na ang pag-proseso sang lawas naton sa mga nutrients halin sa ginakaon ta kag gina-convert into energy nga pwede naton gamiton sa aton nga adlaw-adlaw nga pag hilikoton, no? So kung pigaw na, kinahanglan ta mag-reinforce mga katropa sang vitamin D, vitamin C. Ang vitamin C nga kinanglan nato mga katropa, it should be alkaline based para wala sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa tiyan mga katropa, ha. On alkaline based nga vitamin C mga katropa, ang ginaistoryahan tani ang Santon Vitamin C. Babakal nyo ni sa mga malapit nga mga butika sa inyo nga mga barangay, sa Mercury Drug Store, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide mga katropa. Okay? Hindi gani, kadto kamo to sa aton Health and Wellness Center, ara kita sa door number 46, Finco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Tanaon nyo man ang mga produkto sa Yes to Health base makabulig sa inyo. Medyo galabo na mata nyo, Vision X, no? Medyo gusto magpangapi, ara na mga kapita, halin sa Premium D3 Coffee Mix, pakadto sa Santon Gold Coffee Mix, kag iban pa mga katropa. Okay? O kon nagaproblema ka naman to sa labing-labing kay Mrs. Okay, daw wala na gidya intensity ang ibong bakul. Sus! May ara kita turbo. Nga pwede madaklo ninyo. May maka kag Klabo Waska nga nagabulig mga katropa pagpabakod, pagpanami sa imo performance sa labing-labing. Alright, oras na itong 7.42 mga katropa, mga commercial tanay. No, balikan ito mga update na ito sa patrol pagkatapos ginlamang sa mga panumdama. Standby!
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision X, epektibo, subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri gani ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at Klabo Waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

Galang Pain, Fast and Safe, yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balansing ang mga komentaryo.
2: Further, nilag-atrust ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
4: Mga katropa, may ara naman ta. Okay, chatuan ganyan. Kay ang ginapropose ang aton Bacolod City Police Office. Kaya may ara dapat sa mga ganban. No, sa panahon sa Maskara Festival, no, Aria, naintindihan ta ang posisyon sa police naton because nga gusto man nila nga ano mo nga mabutang sa sa hilway o kon mapasecure man ang safety sa aton pamunuyo samtang nagakadaw nag-enjoy abi sa Maskara Festival. Bugat ba yan sa sangguniang palunsod para mag-aprobar sa inyo? Ano mga consideration, mga katropa, no? Simple man rin kayo. So, una, ginapatuman man rin. Sa panahon sa maskara, dapat may ara sa may ara ginapatuman yung mga ganban. Pero, subong daw medyo delay daw. Daw hindi iya magbato ng aton sangguniang palunsod sa mga proposal, no? Waon tapos na pinaka-latest development update sa kay katropang Franz Andrew Burgos para lantaw ta kung ano ang manging resulta sa proposal abi sa Bacolod City Police Office, no? Kabalo kita may ara sa may mga lisensyang ibanda nga naka armas sa mga panahon abi mga katropa sa celebration ngani damo gid sa mga tao nga gabit-bit man armas, damo sa mga incidente sa pagbalotang mo, no? Opportunity man ini mga katropa sa mga perpetrators nga i-take advantage ang damo nga tao, makitaan nila ang mga pila ka mga grupo nga nagagwada mga katropa kagimungon ang ilang mga plano, no? Ti amo na yung ginakulbaan man sa aton Bacolod City Police Office, no? Pero daw alang-alang ang siyudad sumunghaw, no? Anyway, kuwauntang update sa mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos sa patrol.
5: XFM Live Reports.
4: Katropang Franz, may aga.
6: Katropang Erwin, at isar nga muna niya ang nagkakalatabo sa ibang nga parte ng Pilipinas niya do rampant dito ang dinutanganay.
4: Mm-hmm.
6: Eto, so sa Tismoganit, sa sulod ng Bulutuan, may nagkakalatabo ng alinutanganay man, no? Ngayon, oh. Ibang galilis po pabantayan din sila.
4: Oo.
6: Ang seguridad, especially sa pagdala sa mga estudyante sa makamamatay ng mga bagay.
4: Oo.
6: Pero kita dre sa Bacolod, Dr. Parvin, bin-aprobahan mismo sa Sumilihan Panglungsod nga ang rekomendasyon sa Bacolod City Police Office.
4: Oo.
6: Nga ganman, since umpisa sa October 15 to 19. Uh-huh. Katropang Erwin. Pero ato ni nga napakigangutan si Police Colonel Eugene Ribadumia, ang City Director sa Bacolod City Police Office. Uh-huh. Katropang Erwin, di na respeto yan ang desisyon sa siyudad. Amot sa sininga pagpatuman, bukong in ugyunan Katropang Erwin ang patigayon, bala ka pa Parwin, sa tiyon siyang maskarang wala bala sang ganban.
4: Oho, okay.
6: Kaya natundumahan tayo nagligad ng mga tuwig, may mga ganban ni Ganing.
4: Uh-huh.
6: Uh-huh. May mga pag-instrikto ni Ganing when comes sa pag-bit-bit ng mga...
4: Katropang Franz, do usual naman ha?
6: Mamatay ng mga armas.
4: Oo, usual naman na ginahimo sa maskara.
6: Katropang Erwin. Pero ang gin-clarify naman sa ato ni Police Colonel Isidro Badumia, nga ang ilay ang abahin, binrekomendar nila sa siyudad kay ang proseso sinies nagadepende ni Gapon sa sangguniang panglungsod, no? Especially sa isa ka LGU kung mag-implementar sila sa ganban. Kaya Katropa Erwin, ang LGU amo niya ang basihan mismo sa Chief TNT.
4: Oho.
6: Kung once kaning nga may ordinansa na di Katropa Erwin o kung resolusyon nga naprubahan, for example, ang ini nga ganban, so, tiyang syudad sa Bacolod na ni ang magapalabot dito sa ilang recommendation.
4: Oo.
6: Orang ilaling nga ginaprumahan nga resolusyon dito sa headquarters ng Philippine National Police para Katropa Erwin i-implementar na lang dire ng mga local unit ng BCP, especially yung BCPO.
7: Oo.
6: Angot sa sinayang mando o kung ginugyunan sa syudad o kung sa banwa.
7: Oo.
6: Iwan niya ang city director na ton. Wala na may mahimo ang city director na ton. Kundi mag-recommendar ng Guinness Lake of Irwin sa ilan niyang gusto na matabo for the security purposes.
7: Oho.
6: Sa mga bisita and also sa
7: correct,
6: mga
7: correct,
6: festival goers.
7: Oo.
6: Sa siningat yun, kato pang Irwin.
7: Hmm.
6: Pero siling mismo sa ato ni City Director Police Colonel Ribadumia na malakot niya gate of Irwin sa Gyapon ang official na desisyon ni City Mayor Greg Gasataya, katropang Irwin.
7: Oho. So, wala. Ang proposal, katropang Francis, saan ulang nasumitir?
6: Doon sa nagligad lang ni katropang Irwin, sinilang maling asimana, doon kin-approve ka ni. Doon nagligad pa ni Kani, ng asimana, man-approve ni resolusyon, ng nugan pa.
7: Oho. Pero, di ba, may usual ni kinihimo sa maskara eh. May aras ang gunban eh.
6: Oo, bisan mga pointed objects kani eh.
7: Oo. Di ba?
6: So, patalong mula, mga bladed weapons.
7: Oo. So, Rika, ano ang status sa mga katropang Frans?
6: Pinapawal na nangyari kisa natin kani, kasi pa-urban sa kundere ka pala sa una, nagligat ko eh. Kundere ka pala mag-entrant sa may crossing Rizal pala. Nang Gunzaga, di pala, pangatwa ka di pala sa may Hulog Justice.
7: Oo.
6: Etalan.
7: Oo.
6: Kahit hindi ka nakadali-dali sulod kung ano ka katropa Irwin, kung may bag ka pala nga dala.
7: Oo.
6: Kaya rekisahon ka na nila.
7: Yes. Oo.
6: Mm-hmm. Oo. Rekisahon ka sa mga kapulisan, no?
7: Mm-hmm.
6: So, dito, pag itapiyak sa may dala na Raneta, rekisahon ka ba na da? Kung dito kaya alis sa south, kung dito kaya sa north, sa may crossing Gonzaga Rizal, rekisahon ka ba na nila, ya?
7: Mm-hmm.
6: So, tayo kung isubong katropa Irwin, ang atondring ginahibalo, ginausisa, tagit, kung ano gindala ka safe ang maskara goers sa Silinga 280. No, amuna na vlog, ginapangabay man mismo sa sanggunyan ang no gun ban.
7: Pero katropang France, ano, may resolusyon na, di ba?
6: Meron na, approved na ang no gun ban.
7: Oo.
6: Kaya amuna nga ginarespeto na lang ni City Director Police Colonel Ribadumia ang amuna desisyon sa syudad, katropang Irwin.
7: Mm-hmm.
6: Eh, timan, why naman siya may mahimo, kay tiyan muna gani, ang resolusyon ngayon na-approve sa isa ka LGU, amuto niya ang ipasa dito yan sa Chief PNT for the implementation na lang niya, katropang Irwin. Kung tumagsugot siya nga ipatuman ng Logan Ban, based sa resolusyon, yun napasa sa sanggunian panglunsod.
7: Okay. So
6: hindi ang city director na to maka-request or maka-recommend sa ganban.
7: Oh, okay.
6: Ito directly sa Chief PNP.
7: Mm.
6: Kundi ipaagi lang sa city director na rin sa banwa o sa syudad para mapumaan ang sanggunian panalawigan na biyokong panglungsod ng Katropa Irwin.
7: Oho. Pero just to make it clear, may approve na ng ganban resolution. Pero ang effectivity si ni Katropang France, hindi pa ma-implementar.
6: At iway, Katropa Irwin suno mismo sa kay city director. Eh, kay tigil respeto. Eh, gani ko na nung final decision to eh.
7: Okay.
6: Iway siya may mahiboda.
7: Pero hindi nag-adapt
6: siya, Katropa Irwin, na may official ganyang directives from the city mayor.
7: Oo.
6: Pero galing si Minabatya, makuha information sa Katropa Irwin nga ang decision sa SP, ginakabig naman na ni Mayor Greg.
7: Ang nga muna.
6: So, dito na lang siya mag-rely mag-apon sa decision sa SP, Katropa Irwin.
7: Oo, pero natalakayan sa SP na eh, ang resolusyon, ang proposal.
6: Katropa Irwin?
7: Natalakay sa sanggunian panglunsod, ang proposal for ganban.
6: Eh, kaya may isa na ganyan ka-consyal, ganyan nga nagpanindugan, ganyan nga dapat wala yan sa ganban.
7: Oo,
6: ang,
7: kilala ko niya.
6: Ang dapat ganyan kung natutukan ng mga illegal gun owners, yung kung gun holders.
7: Kabalo ka, Katropang France, ang ato naman lang di. Atong mga shooting to, bro, why man, kabalo kita nga iskulahan to. Pero that incident can happen anywhere at any situation. Since nga may presensya sang armas. Malamang may pag-inom mo, may ara pag tinipon-tipon mo, may ara sang kukis, baisay mo. Kung may armas ka, top of the mind, gabuton mo, armas mo, gamiton mo. What for ka nag-armas ka? So, ang ginalikawan sa Bacolod City Police Office naton nga may armas nga makasulod sa mga event sites because tanaw bala, ini nga lugar pwede matabo ang wala tang ginaexpektaran mo. Damo tao. ang chance nga pwede matabo ni na amo ning challenge naton sa Gobyerno Lungsod. May matabo gani nga puro ya palayo lang nga shooting. Ti kamo na lang tubang sini. Kamo lang mangin kamo yang marason sini. Kay ti nakita naman nimo hindi ba na maghatag sang direktiba ang aton Bacolod City Police Office kung wala sa sang data nga nauyatan.
6: Ambog ani na. Well, pe, muna, well, may name mo, si Colester Nel de Badovia, sige na-respect lang, kasi ang para lang lang dyan sila, Katro Parwin, i-maintain lang dyan, no?
7: Oo.
6: Ang safety and security sa tanan, kag maging enjoyable ang celebration sa Mascara Festival, sining 2-8 ka tropang Arwin.
7: Oo. May mga konsyal, tada nga, halo, do, hindi iya mabuyan niya ang armas siya mo. Oo.
6: Kasi, kung buhay naman kinapangabayad na lang.
7: Oo.
6: Ano ba 'yung mga ginagusto mo? May matabo na bigyang mamove, na bigyang mga bagay, bigyang mga may presensya, bigyang mga active shooters during the festival, no? Mm. So, kag hindi ta ginagusto. Sa proper week ni matabo ina.
7: Right, right, right. Oo.
6: Ka delikado.
7: Delikado kayo. Kabuhi niya mo.
6: Bacolod City. Pamansan din niya. Ang Bacolod City, no? Muna pa lang may natabo ka muna ng bagay. May natabo ka muna ng insidente. Pero hoping nga hindi lang. Kasi na-rely man kita, Katro Parwin, sa ato nga safety and security with the BCTO mo.
7: Oh, ako
6: yan. So, matinguha lang man sila, Katro Parwin, yung mapabili na ganyan nila yung ang safety sa kalinong sang tanan, no?
7: Ano nga lukan ta sa ganban
6: na? So, pamatihan tayo si Police Colonel Eugene Rebadumia, Katro City Director sa BCTO, Katro Parwin.
7: Hmm.
8: Ay, kung amon ang recommendation sa city government, sir, respeto naman. Ang amon to is only recommendatory. Makain more kami sa prevention, ka deterrence. Ang amon na nag-recommend kami nga kung pwede, magtutagan ban kita by starting October 15 to 9, noon ng 2026. Amon naman na siya.
9: Okay, pero si DT, ano naman, do you think do bastante ba ng presence ang aton nga personnel kay because nga amon na wala ganban?
8: The same lang man Japan sir mo well, ang mo to galing nga gina-recommend is more lang sa preventive na batiyata naman kung ano ga katabo subong sa other regions.
9: Yes sir.
8: So nag-recommend lang kami kung kaya kami abi wala kami isang power nga mag-recommend sa national headquarters kung gan but it is the local executive. So ginaulat naman ang final kwa ni mayor kung anong decision ni mayor but ang ako na ang statement is gina-respeto naman.
9: Yes sir.
8: Ang amon is recommendatory naman tong
9: okay. Kagisa pa dahan si D, ang concern pa gid sir, wala dahan sa signal jamming, basi konti, wait a kabalo, no? May mga plano ding iban, di ba yun, mga basi D?
8: Yung ginahandaan naman na nato, we'll be doing some side mix. Kamuna yung nag-recommend kami kung ano ang mapamayo sa ato niya activity during sa Mascara Festival. Mag-lesson ang trabaho sa atong kapulisan.
9: Okay, sir.
8: Kung nakadeklare kita sa total ganban.
9: Sige, sir. Pero si D, ano gid ba ng, ano ni, na decision na no? So, bilog nga festival ya, wala gid sa ganban, si D magamunay, no?
8: Wala pa ko naka-receive sa official nga point coming from Honorable Greg Asataya, no?
9: Ah, okay.
8: Siya lang man namin maka-request sa National Headquarters.
9: Okay. So, si Mayor Greg, yun ang inaulat, gali, sir?
8: Yes, sir. Kasi siya lang abi magpwede mag-request sa kay Chief PNP, nga mag-request for gun ban. Kami abi wala, o. Oh. Gin-recommend lang man ni RD, kagsang pro-NIR, kag kami mismo sa Bacolod City.
9: I see, sige. Pero si D, may mensahe ka lang, sir, sa public, sir, and also for the safety, gibala sang maskara go-wars, gala, sir?
8: At the same ang gihapon, no, sir, ang amon niya, ang mensahe para sa kahapon, sa mga messages ng ato niya, mga bisita, nga i-enjoy nato ng maskara responsibly. Kag magsunod kita sa mga ginapatigal niya, mga ordinances nato, anong bawal, kag hindi bawal during sa activity. Mag-enjoy lang kita nga, ang kapulisan kag other enforcement unit, ara na magabantay sa ila, while ga-enjoy sila.
9: Okay.
7: No. Tiyan mo na eh. Kabay pa katropang France, nga way may matabo nga malain. Kaya, puro yung palayo lang mga katropa. Because sa pagtipon-tipon,